ere ko fe letsatsing lena mmamedi motle ya ratwang ke nna bophelong o inkele mahlale hore na mang o tshwere jwang o bua eng ka wena hore na mang o phamisa ha kae kapa o dia ha kae bophelong bophelong o inkele mahlale ke kutlwa ba sotho ha ba bua hangata ba re o tshwanele bohlwa o bukeletse o bukeletse o bukeletse hona le letsatsi le o ka lona o tla dula fatshe o kgethetse ntle ho duma tsohle tse o di bukeleditseng tse dintse mpe tse o tlokometseng hore tse le tsona dimpe o tsebe hore o tla bo ithutile bophelong o bukeletse o ithuele bohlale kana go tsohle mme ka ba nya hamiswa ke motho Ha wa tla le fatshe mona o tla o thabisa batho ba bang. O tlile le fatshe mona hore o tla o phele hobane o na le sepio. Modimo na le sepio ka wena. O ska batlo nya hamiswa ke motho. Hore na wa o ananela kapa ha o ananele ke ya haiye. Phela bophelo ba hao. Emihlano metsotso hantle ka mora hore ra bobedi nna ne o kila hao di thewa dikalaneng. Tshebeletso ke ya mantlha ke le CD FM ke tla gona o qoqa le wena ka jeno ke ya dumela. Wena motho e motle hobane mehala ka jeno e batla e buletse botlhe re tla hle re bue ha monnate le wena nna ne o la haola di thewa dikalaneng. A ke tsebe rona la maobane ne le hlele o tshwere jwang letsatsi la moqobelo motho e motle wena o tla tla o bua le nna. Nomoro nya mohala ya 086-000-3084. La maobane letsatsi ne le o tshwere jwang hle motho e motle. E re ke tle ke utlwe ka wena a thi o ka tshekeletsa molaetsa wa hao wa kgatiso nomorong ya 079-758-5066. Ke a e phetha 079-758-5066. Ke ka ha re o tshebeletso e ratwang ke wena le CD FM.

0: Dr. Malinga o re tloela jolo pina ke monati are o teng metso tsho le shume le metso e robong hantle motho e motle ka mora ho rra bobedi nna le wena re mmoho nna o kila ha o di thewa dikalaneng tshebeletsong e ratwang meso ke ya letsatsi la sonta ena kgwedi e hlola matsatsi a mahlano ka jeno mo mamedi e motle ya ratwang ke nna e re thabile ge le continent ya Africa ho bona hore nna ha ya Morocco e ntse e abola ka magabane ya yona wena motho e motle ba paputlile jwalo na ya Canada ka ntlatse taro ho noto o ke motlotlo bile ke thabile wena motho e motle o bona hore ka nete Africa e ntse e hlahella le maemong ana mo hopeng wa lefatshe ha re be le tshepo ya hore jwalo ka ba se ba ya jwalo dikota finaleng a hlopha sena se tla sebetsa ka matla se hlopha sa Morocco. Ke ne ke re go utlwe ho wena hore na la maobane letsatsi le ne le hlele o tshwere jwang mo mamedi e motle ya ratwang ke nna wa tshebeletso ya lesedi nomoro tsa mohala ke 086-000-3084 ke yona mo ke dutseng teng tshebeletsong eo e ratang ya mantlha lesedi FM athe nomoro wa motsapolane mo o ka tšhikeletsa molaetsa wa kgatiso ke 079-758-5066 ke a ipheta 079-758-5066 ke ka ra batho mame di khotso
1: matsoho
0: o bua le matsoho mahloko
1: matsoho
0: mahloko to ke nna ke bua le mang
1: o ke nna mahlatsi ke tsitse mahlatsi o gramolite
0: hey me mahlatsi ka thaba ka utlwa monate o bua le wena ka jeno ke batlile ke nyahama fela he ke phamise hloho bua le nna me wa kanele le jwantsa silela maobane
1: o tila maobane le santsa ga mona kae sa le ke go bala le tsa ka fela mo mutabu ka metso
0: Uno e tsaitsi.
1: Ke lo ka no le botsa ka ba ka di tsitsi ko fa o tla. Ele mme le mo le botsa.
0: Askisi mme wa ka, askisi o ye o ye lo bona ngaka ka nete ye o le kole. Ge tsebe o phelang ha monate hle. Ke le bo a ho mena ha ne me ya mahlatsi. Ke le bitse hantle le bitso la ha wa ke mme ke mme ma mahlatsi.
1: Eh, ke ntse ke

0: yo lo boko pana le motho ya tse ba ntaba tsena ba go sa tlampa balla le maimongana le bophelong bo ho rena mangwa o rata mang ha o rata mangwa o se holla mangona le dipuo dife kapa dife ka wena o sa tla o baballa le bophelong bona ntumela ha ke tshojwalo ha ko sebe ke o fata ba ka ga letsoho
1: ntate macho go dumela ntate ntate macho go mahloko e la ntate ho maobane ne ke le ka auctioning ka mona ka didiri a ntate maponesa go na tlamile o sebetsa ka thata ntate ka didiri ka mo hona le traka e tsamayang ka bashanyana e bashanyana ba ka ba le shume ntate ke phumile maobane hai tipa tse ba di tshwere ntate ebile ha ke batle o ipolela gona ke mang seponesa tlamile se sebetse ka thata ka moo ka didiri ntate santsana ba tlo utlwa tse bohloko hai ke a leboha ntate mahloko
0: ke a leboha tlhegabaneso ga re leboele bophelo ga re leboele bophelo ei re phela le batho man re phela le batho
2: nante ko bametse ka tsebe ke le ka mona ka sa Solbege ngwana mme tsatsi la ka la maobane ne le le hantle fela ngwana mme bone ntse ke le mosebetsing ne ke le mosebetsi the whole day ngwana mme nante re sebeditse papadi tsena tsa bolo tsa World Cup ngwana mme hei papadi ya bolo e jwalo ngwana mme mane ke gaute ka mona ka sa Solbege ngwana mme tsatsi la ka ne ntse le le hantle fela gore ngwana mme le o seng tjena ke tlo tsoa hape ke tlape ke mosebetsing ngwana mme
3: ndate mahluko khotso se buisa ka semoyi tsadila ga la maobane ne le le monate il qedile ka monato no o tsotwa ana jwa le ke se mosiri dzinki stofor kokota ndum fundi
4: dumela ndate mahluko tla le bua ntate ka mantsha khothazo a monangate o se ka phelela motho e mong lefatsheng o phelele wena
5: a na sena mathata a na mathata ne le mahloko mafelo a bitse a tsamaya ka thezomana ntate ke mokana makweding ka taonkhubila teng ke gobedi supa kgutho supa ngwana ngwetala a bee goreng ya go qetela ntate mahloko
6: Budisa ka semoyeng dimela, sebudisa ka semoyeng dimela, le sedi ke mollelo, ntate ka manzwa mannate a hlabolla ntate. A o le motho tlame o itse sentle tse katwang ko wena, o se ka o kgatlhisa batho ba bang. Taba tse monate tle, ga e letsatsi la maabane ka nnete ne le ntshware hantle ka nnete, ae ka nnete. Ga monate ka nnete, ga monate ntate wa ka. A ke le buile haholo ka nnete ke kgokola meding ha mokokwane ka moka malesupu ntate ya leboa
7: dijo sticks go la ditheo a dikalaneng ko mametse ka leqhobi la 88.9 ke le ka ikageng port la ka letsatsi la maobane ke le ketsidie ntle le tshitiso ya letho morena na santsana ge ba baletse ke mama satsi ka ikageng pocharing babae
8: e go tsona ke mashoko hai nana ka tsatsi la maobane e lebile hantle ka nnete e sale ke ituletse ke iphumoletse ka nnete ipatetse serame cause e hai kona go bata matsatsi a noa ka mona e ya e sale ntse ke di theletsebe ke mametse di se di fitlheletse tsereti mo thulana ka phase 5 tango
6: khotso ntate mahlobo ntse kujile ka tsebe tsatsi la ka nna le bile monnate la maobane motshwere mawilisi ka mona ka first lura sentse di theoetse ntate mahlobo a le ka nako na je
9: au siga au ngwana mme amino mnate stia ngwana mme ngwana mme ke lesono ka moka ra thanda stika ngwana mme ntse ke theoetse ngwana ntate stika laka ngwana mme la maobane o sentse ke ipaqametse since ke ipaqa mezi ka mo wana me ka ra thanda ka mona ke ipaqa mezi wana mazwa wana me house is up see a sponge wana me sponge tsusi tsa fela wana me ei ke monko wa di kuku wana me me wana bake wana nda wana me ka tsuwa e ka tsuwa wana me karagaro o leqe tsanyane sti ya
10: nyani
9: a wana me ke le buile wana me
10: Kavani.
11: Hey, dimela TJ Sticks. Ah, kidutsi duena, kitsepo kamoka Brixton. Eh, tsatsida kana le mnati maubani. Hai. Ke thabiswa ke muruko, ntse isebetsa hantle. Dinyunyana di tla dula batho seng gale.
12: Mela ntate mahluko.
8: I'm going to go to the power station. Hey, tsatsi la mabane. Ne hlele ntshwere ka di washing. Ka lapene sona ka boloka sware. Ke chongkonya. E ka nnete. Motho a re hudiseng. Ka ho lele ka boloka. Le mme madonsela. Motho eo ke leng ka feta matsong a hae. Dile monse tsatse fitile ntate sekolong mane e ka nnete me ya bona e phumula ka kgotso ha e le mantsi bo ya teng ha ke jele monate ntate moroko maroko 3-0 ha di ba je
13: Dumela DJ Sticks ntse ko mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsing mona Fixburg ke di ao morabane DJ Sticks nna tsatsi la ka la maobane ne le le hantle itse hanyetso wa ya ba ke imameletse ga di yo ntse ko mametse DJ Sticks ntse ke itukisetsa go tla mosebetsing sholo ka motho a sebetsang bosiu ha e le radio ke papi re gore nyane ya botshelela tango
14: a dumela ntate masoloko a tsatsi la ka dilile ya monate ya golo e thabetse moroko moroko ke bona hantle lo shapa tsela tse ding tsena tsa kwana Europa le mwana e strong moroko a buti e strong feta yona e repeta a ikona ke tsamara moroko tlo phamisa mongwapo ya bolana Africa mola ke dabela ke dinamo ja pele ka mona ka Fantasburg wa pata mahluko bye
15: ntate mahluko go tsatsila ka la maobane le ne le ntshwere hantle sa le ke iphumuletse ke na le stolana sa ka mohelang la ho no ho batla ho na le moyenye no hlabang empa ne re iphumuletse re imameletse tshebeletso ho na le sedi FM ke me malibitsa ka mo ka ustenari ya somonye
16: Oh, DJ Sticks. Oh, pets, and that dog. Ah, you pay him, but I'm going to get a mask. Ah, go on, let's go. It's 8.4. Ah, that's a little more one. That's a little more. That's a little more. That's a Thank you, DJ Sticks.
0: ntse le mohona na o kila haula di theo di kana nenge tsebeletso ke ya mantla ke le sedi FM la ka le bitso nna ke matsoho mahloko ke ne ke re kutlo rena la haula a maobane letsatsi le bile joang ke hlokometse hle ba sotho ba batle hore melaetsa ke ne ka bongata bona ba haisane ya lona jolo ka le ntse le tsheditse le mametse le nano le nala lona la di theo di kana nenge tsebeletso nye ratwang ke bohle tsebeletso ya le sedi FM ntumelle ke le go tswara hantle ka magethe ke itubisetse jwalo kopana le mohlomphe Jeremiah e we le moeti wa rona ho ithuele tsebo nano lena le igetha motho e motle ke fumane email tse mmalwa bekeng tse peditse thago tsa ho feta tsaba ba me di ba reng ka nnete ntate Jeremiah seo o ba etsetsang sona se ya bagahla mme se tlisa botsitso le ka go malapa a bona ba motlotlo ke tshebeletso ya lesedi gore ka nnete re fatefate re ne re tlise batho ba tshwanang le wena o tlise diphetho maphelong a bona ka dikeletso ele ke fumane molaetsa kwano o tlhagang go momamedi a re moramatlhoko go monate ga ka kang ga ngwana a tlo o bolelela ka mokgwa o a o ananelang ka teng mamela mamedi motlhomong bana ga ba mamela ba le bangata motsotsong wa jwale fela ke a tseba go na le ba mametseng ba ntseng ba na le batswadi a ko mo bolelele a ko iphe sebaka fela sa gore go yena ke a leboga ka boitelo botlhe ba gago monne mong ga ke ntse ke phetlha-phetlha tsena tseo motho o kopanang le tsona o re bana ba tshwana le investmente ntumeleletlhe ke kadime lentswe leo a re bana bophelong ba gago le molekano wa gago ba tshwana le investmente ba teng gore o ba godise ga ba qeta go gola ba tsitsa e ba batho bao ba tswang bophelong ba gago le molekano wa gago ba le o qala maphelo a bona a matšha wena le yona ya gaufi le wena le kopantswe ke modimo jalo ka ga le ile la ikana gore le tla aroganywa ke lefu phelelang bana ba lona gobane ke investment lona le motheo o batla dula ba itshetlegile ka ona ka dinako tsotlhe ga o bata ba tla tseba go leletsetsa ga o chesa ba tla le botsa gore na e ntse le ya jwang nakong ya ditlokotsi maphelong a bona ba tlo leletsetsa ba re he go boima re tswele jwang lona le metheo jalo ka batswadi ba bona motlhomong tate ga a sa le yo mme o se o hula o le mong o motheo gobane ka nako tsotlhe ba tla dula ba go kgathatsa gore e mme go tsena mme o se ka ba fela maatla ka nako eo go nang le thabo maphelong a bona ba sa o letsetse go na le nako e batlatla go wena ee ba bangwe batswadi ba re ee ga o le monate le ya ntebala ga o le bodutu ke gona le tsebang dikeletso tsa ka go jwalo bophelong le wena o ko gutle o gopole o rena o tswa kae bophelong motlhomong wena o ne o etsa se e fapaneng le se o bona ba se etsang ka jeno ananela ke gona mme le bona ka tsatsi le leng ba tla go ananela ga e ba ba sa go ananele ga re tsebe ka nqane go lebitla gore na ba santsane ba tlatla ba tloge mme re a ananela re bone boitelo ba gago re bone ntate gore ga e sale o wa o tsewa le rona jalo ka bana ba gago wena jalo ka motšha wena ya santsanana le mme le ntate a ko ba bolelele se ka emela father's day se ka emela mother's day ka satsi le leng ko ba bolelele fela gore e ke bone boitelo ba lona go na le bo ntate go na le bo mme ba mesebetsing ga jwale ba fatela bana ba bona bophelo ga le a itela fela le itelletse gobane le entse peheletso le entse investment le tlisitse investment bophelong e sebeletseng hantle le sekelanyagama ke gona ka letsatsi le le tla fumana moputso o le tshwanelang.

中国。

0: Mora mahloko ha khudu medisa hape ho le Sedi FM le mo mamedi wa ditheoa dikalaneng mme ka jeno lena ke ne ke lakaditse re ithueletse bo ka taba kena manyalo a mangata mora mahloko a fumana mathata a gore go boqetelle go bile le dikarohano empa na re kile ra dula fatshe ra ipotsa gore ke eng se tlisang dikarohano tsena manyalong a batho ba bangata bothata bo boholo manyalong ha se tšhelete mahloko bothata bo boholo manyalong ke tsela eo leleme le ntshang ditaba ka yona wa bona ha re ka bua ka argumenting ra bolelana ditaba tsa rona tse tlisang phepetso ya ho nyatsana ka hare ho lenyalo kapa ho bolela bokoa bo safaruang ke emong ho emong lenyalo leo le lemetse mora mahloko tsela yeo re tshwaranang ka yona nna le mofumahadi wa ka ka tlung tsela yeo re buang ka yona hopola gore not every wife is perfect and not every husband is also perfect and life without challenges ha iyo mora mahloko ha ona bophelo bo senang diphepetso mo mamedi a tsebe gore ha kena ka ra lenyalo lenyalo leleng leleng lena le diphepetso tsa lona mme ke batla go bua taba ke ena monna ya dulang a criticizewa ke mosadi wa hae ka dinako tsohle monna yeo o nyahamela le ho etsa tsentle bakeng sa lelapa la hae mme wa ka hopola gore ntate mo a entseng hantle teng mo congratulate gore a tle a yetse ka ho fetisisa mosadi ya hlahelang bathong mahloko a bontsha tello ho molekane wa hae mosadi yeo lenyalo leo le kekela bona ho tshaba hwa letsatsi nako ha ntse iya monna wa hao o tlo fila alone a dula le wena ka hara ntlo hobane o mosadi ya senang boitshwaro mora mahloko ha re ke re fetele tabe ke ena monna ya rata mosadi wa hae yena re mmona jwang monna yenwa o checka mosadi wa hae le ha mosadi wa hae ya le lapeng kapa a le mosebetsing mohatsa ka o ntso ya jwang lapeng bana ba ntse ba ya jwang wa tseba ke o hopotse ke a ipotsa hore bomme ba ba mora mahloko ba qetelletse neneng ho fumana mehala ye jwalo e tswang balekaneng ba bona ba le mosebetsing hopola gore what matters most bophelong ke mofumahadi wa hao mme o loketse o mo hlokomele mo e bang o entse diphoso teng kopa tshwarelo gore bophelo bo tswele pele mme se etsang mosadi wa hao a file e le priority gobane mo sa seetse mora mahloko seetse mo mamedi gore mme a ikutlwe a bolokeile ka ra diatla tsa hao kana go tsohle bolokang khotso e le teng ka re go lenyalo le ha re ka ba ra ba le di challenges tse teng ra nkana ra isa lafatshe le udimo ka puo re tshwanetswe ke tsebe gore khotso e teng engwe hape ke ena celebrate tlholo ya mosadi wa hao ha fihlelletse se itseng mo congratulate gore a etse mo me communication ya lona ka tlung ha e ka ba e silent mora mahloko le lemetse ka re ho lelapa leo me etsa mofumahadi wa hao a ikutlwe a le secured mokgethe letsatsi le tshabang le le dikelang hobane ha gona mosadi e mong ka ntle ho yena mme wa ka ha o dula le ntate ske wa lebella gore ntate a bale kelello ya hao utlwe mosadi ya re ha wa e bona ntweo ha wa e bona kore ke tshwanetse ko na hanele na ke tshwanetse ko na hanele taba tse jolo mora mahloko di fuela di kubishano ka hara malapa me di kipa di frustrations di lengata ka hara ntlo se ke wa compare mosadi wa hao le mosadi ofeng kapa ofeng ke mme wa bana ba hao ei lo wena mme wa ka a kotlwela o phamisa face o re jetsa hore o mbokoto ka tlung ka tlung ha rena mbokoto ke na le mofumahadi ka tlung mme o na le molekane ka tlung ha re ke re tloele mpuo yena ya strateng ka hara lelapa mme ha o kekeng wa beha mosadi wa hao ka pele o tla bewa ke mang ha ona motho a tla mo beha. In the midst of your arguments ha re tshware argumente re ntse re hlomphana ha ke tsebe mo mamedi a ka utlwa monate ha e ka re ha re tshwere argumente motho a ba o bolela ka bohole bo o leng bona kapa a ba o bolela ka seo leng sona a tseba hantle gore o feta bothateng bofeng taba yena mahloko e arotse malapa a mangata nako e re jele ngwana mme go fitlhela re kopana ka nako e tlang le momamedi wa lesedi ha e be kgotso.
1: Ya nang le ditseba o ikutlwetse tse molemo tse o go fidileng tsona ka jeno gabane yeso re leboga go menagane ntate Jeremiah jolo ka ga o dula o aga malapa o re fa dijo tse tswang pele ka dinako tsotlhe modimo wa nna re bolokele wena le mesebetsing yotlhe eo o e etsang ya go godisa le go tlisa matlafalo ka romanyalo lefatsheng le o re phelang go lona.

0: Machoko Mashuku Police City FM.
1: Kialebo wa hle DJ Sly Man akamotswako monato tswakileng ka maghete o morena o no podile ka jeno o no sapotla ka bona ngone so no re tshwere ka meritithwe monati bona ba haisale kialebo wa gabani yeso mitsutsu wena motho e motle ke robedi hantle ka mora go rra bone nna no ke la hawa la ditheo di kana nge tshebeletso ke ya mantla ke le CD FM. La re ipila ka papadi ya bolo wa maoto ge le ma Afrika ka bophara re thabetse naga ya Morocco ho a bonagala gore naga ya France e tiisitse meqeleba wena motho e motle ba sebetsa le ga e ka ba ke eng ho etsa bonnete ba gore ba fitlhelela boemo bo godimo papading ya 2026 World Cup. Ke bua tjena obane ba tlontlolotse jwalo Paraguay ka o ba o tla ka ntlha e le nngwe ho noto e neng e tlhile le dikgoka papadi wena motho e motle tletse ka dikgoka dibapading tsa Paraguay tse neng di bapadisa bana ba France ka tsela e mpi bona ba haesale fela he papadi fedile jwalo e le ntlha e le nngwe ka setlhopheng sa France ga bana ba ne ba thetha lehe ba naga ya Paraguay. Papadi ena wena kapano na ntlha ena e tlhajilwe ka thao ya penele wena motho e motle ke Kylian Mbappe.

0: Naha ya Canada jolo ka ile ngwa dinaha tse amohetseng baeti mo mamedi motle ai ba batla ba hula hula ka thata che la ba hlotswe bana bana bana ba ile le kgongwana o dimo ga ba tla feta mohalo tsona ha nya ya Morocco fela Morocco ya ba bontsha o salma dinyane ya yona papa di ntle ka nnete papa di ntle e ba petsweng ke naha ya Morocco le yona Canada ne itika che le hlonlo ne le se ka hlakogeng la bona re go tlhoe wena motho yo motle ka mogamino mo nnate nate o neng o tswakile ka magethe o rena wena o tsosa manka jeno nanu lena la hawa la ditheo dikalaneng tshebeletsong ye rato ang le Sedi FM nomoro wa ka mohala ke 086 000 3084 ke Peter noto robedi tshelela noto noto noto taro noto robedi nne ke nomoro tso ka nkgwa yang o tsona nna le wena re tle re fitise ditaba a thi nomoro wa motsa polane mo ka tshikeletsa molaetsa wa kgatiso ke 079 758 5066 Kai Peter 079 758 5066 Ke karaba tu sebeletso nye ra twang ke wena mamedi khotso
1: tematso khotso
0: nda detedisi
1: ke pete o pete
0: o sabotsa ntse ge ya khutsana
1: ga di tsene tematso tematso ha ke hande tsene la pala habo tsake mani fan standard stress mo nka mo tshedite ke le makgoba bo tsiu ka pa bana ba go lokala ga pelene re mo bulikela ke go mo bulikela ka sefifi ngone wa mozwake ka nnete yo bulukile ya le bo wa ke ga le tsela pala ma sele mo na monyake ba ne ba buloka ba ba ni le ntjo i ma sele ke re le bona ha ba tshidise ke bona modimo ke nka tsa matsho go lebui
0: ga bane so ke ya le bo hle ke tswe ntle le yentseng pele ya pele ga bane tseso
1: ke le bile ntse matsho
0: ke ya le bo wa tsebeletso ke le sedi ma medidumela
2: nna ntse matloko
0: dumela mme
2: Nile o mona ke o podileng
0: ka tsela. O podileng sonta hauseng.
2: Ke le dima khuku ke.
0: Ke a leboa.
2: Eh ga leboa le dima khuku. Ke dima khuku re ke wa tsose. Ri ke a e mane ge e ke tlambazo ke a tswa ka mlatu mloi. Ke re gwale. Ke tekele ka lfaso a prele mloi ka mane ka petsana re itse ba se sa ke mama a di mloi. Ke ntse le dima khuku ke le buile ke.
0: Tsatsile monate mme.
2: Yo
0: ana ndikena khulu. Ah simo he, sebeletso ke le sedi mme di dumela.
3: Ndimo mukulu kai.
0: Khabani yeso ke phetsi, u phetsiwa.
3: Ah yi tle tsa mna teng ndo ma soko ko pa, ke fa bana ba ga go balatelang.
0: Mhm.
3: Ke Steven Butsiu o Odendala. Ke le dire au sim ponye lele o John Scroll. Ke le dire ka tella ka madi ke ledi. Gauwe o kanana o ke Steven nyetse le go tsombotsa ke le bo ntate mahlo.
0: Abane Yesu ke ba le bohela kere.
3: Thank you ntate mahlo.
0: Ithara tsebele so ke le sedi mme di dumela. Mme di khotso.
4: Ka mahlo go le kae?
0: Ke phetse ha monate wena.
4: Ae, re ke ba tsose. Ka kan tsoki yena ka ke mahlo.
0: Ala ala. Ke a leboa hle ntate ke a ba lebohela o ba tsusitse ka nthorontoro sebeletso ke lesedi mame di dumela ha monate jwang
5: ke phetsa hantle tla bua le sekui matumele ka mone ka matatiele
0: ke utlwa hantle ka nako ena
5: ee ntate ke kopa o tsosa ntate lehlonono moleisane mpele ka mane ka Welkom o ya gola ke re ntate lehlonono a gola bone tse di tse ngatangata ke tsosa mangwane wa ka madi a ka e letomang letlhapeng ke qetelele ka mangwane maphelo makau maneneng fatima tankete ke matlhokometsatsi le monate
0: ke lebuile tlhe mme ke ba lebogela kere
5: thank
0: ga semohe tshebeletso ke lesedi mmame di dumela
6: good morning good morning tati
0: hallo mabinda
6: ga monate ke kae
0: o sa botsa ntse re ya
6: ganyane ganyane
0: se re bile re fitlhile
6: ditshwasoroke
0: bua le nna gaetse di aka
6: o kore ke kene lelapeng la gatemekile wana ba boruka mo sa bana maobana re ke re go thabisa o teme ke mo hatsa ha ke re le maemong ana e ntse ke mo tsiling ka sa mangolo a ba dieng ke mo ruti patumo ke na maobana ha ba ntse tsa tshipong e ding tsa di tsadi ba tiba tsi ba tla mo tsiling ba emong o hle e ke re tshepena ke ka malika Jesu a tshitsa o bushi ke ka malika Steven Galani, a sympathy to Maguani, get a sympathy. And I want to catch up on those for her. Yena any more, get the customer to the Nanakamanic and wait. I do want to make it work.
0: Kile bile mabinda ke ba le bohela tsebeletso ke le sedi mame di dumela
7: re ka di ye
0: ke pitse ha mona ati nda topetse
7: e mona le ntiki ya
0: khotso
7: ye ye ma mona ke ke tso tsa bibi di tuwa bi le ona go la mabang wala me ke tso mo le hin to me e ba tso ra ke pale ka ga mo tswa ke ga ndang ke wala me
0: nda te ke ya le bua
7: da si
0: a se mo he ile shumile metso me hlano metso tso hantle ka mora ho ra bone ge mo ho nna no kila ha la ditheo di kalaneng tsebeletso nye ratwang ke bo hle le sedi FM ho pola tlhere ya ho reng ya botshelela ke monna lo yena re tlang o khina teng ka jeno ho lena le ratwang me ho pula hore metso tso nye me hlano pele ho ra bo hlano re tla fumana mafube thapelo ya rona o senga hore nya bo hlano re ke nena nong lats a bodumedi bekenye fitileng ge le ga tsenkolla taba wena motho e motle ge ipapisitse ha holo huduma sa utumelo tsa rona di dumelang ho sona ha re tlantleng ya ho ntsha mahadi le taba ya chelete ya tshenyo. Hey ke utlwile le mangolo ke a fumane di email di le tsa kena tsa ba mamedi wa tsebeletso wa lesedi tse batlang di hlile di hanana le tsela eo ditumelo tse ding di dumelang ka teng fela ntumelele ke tle ke hlakise taba ke ena motho e motle hangata lenanong lenala tsa bodumedi re a ithuta hore na ditumelo tse ding di sebesebetsa ditaba jwang le hore na tumelo ya hao yona e ananela maemo ao re phelang ka re wona ka jeno ka tsela efeng yelo ho bohlokwa hore o seke wa hanyetsana le tsela yeo ditumelo tse ding di sebesebetsang taba tsa tsona ka yona ananela o ithute ke ka mokgwa o bophelo mo leng ka teng ka jeno e le shumele metso e supileng hantle ka mora gore ra bone pineko bapalelang yona ke a buse gathebe o mogau wa modimo ke kwetsa e kakang ga e sa le omphitlhela nna ke maketse fela

0: busi khate betsebele sonye ratwang le sedie FM re tloela jolo pina ke mo nata re o mo hawa modimo ke kwetse ka kang nna sa lu mphihlela ke maketse fela ke na le wena tsebele sonye se nan thaka le sedie FM hopola hle motho e motle re ya ho reng ya botshelela ke mo re tla ngo fella teng ka lena le ratwang ke wena lena na ola dikalaneng tsebeletsong e ratwang me ka haro lona gena le nana ola tsa budumedi emo re phura le shoetla motho e motle re buisana le ditumelo fa pana ile re ithuta ka tsela ya tsamaiso ya bona ka kakaretso ntumela ke ne ke tsamaile to lena le wena ke letswa bohlokwa ke ena bophelong o ska ba dumela eng kapa eng ho fetola mohopolo wa hao ho ruena ha wa phetha hala nkutlwe mo mamedi ke akai hona le dinthotse o hangata di re khopisang bophelong tseo re neng re lebeletse hore di tla tlisa thabo maphelong a rona mme motlhang ho senyehang dintho di se di sa tsamaye ka tlwaelo kapa ka tsela eo re lebeletseng ka teng re qala re nyahama le ho sebele tshepo ya hore dintho di ka loka ho se atle bophelong ke thuto tseba ka jeno hore ha o ile wa seke wa atleha dihlahlobontsa hao ke hona hantle hore o tsebe hore bophelo bo jwang le hore o tlamehile o hate ka mohato ofeng nakong e tlang ka nako e nngwe katleho ha e ba teng re a thaba mme a re hopole rona kana ebile teng katleho ye e le a ke ile ka feta ho kae ba ileng ba hloleha ba seke ba atleha bophelong ka nako tse ding ba hopola ka pele hore hei ke ile ka sitelwa mamang kapa ka seke ka etsa ntho ho hong ho itseng ka tsela e nepahetseng ke ka hona dintho di ileng tsa seke tsa tsamaya ka tsela eo ke neng ke labalabela ka teng ke yona keletso ya bohlokwa seke wa dumella dintho tse nyane ho kgelosa tumelong ya hao bophelong le tse nyane di ka o ruta hore o motho ya phethahetseng ho le ho kakang ke na le wena ho le ratwang ke wena lenaneo la dikalaneng tshebeletsong ya lesedi
1: So je dumela ke mpa ima bitle ka manaka George ho la Western Cape o gore ke tsose mpalanyane molloi yena o ka mane ka leratswana ka mane ke re mamotlalane mabitle le yena o ka mane ka leratswana ke qetelle ka molefi mabitle yena o ka mane ka Honeyju ke re ba be le sonta se monate ba tswe ba phatsi me thank you so much
2: ya da tima foko tsi ba bitle CFM Singwa tsatsi la sunta u baikele mozi ka mona ga le national south e ke la re tsotswa le ngwana ka e leng thandikile ka leng clean ndolo ka sicawa ka leng clean
3: ntate mahloko se budisa ka seo ke se ratang ka mmino o imametseng ha kalo ntate ke kopa batsosa ntate tsie mofulo ha tsuwe se bona mmota ka maputswe ka mane ha tsuwe le nke ntso fusi ke gaitse di ya ka ha tsuwe ke re tsitso fusi ya re mbatsuwe di thabaneng le sutu khotso ntate
4: khotso ntate mahloko khotso mogaka khotso mo hlophiwa ka gabale ntate mahloko ka boikokometso le ka tshompho ke kopa ho tsosa mogatiwa wa ka ke mogatang haholo seng hona ha letsatsi ke khubedu ya ka e ka mane ka Durban Lowlands West ke mmakarabo Fat Boy Mashaba tate ke ratsuwa ya phatsibe ke tsosela ausi karabo mashaba ke tsosela ausi makgala mashaba ke raba tsuwa ba phatsibe letsatsi le ka seno bahlape ba be batle ntate mahloko ba yo rorisa mogana modimo ba ekerekeng
5: How do you think? The papi time I come over there, ma. So I so it was a papi ma show. Uching ba le ma le rato ma show. He was chana ba kavano. It was a lindat ma bizela. Oka koko na miti ma so tangi.
6: Mula de ma show kule guy. Well, the dish of la kamo na kaka muluti for John's cone. Empa jika frena kwa mosebetsi ntate mahloko ke a ikopela tsatsi lena ke letsatsi la ka latswalo di 5 tsa July ke a modimo a kgotswang ke tse hantle tanki ntate mahloko
7: lo sgoja we o korje ke tso se bana ba latela ngwana mme ke re malinda ka mo ka crostata ke re stui ka mo ka matatie le ngwanyana be ile matatie le mapi ke khutle ke tla ka mona ke re stone tso ntatwa ka ke ke next door ya ka ka mona ka poche ka mona stone o tsosa ke ntate yo motholo ka mona ka wedela Carlton Village. Thank you
8: tate mahloko dumela ke majoka e tleme ka monana ha ke maemane mmakwate ke re ke tsosa ntate paseka mane metsi mane ha tsowe ntate paseka a tsowe a shebeshebe gona baesekele ntse le teng ka ntle ka moo tate. Amen.
9: Ntate mahloko a keke ba tsosa motswadi ke tsosa lelapa la ga motshetshe ke tsosa lelapa la ga makatsa le la kgobola ke kgobola wa lejantsa ga ke lebowe
1: kgotsa soja a nke ke tsosa bana ba latelang ke Mapule Maseke Emily Dumela ke tetelele ka Paulina Molebatsi.
10: DJ Sticks Dumela seng wa letsatsi ke o dumedisa ga nke ke tsoele bana ba latelang ke na le mogolwana wa ka ka mono ka Vereeniging ke Foster Lenela ke tshele mane Thabarin Aqua ke na le motswala ka ono thweng ke Shakes mo Hlalefe Moshanyana ke boele ke dumedise ke tsose mme wa ka ke a tlhaketseng ke yane kwana mmamoralenela bana ba tsoswa ke Vini Lenela ka mona ka Alexandra tanki ntate ke a lebo
11: ke lebuile kgabane eso mmabedimetsotso e masome ya mararo gantle ka morago rra ya bone gopolatlhe re ntse re le mmogo nnaneo ke la gaola ditheowa dikalaneng ee ditaba di ile tsa nna tsa ipetsa wena motho e motle go tlhaya dipolotiking mekgatlhong e e fapafapaneng ya dipolotiki ka gwao ya gore moporesidente o tlhoaile mme Diana Pule o mo godiseditse gape palamenteng jolo ka letona mme taba enaga ya dula mekgatlho e mengata ya dipolotiki ga monate wena motho e motle o tla gopola nakong ya go feta nakong ya moporesidente ntate Jacob Getlaitlhekisa Zuma mme Diana Pule go ile abelelwa ka thoko tlasa ditaba tse neng di aga tshenyo ya ditšhelete le tse dingwe ditaba tse neng di tlhile di tlontlolola bona ba ga e sale fela ba ipotsa mmogo bana ba dipolotiki o rena ke eng se susumeleditseng moporesidente go ka gotlisa mme Diana Pule ke ditaba tse ntseng di ipetsa tseo ke neng ke re ke ne ke di arolelane le wena nanong lena la gao la ditheowa dikalaneng ke tse e tsaetseng bekeng ena e sa tswa feta ka kwano ka Davidton motho e motle re ile ga bona tsatsing la labotlhano mme gwanto e ileng ya seke ya tsamaya gantle ya baagi ba neng ba tseka phano ya ditshebeletso mme go na go ile a baka merusu mo seponesa se ileng sa tlameya gore se sebedise di-rubber bullet mo mamedi e motle go thunya letshwele le e neng le tlhile le ipelaetsa mme baba ba tshwara ba bangwe ba ba ipelaetse ka mono ka Davidton mo mamedi e motle ke ne ke re ke ne ke di arolelane le wena tshebeletsong e ratwang e re ke o tlhokomedise gore o letlhonolo ga ka kang wena ya tswileng letsatsing lena go na le e mongwe ya neng a labalabela go ka tsoa ga a fumana monyetla oo ke ka gona ba bangwe ba tlhalosang taba tsena ga ba di beya gantle ba re go tsoa ke mogau o robala ke tlholego empa go tsoa ke mogau ga re thabele go ke gona gore nna le wena ka jono re le bone letsatsi re fitlhile go lona mme a re mokope gore a be le rona a re tataise le letsatsing lena a nna re apese ka maatla mefokolong yotlhe eo re nang le yona ya lefatshe le ka kwano ko bapalela pina Spirit of Praise ba tsheditswe jalo ke Thapelo Molomo pina ke monate o nthatile.

0: Khotso mommamedi ya reng khotso ho wena o seng hona ke wa hawa ka mehla matebe se wa halaka je motse mangang hula kwakwa a re bona palo ya lentswe la modimo o seng hona buka ke ya Matthew 25 ha re bale temane nya busupa ya ba ba rwetsa na bao kaofela ba tsoga ba lokisa dilampi tsa bona mawatla a re o ba bohlale e re kgatsetse oli go ba lampi tsa rona di a tima empa ba bohlale ba raba ba re tšhehe ikeke ya lekana go na le lona yang go ba e rekisang le ithekele mommamedi wa lesedi re kopana go seng hona tshebeletsong ya mafube le Jesu Kresete ga ntsha ruta matshweletshwele ore mohlang o mosa magodimo o tla tshwantshwa le bagwetsana ba lesome ee mommamedi bagwetsana bana ba lesome o ne o tlwaeleile ka ra motse wa bo gore mosebetsi wa bo ke bona ba binelang batho manyalong a bone pele monyadi a kena kapa pele monyaduwa a kena mme barwetsana bana ba lesome go na le mawatla go na le ba bohlale bana ba bahlano ba bohlale ba ne ba tisa go nka oli ka dilampi tsa bone mme ba nke le oli e nngwe e tlang go thusetsa ga moketeng tso o tswela pele bana ba mawatla ba ne ba nka oli fela ka dilampi tsa bona ba ne ba sa tise go tshwara oli e nngwe gwa etsagala motlhamone monyaduwa a die o fitlha lenyalong leo ba yang go lona ba galega bosio bo bogolo monyaduwa a fitlha mme ba tsoswa kaofela ga ba tsoswa bana ba bohlano ba kgantsha dilampi tsa bone bana ba mawatla ga ba re ba kgantsha dilampi tsa bone oli ya bona e fedile ba hweletsa ba kopa bana ba bohlale a konne re kgatsetse oli ya lona go ba malampi tsa rona di gana utuka uka ba rwetsana ba bohlale ba rabetsa ba mawatla ba re oli ya rona e keke ya re lekana rona le lona tsa mo ithekelang go ba e rekisang e mommamedi ka nako eo monyaduwa o sa fihlile oli ya ba mawatla dilampi tsa bona di gana utuka monyaduwa o ya kena e le tshebeletso ya mafube o seng gona ga re tsebe nako le motsotso eo mora motho a tlang go fitlha ka yona ga re itukisa ga re dule re fa dimegile gore lampi tsa rona oli e ne e be teng gore lampi tsa rona ga monyaduwa ga fitlha re kgantshe mabone re tsebe go kena moketeng ka Jesu Kriste morena moloki wa rona oli ya rona e keke ya lekana rona le lona amen.
1: morutila ka je re a lebo ha molaetsa o hlakile wa utlohala mme ke na le tshepontle etileng ya gore o fitlhetse bentse utlwang a tsa mamamedi wa tshebeletso ya lesedi re ntse re le mmogo nnanong la gaola dithewa dikalaneng tshebeletsong e ratwang ha jwale re kena go le ikgethang.

0: Mamele motle wa tshebeletso ya lesedi ke boetse ke a dumedisa tshebeletso ya lesedi lenanong lena la tsa bodumedi e ke re ke le ikgethang hobane le kopanya ditjhaba tshebeletsong ya bona ke le ikgethang hobane le ruta setjhaba ka ditumelo tsa bona ho fapana ke le ikgethang hobane le tshehetswa ke wena. Ke tlhokometse hore ke ba bangata ba iseng ba ile ba diraya kobo tsa bona hore ba tlotla ba ba le rona lenanong lena. Ba kgathe tema, ba ithute le ho hodisa tsebo ya bona ka ditumelo tsa rona ho fapana. Mamedi e motle ke a o dumedisa. La ka lebitso nna ke Matsoho Mahloko. Lena lenaneo le tla ho wena maqhubung a ikgethang 87.7 ho leba teng ho 106. 0.6 megahertz. Imedi mitsutsu kamora hora ya bohlano. Jolo ka rile rabua le bekeng e fitileng le ka jono ga santsane re tlo qoqa ka sehloho sena. Tumelo ya hao e reng ka ho ntsha mahadi lobola kapa tšhelete ya tshenyo. Re bile le moruti Mofokeng bekeng e fetileng, ra ba le mohlomphehi Gauta Mofokeng, ra boela ra ba le Imam Maafrika ba ntseng ba le teng le kajeno. Imam, dumela tlhe Gabaneso. Ke phetse, o phetse hantle Gabaneso? Re a leboga Gabaneso ka boteng ba gago kajeno. Gauta Mofokeng, dumela Gabaneso.
1: Ntate Mahloko kgotso.
0: Ke phetse, o phetse hantle ntate kajeno?
1: Molaka ke tsile ka se kojena le bo ntate Imamo mono le bo ntate Mofokeng. Ke sa phetse.
0: Ke a leboga tlhe Gabaneso a ntse re totoba. Moruti dumela.
2: Kgotso ntate Mahloko.
0: Ke phetse, o phetse hantle Gabaneso?
2: Ntate ho wena momamedi le moipo Gabane ke sa phela ka mohautlhe ntate.
0: Ke a leboga, ke a leboga ka hona. Moruti Mofokeng, ke bile le momamedi eo ke rakaditseng gore ka jeno tjena nke ke fetise potso ya hae ya ileng a e botsa bekeng e fetileng. Ebile ha e le hantle potso ena ila ba tjekiletswa ho nna ya finyella ho nna le ka marangrang ka re ke tlabe ke sa etse toka ha ke sa fetise potso ena. Mme ke tlo kopa tlhe Gabaneso pele ke ya kae kapa kae le bontate ge tle re mamedisaneng mona. Mohlomong hobane ebile tobile wena o tla re arabela yona ka jeno ke ena.
3: Kgotso ntate Mahloko le baeti ba gago, ntate ntho e sebe wa Mokwena ka Jobeke. Ntate ke utlwile ntate Mofokeng ha phethela beke e fedileng hodima potso e ne re na bebele e kgothaletsa ho beta na, e kgothaletsa ho beta na. Ke moana a re ha e kgothaletse gobane ke mono tifiso ebile teng eo motho a e lefisang. Mme ha o bala ditronoma 22:28-29 e re a monna a bekile ngwanana mme a sa beeletswang mme a mo file ngwana, monna eno o tla tshwanela gore a lefe tšhelete e kalo ka halefo ya silifera mme monna eo a be a mo nyale goba o mo diile seriti. Abe a monyalo wa modile letswele ka hona ke rena jwale ntate Mofokeng ha ba ile Lucas ka bo Kristo bibi di khothaletsa peto na hobane ha hona mokgwa go motho a ka beta ngwana motho ha a qeta bibi di bere aba monyale ke mang a ka ratang go nyalwa ke sebiti na hobane bibi di ire a qeta wa aba a monyale. Ke bona ile tlhikifetso e mpi mpi mpi ya batho mme bomme le banana.
0: Moruti ha ke tsebe ga e ba mohlomong o utlwile taba tsena.
2: Ke di utlwile hantle ntate Masoko.
0: Ke a leboga fela ga pele ke o fa sebaka sa gore o tlo o arabele potso ena ke tlo kopa gore ke ke botse potso ke ena e lebileng ho wena le bontate ka kakaretso. Na ho sa hlokahala tšhelete ya mahadi ya lobola kapa yona ya tshenyo dilemong tse tse re phelang ho tsona? Moruti Mofokeng,
2: ntate Mahloko, ruri ruri taba ya ho ntsha mahadi jwalo ka ha re ile ra supa nako e fetileng go ya ka bo Kreste ke taba ya teboho le ka nnete nete go santsane go hlokega le ka jeno gore ba entseng hantle ba entseng go ya ka ditaelo tsa modimo ba lokelwa ke teboho ntate Masoko jalo ka re ile ra hlara bontsha ruri gore ha ile hantle batswadi ba lokelwa ke teboho ba bile ba tshwanelwa ke hlompho taba yena e bolela gore le ka jeno go santsane go hlokega gore ba nne ba lebogiwe ka seo batho ba bang ba reng ke mahadi ba bang bona ba re inkomo za malobolo e leng lobola jwale ntate Masoko ha ke re ke ntle le yona e le ya tshenyo ke se ke ka esia e tlebe ke arabile ka kakaretso ntate Masoko ha motho a sentse toka ke gore a fumane ditholwana tsa tshenyo ya hae toka e sebetsa jwalo ntho eo batho ba bang ba reng ke justice o keke wa senya ya ba wena ha o lese tshenyo eo o entseng ha re le batho ba batlang go latela toka karabo e re e le ka jeno ya sentseng o ntse a lokela gore a busetse tseo a di sentseng le tse utswitseng di santsane di lokelwa ke pusetso karabo e re e le ka jeno teboho e santsane e lokela e etsiwe ha motho a nyala o lokela a lebohe ba mo godiseditseng molekane eo wa hae jwale ntate Masoko taba ena ya ntate Mokwena ka Joburg polelo ya hae ka kakaretso ya yona ntate Masoko o fihla a e diela mona mo a reng yena o bona tjena fela ke a mo bolelela ntate Mokwena le rona botlhe ba bang gore taba eo a e badileng bibeleng ka bo yona e bua ka mohlankana ya ka robalang le morwetsana ya sa nyalwang a mo roba lengole ka thoko go tumelelano ya batswadi jwale bibele re yena motho yena yeo ya entseng boemo bo e ba o ka bonka e le tlhekefetso kapa eng bibele re yena motho yena yeo o qobellwa gore a lefe ebile o tlameya gore a nke morwetsana yeo a mo etse mosadi wa hae gobane ga gona motho ye mong ya tla a mo nyala yena a mo tlotlolotse taba eo ntate Masoko le rona botlhe e bontsha toka e seng tlhekefetso e ne e ka ba tlhekefetso ga e ba go ka thwe ga a qeta go mo tlhekefetsa a mo nyatlhatse jwalo a dule le sekgobo seo bophelo botlhe ba gae jwale yena a tsamaye a ile o nyala e mong kae-kae empa mona gotho wena ya sentseng lefa tshenyo ya gago o be o boele gape o gotlisetse seriti sa motho enwa gore a be le lelapa gobane ke wena mong a ketso taba eo ke toka ntate Masoko e sentle ke petso empa ga e ba ntate Mokwena ka Joburg a re yena o e bona jwalo go mmono wa motho kapa pono ya gae ntate Masoko re ke ke ra tseba go kena
0: ga
2: ke beile gakana ntate Masoko nka gatela pele ga e ba o ntumelela ntate
0: ganyane fela moruting fokeng ke batla go gutla ganyane fela nke ke botse potso goduma sena se ntate Mokwena a se latlhetseng godima tafole na ha se kgothaletso go batho ba bang go kaetsa ketso ya mofuta o tshwanang le oo a habile gore ke tla lefa ebile ke tla nka enwa e se e le molekane wa ka ebile ga a sa ile a etsa kgetho la pele na ga a nna tswela pele motho yo gobane o a tseba gore o tla nna nyale a nna lefa
2: ntate Masoko go motho ya nang le kelello ya nang le botho bo tshorileng motho ya butswitseng ka tlhogong a ke ke a etsa ntho ena eo ntate Mokwena a e bolelang le ena eo sa tswa e lokodisa mora Masoko e ke ke a ba kgothaletso ka tsela efe kapa efe
0: fela o sa entse ntho ena ya
2: mpnagonamotlhakere
0: ntshwarele moruti mofokeng ntshwarele mo mamedi ga ke kena moruti ka ganong moruti ke re o sa entse go bontsha gore gaana kore kelelwae go gang e anela o betile ke e be puaneng kore e tlhetlhake o entse ketso empi ka tsela e tshabehang o santsana tla tswella ho bana wa tseba hore ke tla nne ke lefiswe ke be ke banyale ho bane ke ba tlontlollotse bana bana ba batho
2: ndate mahloko ke ntse ke re taba ena e o e lokodisang le e lokodiswang ke ntate Mokwena ga e ananelehi ntate ditabeng tsa dipuisano ka seo batho ba bang ba reng ke logic sheba ntate mahloko ga e ba motho a utswa jwale a tshwarwa e be ba oa lefiswa ga qeta go lefiswa ba kengwa tšhankaneng re re taba ya gore e be o lefisitswe o kentswe tšhankaneng ke kgothaletso go keke ga e ba jalo ntate mahloko sena se etsiwang godima motho ena ke kgalemo le kotlo le tukiso e leng taba ya toka seo batho ba bangwe ba reng ke justice nna e ka re ga motho a otswa godima seo a se entseng e be ba gotho o a kgothaletswa ke ka lebaka leo ke reng date tokodiso ena e o e lokodisang le sena se buang ke ntate Mokwena ga re senke gore ke ka moo yena a bonang ka teng mme re ke ke ra tseka fela nnete ya taba yona ke gore taba yena ke taba ya kgalemo gobane e na le kotlo ke taba ya kgalemo gobane e re o keke wa senya ngwana wa motho ga o qeta ya ba wa mo tloela jara boikarabelo ba tlhokomelo ya ngwana yo o mo fileng ena jara boikarabelo ba tlhokomelo ya gore a tloe sekgobo sa gore o bikilwe ga a nyalwa o tsamaya fela gotlhe mona teng ga re ka mo tloela ga na ga re kgothaletse gore a tswele pele gobane a tseba gore o tla nna a tloelwe ka lebaka leo ntate masoko ke re taba ena ga e jalo mme ga se seo bebele e se rutang bebele ikeke ya kgalema peto ya qeta ya kgothaletsa peto ntate masoko ka tsela efe kapa efe
0: ga bane eso ke a leboa ntate gauta mofokeng e re ke tle go wena ka potso ke ena ee tshenyo ya lefšwa ka tumelo ya bana ba thagi jalo ka o ile wa lokodisa bekeng e fetileng potso ke ena tshenyo ena e bileng teng e entswe ke batho ba babedi gore go be le tshenyo ke potso e botswang ke momamedi ke ka lebaka la eng wa motlhankana a lokelwa ke go lefiswa empa ba ne ba kene dikamanong tse ba le babedi le mogoetsana
1: o buditse potso e botlhokwa eo batho ba batšha ba tlholang ba mpotsa yona ntate matlhoko ga re ya dikamanong tsa thobalano re tsebe gore go na le lesea le tlilo tlhaga mono mme le tlameya go gola ga re ya go ya go kgarabe o lo gobala le yona ntle le lenyalo e ba gore o lo ruta motho eno jale tsa bosadi le monna motho eo sa tlameya go phela le motho e mongwe kabelo ya modimo e e leng tlhonolofatso ya modimo o itse baabedi ga ba kopana go tlile go ba le bana moo jale bana bao ba tlameya go godiswa jale moga matlhoko o ke dumelelana le ntate mofokeng mona gare ga o ile wa beta mme o lefa kgomo ya go beta ka sesotho go tloa mono o bo monyale gobane jale o se o mo rutile seaneng a sa lokela go se tsebantsa a le gabo jale ga o keta o mobeta mono o tsamaya ga ditaka tso di fitlha a di etse jwang gobane jale wena o se o dikolodije mantate matlhoko togonko ga gona mo e lokisang dintho teng o mo bitile ga a keta o mobeta mono o thola ngwana ngwana eno ga a tla ntata e o togonko ko togonkong ke seo bana ba bangwe ge dulang le bona fatshe ge bua le bona ka metlha ba matsatsi ana gore a jetswa go mmae gare ke o thotse ka peto ngwanaka ngwane eno wa itlhoya a re ga ke tsebeng data wa itlhoya ngwane eno ebile o tlhoya le lefatshe jale basotho ka molao wa modimo ga o ne o ile wa kena dikobong le mosadi mme a fitlha lapeng a bua o ne o lefiswa go lebelelwe ga ngwana a ka tlhaga ngwana e o tlameya o jaka boikarabelo ba ngwane eno a gole e tla re ga sa godile a o tsebe gore o ntatae ke mang ka sheko jena re na le pherekano e ngata ka lebaka la gobane babusisi ba matsatsi ana ga phoso e le teng ba isa motho togonkong ga ba etse setloetsa gore phoso eno e fele ga e a fela motho togonko botlhoko bono ba bo utlwileng motho a reng ha ila be twa ene nne a ba re ha motho a tswego o hlabuile pelo a go tu o moleve molemong wa hore a tla gone go pela ka se o sa ha o so mentse zona pele a tsena lenyalo ha se tlotlotlheletso eno ke pela gore molao wa basotho o ne o tlhobjwa le wa bontatamo la rona gobane garebe ga ila ya robala le monna ya re ga e fitlha lenyalong ya fumana o ese ile a ka robala le monna e ne e ba sekgobo ntho eno gobane garebe ke ntho ya botlhokwa a tlhoko gagolo gore o nnyale garebe e tsokang e nale e tsokang e tseba letho mme ntate matlhoko e nngwe e kgolo e re tlamehang go e gopola re le basotho ga se toka motho wa nne ga gona maana a kopa dikobo go motho wa ntate ka o fela go tloa re gona dikgarebe tsa rona ga dinege di rutang jeno o ne o e gatelela garebe gore etse ntho one e ne ke ke ya duela fela a sonyale e ne e le go e beta ke kore batho ba ntse ba re batho ba ditile ba bang mona kere metlheng ya gale kharebe ine inyalwa e sa tsebe letho ha e fitlha mola e ne ntse e sa dumele e betwang gono o tla bona o seng gore motho enwa ke kgarebe e ne e le kgarebe ka nnete balwane ka mono go bonagale gore motho enwa ke kgarebe ga a tsebe letho ke ntho e dibileng gampe ntate matlhokong tsene ya gore motho a didi a itso tokongkong a se ka lefifa a lefisa botlhoko ba batho bana le botlhoko ba boentseng mo nakwale o ne o dula tokongkong dilemo o sebeletsa mang
0: ntate mofikeng
1: ngwana eo yena o tla phediswa ke mang
0: ntate mofikeng re ke khutlele potsong ena yaka ke a utlwa ka nnete bile o itshetlaile antle ho yena ya peto gang ke yena e botswang ke momamedi ke batla o ya gabe fela ka bogutshwane ba kene dikubong ba dumellana me sepheto ke sena ke le gabunyane hobaneng enwa ya motona a lokela ke ho lefiswa gobane ba dumellane.

0: jwale yena o moqekeletse go tshwana kana le ha le tshodile fitlha mono le o nkela dintho tsa gago o tla tlameya gore o kosa gore jwale letshodile se le entse ke na ke tlolo ya molao go robana le mosadi ka ntle go lenyalo gobane ko wena monna a tshwanetseng a nyale ga se mosadi a nyalang
1: phoka ke a leboa ke a leboa mamedi metsotso leshome le metso robonga ka mora gorra ya botlhano ge mmogo nnaneo ke la gaola tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi fm lenaneo le le golo le golang tsatsi le leng le leng ga letlhaga moyeng re lebogela tshetso ya gago ka gotlhegotlhe imam bekeng e fetileng o re beetse ditaba gantle go a tlhaka gore tumelo ya islam e sebe sebetsa ditaba tsa yona ka tsela efeng ke rata fela o botsa o buile ka tekanyetso gore ga ona sekepele se ikgethang gore motho o lokela ko lefa bokae kapa go etsa eng kgetho ke a mo roetsana motlho mong le ba gabo ga ba se ba ile ba dula majwana ka tsela e ileng wa re fa yona ka teng ke rata o botsa nna dilemong tse go sa tlhokagala tumelong ya islam gore ne re ntshe seo se neng se tlwaetse go ntshiwa nakong ya go feta
2: ke a leboa ntate matlhoko o tlamehile re gopole gore tumelo ya islam ke tsela ya bophelo islam ga e sebedise ka letsatsi le itseng kapa ka nako itseng fela 24/7 re phela islam ntho e nngwe le engwe eo re etsang re tlamehile re etse ka mokgwa o tumelo ya islam e re jotsang gore tlamehile re etse ka teng ga ke bua ka tumelo ya islam ke bua ka mmopi wa rona e leng allah ke bua ka moporofeta wa gae e leng mohammade kgotsa allah ebe le ena le ba bang ba tlileng pele go yena jale ga ona mokgwa oo re ka emisang taba ena ka teng gobane ke molao go entsweng ka mokgwa oo ntle le ga e bene mohlomong go ka ba le maemo a mang a kobelelang gore go be ka mokgwa ono o jalo jale e tla dula e le jalo ntate matlhoko islam e shoka ona mokgwa o ande tsego gape ke tlamehileng ke tlhalose ebile ke e tobokeetse ntate matlhoko ke gore ka mokgwa o ke seng ke beile taba tsaka teng ka mokgwa o ke tlhakiseng ka teng pe ke e fetileng o tlamehile momamedi a gopole le wena gore islam ga e kgatlhano le moetlo wa batho ga fela moetlo wa batho bao o sa e kgatlhano le tumelo ya islam e re ketse motlhala nna ke le moslimi mola mo ke teng gona jwale ke batla go nyala moradi wa ntate mofokeng a se le moslim ntate mofokeng o tlo nkopa dikgomo gore ke tlamehile ke patale dikgomo tseo tumelong ya islam ga ona ntho e nganelang gore ke fe ntate mofokeng dikgomo tsa gae gobane yena a se le moslim empa moo tumelo tsena tse pedi tsena ke tlo go tlhagana teng ke teng mo nna mo ke tlo emelela morago teng gore nna mo ga ketse re ketse motlhala e bang ke jetsiwa gore go na le kgomo kapa phoofolo e tlamehileng e tlhabelwe bana ba babedi e le go thabisa badimo yeo rona ga re ekene eo ga se ya rona empa tsena tseo di batlang kao fela re tla di etsa wena ga o etsa ntho ya gago o tla etsa mo o etsang teng o le mong nna e sekele yankama gobane ke tumelo yago ga se tumelo ya ka eo e bang o itse o batla kgomo tse tsheletseng kgomo tseo ke tla dintsha di tsheletse jalo mare nna ga ona mo ke tla kena teng le enwa eo ke monkang gobane e se e le molekano wa ka ka nako eo lona tlatsa a dietsa ntho tseo tsa lona tseo tse le di etsang gobane ke tsa lona ke lona ba dumelang go tsona jale islam ga e kgatlhano le moetlo wa ofeng kapa ofeng ga fela moetlo oo o sa e kgatlhanong le tumelo ya islam ke ka goo ke reng batho ba reng tumelo ya islam e tlile go tlontsha batho meetlong ya bona ga ba bue nnete ga se nnete ntho eo ntle le ga moetlo o sa e kgatlhanong le tumelo ya islam re dumela le one go etsa motlhala ne se ke tlhalositse ka taba tsa bomabollo le bomanyalo le tse ding gape-gape gore ntho tsela ke ntho tsa batho ba batsho tse o fifane di le teng di tse di le teng ka gare go tumelo ya islam ebile islam e tlile go tlo ditoboketsa jale nkate matlhoko gape-gape go tswela pele ga enwa eo e leng moradi wa ka a kare ga a batle letho go ntse lokile le gona moo gobane a ke re kgetho ke ya gae ke ena a tlamehileng a batle ke ena a tlamehileng a beye gorena o batla eng gore a kgone go nyalwa ke motlhankana ena ga a kareng tate ga ke batle letho kapa ba bang he nakong e fitileng ba ilanna ba re ba batla fela go balelwa temana tse itseng tsa buka ya Quran mpalele temana e itseng ga o peta go mmalela yona

0: ke yona mpho ya ha yeo ebe wa e amogela go a nyalo ntho e ntate mofuti wa
1: ding
0: ka yona ke fitile
1: imam imam
0: kgotso ntate
1: ntshwarele ke kopa o phethe polelo o tshatswa e bolela o batla go ballwa temana bukeng ya Quran a ba gotsofetse a ba kena lenyalong
0: go jwale mogolo
1: ke ntho e kileng ya e tsagala kapa e se e le mogopolo fela
0: ke ntho e kileng ya e tsagala ga banyeso
1: hele hele
0: ke ntho ya bohlokwa ke ntho ya bohlokwa o bona go tswa o notse ba boleng ba Quran o no sena nkuwa ka mokgwa oo empa go rona basebatsi ba
1: boleng ke a botsa ke re ke itse re a ithuta imam ke itse re a ithuta ga banyeso jale ke makatswa ke hae e ba go na le tsela e jalo e tsagalang
0: ntate matloko ga ke utlwisise go rena mono o makatswa keng gobane ke itsele ga kare ga a batle letho ga a batle le go balelwa kurane eng go ntse le kile le gona moo ke yona e tlamehile ke o makatse ena bonnyane go na le mpho e ntsweng ya gore a palelwe temana e itseng le ga e ka ba temana e le nngwe le ga e ka ba chapter ga se bothata ga ise o batla yona o batla go balelwa yona ke ya gae ke ena a tlo nyalwa kere wa tumelelwa ka gare go tumelelwa ya islam ndate matlhoko moprofeta muhammad o itseng lenyalo le sogololofaditsweng ke lenyalo le bobebe kapa le senang ditheho tse ngata gagolo ntho ene ke bua ka yone ntate mofokeng a buileng ka yona ke ya gore tsatsing le re na le bana ba sa tsebeng bo ntata bona bana ba tsuka dinyaope ba bolaya ba beta ba etsa ntho tsena kaofela empa re tlamehile re nke boikarabelo gobane ke rona ba itse lenyalo le be thata go batho bana ga ba kgone go nyalana tsatsing lena la kasheko ntate matlhoko o bona mme kane o bona ntate wa ngwanana e le motswalle le motlhankana wa ngwanana o kile a bona ka ntshomare ya e tsagala tsatsing lena gore ngwana ate a fetse ntata ngwana gore ketikobisa o tlolata ngwana gago kapa ntate e be ena ditsa ngwana gore mosimane ke o teng wena o tlile go wena ka koloi ka ntle ntho ena e tsagala tsatsing ke matlhabisa tlhong a magolo a go jale ke re go bo ntate bana batho go ja lenyalo e le ntho eo islam e tlhalosang gore tlamehile letse gore le be bobebe go ne go sena le bohlokwa ba gore re be bagotsi ba batlhankana ba barwetsana ba rona gore tlamehile beneng ga se ba kopane ba utlwile gore ba ratana re ba dumelele gore ba nyalane sheba ditlwaelo tsena ke itseng ke diwe thata jwang tsatsi lena ga ngwanaka a rutegi a na le degree kapa ntho tseo kao fela mangolo ona magolo ao ntho ena e kenyeletswa le magading e ka re ke setso sa batho jale go na le ditlwaelo gape-gape se ntseng di thatafatsa dintho o tswela pele ga ngwanelo a tsamaya bapa bangata bana ba tsamayang ba yunibesity ba kutlwa le bana ga ona motho a kua go thontse phoso mare ga o batla go monyala ngwana eo wena o potakisa gore ngwana eno o ile sekolong ntho tseo kao fela jale ke re ga re gotlheleng bothong ba rona gape-gape batho ba neng ba ntsha dikgomo ka nako eo e ne e le batho ba neng ba kgona ke ka goo sesothong ditsatsing lena go na le ntho e bitswang ka gore ke o sobedisa o sobedisa ngwanana o mo kgwetela fela go sane e be lengwalo le ya fitlha gore ngwanna o motseng o itseng lo itseng lo itseng lo itseng go sa ntshiwa letho e be tsa bogadi ditata ke tsiwa ngwanna a se a le mono ga ona mo kileng batho ngwana o tlamehile a goketeng gobane ke karolo ya rona re le batho ba batsho empa rona ga re etse le mamotseng tse ke tlhalosa fela so ntse ke tlhalosang ke ya gore ga re etse dintho tsena gore diwe bobebe e le go badia bana ba senang bo ntata bona ga motho a sa kgone ga o kalwe ka lenyalo go tlhompha molao wa modimo le go tlhompha setso sa rona tsena tse dintse e batlwang ke rona di tla etsagala ka morago gobane e bang re sa etse jalo tshenyo e ntse e tswela pele bana ba ntse ba tlhoka bo ntata bona bana ba ntse ba senyega ba ntse ba le ka malapeng ke ka go tsa sena re buang ka taba tsa bo di-family planning ke ka lebaka la mathata a entsweng ke rona re le batswadi gobane re tlile setsong tsena tseo re buileng ka tsona gobane re tlile tumelo tsena tseo re buileng ka tsona empa ga re ka tshwarelela go tsona leqeme la gore bana ba be teng le ka ba teng ka gare go naga e leng ntho ya bohlokwa gore bana ba se ba tlhagela ka ntle go lenyalo go ya ka tumelo ya islam lenyalo is a very important institution e tlamehileng e tlhomphuwe lenyalo ga le kale lefatsheng mona lenyalo le kala godimo kwana go modimo le tlo practice-wa lefatsheng mona jale ke revelation kapa ke senolo ntho eo e tlamehileng gore e etsiwe ga re kgutlhele morago re naga letleng batho ba bangwe e le go baleya tshenyo e kgolo go na le tshenyo e nyane go botlhokwa gore bana ba tlhaele lenyalong ba tsebe bo ntata bona ba itsetse ntho tsa bona jalo kgantate mofokeng a tlhola a tlhalosa dikgomo tseo tsona ditlile ka morago jale tumelo ya islam e tsatsi tsena gore diwe bobebe
1: ke a leboa ntate moaforika mabedi ke metsotso e masome a mabedi le metso e robedi gantle ka morago rra ya botlhano e re ke bulele ba mamedi ba ke ba botse dipotso hoduma se o re seng re se buile fela pele ke tla ho wena mo mamedi ntate Gauta Mofokeng na mohlankana yo ya sentseng yona a ka gona ho ikemela rona jolo ka batswadi ke ke remelle thoko bane ke yena motho a entseng thotse na tumelong ye ya bana ba thari e ya dumele
2: mba dema tlhoko ha hona ngwana a ikenyang ka ga lenyalo lenyalo ke selekane ka ra selekane wa kengwa ke batswadi ba hao
1: hanyane fela phuka hanyane e seng ka ga lenyalo ke bua ka yona ya sentseng a ke go sentse o ne le siko o na sa re mema le ha loetsa ketsotsi jwale potso ka ke hore na a ka gona o ikemela a lo ipuella bona gona o tswale jwang gona ge se karolo ya tsone
2: ha gone o ipuella mora matlhoko go bane e sa le ngwana ha se o be monna monna ke motho ya seng a nyadisitswe mosadi wa mofua le monna mosadi wa mofua ka molao Sesothong o keke wa etsa thobalano ntle le go batswadi ba gago ba tsebe o tlameya go tsebisa batswadi mme letle ba tsebe go phethagatsa melao le melawana le ditokelo tsa Sesotho tsa gore motho eno pele a gobala le motho eno tshwanetse go ntshiwe dikgomo go nyalwe go etswe gona le gona le gona jale ga o se o tlotse molao le entse le dumelane le gare jale ebile o entse ngwana kapa o mo bidile e se e le batswadi ba tlatla ba bua le lona ditaba jale ba le jetse sena seo le se entseng ditlamorago tsa teng ya pele ga o entse ngwana o lokela go buisane batswadi gona ngwana ena o tlo gola jwang gobane le lona le ntse le le bana le tlameya go tataiswa ke ka mokgona ba
1: ke mametse phuka
2: ee le tlameya go tataiswa wale le tle le tsebe gona ngwana ke eng gobane ga o ka sheba mo ka matlhoko gona jwale batho bana ba iketsetsang dintho ba entse bana dithoi o entse ngwana ga a keta o batla go batlela motho a tlatla godisa ngwana ena ba tsamaye ba ye monateng gobaneng ga a kena ka molao lenyalo le na le molao wa lona la go tlhokobedisa gore tseba gore go tloa ka sheko ga o bila wa gobala le motona e se e le ena o tla phela bophelo ba gago botlhe e seng o tsamaye o kena mona o kena mona o kena mona o sentse ngwanana mona ka moragwedi tse pedi go tlhaela gore o se o sentse mong jale o tla nne o ipuelele ga re bue go bua batswadi molemong wa bana-bana tle ba tsebe go gola gantle ba itsebena leloko la bona ke mang le ga o ka wa tlhokagala ngwana a ba tseba gorena ke tswa molokong feng
1: phuka ke a leboga go na le potso ke ena e botswang ke momamedi ntate matlhoko kgotsong nna potso ya ka ke ena ke ntsha magadi kapa yona lobola potso ke gore le ga ke dula le ena ke nne ke ntshe tšhelete gape na empa ke se ke qetile go lefa tseko or ke tseko nkgatho ka mona ka mmakgwathi ke ena a botsang potso eno ka bogutshwane motlhomongwe se wa lekang go se tlhalosa ke gore na ga ke se ke dula le ena gobane ka jeno jena phoka re a tseba gore ba tla ya dikolong motlhang a gutlang o sa gutlanyetswe kapa sa nyetse jale potso ke gorena ga se ba qetile bona ba le babedi na botlhokagala go ba nna ntshe tšhelete
2: mora matlhoko ba ka etsa dintho mone sekolong ba etsa bana ba ba ba ya komišinara ga ba so nyale ka molao ba sa iketseditse thato ya bona mme ga ba fitlha mona re a ba jwetsa gore jale go tshwanetseng go etsale kore kgomoditswe tle ge tsebe go tlhaba kgome yane e le kopanyang ka moetlo le molao wa modimo jale ga ba sa dumele ba re bona se ba nyetse ba ketile ga re ba tsekise re a ba tloela fela re tlilo bona mathata go bana gore jale go lleya gore batho bana ga ba kena lelokong lena ka molao ba tlilo iketsetsa leloko la bona ba iphelele mono mme re ke ke ra kena re le batswadi ditabeng tsa bona le ga ba se ba qabane ge kena ditabeng tsa motho e ge monyetseng ga mo fetola seboko ya e ba Mofokeng taba tsae re tla dikena ga o bona go sena tlalano o ke ke wa tlala mosadi ya go o nyadisitseng yena empa ntho tse o iketseditseng tsona o tla jaga mathata a tsona le bana ga ba ka batla mona ba re ba batla meetlo ge ke ke ga etsa pele go tswa dikgomo tseo tse tlhokagalang ge fetole mma bona jale e be Mofokeng jale le bana ba ntletlebe ba Mofokeng
1: khabanetse so ke kopa ka ona motsotso ge ke reng ke dipotso tsa ba mamedi ge ke re mamele tshwaelo tsa bona ke tla le fa sebaka sa hore letlele arabele dipotso tsohle tse tlatla di lebile ge ke nke ba mamedi wa pele ke yona mamedi khotso
3: dumelang ke tshabang go me ka bua from Paulton Beer ke nnete tšhelete eo kamele e patalwe gobane ke go hlompha sedimo le modimo le lelapa la ga batho gobane o ka se di e tswelela ngwanana o mo lebeletse go tsamaya Free Scott. Thank you.
4: Ke mahloko dumela sebodi sa ka segabane nna potsong ena o e botsang tate mahloko ona lobola mehleng ena e santsane le teng na nna ke dumela ke santsane le teng tate mahloko go motho ya nyetse ya nyalang tate mahloko a santse lobola o tshwana le motho wa betang tate mahloko ke dumelana le ntate mono tate mofokeng ha are ke ho leboha o a leboha empa ha o sa lebohe o sentse ngwana motho o sa lebohe o tshwana le motho ya betang o se bite ka mantswe a mang ntate mahloko ke mme a lephoto pidipidi ga gaue matatiela re a kgothaletsa lebola tle ntate mahloko bana ba rona ga se dinge ke tla reng e se utlwile ntate mahloko le ba mamedi mose o bona ke reng ga ke lebowe
5: kgotsa ntate mahloko kore ke ntsha ke mametse bontate mo ha ba bua e ka ba hatelela gore motho a bitileng o tshwanetse a lefiswe ena mose ke gatelele go bomme mpela ntate mahloko ha o betwa ke motho kore ga ke tsebe sekatana sa motho fela o sa se tsebeng o utlwisisa se o gorogela mo o se o beta ka bomadima ba ebe leng o mmeleng ga o motseye motho o go tsho gore ke mang a phoso go tsho gotho ke mme a phoso ga bontate ko utlwa ke sa utlwisise ntho eno ya bone eno ka nnete e nkopanya tlhoka tlhogong
1: mamedi o tloginele matso metsing ga golo mo mamedi wa rona ka o sebedisa lentswe leno la sekatana ke a utlwisisa che batho ge ke re re o mabitso fela he ana ona ha ge a kgothaletse ho hanga ke ntse ke na le wena nana o ke la haola tsa bodumedi tshebeletso ke le Sedi FM ke hlaka ka mona mamedi khotso
3: khotso ntate mahloko e le moifo hai a le tsa dzindena na yo go tswa ke tshwile hore yo ntate mofukeng le ntate wa tumelo ya botshaba ntshwarele ha ke sa utlwa lebitso la ya hantle yo ha e khona ba bua e bima o beta motho o mo bitileng o tlo phela le ena kore a dula bona motho a mo hlekefeditseng mohlena le mohlena ga a tsoa se a tsoa gore motho o na ke ena e lanketsa ketso e mpe tsatsing lenana ga ke tsoa le ena ande ke tlameha gore ke mo rate yo ae ka nnete ena ntate re diela diphuana ena ntate bontate ba la o ka thoga batla go buelela tumelo kapa go batla go buelela tsela gona go phela mara ena yona mang le mang wa etse ba peto gotlhe ke ntho empe e felela moo ntate motela ka monaka vision ya lebo
6: ntate masoko mmela ba mamedi ba gago le baeti ba gago ka moo ntate a se re di bule kang ditaba tse monate oe kannete na le mahloko a tsebane ne ke sena le dipotso tse ngata ne mpa fela ke na le tholetso e kgolo go bontate mofokeng bao ba babedi wa tseba lenane o le ntate eke o ka wa dula o ntse o bitsa bontate mofokeng batho ba gagang lenaneo bontate mofokeng ba babedi bao ke batho ba gagang lenaneo lena ka thata ka maatla ntate taba eo ke kopa e be tlhokomelo go wena gobane ditaba tsotlhe tsa bona tseo o ba botsang tsona ba di araba ka kutlologo eo e re fa kutlwisiso e kgolo taba ga o ba botsa yona ba e araba ka kutlologo ga ba ometse ntho e na le ena e balatlhe moelelo bele eo taba e ke lenaneo lena o ka bo le gaga ka bona ntate gore ge be le kutlwisiso ke ntate setoko ka Potchefstroom mo ka mona ke ya leboa ntate
7: ntate mahloko le baeti ba gago ke batla go botsa bontate ka bobedi gona jalaka ga gana tsena motlhanyana o senya bana ba babedi banana ba babedi o sentse mong a reta senya e mong ene bana bano ba tlhaela ka nako e le nngwe e fapane o lokela gore o etsiwe jwang ka motho yo a entseng ketso yo ya mofuta oo ke ntate tshija ngwana ga o itse ngwana ke a leboa
1: mogodimo fokeng ke tlo kopa ena potso e tle e agajwe ko wena gabane e sotlhe ka kopo ke yona jalo sa diile ba babedi bana ba batho yo a le moo re tswa le jwang ke potso ya momamedi eno ke tla gotla ke ne ke nke momamedi e mongwe gape lesedi fm dumela
8: mafoko le baeti bao ntate mofokeng o e beye ka bogabane a ntsa tsamaya ka lentswe la modimo ga tlhoke rula ntho e straightyo mahloko ke ntate mokabedi mona monyakeng mona a nede e straight ka tsela e makatsang e straight ke rata ntho le nngwe a ntsa kena kae lentswe la modimo lebile mahloko
9: DJ Soja khotso ke re nna ke kopa o botsa kutlwe ntate a re mishimane ha sentse motho o tlamehile a moyale e le ho leboha batswadi a se ntho ka ba ya balelwa ntate mahloko gago boholo ba batswadi ne o jena naga ba sa phela jale ke kopa o botsa mahadi ao a ye kae oba batswadi bobedi nojena na bongateng ba rona ga re sana batswadi mahadi ao ga a tswa a ya kae ntate matlhoko ntsiwe itebo
10: dumela ntate matlhoko jaanong ke kopa gore o mpoletse ntate foo gore jaanong ga a gatelela gore se ka go ipuelela go bue batsadi so yaanong ha nna le lekgarebele ke itse gore yes ke robetse le lone mara ga e emisiwe ke nna o emisiwe ke motho mongwe so I should keep quiet ke se ke a bua sepe ke sepe ka ipuelela ke itse gore ngwana ga sewaka yaanong e berekiwa yang
1: ntate Gauta Mofokeng o ka arabela tse neng di utobile le ena ka kotlolo gabane so ko o fe sebaka
2: ntate matlhoko basotho le batho ba phela ngwana jwane e ka ka re phela mo re phetang thato ya rona kapa ya modimo ga e ba tsena tsa meetlo le eng di tswa go modimo ga re a tshwanela go di replacea ka maikutlo a rona e bua ka tshwa gore re keke ra etsa thato ya rona gobane ge se re phela metlheng ya jwale go e leng moetlo le wa modimo le badimo o gore ga eba motlhankana a entse phoso o tswetswe motho ono ga wa godimo ke ditaba tsa batho ba bagolo mme motho a bonang gore ke diphoso ke batho ba bagolo bona ga ke re ba entse ntho e ba iketsetsa yona fela dikelelong tsa bona ba nate fela jale ba tlameya go bontshwa gore ntho ena ke phoso mme phoso ena gore tle le tsebe o phela le tlameya go etsa gona le gona gobane ga re kekeng ra etsa jalo go tla tsamaya go etswa bana fela go so go sa tsotelelwe jale ge beya molao wa gore ngwana a tla tsebe o godiswa ke mmae leng tatae moga matlhoko basotho batho ba batho ba tlameya go tseba gore seo ba se tholang batswadi ba sona ba bona ba se phela ba re ke molao wa modimo le badimo ba se ka ba tswa go sona gobane ka sheko tena re tena re phela nthena se re sa tsebe e ka motho ga ana ba gagabo gagolo ke tobantate motho ya buileng gore ba bangwe ga ba sana ba gagabo motho ga wa sefateng o na le leloko ke leloko leo le tshwanelang go mo emela gore jale a be teng a tsebe go tseba gona ga ke se ke ntse kena ke tsebile garebe se ke lekana go ba ntate e se nne ke le ntho a ne ne ke tsamaya ke iketsetsa yona fela ga re ya go ena a sentseng bana ba babedi ka nako e le nngwe ifo yona o tlameya go ipatala gobane bana bao ba tlameya go gola mme ba tlameya ba gola e le ena a jakang boikarabelo ya go bana bano ba gole go go wa nyala kapa ga nyale go tlile o tswa maikutlong a gae gona wa ba nyala kapa ba nyale ga ba nyala o tla ba nyala ba le babedi jalo ka ga o na le sedebo empa ga a re keng ka enwa yane ga ke monke ga a ntle kgomo tse tsheletseng tsa go mosadi elwa ngwanana elwa a o phela le ngwana e gobane o sa mo entse botsadi o tlile go godisa ngwana e leng wagae ngwana eno ga a gola o tlo batla ntatae jale a tla sebe go mo bontshwa ntatae a jagile boikarabelo ba gore ngwana eno a gola mme ha ho ke ha ho ka hatloela le yalo ga di ke se jwa le jwale re go bona bana bana ba sala o le ba di ba di ya o pe ba e tsang thotse na ka o pela o bane ha hona selekane ka ra bona se madi a kopantseng jalo ka ene morero wa modimo gore ba babedi ba kopaneng se le nama e le nngwe e seng ka molomo go na le se e tswang gore batho bana ba kopang nngwe badimo go ya ka moo basotho ba leng ka teng ga ke mamela batho ba banang bebele badimo le manyoloi e kaka ba sebetsa mosebetsi le mongwe jane ya manyoloi kea batho bana ba basweie ba tlileng le yona bale rona batho ba batho re tlasa modimo le badimo ga re etseng gore
1: ke a leboa phoka ntate mogodi o ka gabela tse neng di utobile gabaneso le tsena tse kileng ka kopa go tlo ya gabele gabaneso le a ntate gauta mofokeng a sa ya gabile
2: ntate mahloko ga ke qale pele ke leboge momamedi wa rona ya itseng o mametse a le ka Port Shepstroom re a naananeela mme re a leboa ntate
1: ntate
2: ntate mahloko ga go etsagala gore motho eno e be o tsamaya a senya gotlhe mona e tlhakang ke gore a keke a tsamaya a nyala gotlhe mona e tla be e tlhoka moelelo empa e kgolokgolo ke ena morago mahloko le rona botlhe bana botlhe bao a ka ba etsang gotlhe mona le ga ba ka ba masome a mabedi ke yena ya tlameyang go bona gore ba ya phela go fitlhela ba godile ba tswile phakweng ba ka tseba go iphedisa eo yona ga gona potso godima yona eo yona o lokela gore a etse ga ke batle gore a rata kapa a sa rate empa motho ye mong le ye mong o lokela gore a jare boikarabelo ba tshenyo eo a entseng eo ke toka ya modimo eo ke motheo wa seo lentswe la modimo le se bolelang ntate mahloko e nngwe ya ditaba tseo ke lokelang go e araba ke gore ke tlhokometse gore taba ena ya gore motho o a nyala o a leboa e ka re go na le moo ba bangwe ba bamamedi ba rona ba sa e utlwisiseng gantle ntate mahloko moo go kenwang lenyalong ka nepo le ka tshwanelo bakeng sa go ka bitswang magadi ka bokeresete go lokela go etsagale ntho e bitswang tebogo mme taba eo ya tebogo ga se tebogo maane mo o tshenyo e leng teng e leng gore ya tshenyo ke tefo empa ya go nyala ka nepo ke tebogo ntate mahlokabele e lokela gore e re tlakele le mona mo go ileng ga angwa taba ena ya jakobo beke e fetileng ntate mahloko ga o sheba taba ya jakobo gantle o e bala gantle o tsitsitse o tla lemoa gore malomai ga se ena ya itseng jakobo qala o ntshebeletse dilemo tse kana empa ke jakobo ya itseng go malomai ke kopa gore ke nyale moradi wa gago mme ke tla o sebeletsa dilemo tse supileng bakeng sa gae ke tebontho ee empa malomai e le labane ka lebaka la bogonatha ba pelo ya gae ya ba o ya mo qhekelela ga a lokela a mo neele moradi wa gae e be ba jwale malomai ena ke gona a reng ntshebeletse dilemo tse dingwe gape tse supileng ke tla o neya yane ne ke lokela gore be ke o neile ena qalong jwale mona moo malomai a laelang gore jakobo a etseng ke gona he mo e leng taba ena ya gore jwale o sa kenya go ka bitswang magadi ke ditaba tse pedi tabeng e le nngwe ka mantsoma e ne e le gore e tlake gore lenyalo la jakobo motheong wa lona yena o entse taba ya tebogo ka moo lentswe la modimo le bolelang ka teng yena ya go lefiswa le gore a sebetsa etseng e tlile ka morago ka lebaka la malomai yeo e neng e le qhikelelo go jakobo taba eno gore e tsale mme e ka re tlakela gore tebogo ke ntho e lokelang go ba teng ka tsela efe kapa efe gobane wena ya lebogang o bontsha gore o motho ya nang le botho o motho ya nang le kelello o motho ya utlwisisang lentswe la modimo ebile o motho wa boikarabelo ntate mahloko
1: ke a leboga ga ke tsebe imam kapa motlhomongwe na le karabelo e itseng godima dipotso tse e botsitsweng ke bamamedi ga ke a utlwa e ka go na le netlhile e utobile gabaneso ka bokhutshwane fela ke tlekeng ke ba babedi ba bararo pele re tlo a go anang ka jeno
0: Islam. Islam. Islam. o ba le diaparo le dijo ka re tumela Islam ha ile hantle ha motho a me a sebetsa tshelte ha ile sebetsa ke ha tshelte se bitsa ka kunki antate motho a me ha e go se tshelte o o tla bona hore na o itsang ke ha yeo ntle le mfiti wa ntate hore a mo hlokomele ka kunki ntate mafoko
1: ke a le bua khabane Yesu mamedi ge keng ke ba ba bedi ba bararo e tumela Islam ke bone ka ge ke tla le sala mogao ha o fiyana ji tsena tselo mphantsona ka jeno tsena a di a hlamatsa wa bona ya hore ka nnete ke tlo mo balla lentswe a yeno ke gatile re keng ke mo mamedi kwa mamedi khotso
11: go tsogo tsogo tsa tema ka koma go pa go tsana tate ya me tseng o kreste ya o tla ka tema na e ba di leng e reng mwana tsantsa a le bo ba tsodi ba hae ene de week mo tleng ka teng last week ona re mwana ya tso tsenke ba tsodi bao e se mwana ka tsola ke ba ke ba tsodi bao kana ke ya ne la ka tsola ke ba tsodi ba ba mohadi so o ntsa o le bo ha jwa a ka tsola ke ba tsodi ba ba mwanana e kopa ntate a mpalone hantle go no tsisa hantle ka nne ba ka o tsantsi o le bo ba tsodi ba o tsetse ba lokane tsantsi ke le bo ba tsodi ba ntsetse e se ke le bo yena o tsisa tlo go tsisa ngati ene ke botsa le hape o tino a ke ke sire o wala le mwana sa monyana ke botsa tabe nya Abrahama ke Abrahama o na ke nela ntho ke mang a gare ha ne ra a gare ra ho tlo mo di mo bo leng kae ka yena ka teng go na o ntse sebe sono ko pale temo ankara
1: ke mo to thusetse he mono ke a tseba tsena tobile wena tsena dipotso ke nke mmabedi mong hape kwano mmabedi khotso
12: ya go go re so ja di mo gana ma go di nga ta u go wa ngono na ta ba ga e mo na na o le u go ta bunda ke go so ka go khutsa ya le baba ya ga ba go di di ke ba ga na ko u di mo go di nga mo ta bala ga pozo e le go ra ta go le ha o
5: ke go bolela le motho ntate mahloko ke kopela tshwarelo hle ka lentswe le la skatana ishi ke pelo wa tsa ho khoroelwa thank you ntate
13: ho zo ntate ba tshuma hloko ke ntate le ba jwa maputu mona ntate wa ka ke kopa ho kompotetse ntate ho fuge mo ho gana mwana na la ha se se mo gwetsana na di khomo di antsuwa na ma ha di antsuwa e le teboa go tswa go lela pala bo moshanyana
5: ntate mahloko ke kopa ho busa go ntate wa Islam go na ha a re hona le gore mwana nyana a kupe gore fela a phetlelwe ke tla be u ba ke mo Christ ke tla re lentswe fela e be go tsofetse ha ile mwana ha yena ka aka go tsofala ntlo ka pa motho a ka mbitsa mogonyana eo a jalo ho sina lotho la lentse ho sina le tebo e bolelwang ke ntate mofokeng ha ke itebo hele ke me a lpoto pidipidi ha ga bo matatse
1: hele ma mire ntse ke le mohona na o ke la haula tsa bodumedi sebeletso ke ya mantla ke le sedi FM ha ile metsotso ke robedi pele ho hora ya rona botshelela hore nya botshelela re balwa ditaba hang ka mora ho tsona re kenana nanong la mathumisa le ngwana na o e sutisetso mokoena re keng ke mmamedi mong hape kwano le sedi FM dumela
14: ho tsonda te mahloko lo bontate mono ho tsonda te mahloko wa le ntate mahloko ndona gugwa inkimela bua le ga mphoko ka mona ka betlela ha ile hore motho ena nang e leng gore o bitile ntate mahloko o tshwanetse gore o phele le yena bole ka sejwalejwale ha ile gore ga o mo tsebe motho ena o bitile fela o kopana le ena thoteng ga o mo tsebe jwale go tla lo tloswa mang moo ntate mahloko ba le motho o ga a tsejwe o bitile motho o fela e le gore ga a mo tsebe tanke ntate mahloko
15: so ja dumela mogela mahloko mahloko o dumediswa ke le re ere monga phofu le kuno tuma re yo ka motseko wa botlhokong Bethlehem e o mametseng o SABC Plus go tswa le baeti ba gago Slo se monate ntate kopa go se tswele pele be ke tlang. Slo se monate bo ntate ka nnete. Go batla go ba ke ba name hape be ke tlang. Ke a leboga morena mahloko pele ya pele. Ka lenane o lena le re hlabollang. Danko.
1: Mamile motle wa tshebeletso le sedi metsotso ke tsheletseng le sukoto ke tlo fa bo ntate ba tle ba re arabele ka bogutshwane. Ke a tsiba gore dipotso di bileng ata. Love conquers everything ke segoa seo ha legato le hlotswe ke modimo ibile le halalela mme le sa ipatleletsa lona hobaneng ha batho ba le kenya dipatlo ka hobane ba kopantswe ke lerato ke sipho gift ke mongata ba tsena ibo wa pheta hape gore ntate matsoho ke phela le magoa mme bana ba babedi bao o bana ba babedi bao ha batlo nyalana batswadi ba ngwanana le moshanyana ba kopantsa dihloho ka ho ba thusa ka ditshelete hore mo ba yang ho lophela ding ba siki ba sokola re sitwa ke eng rona re le batho ba batsho ho kaetsa jwalo potso ena e lebile ho ntate Gauta Mofokeng ka bogutshwane tlhe gabane tseso dipotsong tse tlileng di le lebile ke tlo kopa lebe ba gutshwane ka pele ka mogolo ka gonang ke a leboga ntate Mofokeng Gauta Mofokeng
2: ntate wa ka batho ba ba sweu ke moetlo le molao e ba o fuweng ke modimo wa bona rona re fuwe gore re nyale mme bo ntate ba ntseng ba bua ke a ba utlwa ba re motho a ditileng a ke a dula le motho a mo bidileng ka sheko mosadi a nyalwe go sane o seng wa tsoa o lo tshwagisa monna ore o mo bidile taba ya peto e sa batla re tlo tlala fatshe re e bue re ke re batla gore ragana peto ke eng go ya ka gana jwale gobane o se o beta mosading wa gago ka tlong ga o tshwagise ke itse ga motho a bidile o tlameya go lefiswa peto go tlo tla godiswa ngwana e bangwe a tlang kapa kotlwiswa botlhoko go ya tronkong ga go ga gonne letho motho ya isa motho tronkong a tseba gore o ntsa le kgopo ka bo ene ke nne ke utlwise botlhoko mara o batla go utlwisa botlhoko ga a na a lefisitse moteo o na tlo kgona go fumana se e tla thoba maikutlo
1: ke a leboa ntate moruti
16: ntate masoko ga o leboe potsong ya pele motho e mong le e mong ntate masoko o a godiswa mme motho mang le mang ya nang le tokelo ya go fana ka moretsana a na le ditokelo tse jalo a fuwe tshwanelo e jalo motho eo o lokelwa ke go leboa a mo tswetse kapa a sa mo tswala ga fela a fuwe tokelo e jalo ga fela e le karolo ya ba mo godisitseng o lokelwa ke go leboa gobane go leboa ya sebeditseng potsong ya bobedi lenyalo la Abrahama le Hagare le tlile e le phoso ya Abrahama godima tshepiso eo Modimo a mo neileng yona empa o qeteletse a mo nyala a nkuwa e le mosadi wa hae ke ka lebaka leo le morao wa hae Ishmaele a ileng a ananelwa go mo tlogela ebile ka morao nakong eo Sara a se a lwantsha boemo ba Hagare le Ishmaele go ntatae Abrahama potsong ya boraro nate masoko tebogo ena e ntse e ntshiwa le ga e ba ngwana eno a ka nyalwa go thwe e se e se ngwanana ka polelo go ntse o lokela go leboa gobane e ntse e le motho tebogo ena e kgologolo ke taba ya gore ke motho mme go tlhomphiwa boemo boo ba gore e be ke motho ya go qetela ntate masoko e leng potso ya ntate mphoro ka betleleme ramphoro ka betleleme taba ena ya gore motho ena o bitile jale o nyala motho ya sa o tseding e lokela e bue ka bophara bo e leng ba yona ntate masoko fela ga re tla tabeng ena ya gore morwetsana enwa o bile le motho ya mo robileng lengole motho enwa ke enwa o a tsejwa motho eo go ya ka lentso la modimo o lokela gore a jare boikarabelo ba tshenyo eo a entseng mme tefo e lokela go ba teng ntate masoko
1: ke a leboa moruti imam
0: ntate masoko mme ne o tlamehile a gopole gore ke le moslim ntho e ngwe le ngwe e islam e reng ke etse ke tla etsa ngwana ka ga itse o batla go balelwa kapa a itse ga batle letho wa ka eo ke mo tswalang a ka nyalwa ntate masoko ga ke na qeaqeo le e nyane wa ka ngwana nka fana ka ene gang fela a ka ntlhompha a sa tsamaya a etsa bana ka ntle ka mona bontata bona hantse la batla go itsa mo go wa lenyalo ntsho engwe le engwe a e batla ntate Mahloko ke tlo mo supporta
1: ke na le motsotso o le mong fela ntate Gauta Mofokeng potso ena e hla ho noni ke mmitsa noni ho bane o re ke anonymous ya le noni hore go tsomba hlomphei ha ngwaneso a dutse le motho dile motse fetang tse le shome a sa monyale e sa le a motshepisa empa ho apala ba dula mmoho ke kopa thuso hle re sebetsa jwang boemong boo ntate Gauta Mofokeng ke kopa moakabele hle ka motsotso
2: ntate wa ka ha ebe motho eno a dutse le motse pedile le mosadi eno ha o ka ha etsahala gore a be le ngwana ngwanana mme ngwana eo wa ngwanana o tla abelwa ha bo mmae gore a o kgutlisetsa bono bo mmae ha a nyalwa gomo tse tlilo monyala die moo ga bo mmae kapa baraba gae ga ba se ba sebetsa ba ka kgona go nyala mma bona gore modimo le badimo tle ba anamele batho boko sena se kopane
1: um bembaka e re ke le leboge um ga le phetse go mmakatsa ka tsotlhe tseo le re ya golelang tsona ka nnete motho wa ithuta ntate Mofokeng a re phethele
16: Ntate Mahloko ke phethela ka le reng lenyalo ke la Modimo bebele re lenyalo a le ke le hlomphe go batho botlhe mme diphate di hloke ditshila gobane Modimo o tla asola ba etsang go ka thoko go lentswe la gae ke a leboa ntate Mahloko
1: imam ga re phethele ke na le metsotswana
0: ke ne ke kopa bašwa ntate Mahloko gore ntho ba pedi ba qalang ka yona ba qale ka go kopa lenyalo go na le ntho tse ngata ntate Mahloko
1: ke a leboga ntate Gauta Mofokeng ga re phethele
2: a re leboe ntate ke re go bana ba thari e ntsho mosadi wa nyalwa kopanya diboko gore bana tle ba tseba go ikutlwa ba seka ba ferekana
1: ga bane se se ke ratang ka sebaka se natlhe ke le leboge ke leboele tsotlhe tse le re fileng tsona ka jeno nanong le nala tsa bodumedi modimo wa mpolokele lona le nakong e tlang godimatlhogo gorra ke ya botshelela ena ke sebeletswa lesedi ya lekgotla la gaso la Aforika Borwa re tlo balelwa tsa pele ditaba fela pele ke ya go ba lefapha la ditaba ntumelele ke kopane le tiisetso mo koena.

0: gone ha re tswa gone re a Kimberley Kimberley le gone ke hela jalo go tswa 2022
1: mantsoa ga jwa mafutsanyane ka yene ke kopa go leboga o se di tsiyo ke leboga mosebetsi wa lona o maatla o mogabane a kana-kana a le fetsekgolo ke a le fetseng ka tere ke yona mantsoa a ka o tsale
2: ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshwaetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Mme, na o se o fetohetse ho Postbank Black Card?
5: Tjhe, ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card. Hobaneng?
4: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora moo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
5: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
4: Tjhe, mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
5: E hlokang?
4: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
5: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
4: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
6: Harbele ro amohele momamedi ho lena la mathumisa. Re tswela pele ka ditaba tse reng mokgatlo wa ditokelo tsa basebeletsi ba sepolesa ha mmo le batshwaruwa Pope Crew Province ya Free State o re o ikemiseditse ho phephetsa qeto ya lefapha la tlhabollo ya batshwaruwa ya ho sebedisa karolo ya 197 ya molao wa basebetsi e leng qeto e sileng ditho tse ding tsa mokgatlo di sena mosebetsi. Basebetsi ba ka bang 250 ba neng ba hirilwe ke khampani ya G4S Mangaung ba ile ba fellwa ke mosebetsi ka mora hore lefapha le nke taolo ya city sena ka molao ka la pele kgweding ya Phupu. Pope Crew mmoho le ditho tsa yona e tshwere kopano Bloemfontein ho buisana ka taba ena. Ha re ke re utlwe dintlha tse feletseng tlalong ena e tlang ka kamohelo tsotetsi.
7: Pope Crew e re etolwana ya kgumamela bakeng sa ditokelo tsa ditho tsa union ya bona. Union ena e re lefapha la ditaba tsa tlhabollo ya batshwaruwa ha le a latela metjha e nepahetseng nakong eo e tlohelang ba bang ba basebeletsi. Motlatsa mongodi e moholo bakeng sa union ena e leng Boitumelo Phelego o re basebeletsi ba neng ba sebeletsa G4S ba tlameha ho nehwa mesebetsi ya bona tlasa tsamaiso ya lefapha. Phelego o hlalositse ha ba isitse nyewe ena lekgotleng la ditaba tsa basebeletsi.
8: Ka molao maloko a rona na sa tshwanela go applyela mosebetsi ka gonne section 197 e ba letla gore e nne di-member tsa Department of Correctional Service automatically because of section 197 ya re if o tsaya a business as a going concern o tsaya le babereki bao mme gore di-member tsa former G4S ba apply for mebereko e leng gore e tshwantse e ne ya bone ka process ya 197 ke go itumo go transgressa molao.
7: Union ena e re na le ditho tse fetang 400 tse neng di sebeletsa G4S. Phelego o boletsa ba lekgahlanong le ho hlokefetswa ha ditho tsa bona ka ho ba qobella ho kenya dikopo tsa mesebetsi e neng e le ya bona ke lefapha lena.
8: Di-member tsa Pope Crew ba bana berekela DCS ba itumetse ka feedback e re ba fileng yone ra go tswelela re ya kgotlatshekolong re lwanela ditokelo.

Jehova ke modisa wa ka nke ke ka hloka letho. O mphomotsa magulong a matala o ntsa maisa pela metsi a gotsitseng. Hlabolla moya wa ka o tsamaisa mehlaleng ya holoka ka baka la lebitso la hae. Le ha nka tsamaya kgotlhong ya moriti wa leifo nke ke ka tshwa bobe le ha bolebong gobane o na le nna. Le rela hao le seikokotlelo sa hao ke tsona tse ntshidisang. O teka tafole pela ka pontsheng ya diratsaka. O tlotsitse hlo ya ka ka ole mohope wa ka wa gapatsheya. Ruri le hlonolo le mahau di ntse di ntatela ka ditshio tsohle tsa o phela haka. Mme ke tla nne ke hlole ka tlung ya Jehova ka mehla. Sekgutlwana sa ka se kgethehileng. Sekgutlwana se sa batleng modumo, sekgutlwana se sa batleng lerata. E boetse ke motantsi Samuel Magele Sontaheng sena. Ya hwehlang a re be mmoho ka ra sekgutlwana sa ka se kgethehileng. Mamedi a re rapele o modimo ntate mora maya o halalelang o ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste o modimo ya lokileng modimo ya sa hlolweng modimo ya sa isweng boemong ba botho mme o seng hona re tswile gobane mohau wa o ile wa re lekana re a leboga ntate ya lokileng ka monyetla ona o re fang ona go ba ka gara metsotso ena mashome a mararo yeo go yona re tla rutwa re tlamelwe re tshidiswe modimo wa rona re be re qetele re fodile tsamaya le rona re fupare ka seatla sa gago ka lebitso la ntate le la moralola moya o halalelang amen re bala lentswe la modimo Samuele wa bobedi kgaolo ya borobong temana ya borobong go emisa wa lesome le metso e meraro morena a bitsa tsiba mohlanka wa saule a re go yena tsohle tseo e neng e le tsa saule le tsa ntlo yotlhe ya gae ke di neile morawa monga gago o molemele naga eo e le wena le bara ba gago le batlhanka ba gago mme o mo tlisetse tse begwang e be dijo tse jewang ke moramonga gago ga e le Mefiboshete moramonga gago o tla nne a je tafoleng yaka ka mehla tsiba o ne a ena le bara ba lesome le metso e mehlano le bara ba masome a mabedi tsiba a re go morena motlhanka wa gago o tla etsa ka gotlhe ka mo morena mongaka a laetse mohlanka wa gae ka teng Dafita a re Mefiboshete a nne a je tafoleng yaka jalo ka e mongwe wa bara ba morena Mefiboshete a ba a na le mora e monyenyane lebitso la gae e le Mika botlhe ba ahileng ga tsiba e ne e le batlhanka ba Mefiboshete ka go Mefiboshete a dula Jerusalema gobane o ne a ntse a e ja tafoleng ya morena o ne a holofetse maoto lena ke lentswe la modimo mme modimo ee ona fela o hlonolofatse lentswe la ona tafole e tekilweng botlhe re tla dumelana gore tafole ke sebaka sa o jella ebile tafole e tekilweng e romela molaetsa wa gore go na le se tlo etsagala tafoleng eo le pele se ka etsagala ga re santsaneng re le bana e ne re ga re bona tafole e tekilweng e ba re ne re tseba gore dijo di atametse tse tla tsholwa lapeng jalo ka bana go ne go ba thata go bapalela gole le lelapa tafole e tekilweng e gogela matlho e sita le batho ba neng ba feta ka tsela ba boga ka thaselelo le go rata go tseba e be tafoleng e tekilweng go tekelwa eng lelapeng le leng le le leng Ista le malapeng a rona ha joale hona le mefuta ya dijana tse sa tsweng fela empa tse tswang ka mabaka ha ba iti ba bohlokwa ba edile e ba hotla tekwa tafole ka tsona mme tla re ha ba iti bana ba se ba tsamaile e ba le tsona dijana tsena di tla bewa hape mme o sebe motho ya tla jella ho tsona ha o ya mabenkeleng a dijo a ikgethileng mo dijo tsa teng di leng theko e boima e ba o keke wa fitlha fela sebakeng se wa itshutlhometsa o sa beheletsa tafole beng ba sebaka sena gang ga tafole e qeta go beheletswa e ba batla beya letshwao tafoleng eo le ngotsweng ka mongolo o bonagalang gore e beheleditswe kapa reserved ka lentswe le adingilweng mme tafole ena ga ya tlameya go tanatanakelwa gobane ke eo ya e beheleditseng ya na le tokelo fela ya go dula go yona ha wa mama benkela dijo
ha o kena monyako ya amohelang ba di ha qeta ho dumedisa ntho ya pele yo atla o botsa yona ke hore o hloka tafole ya batho ba bakae empa tafoleng eo Dafita a buang ka yona o seng hona e beheleditswe sebakeng sa motho a le mong fela modisa ya molemo o etsa mekutu yohle o lokisa le o teka tafole sebakeng sa mohlape ke rata hore re ke re kgutlele morao mohloding wa pesalemena 23 boholo ba ditaba tse hlahang ka hara pesalemena ke bophelo bo Dafita a bophetseng jwalo ka modisa mme o kgutla a bapisa tsa bophelo bona le tsela eo modimo o re hlokometseng ka teng jwalo ka mohlape wa hae o seng hona nna le lona ha re ke re dule hoduma mantswe ana a temana bohlano o teka tafole pela ka pontsheng ya diratsaka ha motho yana ha thothe mo Dafita a neng a losetsa mohlape teng e ba o tla kgahlanyetswa ke dithaba le diphula ka lebaka la hobane makgulo a ne a le haufi mosi wa thaba jwang ba teng bo ne bo sa hlomele hobane diphoofolo di ne di dula di fula teng ka dinako tsohle empa ho na le sebaka se ikgethileng ka hodima thaba moo boholo ba sebopeo sa dithaba tsena e ne e le bo bataletseng ho fihlela di fuwa lebitso lena la thaba tafole mme thaba e jwalo ra e fumana mane ho la Cape Town e bitswang Table Mountain ke mona hodima thaba moo e neng e re ha jwang bofela ka tlase ho thaba e ba modisa o tla nyolohela ka hodima thaba tafole ho ya hlwela sebaka le ho etsa bonnete ba hore ha o dibatana tse ka harolang mohlape le ho hlaola lehola le ka bang tjhefu mohlape sena se totobatsa mantsweana mo pesaleme ha re o teka tafole pelaka pontsheng ya dira o nyollela mohlape ka hodima thaba ho tlaja ka hodima thaba modisa o ne a tseba hore ho na le dintho tse pedi tsena tsa bohlokwa tse wa neng a lokela ho shebana le tsona ya pele ke lehola le ka tshwan le bolaya phoofolo e le hore a le hlaole ho ne ho ena le mofuta o mong wa lehola o ka tshebo ya mahlo le ne le ka kgahla mahlo a phoofolo hore le be le qetelle le jele empa ke modisa ya nang le tsebo fela ya neng a ka e phemisa hore e fumane bolawa ke sena kotsi ya mofuta ona wa lehola ke hore hang ha phoofolo e ka leja ho iso ye ka e tshefu e ka hara lehola lena e ne e tla qhwadisa phoofolo eo mme lefu le ne le tla e tjamela ntho ya bobedi eo modisa a neng a lokela ho e ela hloko ke dibatana tsa naha mme modisa o ne a nka nako hodima thaba tafole ho shebisisa hore na ha ona dibatana tsa naha tse hlahellang kapa tse ka hlaselang mohlape ha o ntse o e ja bona ke boitukisetso boo modisa ya tekang tafole a ne a boetsa sebakeng sa mohlape boteng ba modisa hodima thaba tafole bo hlokisa dibatana tsa naha bodulo le boiketlo ho na le tjhefu yeo modisa ya molemo nakong eo a tekang tafole bophelong ba ka le bahao a tla batla ho e hlaola ho na le batho bao modimo pele o teka tafole ya hao pontsheng ya dira tsa hao a tla rata ho ba tlosa mme o ke ke wa utlwisisa hobaneng a ba tlosa hobane le hoja wena o kgahlwa ke boteng ba bona empa modimo o tseba tjhefu eo ka o qhwadisang le ho bolaya ka hara batho bana wena o bona motswalle modimo modisa ya molemo o bona sera wena o bona ngwaneno ya o ratang ya kekeng a o etsa hampe empa modimo o bona tjhefu ya motho ya tloseng ya bophelo ba hao ho na le batho kajeno ba qhwadile moyeng ka lebaka la lehola leo ba le jeleng lebaka e le hobane ba balehetse hole le modisa ya molemo lebaka la modisa ya etella mohlape pele ke o ya sheba hore dintho di lokile pele mohlape o ka ya fula o lekola metsi hore a teng o sheba makgulo le sebaka se bolokehileng hore mohlape o ka dula ka morago ja mme o thumise tafoleng ena ya morena o tla elellwa hore modisa ya molemo ha romeletse mpa o teka tafole ka boyena ha romele barutuwa ha fe manyolo e boikarabello ba yona ho thabisa kakang o tseba hore tafoleng
yo modimo ile moqhatsetsi bile ke mo apei ke yena ya tsholang ke yena a hlatswang dijana o etsa dintho tsohle ke yena re tellang pele o tobana le tsietsi le pele rona re ka tobana le yona o teka tafole pelaka bontsheng ya diratsaka seo modisane a sietsa o ne a tlaetsa bonnete ba gore le ga e ba sebatana se teng ka godima thaba ga se atamele mo motlhapi o fulang teng ka mantswe a mang sebatana sena se ne se tla se sa le gole e be wa se bona mme o etsa bonnete ba gore o sireletsa motlhape o seke wa harolwa ke sona ka godima thaba tafole tsa rona modimo o teka tafole mo o sera se tla bona mme tlasa tshireletso ya modimo re tla ja re gore o seletho se re se tisang segotlwana saka se kgethegileng segotlwana se sa batleng lerata segotlwana se sa batleng modumo ga re amogele sefela sena le o se mamela ke na le modisa a madodana a seo e sele.

0: sekhutlwana sa ka se kgethehileng. Le a re ka iphumana re le ka hodima thaba tafole eo e leng lekgetlo la pele re hlwa go yona. Se lokelang gore kgothatsa ke gore ka hodima thaba ya nang le rona ke Modimo, mme o tsamaya le rona o bapile le rona. O na le tsebo ya thaba ena o feta rona. Ha Satane a isa Jesu feleng go ya moleka, Modimo o dumelela sena jalo ka modisa ya molemo. E le o pakagatsa maatla ona hodima e mobe, mme o teka tafole pela Jesu pontsheng ya sera sa gae Satane, pele tafole e ka tekwa pela rona. Re lokela go utlwisisa mekutu yeo ya tekang tafole a fetileng go yona, ditofo tse tšhesang go re lokisetsa dijo, o sewa ke thipa, metswabadi e bakilweng ke go re lokisetsa dijo tseo. Moo leitlho la ka le la gago le sa boneng teng, mefifutso le meogo ya eie e fatlhang e na ke mekutu e e tswang gore fela tafole ya rona e tekwe. Ga re atamela tafole ya Morena, re lokela go gopola boitelo bo entsweng gore re dule tafoleng ena. Bogobe le veine ga se dijo fela, empa ke dijo tse feleletseng tsa pholoso ya rona, dijo tse lokelang Marena le bafumagadi ba jalo ka nna le wena, ba fuang tisetso ya bophelo bo sa feleng. E na ke tafole ya mokete wa Morena, e tekelwa moetsadibe pontsheng ya sera, e begeleditswe sebakeng sa gago, mme lebitso la gago le ngodile go yona. Le ga tafole e etseditswe go ja, empa tafole ya motlholo, gobane ke tafole e e tletseng lerato. Le a re sena tokelo ya go tshwarwa jalo ka Marena, empa ka mogau wa Modimo. Re fetoga baeti ba botlhokwa tafoleng ena ya mogau, le pele re atamela tafole ya Morena. O se a re tlhophiseditse yona, gobane o teka tafole pelaka pontsheng ya diratsaka. Mme Modimo o re ke o gopotse o seng gona, ga e ba o lebetse, gore le wena o teka tafole pela gago pontsheng ya diratsa gago, gobane ke modisa ya molemo. O na le ntho eo ke ipotsang yona, ga e ba Dafita o ne a tlhophisa le o teka tafole ena ka mora mokokotlo, e be Modimo ga wa mmontsha gore go na le sena se etsagalang, o ne a utlwa ka monkgo fela wa dijo, motlhomong jalo ka moshe. O ne a tla fofonela monkgo ona le go shebela gole le ona tafole e tekilweng. Gape ga e ba Modimo o ne o tekile tafole ena ka thoko o Dafita, o ne a tla e bona fela ka mahlo, empa se ke a dula go yona. E be ke phakisa go utlwisisa gobaneng Modimo o teka tafole ena pela Dafita pontsheng ya diratsa gae. Tafole e teketsweng wena e ke ke a dulwa ke motho e mong, le a ka leka mekutu yotlhe go tlosa go yona, ga e sa tekelwa ena a ke ke a e dula. O tla dula a tlhaelwa ke mathata, a be a nagane gore ba moloya, bane fela tafole e ne e sa tekelwa ena. Ga tafole e teketswe wena, o tla e bona ka mahlo, mme o tla dula go yona pontsheng ya sera se o shebile ka mahlo, gobane ke ya gago e ne e teketswe wena. Ke ile ka ipotsa gobaneng Dafita ga a bona tafole e tekilwe ka lebitso la gae a ne a sa tswele pele go ja go yona, gobaneng a ne a santsane a matha ka mora tlolo ya Modimo. Karabo eo ke ileng ka phakisa ka e fumana ke gore a se botlhe ba teketsweng tafole ba tla kgona go ja go yona, golo a e ba dira tsa bona di ntse di rabaraba pela bona pontsheng ya bona. Malapeng ao re golang go ona re ne re jella sejaneng se le seng, mme go na le ba bang ba rona ba neng ba ja butle haholo, mme re ne re tla isa letsoho ga nngwe fela e be dijo di se di fedile, empa re lehlohonolo gobane re ne re na le bonkgono ba tsotelelang ba lerato ba bohlale haholo. E tla re ga ba elelelwa sena, ba ne ba tla o tshelela le go tsholela sejaneng sa gago o le mong, mme a dule moo go bona gore o a ja go se motho ya o sitisang, gobane ona manong ana a o qetetseng dijo sejaneng se kopanetsweng e ne e tla re ga o tsholelwa kapa o fua dijo sejaneng sa gago o le mong, e be ba tla o jelela gona teng. O teka tafole pelaka pontsheng ya diratsaka. Ke tlolo e ileng ya boloka le o sireletsa Dafita le nakong ya palego dilemo tse 13 a balegela Saule. Ke tlolo yona ena ya Modimo e ileng ya mofa maatla a go bolaya sera Goliata. Ke tlolo ya Modimo e neng e le go yena e leng ya thusa Davida ho bolaya ba-Palestina ba sekete le ho lefa molato wa hae wa ho nyala moradi wa Saule. Ena ke tlolo yeo e hlokang hore o dule tafoleng yeo e teketsweng le ho seng hona. O seng hona re lwana le matla ohle a o sitisang ho dula tafoleng ya morena. Re kgaola maraba ohle a tjheilweng hore a o tshwase tseleng e tlang tafoleng ya morena. Esau o rekisa boholo ba hae ka sejana sa dijo. Se ke wa rekisa kapa wa rekisetsa motho tafole e teketsweng wena tseo leng kgatellong ya tsona kajeno. Ha di se o fetise monyetla wa ho dula tafoleng eo morena a o teketseng yona. Ka mora lefu la morena Saule le mora hae Jonathane, Davida o batlana le wa leloko lena e le hore a tle a mo hlomphe le ho mo tlotla. Sena o se etsa ka lebaka la melemo eo a e boneng ho Jonathane jwalo ka motswalle wa hae. Dipatlisisong tsa hae, Davida o fumana hore Jonathane o ne a ena le mora mme o ntse a phela. Empa o lemosa hore mora enwa wa Jonathane o na le bothata ba boqhwala. Empa le ha o le jwalo, Davida a kopa hore Mefiboshete a tliswe ho yena. Ha a tla ho yena, ya ba ya ka Mefiboshete o bina sefela se reng, ka dillo le ditlamo tsaka, ke ntse ke tla ho morena, ke ntse ke tla thabong le kgotsong, nyakallong hodimo, bohlokong baka, matshwenyehong, ke ntse ke tla ho morena. Ke ka melato le dibe tsaka, oho Jesu ke atla, mme a fitla kguma mapela Davida ka o tshoa, a re mohlanka wa hao keng? Ha o tadimile ntja e shwileng jwalo ka ke le yona na? Boholo ba rona ke tsela eo re tlang ho Modimo ka yona eo. Ba ne re ikutlwa hore ha re tshwanelwe ke mohau wa ona, re be re re nna e sa le mphihlela ke maketse fela. Empa seo re sa se lemoheng ke hore Modimo o re batla le hore rata, re ntse re le jwalo re silafetse, re le mamphempe, mme o tla re fetola. Ho ba seo ka sebele Modimo o batlang re be sona. Ke tafoleng ena ya morena moo Davida a netefaletsa Mefiboshete hore a se tshabe, hobane o tla mo etsa ka mohau ka baka la Jonathane ntatae. Temana ya ho qetela bukeng ena eo re e badileng ya Samuele e re ka hoo Mefiboshete a dula Jerusalema hobane o ne a ntse a e ja tafoleng ya morena. O ne a holofetse. Ana ke maemo a o nna le lona re atamelang tafole ya selallo Sontaha se seng le se seng sa pele sa morena ho seng hona. Tafoleng e teketsweng rona pontsheng ya sera Satane, pontsheng ya mathata a rona le tse re tshwenyang. Morena o re amohela tafoleng e tekilweng ke yena ka sebele. O tlotsa hloho ya rona ka oli e le moya o halalelang. Tafoleng ya amohelang baeti e ne le tlwaelo hore a qhatsetse baeti ba hae se nowang. Lena e ne le letshwao la hore ya teketsweng tafole o amoheleile tafoleng ena. Ha Modimo e le Modisa wa hao, ha o lebaka la hore o ikutlwa o sa bolokeha ka hodima thaba, la he ka ba sera se ntse se rabaraba, se ke wa ba dihlong, hobane o teka tafole pelaka pontsheng ya diratsaka. Le boqhwaleng ba hao le holofaleng ha hao moyeng, o teka tafole pelaka pontsheng ya diratsaka. Batho ba bangata ka jeno ba etseditswe molemo jwalo ka Mefiboshete ka lebaka la seo ntatae kapa mmae a ileng a se etsetsa motho e mong. Ka jeno na le mosebetsi wa matsoho ka lebaka la toka eo ntatao kapa mmao a ileng a etsetsa motho e mong. A ko itekole ka ra sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng hore na tseo di etsang ka jeno, tsela ya o tshwarang batho ka jeno jwalo ka ntata Mefiboshete, ho na le melemo eo ka e fumanang ho tswa ho bao ba etseditsweng molemo. Etsetsa motho e mong molemo ka jeno le ha o sa lebella, empa ho na le tafole e tla tekelwa bana ba hao ka moso pontsheng ya dira. Ho na le melemo yeo bana ba hao ba tla e una, yeo neng o sa lebella hore ba ka e una ka lebaka la melemo ya batho ka tseo di entseng ka jeno lena. Ditloholo le ditloholwana tsa hao hona le melemo yo ba ka ifumanang pontseng ya dira ka le ba ka la dintho tseo di entseng o di etsetsa batho sna tebello ya ho lefellwa ka letho hona le ditafole tse santsane di emetse o tekwa ka le ba ka la melemo ye o entseng go philong ba motho e mong go ba ne o teka tafole pelaka pontseng ya dira tsaka haeba o ntse o etsa batho ba hampe haeba o ntse o tlisa batho bohloko ke tafole ye o ntseng o ilokisetsa bana ba gago ka moso haeba bophelong ba gago ka jeno o sebeletsa le go semelela go keteka kapa go tlisa meya ya batho ba bang bohloko tseba gore o ntse o sebeletsa bana ba gago le ditlogolo tsa gago gore motlha tafole ya bona e tekwang ba iphumane ba holofetse moyeng gobane ntata bona ntatamogolo wa bona nkgono wa bona le mma bona go na le botlhoko bo a ba utlwisitseng batho ba bangwe mme jwa letafole ntse e tekwa ketso e nngwe le nngwe le puo e nngwe le nngwe tse e tswang molomong wa gago tse e tswang ke wena e ba o ntse o teka tafole mme go wena gore na o batla e be tafole e e tekelwang bana ba gago mme tlhogo ya bona e tlotswe ka oli Jehofa o tlonolofatse mme a o boloke Jehofa a o gantshetse sefatlhego sa gae mme o gauhele Jehofa a reteletse sefatlhego sa gae go wena mme a o fe kgotso amen ga e lethato ya modimo nna le wena ga re kopane sonta se tlang
1: re a lebonga tle moruti magele molaetsa o monnate gopola mamedi o boela kopana le nape bekeng e tlang metsotsong ya mashome a mararo ka morago gora ya bosupa gora ke ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la aforika borwa ntsane rantwa o re balela ditaba

0: Hasimo hema midi kine ke onkese joyous celebration bare wena Jesu ungumhlobo ere hema midi ke utle wena nkhono ntate mongolo hore o seng ha ka jeno ke malapa feng a o re tlokenang hona ka pa ke batho ba feng ba o seng ha ka jeno modimo a re rommeng ka hare ho bophelo ba bona hore re tle re ba emise re ba gothatse ho seng hona ho pula kitse nomoro ya ka ya mohala ke 086000 3084 ke motla mphumanang teng kapa o ka nthumella voice note nomorong ya 079 758 5066.
1: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso.

0: soka ha letse ke nkhono a nkhono ma msipile moya wa ha iphumule ka gotso hleba ha msipile le bona ba tie moreneng modimo ba itse ka mohau le motswalle wa ka ere ke nan tlapa le yena mane go ikhutjo e leng nkhono ma le rato mo semo la sehetse ke ngwesi o boloka ngwesi ya ga ile yena be ke tlang ke re bohle ba tie moreneng modimo a re boloke ka temana ya ba FS FS6:10 e reng bana tetelong bana beso nyang moreneng le matleng a gae a sa sitwe ke letho se ba tie modimo a ba etse ka mogau ke a leboa bonkentse nkgono tsela le matsheo
1: ke lebile gagolotlhe nkgono tsela le sedi dumela hello dumelang le sedi kgotso
2: kgotso mme bongi
1: le kae ntate mogolo
2: re teng o molate ke ntate mogolo re tšhete mo natšhepa
1: ee ntate mogolo
2: ne ke tšheditsa ba lelapa la ga mameso ba ileng ba thunyetswa bana ba bona ba badiki tsatsing la moqebelo gore modimo ga a soloke letho a le mongwe tlhokaetse a le montse a le kgomeng sepatala ke re ka re modimo a ka ba fa maatla baitse ba ke tseno ba tshwara ke ba kgothatsa ka mantswe a reng Jehova ke modisa wa ka ndi ke ka tlhoka letho modimo o ntsale le bona ba bile maatla gore ka mora tsena tsotlhe ba kgone go fetisa mesebetsi ya bana ba bona e le gore Jehova maphelo a bana tla boele a tswele pele obane mme bonke nke otlisa motlhoo ka mora ketso tsena tsotlhe batho ba ba bola ba bana le malapa bana le bana jale tsena tsotlhe nne ga e le diqeta o etsala mathata a sala ke re go wena o se nothobile tiisetsa fela modimo o tseba sa a sietsa morena tlhole re fatshe ke a leboa
1: ke lebile ntate molo
3: nkape se ka matla wena ka sibili ntlole le sibi ka mehla unke zimu hadi mama ni bonki dumela dumela hle ga tolaka o dumediswa ke nkgono nompe mokwena mona Kroonstad hey mama ni bonki a gore ke kene malaping a na hle jo malapa a utlwisa botlhoko ke a utlwisa mama ni bonki ke le lapeng la ha mosito mo ngwana teng a ileng a phetoga ka taxi ya tšha ba ntse ba emetse ditopo tsa bona ga ba soga ba kgona go pata mamane bongi kgwedi e fedile go fetile matsatsi a mangata batho ba ntse ba tlhokagala ba patua bona ba ntse ba eme le agaleboi morena le modimo wa kgotso a kene tle lelapeng la agaleboi a kene le malapeng a mangwe a batho bao ba ne ba le ka moo a ke sa tsebeng a tshedise a tlamelele a etse gore molao o ba potlakele ba thole masapo a bona ba beye ba tsebe go itlhoboga ba tsebe go itlhoboga mamane bongi bate ba tsebe go bua tse le reng ke a tseba molopolo wa ka wa phela le gore o tla dula a le teng ka metlha le matsatsi ga ke lebogetlhe mamane bongi ke a leboa lerato laka
4: dumela sebongile mogadi wa ntate sonopo sebongile goseng gone wa letsatsi ke rata go kena ka go lelapa la mme matlakane mme matlakane ke mogaisani wa ka sebongile bophelo bo a gana ke re ntate modimo a ka phamise letso la gae go mme matlakane a fole sebongile ke a leboga bongi ke nnang kgone makonopi mo lazamdela gaufile sa solbeck thank you sebongile
5: mama ne bongi dumela tle o bua le mme mmini mona maokeng la sebona ya maqheku ke rata go phagamisa lelapa la ga kašela ke re go bona ka nnete ba tsebe gore ka mora lefifi kganya e tla ba teng ke phagamise malome wa ka mane phomolong yena re mo bitsa manthabi tšhaka ke re a eme a fole ke qetelele ka go phagamisa bake

kenke pina ka mora mona re tlo kena se khutlwaneng sa rona sa bophelo mamedi ke tlonka pina etla ka kraike kana are ditlohelleng.

0: Mamedi ka jeno re kena se khutlwaneng sa rona sa bophelo go nketsepina e monnate ya kraike kana are ditloheleng ka jeno mamedi ke la ka tsare ke re tlo bua ka semela se bitswang hostel hostel mamedi basotho ba ibitsa mohlaka putwane ka puo ya senguni ba ibitsa inkomankomo re ha ke re tlo sheba hore na ebe hostel e bohlokwa ha ka kang mamedi ele o ka e sebedisa ka mogwa wa dipilisi tsena tsa ditlatsetso tsenang le setlama sena sa hostel kapa mohlomong di oli tsena tse re itlotsang ka tsona mmeleng di na le setlama sena sa hostel hore na mamedi di ka o thusa jwang bophelong ba hao e le ka bo yona mamedi o ifumane o kgona ifumana le setlama ebe mohlomong o inwella metsi a yona o e tlhatswitse o ebidisitse jwalo ha re shebe gore na e bohlokwa ga kakang hostel mamedi go bontshwa e le setlama se ratang go hola haholo dibakeng tse boemo ba lona ba le godimo bo a mongobo hangata mme boholo e tlhagamane Europa dinaheng tsa bophirima mmogo le bogareng ba America empa mamedi hotel wa go tla jwale ntse le teng dibakeng tse dintšhe le go ja e le thata gagolo go fumanega empa ka mokgwa ona wa dipilisi tsa ditlatsetso mamedi a fumanega ka mokgwa wa gore wa e fumana e se e paketswe dishopong ka o fapana e ya fumanega mme e botlhokwa gagolo bakeng sa manala le moriri wa gago e etsa gore manala a gago mamedi a be maatla e etsa gore moriri wa gago le wona o be maatla mamedi o seke wa iphumana o gaoa gafetsa-gafetsa e ka o thusa gape mamedi bakeng sa gore letlalo la gago le dule le le letle le mongobo ebile mamedi le fedisa go gagapega mmogo le o tlhaga legopo le e bang motlho mo mamedi ga o tsebele gore na le etswa ke eng ka o fetisisa mamedi e thusa go tiisa masapo a gago masapo a gago a dule a phetse gantle mme o seka iphumana o sona le botlhoko bona bo tla fumanang o se o thwe masapo a gago jwale a se a le bobebe kapa mamedi o iphumane o se o robega fela e botlhokwa e a thusa gape-gape mamedi bakeng sa ditshwaetso tsa senya ga e bo le motho a kgathatswang ke ditshwaetso ke tshwaetso ya senya e ka o thusa gagolo mamedi bakeng sa gore tshwaetso eno ya senya e be ntho ya maopane e nngwe gape ya dintho tsa botlhokwa mamedi e thusa bakeng sa gore maqeba a fole ka pele e thusa gore maqeba a fole ka pele jale mamedi ke tsona ka bogutshwane ka mogo ke o tshwaretseng tsatsing la ka jeno re tla boela re gotlela go yona gape-gape mamedi hostel re shebe gore na bohlokwa ba yona ke bofeng ka jeno he mamedi re fitlha pheletsong ya segotlwana sa rona sa bophelo re ne re bua ka oxtail hostel ntshwarele mamedi jo re se ke lakatsa nama ne re bua ka hostel ka jeno mamedi moriri wa gago o ka ba maatla manala a gago a be maatla le ona letlalo la gago le dule le le letle ka dinako tsotlhe masapo a gago a phele gantle a tie ga e ba o le motho ya nang le bothata ba tshwaetso ya senya e ka o thusa gagolo le wena ya nang le bothata ba maqeba a sa foleng gagolo mamedi batho ba nang le botlhoko bona batswekere ba na le bothata ba o fola maqeba ka pele empa mamedi ga o fumane hostel e leng inkomankomo kapa mohlaka phutwane e ka o thusa gagolo mamedi bakeng sa gore maqeba ao a gago a fole ka pele
1: thuto boithabiso tlhagiso leseding o di fumana go lesedi FM

0: Mamedi ke ne ke o nketse pina e monate e tlang ka Paul K a tsamaya le Simon Magatulela ba o tla nthe monate mona ba re Jesu ke moloki wa ka ka o nkela Kim Music le Brenton Brown ba re Nzingalao e le shumele metso e meraro Mamedi metsotso pele re fitla horeng ya borobong hopola hore horeng ya borobong o tla balwa ditaba ha nka mora ditaba tseo tla dibalwa kentsane ranto Mamedi ke mane mo re tla fetelang ganeong le leholo la magolong a matala me o tla nka he thuso motaung a tsama le moruti maine ba tla o beya mesisonye mashume ya mararo ka mora hora ya le shume e be he o fumana thapelo ya sebeletso ya hoseng o fela ho reng ya le shumele motsomong hang fela ka moraditse batsa hore ya le shumele motsomong e tla ba se gotlana sane se ratwang haholo sa bua monna o fihlella hore nya le shumele metsumedi hore nya le tshuno metsumedi ba medika mora ho di taba o tla kopana le kgaitsedi ya motho mvololo veli moloi o tla o falana ne o la re ka ofela a lo beya hore nya boraro matla o sia matsong a tsholo lo ka oke ka lena ne o la dipapadi tsholo lo ka oke tla re ha o tlwela mamedi o tla kopana le lehlohonolo tsholo ka lena ne o la jazz. Ere mamedi ke nke ke mabenkeleng a ke khutla mabenkeleng ke fetela pineng ka o otloloha vuyo mukwena are njalo ha ke khutla mo
1: e bang ona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela. Tlong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le lesedi FM ke molelwa.

Emmanuel, investissez-moi. Quelle est la

Kere e mopholosi wa ka o a phela. Monnenwa pele a hlokahala pele lefu le fihla. O ile a nkopa ra kongolle pina e buang ka mopholosi. Israel Mosesa. Ya ba ke mongolla yona pina ena e mopholosi wa ka o a phela. E mopholosi wa ka. O a phela mo mamedi dumela o sengwana le nanong la makhulong a matala ke a o kopa tle ha re tsamaile wena ke a o kopa o sengwana ha re be mmo

metsotso le shume le motso le monga ka morago gora ya borobo e mopulusi wa ka wa phela motho motle ho sengwana a kontumelle hore ke kene le lapeng la hao ontumelle ho sengwana hore ke o dumedise hape o bela hape o dumele wena ya le ntlong ya kokelo wena ya sa tswa fumana ngwana re a leboa go wena yo o leng boima ore a fumane ngwana go tla loka ka tsatsi le leng go na le batho ba bangwe ba dulang dilemo le di le ngwana lenyalong ngwana a lesio empa ba tseba gore nako ke ya modimo nako ke ya modimo wa tla ngwane eno o tseleng wa tla theola maikutlo wa gago theola moya wa gago tseba gore ngwana o tseleng wa tla.

Ba ke a tseba e ke a tseba hore puo tsona dingata di tla ba teng dipuo di tla ba teng dipuo ga wana le tsona o tseleng wa tla ke boele hape hana kwele metsotso le shome le metso meraro ke o dumedise ke o dumedise ke o dumedise Wena ya ntsenga a batla tsela hore a iphumane bophelonga hore na o ya kae. Etsa ka potlako. Iphumane, iphumane ka potlako. Nako e seke ya utsiya. Iphumane ka potlako. Iphumane hona jwale ka potlako. Nako e seke ya usia ke o bona o ntse o ipatla o tsebo rena o tshwara kae gore na o tloela kae o nka eng o ikopa iphumane ngwaneso joo ga o ka siwa ke nako bophelong bo ke sono ka wena

Ele shuma le metso mehlano hona jwa le metso tso ka mora hora ya borobong. Ha ile metso tso le metso tswana yona ke tla ofa yona. Mngwaneso o saphetse hantle lapeng la hao. Na tabadi santsane di tsama hantle pondoki mane mo o lenteng. Na tsohle di santsane di lukile na. Na bophelo. Ke a leboha. Gona jwale o ka mphumana ho marandrang a maholo a Lesedi FM Facebook nye kgolo ya Lesedi. Ke se ke le teng. Ke se ke le teng. Ke mmone Liza, ka mmona Tankiso le ena o sa fihlile o teng ore ntate Motaung ke na le wena makgulong a matala ke a o bona.

Rikana mo go wena. Ah, yes.

Ema shoma ma bedi le metso me raro hantle metsotso ka morao horra ya borobonga. Ha ke ba tlotswe o sathaba. Ha ke ba tlotswe o ipotsa dipotso re na. O no ba tla mona ke ba tlotswe ntso re jo le rona re atina. Ye le rona re atina ka marato a tinanga. Le rona re atina ka o tsama re dumela fela. Le rona re atina ka o tsama re ferreha fela. Le rona re atina ka o tsama re ikenya mo re satlameng ho kena tenga ke ba tlotswe le jwalo. Ke kopa pelo ena ha o hle. Mo e batlele ntho e lengwe fela. Khotso. Ke kopa pelona ha o e batlele khotso o e batlele khotso o e fumanele setulo se setle tulo sa khotso. O e fumanele fumane o e phumanele sofa ya khotso hona jwale o be khotsong mai hobane pelo ha e ka ya kwana ya boela ya kwana le o kula ngwana mme o ka nna wa kula ka ho itshola ha ha fela hore jo motho no o sa tsebe hore o ikenya kae jo o ne o sa tsebe hore na o kena kae o ne o sa tsebe hore na o batla eng mona o ka kula le ho kula ke ntho eo.

ke lengolo la khale haholo ke qala ho le bula ka jeno le ngotsu le montsa 1998 ya ngotsen le ngolo lena ha ngola hore jo motaung ha ke batle motho motaung ke hloile motho muruti wa ka ka 1998 Momamidi. Ke hloile motho. Ha ke batle motho. Motho nke tseditse sehlogo. Seo nke ke nka se lebala bophelong ba ka. Le lehodimo nke tla fihla. Mohlang ke shwileng. Ke sa mo tshwarela. Nke ke le kgale. La othwe motho a tshwarelwe enwa yena nkeng.

ana motho o kile a o bolaela bana bana ba ka ba babedi motho enka bophelo ba bona ra ke batle letho ka motho ke batle letho ana ba tla nkutisa botlhoko ke nga sakatla go nna go baneng a ile baneng ana ba tla nkutlusa botlhoko ana ba tla roba pelo le moya wa ka ke akene akene la pinla ka bana ba ka ba babedi ha ke khone lo rapela ke satla rapela ha ke kholwe le monyako wa kereke ke satlaya go wona ha ke kholwe le heke ya kereke ke satlaya sheba ha ke kholwe le bibele eo ke neng ke e bala pele ke robala ke satlaye bala ha ke hantle ha ke hantle ha ke satla ba hantle le kgale ka baka la moo

Oh, ngwanetswe, oh ngwanamme, oh ngwanamme ke utlwile 1998. Motho e motle. Ke kopa o bua le wena hona jwale. Bona lengolo lena ke la 1998. Ke linkile mangolong a ileng a nna ngolwa. Homa khulong a matala. Ntate a lla ka motho. A lla ka pelo ya motho, a lla ka pelo ya motho. A lla ka mo motho a ileng a mo etsa ka teng. A re a sa tla hata kerekeng. A sa tla hata gore le monyakong wa kereke. A re le yona buka ena e ntsho e re e balang. Ya molomo mofubedu ha sa tla hlola e bala le o tshwarela ke ka hlola tshwaretse motho a re le motlhang a tshweleng la ka botswa le godimong gore gobaneng a sa ka motshwarela o tla bolelela modimo a re modimo nna ke tshwarele motho le kgale le a ka kopana le Jesu o tla bolelela Jesu wa Nazareta tau ya leloko la Juda a re nna ke tshwarele motho le kgale.

Ah, fela se matla gagolo. Ke kgola hona le mo se fitlileng teng pelonya ha le moyeng wa ha. Re le hodimo kwa na ho ile ha dula me ha dula ka le bitso la motho. Mo rautsena. Mo mamedi. Bona ngolo lena ke la 1998. Ke a lenka ke tla ka mona. Morao tjena nakong ena eo re leng ho yona, ena eo re leng ho yona hona jwale. Ke bona re suthile pela Modimo haholo. Ke bona ka nako ena, ke bona re suthile ho Modimo haholo. Ka nako o leng thata jwale, ho thata hona jwale. Hobane hona le tsela tse ngata tseo motho a di sebedisang ho tlisa motho e mong bohloko, ho mo roba pelo le ho mo roba maikutlo nakong e. E mong o na nka mohala a letsetse mosebetsing a o senyetse mosebetsi. O na nka mohala ka nako tse no a nke mohala a letsetse mosebetsi a o bue ka tsela a ka o buang ka yona, a o bue a o behe, a o pente ka moo a ka o pentang ka, a o pente hore ha o le tjena, a o pente o apare sutu e se ya hao e be sutu ya hao. E mong yena o na kgona ho ngola lengolo a o senye mosebetsi. Ona le ntate a ileng a dula ya ba ha sebetsi, ona le mme a ileng a dula lelekwa mosebetsing gobane motho a ile a letsetsa mosebetsing a mmua hampe. Ona le ntate ya ileng a ba a jellwa ntlo gobane motho a ile a letsetsa mosebetsing a mmua hampe a lelekwa. Ona le monna a ileng a ba a jellwa koloi gobane motho a ile a mmua hampe a ba a lelekwa.

bona botata ke bona botata go lo khangwa ne swangwe tselengolo ngo tselengolo kwano le monsa 1998 momma me dire phela na go nyengwe e makatsama na go ena o re leng yona ke na go re tlamile betwale re atamela modimo a go loka yona impa e ka re ba holenyana le yena re ba holenyana re e ka re re ya mmalehela e ka re re a tloa pila Jehova kari atlwa phe ka jeno re phila mo le shano le rekiswa nting re phila mo le shano le etswa nnete re phila mo le shano e le nthabo if le fetwa munyaka go batho ba ba re phela mo le shano le fetwile mphofu re phela mo le shano le fetwile ntsoikere re phela mo le shano le fetwile nthwe ka ringa chelete re phela mo le shano le fetwile nthwe ka ringa kore ngarimba na se tampo sa bophilo matsatsingana motho mong ana letswalo la o senya motho mong ka leshano ana letswalo ana letswalo go bane marandranga na re a sebedisang mamela mo mamedi e re ke bue nthwena ke e qale mona pele leshano le batla maoto leshano le batla tsela e o ka letsamaisang ka yona leshano le batla tsela e o ka lefepelang ka yona leshano le batla tsela e o ka leposang ka yona leshano le batla tsela e o ka leromelang ka yona leshano le tatselo ka thunyang ka lona me social media ho bonolo hampe ka yona hore le shano le tlale kuna le ngwana hona jwale ha sa khona lo ya sekolong ngwana o na le khatello maikutlo ngwana o na le stress kabaka la social media ngwana bana ba rona ka jeno hela mbatswadi ba batho ba batso hela motswadi wa motho emotso sheba ngwana hao sheba bophelo ba ngwana hao sheba ngwana ha sa sa batlotsa ma ngwana sa batla u dula ka kamereng ngwana sa batla u dula ipatile o sa tse borona le bakaki yetsa mo sheba ntho ke ne bitswang social media o ka fumana mo no ba bua ntho di hana o fela ka ngwana o ka fumana ngwana o a roha kwa ha bohloko a fuwa bitso ka mabitso ngo fumane ngwana sa ro batla ho ipolaya ka bakala nthotseng lwa mmuna ho marandra sheba

kile ka utlwa tabe nngwe e ileng ya nkutlwisa bohloko ka ngwana wa lemo tse tharo. Ngwana enwa ntata o ile a le yena taverneng ka mane ka Western Cape. Lemo tse tharo a nka ngwanangwanana wa lemo tse tharo a ya le yena taverneng jwaleng botaweng. Ke eng yona ntho eo e bolela eng? Ke pelo e jwang eo? Ke moya o jwang? Ke maikutlo a jwang mo motho a tlang ka ngwana wa ngwanana wa lemo tse tharo a e le ena jwaleng? Ga ke batlo o bua gore ka moramone go ile ga e tsalang.

ke a utlwa ntate wa ka ke a utlwa lengolong lena la hao ke a utlwa go tlwa ntho o buang ka yona ke a utlwa ke utlwa hantle ke a utlwa empa maine ke ena a tla bula buka ena e kgolo ena ke le ka utlwa le ka Harry Smith gore go na le monna ya kwaletsweng ya bolaileng bana ba babedi ba re ga botlhoko ba babedi ke le ka utlwa ba babedi ke utlwile ebile ka ke bana ba motho ke le ka utlwa gore batho bane ba eme mono ba ile legotleng ba eme ba re a se ke a leka a tswa motho enwa ka setlhoo se wa se entseng motho a kgona go gagatha batho a ba shebile ba dutla madi a ba shebile ba lla a ka sitwa ke eng motho e motle gore a o senye fela dibitso ka o ngola a ka sitwa keng a ka tlholwa keng gore a o senye lebitso fela ka gore a nke ntho e ya rona ya morago tshe marangrang a bue ka mo a buang ka wena ka teng a bue a pepepe a bue moo a kgona gore a bona madi a tswa a kgona gore bana ba motho a ba kakate a ba qete bana ba ka bang lemo tse 80 le 14 years a ka tlholwa keng ka molomo ka leleme a dutse ka tlong ga gae a bua ntho a e buang a ka tlholwa keng ke rata o bua le wena mo mamedi a utlwileng botlhoko ka baka la motho ke batla o bua le wena man ke a o kopa ke kopa o phagame man ke a o kopa ngwaneso man o seka ba so kore ke e beya jwalo gore o tlo utlwe ke kopa tshwarelo man o seka dumela gore o gatelelwa maikutlo e bapale ka wena jwalo man o seka ba depressed ga kana-kana man o seka ba le stress se se kana-kana man o seke wa fitlhelwa ke ntho gore wena o kampa wa tsamaya lefatsheng o kampa wa ipolaya go na le batho ba bangata gona jwale ba ipolayang banna ba ipolaya gona jwale le bana ba ipolaya gona jwale motho ka jeno monko wa lešano ke bophelo ka jeno monko wa lešano ke bophelo ka jeno go bola gwa lešano ke bophelo ka jeno go bola gwa lešano ke bophelo motho wa kgona tle e motho wa kgona a etse lešano a leetse a leetse a leetse a lebopa leforome motho wa kgona go leforoma a o senye motho wa kgona motho a kgona go otla ngwana motho a mo otla ba moqeta molae o tla tlholwa ke a sa tshabele sello sa gae a sa utlwile ga sello seno gore se otla pelo o tla tlholwa ke go ngola fela obane ga a ngola ga a bone madi ga a ngola ga a bone madi ga nka laeka ba setshwantsho sa gago a se sebedisa mo a se sebedisang teng ga a bone madi a bone ga a bone ga a bone ga a bone ga a bone what ga ona ntho a e bona wa etsa ntho eo ga motho a kgona le go chesa ntlo ya gago a e chase ntlo yao e chefele ntlo e le seo diproblemong e le seo diproblemong tse e leng teng e le seo mathateng a leng teng e sa tsebe le go bua ntlo a e chase jalo go ngola e ne e leng

tloela ho ipata tloela ho ipata tloela ho ipata pam motho wa gona wa tseba ke tle go bolelle nthwengwe wa tseba hore ha o phahama ha o qala ho phahama ka pa ho iba le nthwe modimo o hlonono fatsang ka yona ke nako yeo di ra di banting eya Eh se fate se stelele ke sona se hula moyo mongata o jwalo bophilong ha o phahama fela ha o qala ho phahama teng a bila ho etsa ntho tse ntle jwale o wese teng bila ha ho etsa dintho tse motho ka pa batho ba bang ba re o etsa hantle o etsang jwale ke hona dira ha di hlaha jwale ke hona magotla dira o dika jwale ke hona magotla dira o batla ke hona magotla dira amela hohle a tlamela hohle mo tsamang teng strateng mosebetsing hohle mo leng teng amela magotla dira amela mona ke mmusong wa dira magotla dira tla o dika tloela ho ba so depressed ntshwarele hape ka o kenya tshoa o batsamaisi ba ka batla mpolaya tloela ho wa moyeng le ka motho ona leshano ya tsamang hohle mona a bua leshano ya tsamang a potela ka mona a bue maka ga motho ona ha ona ntho a sa itsebeng ya motho ye empa tsa hae tsona ha ona ntho a sa itsebeng ya motho mme a ke ke a ba le seo modimo a o fileng sona a ke ke a fihla mo wena o fihlileng teng a ke ke a ba a palama le seo modimo a o palamisang sona gona jwale a ke hei phahama man, tsuwa!

0: Kgotso mo mamedi motle jwale ke ho muruti mai. Ay ay ay. Ay ay ay ay emana eh.
1: Wenango si.
0: Hai bo.

0: nankosi uya zirekete kibitse muruti maine kwano ke kopane le ena o seng hona ka pina ena wena nkosi uya zwatseba wena morena muruti maine muruti maine muruti maine khotso mofukeng
1: ndate mtau
0: dumela phoka dumela ngwana chief
1: lengolo la khale
0: 1998
1: ntate motaung kirile molemo
0: amen
1: le fihlile mpake hona le balwang
0: oh yeah
1: ntate motaung momamedi taba ya ka jenulena
0: oh maine
1: e shebane le motho a ya shebana le tsepe yena
0: ha maine
1: hai buile engine e bua le pelo
0: metsotsonge le shume re ya mabenkeleng kakata
1: ntate motaung re shebile tsiutse re phelang ho tsona
0: ai ai ai poka
1: ore ibile tsiu ya hona jwale ho hope ka lebaka la marang rang ka patsiu ya technology eo re phelang ho yona le haile se sebediswa se setle haholo
0: amen and amen
1: empa ha se ka sawela pelong e fosahetse
0: oh yes
1: eba se sebediswa senang le maele se sebediswa senang le matla a o ka o thusa eba se fetoha le rumo le selepe yona taba yeo eba o e sebedisa hampe ntate motao ke bua nnete ke dumellana le ngwaneso a re tshimo ya hona jwale dintho dimpe haholo
0: a re bile re balehela modimo ha tsebe hobaneng
1: ntate motao re ile ra bua ka jonase a ileng a baleha
0: ai maine
1: re balehela modimo yeo e leng karabo yeo e leng tharollo yeo e leng bophelo yeo e leng moriti lebatameng la letsatsi modimo yeo re tsebang a ka re hlwesa mo re sa kgoneng go shwa

0: pela cara mamedi haketse bena nana o lena o le mametso lo kae e batsiu nya hona joale pelo ya motho o keke wa confirma o bane le haka seha pelo ya hai e monge kwati le haka o faka ko o tsebe hore matso a hai a batla tulo ya bonolo ya ka totomela le rumo o di mabo pelo ba hao ka temo ta un ka jeno lena na le mo mamedi re tshwanetse re ke re le kula di pelo tsa rona gore na e hlile re eme hantle motho
1: ai ai
0: yeo e leng sebopo wa sa modimo
1: phuka
0: motho ya nkile modimo re a theowe motho yo modimo a ileng a nka lerole a popa motho matso wa hai ntate motaung dumelana le nna
1: ga
0: ona mohlang lerole le kile la bateng Yaba o dula matso a hao kapa diaparo kapa eng kapa eng ya dula e ntse le jwalo modimo ga popa motho ke enwa nna le momamedi o re a ka o senyeletsa a ka o bua hampe
1: ntate
0: motho
1: phoofolo
0: a ka bopa setshwantsho se leng seyo
1: ka wena sebopo
0: ka wena
1: Aw qeta nyele
0: ase bopa aba se budulela ho moya hore se tsebe o pele
1: mayine
0: ka jenolena
1: mayine
0: bona le batho ba hloyetswe ndintotse lintsiyo o bane mama we la bopa ntwe lintsiyo
1: alele
0: mama a hlaisa ntwe sa pele
1: tsa mama ine tsa mama
0: abudulela bophelo ho yona hore e ke nthwena e a phelo ntate motaung senya hona jwale
1: kakata tsama
0: lerato le a bata
1: tsamaya
0: lerato le fodile lerato le a bata ntate motaung re a le batla empa lerato dipelong tsa rona le batla le fodile ntate motaung le a bata re tsamaya ka dikula boxe dipelong tsa rona lerato le a bata ntate motaung mofuthu ola wa o bua ditaba tsa nnete mofuthu ola wa o kgothatsa wa o tsietsa ga o sa leyo go na le o tsietsa o nkile ga more o heletsa le o pšhatlha o thumakanya maphelo a batho ba banga lerato tsiung ena
1: Leabata o re tsama ka dikula box pelong tsa rona maine
0: ntate motaung kore pelo tsena tsa rona di abata lerato ga leyo e ya ketelong ya bebele a koye bukeng ya tshenolo kgaolo ke ya bobedi temana ke ya bone empa go na le motho e re tlo mo tlaisa ka jeno lena e re tlo dula go yena ntate motaung ga o mathela bukeng ya tshenolo kgaolong ya bobedi temaneng ya bone a ke re elele ke nne ga wena o ya tshenolo nna e re ke ale fankgedi e bulang testamente ye ntšhwa e le e fankgedi ya mateo kgaolo ke 24 temana ya 12 wena o dule ka mo go tshenolo e re nna ke tshwere temana ya 12 re mme lerato la ba bangata le tla tapa ka baka la ngatafalo ya bokgopo lerato ntate motaung ntho e tapileng ga o bolele gore ga eyo
1: yes
0: ntho e tapileng ga o bolele gore itshiretse
1: yes
0: e teng empa ga e sebetse
1: e teng empa e sebetse
0: o bona mmala wa letswai empa letswai ga le sebetse
1: kakata maine
0: motho ena wa mmona o apere gantle o ka ba nagana diaparo tsa gae di lekanya pelo ya gae empa pelo ya gae lerato ga leyo
1: kakata
0: e mabibele se bua mantsuana jwale ga modimo a sebedisa johanne bukeng ya tshenolo go ngolwa kereke ya pele ntate motaung re se re le bukeng ya tshenolo kgaolo ke ya bobedi
1: mme ke temana ke ya bone
0: re ya temana nya bona lengolo lena le ya putheo nya FS ka ha hona le motho re tlotla re motswara ne ke la ka ditse hore ke iphuthulle nna le mo mame di re tsebe kana ko yeo FS ene le tulo ye jwang batho ba ne ba phela FS ba ne ba le jwang empa temana ya bonere
1: empa ke na le seo ke senyatsang ho wena
0: yeah
1: empa ke na le seo ke senyatsang ho wena
0: Ntate Motau
1: ke o bana la hlile le rato la ha o la pile
0: Ntate Motau putao ya FS le ngolo ha le fitla le re ha ba ke ne ke le motho wa molao ha ke tsebo rena e be ntate makwele o kae advocate machavu kae ba ne ba tlobua ka lentswele na indictment
1: au suga
0: e ya mputeho nya FS ke a di bona dintho hona le ntho e ke nyatsa ke bona ntho o dulang ho yona hona le ntho e ke nyatsa
1: palama
0: se ba hona le mangolo a thuto a phahameng hona le ntho e ke nyatsa
1: palama
0: se ba wa se ba hala empa hona le ntho ntate Motaunga ah muruti maine ya
1: palama
0: Ntate Motau taba yena ya tlang putheong ya FS momamedi modimo a ka re thusa re tlo tshwara putheo tsena tse supileng kaofela tsatsi le leng empa indictment e tla putheong ena dutse hantle o apere hantle o bina difela
2: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E ho fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Etsa FS. Jwale re phopholetsa FS ke ka o kileng ka tshwara morethetho karako a kare ke khame morethetho ona tlasa ntswe la moruti maine le ntswe laka hore maine a khore o mutlwe hantle ha beya ditaba tsena re phopholetsa FS re matha FS jwale mofokeng palama re tsamaye ngwana chiefi
0: ntate Motau le ngolo le yang kerekeng ena ya FS ona le ntweke nyatsa
1: oh man
0: ke di bone di ntho hape ke a tseba hore ona le sebete ke makgabane ya teng empa ona le ntweke nyatsa
1: le ntweke
0: ntweke nyatsa ho wena
1: yo
0: la sile le rato la kgale
1: hey
0: le rato la pili la sile First love o la file le rato la pele ntate Motaung re utlwile hore na lentswe la Modimo le rena e fang kgeding ya Mateo le rato le se le tapile ka baka la ngatafalo ya bokgopo phutheo ya FS la file le rato la kgale ntate Motaung batho ba ba lahla le rato la kgale rato la pele o bona dintho tse etsahalang ho bona ha ba batlo bona batho ba bang ba tswela pele e ka ka letsatsi lena ba kabe ba le ouna kapa e le thepa ya bona le tshabela bona ba le bang fela ketlele ya dintho tse molemo e ka re molomo wa yona o ka sheba ho bona fela ho ba ba bang dintho tse ntle ha di ba tshwanele o tsebe lerato ha le tapa ha o bue ntate Motaunga o mohlomong ka mehopolo e shebile mpele kapa mehopolo ya tswelo pele le bokamoso o rera dihlong tsa batho o dula o shebile na ho etsahala eng ka mathoko lerato la nnete ha le tapa lerato la pele ha le tapa ntate Motau ntho e motho ena e batlang o batla dikodi tse leng hodima batho o batla dipha le diphoso
1: aleluya
0: bona yena a ntsana le tsona ntate Motau o itse motho
1: bua mai
0: ka siungena yo marandranga matlafaditswe
3: o
0: mpho we tsala mona jalo bo we phe ba nna le mogwa wa o phe
1: ah maine
0: ke be di samarandrang o nke ntwe mane we nke we bope ba sa tsebe ba tlana hana ke nne
1: athi article sha
0: athike le shano ke phe weng Hai kamona setse tsidi kanaka.
1: Hai maile.
0: Hai batsebe ya hao le mahlwa hao. Ntate botao nga snap olo ya sheba ka li hlole petaitseng. Ya o mamela ka tsebe petaitseng. O kana hana ke yona. Hona le batho ba mo sebetsi wa bona. E le mo senya lo le matsa batho ba bang. Monna re yang ho yena ke yena.
1: Tsama maile.
0: Le biso la hai ke Daniel.
1: Tsama maile monna tsama.
0: Ntate motaung wa tseba ke ne ntse re mo sheba le mo mamedi ka kgaolo ya botshelela empaneng go na le mo ke batlang re mo late mpa pele re ya teng mo mamedi nna le wena ga re dumelelane ka lentswe la modimo gore le na le maatla o sebetsa mme o seng a ka jeno ga e ka ba le tobane le wena o tsebe gore modimo o bua le bophelwa ba gago le nana o lena le tlile ntate motaung e le gore nna le momamedi re tle re tseba o fumana bophelo bo botlha ka morena jesu kreste re se re le bukeng ya daniele lephepe ntate motaung ke makgolo a supileng makgolo a supileng a nang le metso e lesome le metsweng medi
1: daniele
0: 712
1: re ya o daniele kwa
0: Kaulo ke a botselela. Kaulo ke a botselela. Daniele o sale le fatseng le seng la habo. Daniele o hapue. O nkuwe karolo ye nngwe ya setšhaba. E nkuwe e hapue. Ntate motao mona maleng teng. Momamedi ke kopa re shebe. Ga se torotswaneng. Ga se lefatseng la habo. Empa kaulo ya botselela temana ya pele re.
1: Daniel.
0: Daniel chapter 6 re qala temaneng ya pele e re Dairus.
1: Dair ntshwarele maine. Dairus a rata ho bea musong marenana a le kgolo le nan le mashome a mabedi. A di swang ke mahosana a mararo a Daniel e neng e le engwe ya ona. Eleng ao marenana a tlang wikarabela ho ona morena atle a seke a senyehelwa ke leto
0: ntate motang we rata joang o thola phahamiso le fatseng le seng la heno
1: bathung
0: o fumana promotion morena a hopola hore o tshwanetse a phahamise a behe marenana a lekgolo le nang le mashome a mabedi a tlang ho diswa ke mahosana a mararo ao Daniele e ne e le e mong wa bao ba bararo hantle ofisi ya hae hodimo empa o lefatsheng le seng la habo ofisi ya hae e phahame ntate motaong empa ha Jerusalema ha naheng ya habo ha nyollwa jwalo Hey, atintena ya dula batho ba bangantle.
1: O nyolla a tswa di plasi. Daniel a tswa di.
0: Ah!
1: A tswa di plasi nkwana.
0: Ndate motao a phamiswa sa tswa fihla.
1: A fihla fe batong.
0: A nyolla ka ba kalantwene le ho. She ba temana ya boraro ere. Haile Daniel.
1: Haile Daniel a phakisa feta mahosana mang le marenana mang hobane ana ina le moya o phahamilenga me morena hopola ho meu tima muso ka ofela
0: ntate motao ha se ena e batlile ngwe ne uwe ke motho
1: promotion e kana kana
0: ntate motao phami so yena ke le tsola modimo ha se ena ikupile na ko tseni re na lo tseki swa ntere sa ikopanga na ko tseni re na lo shapela ntele hodimo le ibe ile mhudima rona ha ke ai kupa ntate o meile yo ntate motao ha una mokilena ka khuma makare ntate ne
1: ha
0: ne mo ka media renang o tseba seo ke se hlokang modimo a neha Daniel ntate motao a mo phahamisa
1: ke
0: le ha ikopa o na le mo mamedi ya long mo rutima ine ntate motao ke chapelo a tsebetso ke chapelo a mahlahla ke chapelo a mafolofolo ke chapelo a sehlaho ma ntwana ha ke a ikopa e popeletswe le nna le hanka ka tloa femeng ena ka ya femeng e nngwe ntwana in salam rao it's a malinna ntate motao hona le mo mamedi ya long ya re ke chapelwa ntho yeo ke sa ikopa modimphile modimo nneile jale ke tla reng bakeng leo ga legodimo le nthatile ke tla etsa jwang ntwena ga ke etse ga ke nagane ke nna ntwena ke bophelo ba ka bo alang ga ke tsebe na re tshwanetse re potele ka lapologwaba go na le moo ke lakatsang re eteng go na le momamedi a kokene lephepeng la rona sefatlhogo gore bolelele wena maeba a tsokisitswe keng wena bohloko bo pelong ya gago ke bohloko bo tswang kang jate motaong ga ke tseba ga e ka ba re ya potela ke phame
1: morutimaine
0: jate motao
1: ke utlwa pine ene re ruri mo wampiletsang te
0: ke a dumela
1: a maina man
0: ke a molate
1: a man maine
0: wena o shebile tsele ke tsamayang ka yona a tsheya o tsebe ke tsamaya mo obane ke ditsing
1: a suka
0: ke a dumela
1: a
0: ke a molate
1: a man
0: ntate motaong ga a tsebe o bitsa mo mo ga o kekeng wa kgona o boloka
1: kakade
0: mpa gotlhe mo wa o bitsetsang teng momamedi le ga ba ka ba lakatsa go o tlosa ga gona mokgwa wa gore ba o tlose gobane o tsamaya godima taelo ntate motaong jale re ya utlwa morena o batla o sutumeletsa Daniel boemong bo wa tla tshwara mmuso temana ya bone ka ntho eo Daniele a sa e kopang ntho eo Daniele legodimo le mo fileng yona tate motaong bula mogana go na le momamedi ya nang le seoko o batla o bohla lenaneo la makgolo ka shapua a re morutimaine ntate motaong ka phela gampe gatwe dintho tseo ke di rekileng ke na le noa e ke e beileng ka tlong nna ke tshwanetse ke dule ke le mofutsana ga dintho di etsagala ke meriana ke fa ke le mofutsana ga o ne a tlang katlego ya ka ga e ba robatse ntate motaong

0: na le marena
1: e ke
0: ba dutsi ka hloya monna le mo
1: ba kopana
0: ba kopana bana le di hlotse ngata bona
1: tsa kopana di clever tsa bopa ntwe di bopa
0: hloile mo ya ba soki sabutsi
1: ausu
0: hloile mo ya taya di hlotse marena na le mahotsa
1: kakata
0: ya ba shapa ka tleho ya ba pshata pahami
1: yo we
0: ntate motao bana bana le ha ba nwa miriana ya khatello ya maikutlo ke ka baka la dipelo tse mpetse bana le tsona utlwa hudutsi ka lebitso la Daniele ba batla tsela ya o mo para ka molato empa semelo sa hae sa mothusa o ba no sona ntwene ba ka ba ifumana hona le batho ba jwang ntate motao ha re tloelena Baba ba mathela ho morena bo maluma a fodi sa morena ntate ke le mong ngwai sengwa ya morena ko ba mathela ba re ntate ha o ke ho yetse ho latela wena temana ya le show sheba temana le show
1: mo mama di re temaneng ya le show me joale me temana le show me Daniele ha o tla ho ba molao o o ngodilwe a ikela tlunya haye me defense teretsantlo e ka ho imu ya hae ha di bulehetse nqa Jerusalem a khumama ka mangwele hararo ka letsatsi a rapela a boka modimo wa hae
0: hey
1: yo
0: ntate motao de mame na ire khawana le nako ya ho arabana le batho
1: yes
0: energy ya ha ti maine o yaka
1: ha
0: o hana le batho
1: ya
0: ba ba tlangwe ye level eng ya bona ya dikolobe mo sretse selente a ko boloke di konkosre tsa ha Daniele o tlata ba ena ha tshwanetse a kene social media a bua di ntotse ba fetula Daniele re ha ke na nako ya o arabana le batho ba se leveleng ya
1: haleluya
0: ha ke na moya
1: haleluya
0: ke tshwanetseng ho ba fa ona
1: haleluya
0: ke na airtime kapa data ke tlo ba pala ka yona a ke na kareng ya ha ya rapela mo mamedi o senya ka jeno le ha o ka bana le ditlaselo le ha o ka bana le mitsu le marumo tse tlang di utlobile ke na phaposing ya hao rapela tsapa modimo ntate motao ha re qala le wena o itse re phela tsinyo re bale yang ho modimo
1: ai ma
0: pa re bona Daniele yena ha di tlase o kena ka morenda te motao ke ntse ke le moruti wa mosoro
1: ai
0: ya bua mantsu ya reng ha bo boi ha o lu
1: yo yes
0: ha bo mohale o jwa ka mami
1: kakate
0: ke kena ka moreng ya ka ke rapela ke tsebe na mo mamedi Rofumana limpopo ulo kai kanaba o polokwane e kanaba o sechego e kanaba o tlase mona bela bela ke na kamorenya ha o rapene skaba wa arabisa le bona la o ka wa u tlaba bua ka wena ha o hloka ha no ru bua le bona Daniel o ke na papusi ya hai o rapela tate mo down se tlhare sa rona matla rona a dutse o tshepe modimo go dule mangwele gore re rapele re phamise lebitso la hae tate mo down ho na le ntho re sa e bonang ke mo mamedi ke

0: foka.
1: Hallelujah.
0: Dumela o seng hona. Gore hona le mangelo ye muruti maine. Ya mahantle ntate botang hona le momamedi. Ya lwane lwang ke modimo.
1: Hona jwale, hona jwale.
0: Ke santsane ke ya bona mangelo ye. Lentsula modimo le itsele la rapela ba mosaba.
1: Oh yeah.
0: Momamedi modimo ka bo yena ba ha.
1: Oh yeah.
0: Rana Jesu ka bo yena ba ha. Wa o lwane. Re bua nnete na no lena. Hloya ha ba ne ba e batla fatshe mpa modimo a hana. Ba ne ba batla mamati a tshebetso a kwalehe modimo a hana ka bophelo ba hao. Ntate motho o sheba Daniel. Kgaolo ke ya pele. Temana ya borobedi. Verse 8.
1: Jwale.
0: Daniel.
1: A rera pelong ya hae gore a keke a itshilafatsa ka dijo tse hlabosang tsa morena le ha e le ka veine e nwang ke yena.
0: Ntate motho.
1: Mme a kopa ho hlogo ya matona gore a leswe gore a se ke a itshela ka ditshila.
0: Ntate motho, Daniele wa itseba. Daniele ha a toloke ke maemo.
1: Wa itseba
0: ha ba fitla ntate motaung ha ba fitla papeletsa halang ho soyetswa mokete. Daniela ha ke kene dintho tseo ke sa ditsebe
1: a ke dikene
0: ntho tseo ya tse ya ntate motaung ya tse rintsa dintho tse re thusa
1: maine
0: ke o ska wa fumana hala hohle mo bitswang teng o ska thola hala hohle mo le tsola ha o le khomane
1: ai ma
0: e puthe le ha o ka tshike mo kitwa o tla le veini te
1: le vei
0: mona ntate motho ha ke buika mona ho no tlonwa
1: ho no tlonwa
0: bana ka hopola mofua ho no no wa strong ho no tlonwa strong mona
1: whisky le ka mra whisky mona
0: ha ntate motho
1: ho no hobe
0: le kwa ba ile le kwa ba o di malokwe
1: a o suka
0: Daniel ha kiken shebate mana ya shumele na le metsusu pile verse 17 ba e se buare ba hlanka ba bane ba o mudimo ba hlanka ba bane ba o mudimo wa ba fatse bo di kutlisiso ya mangolo ka ofela le ya bohlale bohle hape Daniel
1: hey
0: abali kutlisiso
1: ya di pono tsohle
0: bona na gaolo nya botshelela ba lwana le motho a jwa
1: jo jo jo jo jo
0: motho ya nang le neo motho ya o le godimo le mofu parisitse
1: hey maine
0: o lwana le motho yao a le fatshe mona o tlile go phamisa boholo ba modimo o lwana le ene o re ka ba modimo a ka thola ntate ka lebitso la morena Jesu
1: ah
0: ke utlwile o bua le moshe ore ke bone ke bontsi sitse
1: amen
0: ke utlwile o meketsa le o hweletsa bana ba Israel
1: tsame
0: ke theohile ho bana molela ntate re a rapela le bohle ba leng hole le mohau wa hao hore ka morena Jesu ba boyelane le wena re thuse re o tshepe maemong ohle re rapela hona jwale ka lebitso la morena Jesu Kriste amen
1: Muruti maine harelebowe mejwalo ka ucho re fe morena sebaka
0: a itse mosebetsi
1: ah maine jwale Daniele wa munka ka tsela ye ntsha jwale
0: ntate motho
1: wa munka ka tsela ye ntsha jwale wa tsama ka lefting ka mane wa tsama ka mane jwale wa hlakutisa le lebala le
0: a tseki swan tremo di mamu fileng yona gore a tseki swa mpho ya le godimo
1: bana ba kopana ba sa tsebe hore ba lwana le mang
0: ha du lwa di kopano e bile di tshwarelwa kae kae ba sa tsebe na ba lwana le mang mo mame di tshepa modimo ha ba tsebe na ba lwana le mang
1: ha ba tsebe
0: o ngwana modimo ndate mata
1: amen and amen o ngwana modimo ere ko bolelle mo mamedi ngwana modimo tloela gore o betla se gatellwe kana tloela ha batsebo rena ba lwana le mang bona e ba lwana ba kopana ba tshwara dikopano ba ngollana ba whatsappana ba itsaeng empa bothate ha ba tsebe hore na ba lwana le mang ha ba tsebe me modimo a ka tloela Daniele ha ka motloela ngwila ba le yena o Daniele le wena ka jeno o Daniele ka jeno o mma Daniele ka jeno khaitse di aka ba tsi borena ba lwana le mang ba utlwa ausi wa utlwa mme wa utlwa mme wa utlwa ausi wa utlwa ragadi wa utlwa mmangwane ha ba tsi borena ba lwana le mang ntate we ha ba tsi bor ba lwana le mang a u buti ntate mholo rangwana ha ba tsi be batho ba nore ba lwana le mang ba tloele ba ditshware dikopano ba tloele ba kopane ba tloele ba romellane melaetsa o seng ba romellane melaetsa mantsibuya ba romellane melaetsa bosiwi mpa ona le ntwe ba sa itsebeng hore na ba lwana le mang ba lwana le Daniele ba lwana le mma Daniele ha ba tsebe ere ko fetsebeletswa bosimo ona modimo a wetse hantle modimo a opate ke a leboha ngwaneso ka lengolo leno la 1998 leo ka jeno moramaina leng a lenka a le kenya bukeng ya dibuka a le toloka ke a leboha kgotso.

0: Mumamedi re kopana ho seng hona le morena wa Syria ya bitswang ka lebitso la Ben-Hadad. Ben-Hadad e ne le tlwaelo ya hae ho futuhela ditjhaba tse ding. Re kopana le Ben-Hadad hoseng hona a futuhela setjhaba sa Samaria, setjhaba se leng pusong ya morena Akabe. Morena Ben-Hadad o phallela Akabe, morena wa Samaria. Ha fihla ho Akabe, o romella manqosa a mo tsebisang hore ho tloha hona jwale silivera ya Akabe le kgauta ya Akabe le basadi le bana ba batle e tla ba ba hae. Mme morena Ben-Hadad o bua sena a tlisa ntwa motseng wa Samaria. Dumela re hlome mantswe a reng Modimo wa bona ke wa dithaba. Mumamedi wa lesedi, Ben-Hadad o romella mabotho a hae ba fihla ho Akabe. Morena Ben-Hadad o tla ho Akabe e le motsheare, o tla ka mabotho a mangata ho feta Akabe. Hopola mabotho a Syria, ke batho ba neng ba tseba ntwa. Hopola mabotho a Siri, ke batho ba neng ba ithutile ho lwana haholo. Mme ha ba futuha, ba futuhela motse wa Samaria, morena Akabe ha itsheba a sheba mabotho wa hae a Samaria, o thola e le batho ba fokolang haholo, o thola e le batho ba kekeng ba kgona ho lwantshana le mabotho a Syria. Morena Akabe ha sheba dihlomo tsa hae tsa ntwa, o bona e le dihlomo tse sa lokelang ho kena ntweng le sehlopha sena sa Syria se laolwang ke Ben-Hadad. Morena Akabe, morena wa Samaria, o kena tsietsing, o kena kgathatsong. modimo wa bona ke modimo wa ditaba ke ka hona ba re hlutsi morena ben hadade urmella mangosa Assyria ho sibisa akabe hore tseba naha ya hao e se e le diatleng tsa ka morena ben hadade urumella mangosa Assyria ha ba fihla ho akabe ba mo tsebisa hore le basadi le bana ba se ba le diatleng tsa rona morena akabe utlwa lentswe la modimo le tla ka mohlanka ba moprista ore ho ena a ka be o iphe matla modimo wa rona o tla ba haufi le wena modimo wa hao o tla o hlolela matsong a basiria modimo wa hao o tla o namolela matsohong a ben hadade be momamedi morena akabe o tswela ntle le setlhopha sa gae ba kena ntweng ba futuile ba iphile maatla ba hlasela ben hadade le setlhopha sa Assyria ben hadade ha tswela kantle o ya tsebiswa gore akabe o futuile e momamedi ben hadade o roma botho wa gae ga re ba kgatlhanyetseng ba sa le dithabeng re ba lwantshe re nto ba hlola tlong ga re ba fuduheleng ba sa le dithabeng re nto gapa naga ya bona le bana ba bona le basadi ba bona ke ben hadade o bua le batlhanka ba gae o romelela masole a naga ya Assyria ho masamaria tlohong ga re ba futuheleng momamedi ntwa e ya lwana ntwa ga e lwana akabe le masiria akabe le setšhaba sa gae sa Samaria ba hlola ntwa ba hlola ntwa yeo ben hadade a na ba thibella ka yona hopola gore hadade o nyalo sa thaba o batla o ba thibella hodima thaba akabe o hlola hadade le setšhaba sa gae sa Assyria ga ntwa e fetse ga ben hadade a se a hlotswe ga se
1: ba theohetse naheng ya bona ya Syria ba ya qoqa ka ntwa ena entwa ena re hlotse jwang ho tlile jwang re hlolehe ho hapa ntwa ena ho ba re bangata ho feta ma-Samaria ho ba re bangata ho feta mabotho a kabe re hloleile jwang
0: banna ba Syria batla ho Ben-Hadadi ba re morena ba re hlotse banna ba Samaria banna ba Akabe hobane Modimo wa bona ke wa dithaba ke ka ho ba re hlotse hoba ntwa ya rona le bona e ne e le dithabeng ba re hlotse hobane Modimo wa bona ke wa dithaba mme ha ba le dithabeng ba na le matla morena re hloleile le ha re le bangata ho ba feta le ha re le bangata kgahlano le bona le ha hlomo sa rona sa ntwa ke fete sa bona empa hopola morena Modimo wa bona ke wa dithaba ke ka hona ba re hlotseng ha re ka ba hulela le hwatateng re ka ba hlola
2: Mumamedi
0: banna ba Syria ha ba utlwisisi hore Akabe ha itsamaisi banna ba Syria ha ba utlwisisi hore Akabe matla a hae ho na le matholang teng ho Modimo ya phelang ba ba hulela le ho atateng Akabe a nna ba hlola le a se ba le le ho atateng Ben-Hadadi a nna hloleha le mabotho a hae a Syria Momamedi e re tshebeletso hoseng hona sera sa hao dintwa tsa hao seo di lwanang ha se tsebe ha se hloleha se re Modimo wa hao ke wa dithaba le ba ka o hulela le ho atateng o tla nne o hlole hobane Modimo wa hao ke wa hohle ha se Modimo wa dithaba ha se Modimo wa mahwatata empa ke Modimo wa hohle
2: a re nke se fela ka IPC ha ba re o mohau wa Modimo.

0: loketse gona jwa le ke nako engwe hape ne re bua ka yona ya ena ya mabollo ha hore bana bana bankane jwa le mang uitsitse ngwana man le bollong le lapa le satsedi re ka etsa eng rona jwa lokatse tshaba ke le ntitsetseng batho ba batle ka boitshwaro bona bo hlephileng bo le ntem marketing nga rona abathu ba batsho ke a setsa ngwana mothemotsu mo ke a setsa ngwana mothemotsu mo re ka etsa eng Ntitsetse momamedi nomoro mahala ke 086-000-3084 buitswaro bo hlephileng hakana kana makeishini nga rona nana fela ntate anke ngwana wa le motse tharo a ile yena thaveneng jwa le botaweng botaweng manyolonyolonga botaweng anke ngwana wa le motse tharo a tsamaye a ye moo wa fihla dule le yena jwaleng o ka ngolla hape kapa romela molaetsa nomorong ya 079-758-5066 079-758-5066 re ka etsa eng batho ba batsho e batho ba batsho re na le mathata makeišeneng tšhaba se setsho re na le mathata makeišeneng batho ba batsho re na le mathata makeišeneng a rona onse swartmanse ei onse probleme re na le mathata make boitshwaro kore bona bo hlephileng re ka etsa eng rona jwalo ka batho ba bagolo go thusa mmo le bona batšha bana re ka etsang go lokisa bothata bo momamedi o moyeng o le sedi FM dumela dumela ntate
1: wa le tsapa di tema ka ra thaba ntse zone 4
0: yeah tsepo
1: ntate tso ntho e nngwe fela ha fela nna tsepo ka bua le letswalo laka ka ba le letswalo go di ntse tso se ke di tsa ke na ntate yeo mo ntwe ka ba sa yetsa
0: ma impa tsapa o buile batho ke bana ba buile matswalo a bona o ka etsa eng wena mo location la ha mo gore o bona gore go ba le khutso go ba le khotso locationing le molao o ba teng le case o ka etsa eng wena jwalo ka tsepo
1: ya ditse ke go bua ha le mabane di siki bone ba tshanda ke thuso mona khoneng ya gona ba le bangata mo dilikile go le ba dedi ba bagago ke ba botsa gona hantle ntle le go etsa hala mmo se ke le mona zone 3 e le ba tsa fela ba ba nyanda ke thuso ba tsiba le di baby tsena tsa bona di suka bo 8 ke le dilo go le ba dedi ba bagago ke ba botsa gona motho a dikana ke a gana o kae ha le mo le ke ke strateng ho a dentsi wa mo ka bua bua le ba dedi ba bagago ke ra go le khukeleng ha e hleng ene le kwani e se ke le nye ya zone 3 e le hampe go feta dibese go feta dikoloi mo ntate thuso
0: ha o bile le bona moshane so ke le boa mo mamedi re mathateng mme ha re ke ke ra bua dintho tsena tsatsileleng o tla lla mo mamedi go tla lla wena wena ya shebelang dintho fela tsatsileleng go tla lla wena ya shebe ba thuba rona makeshin ha tsa bo kena ha ha anke a utswe mono ha o gone ona jwa le re o hlatswe wa shino ske wa tloa mo ha o anele wa shine mang o tla kena anke wa shine eno ya ha o ka ofela anke wa shine eno ya ha o ka ofela gore motho ha na le letswalo ana le letswalo bona ntate kino ona sna letswalo la nka ngwana wa le motse tharo a ile yena jwaleng thaveneng re etsa imba thong re etsa eng mo mama di dumela khotso
2: kawe
0: mo mama di o moyeng hona jwa le khotso
2: ndade mtaung khotso le mo ifo khawane
0: ndade
2: ndade mtaung o botsitse botsa ya bohlokwa ke ndade se bo fika nthaka lentle o botsitse botsa ya bohlokwa hore na runa gore nthena o lahlela hore na ndade mtaung o re fa ke tla hore na runa ba thore ka etsa ntaba ka ke ndade mtaung dikereke ha di ha semolaetsa ntsha bo be ke ndade mtaung ke hona di thabene mmona ho kobe le di advert tsena se bontshang hore tlhekefetso ga ya loka ntate motaung ke utlwile botlhoko ga ke utlwile ntate mong a lla a tlhalosa gore ngwana ga e utsiwe le sebapadi sa bolo se nkuweng se patiweng kae rona re le batho ntate motaung ke rona re tlamele re nke boikarabelo ba dintho tseo wa tlhokega gore ntate motaung gore le bontate re eme ka maoto nagana utswe ngwana a monyenyana o mo beya kae batswadi ba ba mmatla ba sa tholagala
0: ntatewe rona mme ntho ena wena mokgotsi ya ka ga re seke ra tshaba o bua nna le wena

0: bothata bo bokana ba boitshwaro bo hlephileng bo swabisa bo go rona makeišeneng tšhaba tsa rantsho re ga setsa motho e motsho mone
1: ntate mtao mobile ntlha botlhoko ga o ka ba šaisa wa re bana ba mmala o itseng ga ba itse se itseng o phoso e le ntho e tlamehileng nthona e go runa batho ba batsho bo bua nnete fela ke mtao ke ba bona legoa go ntse le lelale re kapo letsamale ntate mtao ka bokhutshwanyane motsotsonyana fela go na le legoa le neng le ke letsebang ne le nka bana ba gae a fitlha eme thabeneng a fitlha re bone batho ba batsho rena ba etsang ngwana ga o ka ipona o le mo go sane o fedile ka wena jalo runa bontate mtao ke runa ntate mtao ke runa re tlamehile re ena ka maoto re le bontate re tshietse bomme re thile nthona jalo ka gotholo go botlhoko ntate mtao gore go utswiwe sebapadi sa bolo se gae jekoe se iswa kae-kae ngwana a utswiwe bana bana ba tsamaye ba ya dithabeleng
0: ntate a nke ngwana wa lemo tse tharo wa ngwanana a e le yena thabene ka lo tawa
1: ntate mtao le renyo ra e leboga ntse e fetisa melaetsa ena gobane runa nako nngwe ga re kgone go e fetisa ntle mpa renyo le yona e re fa maatla gore jalo ka bontate re eme ka maoto ntate mtao le ntho ene ya men's conference re tlamehile re tsebise bontate le dikereke di nke karolo ntate mtao ke lebole sebata kgotsa
0: thank you ntate dikereke e tsa mosebetsi wa lona dikereke a di etse mosebetsi dikereke a di etse mosebetsi re ke ke ra kgona go phela ka tsela e ka reng ena ka jeno makeišeng a rona bana ga ba sa bona batho bao ba ka wa tseba ba ka shebang o bona gore na le batho ba badileng ga ba badile ba ya tswa makeišeneng di a tswa di-doctor makeišeneng di a tswa diagente makeišeneng ba dula toropong ba tshaba o dula lekeišeneng ga re bue nnete ba tswa makeišeneng ba ya tswa ba ile go dula toropong ga the ne re tla bua re re sheba mane bana ba le ba mane ke di-doctor ba le bararo ke bo doctor nyeonyeo ke bo doctor nyeonyeo ke doctor eng go na le malapa ma moo bana ba bona e leng di-doctor ba le bane kapa ba le batlhano empa bana bao ga ba sa leyo makeišeneng ba dula ditoropong jalo ka ntate a bua rona mona re kopana le ona magoa ba nka bana ba bona ba ba isa a fitlha dule le ena ngwana yo ngwanana a re dula a re wa mmona mme eno ya leng teng mona ka jeno ke gynecologist ke doctor e shebanang le basadi wena o batla o etsang ngwana ka ke eno a dula le ena fatshe o mmotse ba nke ngwana ba re eno a hekwa environment ena a ko dule le ena eno o specialize ka environment dulale rona bana ba rona makeišene ba bua le bo mama batho ba kgonang go tswelelang ba tswa makeišeneng gobane ba tshaba go sane ba tlaselwa di-doctor di a bolawa makeišeneng go na le doctor e leng a bolawa Dobsonville go na le doctor e leng a bolawa ka Pretoria ba kenelwa ba bolawe makeišeneng a rona hikom gobaneng mo mamedi mo yeng kgotso
2: What's on that? Re lwana re tiile ke le mo kerekeng ya United Reform Church re dula re jwentsha bana le gagologolo le a re baballa molao wa kereke empa ntho e nkutlwisang bohloko kore motho a utswe ngwana kapa utswe sebapadi sa bolo a se kicknepe ga tsebe o digile moruo wa South Africa
0: ntate taba ye e le buang ka yona ye ke a utlwa le mamela ntate o buile ka tabena ke kopa gore ke ke lo batla taba ena ke utlwisisa rona go e tsagetseng ka sebapadi seno se utlwisa ke kopa tshwarelo gagolo ntate thuso motaung ga ka e utlwa tabena ga ka e tseba ke kopa tshwarelo gona mme ke tla kopa gore le ke le e tshwareganyane ntate motaung a e batla e fumane a tlwa mono nka ke ke kao ke tlholang le o kena go yona gobane ka bomadimabe ntate wa ka ga ke yaka ka e utlwa ke kopana
2: ke utlwile ntate thuso seng ke motho a mamelang lesedi ke motho a mamelang ditaba ya bantho ba nkutlwisitse ha bohloko hampe ntate Thuso.
0: Pepi Pepi ngwaneso ke tlae batla ke tare le bona bana beso ditabe mona ba ke ba mphe ke fumane ditaba tseno ka botlalo di be te ka letsong lena laka ke a leboa moshaneso Jobetina ke leboa holo ka mona ka Jobetina momamedi re etsa eng makeišeneng a rona re etsang rona bathong ka boitshwaro bo bo kana kana kana kana kana bo hlephileng makeišeneng ke ha o re hep batho ba nwele o fumana mona bo social media ba hlahise bo ntate ba ka bang 12-15 ba tauwe tawanyane ya maoba le maobane ba bile ba robetse maoto a tlole ya go phama tlhoo ditlhole ya go phama ye ke eng makeišeneng a rona ke eng re etsa eng bathong re etsa eng ntate o dumelelana le motswalelwa ka e leng a bua gore dikereke le tsona tshwantse di kene ke lesedi FM moyeng a kgotso
3: ke Thuso
0: ntate
3: ke ntate Rapholo
0: e ya Rapholo
3: ka mokgwa ke swabileng ka teng ka motho montsho ke swabile ke dula Modlakeng ke dula strata kwa sebitsane Sekgosana Sekgosana sena ke strata se senyanenyana mara sona go ne le dikolo tse 4 mo kaufi le Sekgosana le kereke ya church le shopo tse pedi ba dumeletse leburu ketsa ka leburu ba mo dumeletse a tswa koo a tlo o rekisa motekwane o rekisa motekwane mo pele ha shopo go na le shopo moo shopo ena editse motekwane
0: mamela ntate go bantre mamela mogotsi ke utlwa gantle o kwatile ke o mametse ke ke utlwa o kwatile pelo ya o ya chesa fela ha re le radiong re leka gore re tle re bue ditaba gantle obane radio e na le melao ya yona jwale ka tselo ore go na le monna mono wa lekgowa a rekisetsang bana matekwane le batho ba bagolo ba ya tsamaya mo ba lo reka matekwane
3: go yalo ene nna ke yo mongwe wa strata se o motona ke boile o bua le di-councelara gore ga ke le mpolelelene gore licence ena e tlile fana ya go rekisa motekwane mo pele ga bana e tlile yane le ka jekwa ke se ke kry-e karabo
0: o itse ko o kae mo ntate wa ka
3: ke Mohlakeni Sekgosana street
0: Mohlakeni
3: gona ne wa ke bua sona ke mo Limpopo ke tle ka leso
0: Mohlakeng e re ke ngwe lefatshe ke a le bontate sebetsa gantle mo Mohlakeng mono jwalo ka bile o ile ka lefube ka o ka sebetsa ntle ntate ore o butsitse a botsa ba a botsa le o le councelor bana motho yono o fumana jwang yeno e mosuo eno gore a tle ka lekeišeneng ka gara Mohlakeng a tlo o rekisa matekwane ke ntate wa botsa ke se botswang ke ntate o lefung gona jwale a re ke strata sa Sekgosana mo mamedi re a di dumelela dintho metseng ya rona a re a dumelela manyala re a dumelela manyala metseng ya rona o keke wa bona le ka ba social media ba hlahisitse motho ba re enwa ga ke ena a fepang bana ba rona di-drugs eng gobane ke kotsi fela ba tshaba mona ba tshaba bana bona ba jwang bana mamina a tswa fela ba bona bana ba rona ba jwang diterateng mo ga o ba bona ba dikobo ba ikwetse ka dikobo ditlhong motsheare ga o ba bona o ka baleya ga o kopana le bona go jwang makeišena re shebeng go jwang ditoropong dikgoneng tsa ditoropo re shebeng go jwang bana ba tsuba eng bana ba ja eng keng re sitwa keng go thiba ntho e rona ka borona ndate ke yona walla ndate o buile le ka dikereke o na le bo ntate ke bana ba buile ka dikereke ba dikereke bathong dikereke di etsa eng

0: re ma benkele eng hona tswale re le bohle a o si ngwana se khobela e re tshware ma benkele
1: e bang nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoleseng o lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: sebata ko mametse ke ka mona ka Frankfurt jo wa bua taba e bohloko jwa ntaba e thata wena sebata la o ka role ka o thiba bothata bona ba dithetefatse o ka bolawa le o bolawa o ka shwa ndate o ka bolawa nna ke ka a Frankfurt ke molaetsa ko fumanang mona ho WhatsApp ya lesedi FM hona jwale mo mamedi o ka ntetsetsa a ntetsetse location la ha mo o bua le nna Erikbone wena ntate o jwale o walla ka taba ya hore ke o thuse ka ntho itseng lekgwalo le lekile mosebetsing re bua taba ya rona ya makeišeneng gona jwale rona re ka etsang e makeišeneng gona jwale ha o mametse ditaba tsa makeišeneng ke a le bulela mpoleleng go etsaetseng makeišeneng a lona baking e o ka utlwa ba o jotswa re ntate moteng wa tswa go bolaue motho kaekae watswa stupo kaekae maponisa fumane eng kaekae go etsaetse maponisa kwana a teng mona ntate ba tlo phutha mammango sa bolaile utlwile mme a neng a bua ka ngwana 21 years a ileng a hlajwa ka thipa ya ba e sale ya thotse o fitlhela bile a tlhokagala 21 years 21 e nneng 20 dumela
2: Maphelo ntate thuso
0: re a phela ntate khotso
2: danki ntate thuso o bua le ntate Vos Maduna ka mona ka no post press maboloka
0: e ya
2: ntate thuso mohlomo ho se ke ene mora ha nako ha nyane ya ke 732
0: ke nan ntate
2: hey taba ena ntate thuso e bohloko ho lo ya ngwana yang wana ntate thuso ke kipe ya kapo ke nahanela ngwana o kwa 3 years ntate thuso hona le tulo ya entertainer bana e teng ntate thuso hona le tulo ya batho ba golo ba ithabisang ntate thuso ngwana wa monyane o tlusa bohloko ha ho lo ntate thuso mohlomong lo re ha gone ntate thuso ne he ha re lebella ntate thuso ntate thuso
0: re tsa jwang o thiba
2: ke yena ta ke yena ta ntate thuso a skits ntate ka ke yena ta mozo wa ke mbile o ke da bua ro ke le mala go ngondo o ke le mala go muntu o ke le mala go muntu o ke le mala go mphakathi jwale ntate thuso taba ya dikereke e botlhoko ha go kereke ya nnete ke motho he ntate thuso hampe go be le conference ya bontate hle ntho ngwe lengwe qala ka ntate ha o be le di-conference tsa bontate ntate thuso bontate ba rutiwa gore goba ntate ke ee ntate thuso tle gobane ntlhaiyo ntho e tlalang ka mme le modimo o qadile motho ka ntate ntate thuso molao wa fuwa motho wa ntate
0: aibo
2: jale melao e senye ya jwang gobane ga ona mofakatsheng ya molao a sa fuwa molao jale ha o be le di-conference tsa bontate di kereke di tse di conference tsa bontate di motivational speaker tsena go itswe di conference tsa bontate ntate thuso gobane ntate ke hlogo ntate thuso ya ntho tsohle
0: motswalle
2: wa ka e ya ntate
0: o bua ntho e kgolo gagolo nna ke a ipotsa ntate di naheng tse ding e re kenke gona mona Afrika ke tsamaye odimo mane bo Gambia botawa ha bo bongata jwalo ka mona South Africa
2: fish the tshuso
0: ke a gola le ba ileng la re ka bua le bo pitso mosimane ba ile ba coacha bo egepeta ba coacha kae ba ka o jotsa le bo egepeta mane di ba kentseding ha hona montso ho nwa majwala teng rona mona sa ntateng kile ka ya Doha nkile ka ya Doha man ke tswa bo Kuwait man re tsamaile bo Dubai ra feta kwana o dimo kwana ha o fumane botawa bo bokana motho a tawe botawa bana ba tawa eng ke bo me ke bo ntate ke eng botawa bo bokana dithipa tse kana kana ye ke a kontwetse ke mbona batho ba wena motswalle wa ba tlompha le dikereke tsa bona rona dikereke mo ha di tlale mang hai kerekeng makure ntate re tsietsi something tsantsi re etse mo
2: re we tsikile ro leletso ntate thuso ha ona nnete fetanyeo ntate thuso ha re gotleleng modimong ntate waka ha re gotleleng modimong dikereke le zona di tloele go rera prosperity ya motho ha di rere ntshafatso ya motho ntate thuso ha go rediwe ntshafatso ya motho o ska nna wa rera kereke mona o tlile ka thola promotion mona beke tlang ke bo tsamaya ka koloi tse 6 he mona dikereke di lahlile direction le lona ntate thuso ke re ntse re ba tanta to ka rsa tswe le go di mataba ya hao rsa tswe le go di go di mataba ya hao di kereke ha di rere ntshafatso ya motho go bane motho la setswe ke identity ya hae re na setswe ke se bopego
0: sa mamu qetile ntate ntshwarele helamba hallo ntate hallo ah ntshwarele identity direction are hloka direction are hloka direction Lena non la motsiare le buko ha setsane lona la jwale ke nako ke botse potso e reng toro ya Afrika borwa ke feng America o fihla o ba botsa toro bona ba tla o jwetsa toro ya bona China o fihla o botsa toro bona ba tla o fa toro ya bona China ba tla o fa toro mo ba no no ho bua ditabeng ke shebile ditabe mona ho Al Jazeera mona ba bua le ka mo China e busan le fatse ka teng tho engwe le ngwe tswa China ka mo America engwe ngwe re hileng ka teng ho ba ntjwa le tho engwe le ngwe jwale ha o e batla China ba re China ka bo 1948 1949 futsa ne ile hampe empa ka jeno ke yona naha e ruileng ka ofitisisa

0: Na kontsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mme, na o se o fetohetse ho Postbank Black Card?
2: Tjhe, ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card. Hobaneng?
1: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora moo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
2: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
1: Tjhe, mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
2: E hlokang?
1: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
2: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
1: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
3: Ke o taba, e rona jwale ke tle ke nke molaetsa mona wa WhatsApp. Re ne re fete hona teng mo wa Haruko Kwano mona he.
4: Ha tonda tumtaung ke mtsweneng kwaqo datem taung ha re khalemele ha re laole re tshaba se sa laole ha u bone le batho bana ba tswang ka ntle ho naha be re phelang le bona ba re tella ba etsa ntho tse ba di etsang bana rona ka mokone ga hlole ya ho itlompa re etsa dintho tse nyontshang ka pela man le man re sa kgathaletse hore na maemo ke afeng fela jwale e re ha mefuta e mang e re supa e re ha re a nepagala e be re utlwa bohloko
3: ntate o tsho jwalo o qwaqwa mane ke sesotho a setoloke ene re a butlwa bohloko ngwaneso re a butlwa bohloko ha ona motho a kgonang gore kgaleme e ha ona re kore ha re etsa ntho itseng la go ba le bothata re na le bothata bo itseng ga re tlameha gore bothata bono re bolokise re duleng fatshe re bueng la re ipelaetsa re ipelaetse gantle o bejwa amothe motla go bima le ntlo ya tšha gona jwale ntlo ya motho e tšha e fele hona jwale nkare ntitsetse makeišeneng a lona go e tsalaeng gona jwale makeišene ke re bueng ka diketso tsa botlokotsebe makeišene re bueng ka ketso tsa botlokotsebe kore re bueng gona jwale mpolelo o ka motsoetsa gore ee nna mona motseng wa rona gothwe go bolailwe motho kae kae ke mona ke kae ke Rustenburg ke kapa ke kae bathong gopotsang date thuso mo o fumanweng ditopo di latlhetswe pela noka batho ba ba kae 6 kapa 7 ne e batho ba borona ba latlhetswe moo ba bolailwe ba latlhetswe moo mpola bo e tsalama keng nana le ka di-accident nana le dikotsi makeišeneng a rona nana le ka dikotsi makeišeneng rena go e tsalang makeišeneng koloi ya phetowa ka lekeišeneng e jaile e kena jarateng ya motho ku e thula bana ku ga ore lori ke ena se ithutse batho ba bararo ba bane e ba bolaile ntate ore ai ga ona motho a kgonang gore kgaleme ha batho ba re bolelela gore re jwang re utlwa botlhoko ba fitlha bona bana jwalo ntate o tleta o bua ke masotho a setoloko a re ba fitlhile batho ba tswang ka ntle ba etsa seo ba se etsang ba etsa ntho tsa bona ba etsang momame di dumela kgotso eya ntate re a phela ntate
5: ntlha kgolo ke gore ke a dumela go bontate ba buang ka dikereko goba ke ntho tse e leng gale di tswatse rena batho ba dikere ke ntho e neng e leng gale ra kgothaletsa go atamela batho ga re a sheba e re ba bokatsing ba kerekeng and-e ntho ya botlhokwa o ileng wa etsa e tshwanetse re fetsa bogolo re kgone go fitlhelela batho and-e gape ntho e botlhoko e leng teng ga rena molao ntate motao batho ba na ba tinya ba etsa ntho tsena molao ga oo ntate wa ka ga e ne le re molao wa rona o tile thata fetse batho ba ke ba ke ba phisa ka tsele re phelang ka yone
3: molao ntate o lla ka molao ntate o lla ka molao o ikwetse o re molao e mehlano metsotso pele gora ya leshome le metso mmedi ke a tswa go tla balwa ditaba ka mora bona o tla kopana le Veli Mvololo ka lenaneo la re kao fela hei dipapadi mane ae gogobe agolo e moroko empe mo mamedi moroko ya bapala ae moroko ya bapala tloela moroko shapa canada ntlha tse tharo noto canada a ne thole re tu ae ba bapala bashimane ba ba bapala nnae nngwe e bonagalang e tla gantle ke France ei parogai ne ba tshwere mane e ba tshwere parogai ya le bona ae fela ba kenya moshimane ana banka ba beya kwana penal ntlha Mbappe bo Mbappe ba akora bana Mbappe ai le Messi le yena o la ba itshwara hloho ke ifihlile ke vede ba fihlile bashimane ba vede bana ba le babe bashimane ba Afrika tutu ba le babe ba tshwere Argentina ai hona le batho ba mba ba palama hai ai he ho ho re tla bona hore e gepeta e tla bapala jwang le yone e bapetse ka maatla re tla bona gore na e tla bapala jwalo setse egepeta le moroko go setse egepeta bana ba faro ba setse jwale ba faro ke bona ba setseng le bana ba moroko a rona re tswile Ghana le yona e tswile Ghana le yona ba intsitse e otlwa ke Colombia botsotsing bo jwang moo Colombia ke ne ke le bokota mono mongata mono ke rona ke batho ba batsho moo a tshwana le Jamaica ke rona moo ke batho ba batsho moo mo mamedi ko o lakaletsa katlhao le mahlonolo ko o lakaletsa tsotlhe tse ntle tse molemo ebe ka o ka ba letsatsi le monate nnate ya golo mme ke bela ke re go wena he ga re godiseng bana ba rona ka tlhompho ga re ba odiseng ka tlhompho bana ba tlhomphe ba tsebe tlhompho re kopana jwale ke nako

0: Motsweding FM ke molelwa.
1: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le kala nama ya kohole le sotwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
2: Impa, haeba o batla rotisa mathe le ka nnete, iphumanele dang bucket for 1. Le kala nama ya kohole le sotwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
3: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dang. E khetsa site ho tloa ho 42.90. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
4: Helang, o batla ho tseba tekatekano ya TV license ya hao? Empa o hloile ho ema sebaka? Se kgathatsehe. Romela ka potlako molaetsa o nang le ID kapa nomoro ya TV license ya hao ho 44210. Hopola, ho sebetsa ditifiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Tekatekano ya hao e tla hanghang hohle moo leng teng. Ho bobebe jwalo feela, jwalo hobaneng o qeaqea. Ife monyetla o kgone ho fumane ditaba ka ho panyaha leihlo. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Mme, na o se o fetohetse ho Postbank Black Card?
6: Tjhe, ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card. Hobaneng?
5: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora moo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
6: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
5: Tjhe, mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
6: E hlokang?
5: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
6: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
5: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
7: Hai Mvololo, hai Mvolisto. A ntse ko jile ka tsebe ko mametse. Ke na le mmapule ra lo kwala ka section C2 botshabelo ka mona. Ina mimi slay shapura mbolisto
8: veli mvololo autia strata atoka kumametsi ka mino wa hao o monnatse ngatse ngatse ngatse o bua le dibuseng ramatane ka mona ka melodi virginia
0: mafikeng

ya botla ha monate mona ho le sedi ya FM ma medi metsotso e dula hantle ho mashume a mabedi ya metsotso le tsenga ka mara horena ya le shume le metsumedi a dumela hle wena mohlodi ya ratwa nke nna wa tsebeletso ya le sedi ke sondaga jeno ke sonda sa pili sa kgwedi ena ya bosupa e leng kgwedi ya phupu e hlola matsatsi a mahlano ka jeno tsebeletso ke ya mantla ke tsebeletso ya lesedi mamedi ha sa jalo ka maqhubwa FM 87.7 ole ba jalo man 106.6 ke a tseba mamedi mano SABC Plus e ba dumela mo mamedi ho jwa mo lenteng ka jeno e mongara o mvololo ri ketlile wa tseba ke se ke swa kirekeng e mo re ketseleng ke tswa lapeng ke khutlela marao mo sebetsinga e bangwe le tseleng ngwana mme ganna ka kela hloko mamedi nano lena le bitswe ka hore re ka ofela re tlo horeng ena ya le shumela metsi mmedi nna le wena re ya horeng yane ya boraro ka jeno nna ke mvololo a ke uthi a strat wa tseba ha ile sondare re mino mino mino ke mang ya holang ka jeno re tlomela ka letsa ka tlolo mahlonolo utlwa mang e teng mamedi re tlo ba balla pina e be ke a o botsa ore bakeng sa bini tsena tse pedi o utlwa mang a ke mo utlwile maloma mafatlha thuso motaungwa a tsamaya le moruti maina magolong a matala o tlwa goreng ya borobong o fitlha goreng ya leshomele motsolomong goreng ya leshomele motsolomong o fitlha goreng ena ya leshomele metsommedi bana ba bua taba tsa bohlokwa le momamedi ba re bua manna kopana le tau hosane manong la jwale ke nako metsotsong ya mashoa mararo ka mora hora ya leshomele metsommedi

0: Eh, mapolopolo, mapolopolo. O sa putwa ngo buti. Ke go sua ka mona ka Captain Park ngwana mme. O mametse mona ke sonta, mona phumuletso sane. Eh, magwara ba tla mana, ba tla ntse go lukisa re buksetsa bona o sane di nthudi be hantle. Mothutse bo kala letsatsi la manta ha ka mafulufulu a tshuba tshikale. Aga ha ba tla lokena ka mafulufulu tshetsatsi la manta le. O tlo bone bekene o tsamaela ha mona tibua ngwaneswa kere e mona ke jo suwa mona ka Captain Park ka mona utlwa ko mametse tlhe mona ka 88.4 le tsa mmino ko wena o kgatholola sontage o tsa ha re mametse wena wa sedila go sedila mmele mona tanko
1: ola mafolovolo wa loka yo ntate bua le ntife tshira ka mafora ka mona mrenaka mafolovolo tsatsing lena go gola Tshepiso Msasane. Tshepiso Msasane o ka mona ka Lesotho Maseru mona. Tshepiso ka mona ka Maseru mme ge molaka letsatsi la gae la tswalo le monate la kajeno a gole a lekane le ntife mavolovolo. Ke lebile monagane le ka mmino monate wa kajeno mavolovolo. Aebe kgotso.
2: Autia strata, ga ona mokea. Ke dutse mona, ke dutse le Autia Strata. O nketsetsa ntho e ngata, ke nkgone nompe. Mona Kronstadt, ha ona moke yang teng, ke dutse mona. Ke tswa le wena ka hora ya boraro.
3: Ao bathong, re a leboha nkgone nompe. A re ke dutse le Lesedi FM, ha ona moke yang Mvololo. Mamere ke mang ya golang e tsirama metsotsong e robedi. Let's go to pele wa tla hora ya pele mamedi moeng dumela
4: ere am bolulu le kai
3: ndate ke ya pele o pele jwa ngwana mme
4: a ke tle tsa mona a te veli o kore ke go pele ba hulang ka yeni ka o fela ke re ba ke tike matsatsi ya bona a tswala mona a ke se di ile go tsumbo tsa bile ke a le bona go lokwe
3: ke a le bona ndate le se di dumela
4: a
3: hello
4: o ja bolisto
3: shapuro ngwa desu
4: hello Bolisto?
3: Ngwana mme.
4: O jwang Bolisto?
3: Ke a phela ngwaneso.
4: Ke Tornado ka ratanda Bolisto.
3: Sho Tornado ke mang ya holang?
4: Hola abuti wa ka ke Jabulani Nyathi. Hola le Palisa Makhubo ka moka ka Obed Nkosi. Ke re ba hole ba beletsa ke letle. Ke a leboha Bolisto a o ke a strata.
3: Sho ba ke tsona Tornado le Seri FM dumela?
4: Mvololo Bolisto.
3: Shapu jwa ngwaneso.
4: Then all ko mere ke matshele mane tsene ka le tirim. Mangwane ma le ba ke ngwa hola. Di mangwane ma sibulelo ke re ntse ke ba ga tsa fela jwalo.
3: Ngwana mme ke le bo ha ba hole ha monate.
4: Ntse ko tsha ntse ke tsa maveli.
3: Tsa ba handle ngwana mme.
4: Danko velito.
3: Shapu ke tsona le sedia femele.
5: Ni mala veli di kae?
3: Mme ke a phela o phela jwa ngwana.
5: Ke phela hantle veli, o bua le nani Theba ka go tsombo thabile.
3: E yama.
5: Ke bene ho hola pelo ta tsanyane ka mona ka go tsombo thabile. O hola le ditaba ke malume wa ka mo fokeng ka mona ka go tsong ke go bona ba hole ba bone teng a.
3: Taba di fitile re ya le bo wa dumela.
6: Hello veli.
3: E shapo jwa.
6: Ho shapo veli, o bua le Thabi teng di pholo holo ni.
3: Yes, Thabi.
6: Ya veli o maobane ke za mmeveli ngwane se o na gola ena ke itumeleng dipholo
3: ei
6: o mane masego ga motloela ke re a gole a gole a gogobe
3: o gotsa monate
6: o gotsa monate veli o bile tsatsi le monate gampe maobane
3: ga itseraka ke leboa ha gotsa monate ba ba Ntabi
6: ba ba veli
3: ba ba ba babedi ba o kgotela le sedi hi
6: ke tembolelo ke temi kae
3: ke ya phela mme o phela jwa ngwana
6: a ke phila hantle
3: eya mme
6: ntse re ba kopela ke re ba holana
3: hantle
6: ya senta ke ha o ka nkela mane botshabelo ka lentjela ho le monate le pefa ye sentse ka hodima thaba ke na le malume wa ka mono ke mme ke ragadi ke ntho tsohle ho nna mamutaung jinet matshidiso molatsedi wa hula ndate mbololo motho ena ke mo rata ka pelo ya ka kaofela ke re modimo a nna a mo fetseng ata o hola gape ne mathiriso ngubeni ka mona ka ja ga spontain mo a tsanta te tshepiso ngubeni batho ba ba babedi ke ba gata ke tshidi hola la go utlwa go pele wa wa o munati empa modimo tla ba teng mona le wena ba kopela ke makabelo mthibedi ka mona ka itumeleng ja ga spontain tate bololo ke a leboa
3: maitumeleng ke leboile tsatsi le monate ba hola monate mme waka
6: thank you tate mboli
3: bye bye le seria femo ka dela dumel
7: Ke
3: apela ngwana mme o petsang?
7: Ke mna ke mo liste manje ke go rata go kopela ngwana mtswala wa ka ile bonolo mokwena.
3: Ei.
7: Ka go tsata ke go kopela ke mo game me ke tsikwa le pe mo listo.
3: Ngwana mme ke a leboa.
7: Ke a leboa mo listo.
3: Mamme me tsotso e tsura ma hwemi na pele wa tla hora ya pili. Mana hole said ya fam happy happy birthday. Motho e mong le mong ya holang ka jeno ngwana mme ke a tshepela no dumela letsatsi la o le ntseletsa mamonate ya e tsaba nnete ba o re qoba go ba haufi le batho ba tla o sulafaleletsa lona itulele le lesedi FM re tsebe o tshwara hantle ga re jala go sponono a ke bua jala ka ntsane randwa di davensa hora ya pili Just keep Martin or stay.

0: didaba tsena tsa gore ya pele tsona di fella mona fela di phetela ka o le go latsa ba malhodimo re tlala ka province ya Gauteng le hlakile phodile Mpumalanga le hlakile phodile ntle le mo ho ho futhumetse lo field northwest free state le hlakile phodile northern cape le hlakile futhumetse ntle le mo ho bata di karolo ntse ka borwa bo tshabela western cape le hlakile ho bata karolo ka bo tshabela ya eastern cape le hlakile phodile ntle le mo ho bata di karolo ntse ka leboya a thea le kwa tsolo natala le hlakile phodile ntle le mo ho bata ka bo phirima tsena tsa hora ya pele tsona di fella mona le bolipi me mamela taba tse latelang tsena gore nya bobedi tse o tla di ballwa ke Rabosana Roger Madie ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena le kgolokoi ke tseo.
1: Go jela ka tsebe ke tato lo ka mona ka khotse ka go jela ka tsebe ngwana mme ke a lwana 3 o'clock ngwana mme Johanna Matredi
2: Dumela mvololo au chastrata ko mamesi ka mona ka Deep Kloof Zone 3 88.4 ke ne mama hadi ke re monnati wa radio ka sonta thank you
3: hey le sonta ha o iketlile o etsa eng re le na neo nna re kaofela le vele moloi.

0: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
1: Stop.
0: Fumana maka a le shome a go go ka 129 ka.
1: Stop it.
0: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka chelete eno.
2: Stop it, I like it.
0: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Ho na le mela wana le dipehelo.
3: Re malise di FM le o tlisetsang dikeletso mino le mananeo a re retseng ntshetsopele le sedi FM le ke tika dilemo tse mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng le le teng ke molelo.
4: Hi Veli, ko mametse a butwa ka ha monnate ka Sontaha ko mametse le qhumula 88.4 ke dutse le motho wa ka Lefumo Robe aka Shawenza le ngwana gona bohlokwa go mametse ngwane sa monate sonteng sena na ke tlhona pheko ka mona ka moshweshwe ka tlhong tanko Veli
5: tso khotso le kholoko e khotso ngwana mme ke tsatsi lena la Sontaha ro mametse ka hloko ke ntate se bo fika nthaka le ntle ngwane ke bua mantswana ka jene ke re go mametse ibile ke qetella ka hore mochiso pele ngwana mme mochiso pele.
6: Hi Bololo, Veli Moloi. Kumametsi 90.3 kile Grand Starter ka Msebesi. La pente phomolo nyane mano. Bua le tsholo ya matsididi. Thank you Bololo.
7: Bololo la botululu. Jile ka tsebe re tsine ntse wa mora wa blessing a dangba. Ala ala.
8: Mvolisto. Romametsi ka lekhubula 90.3. Ke ga mona go lo sta re mme ke se kwa le pe a pe mo go nya mo ga go police tu a mi yo monnati.
9: Hola police to e mwana mme go jile ka tsebe mwana mme ke le ga tswana mona mandla ga tswana strand se se go lo mwana mme sa le seria fem ke na kwa wena ve vololo
3: tebele

0: Before you walk out of my life, ke le bitsela pina mamedi Monica. Gore ba go le shumela metse mine metse o tsopile wa tla horane ya bobedi. Pejana ho Monica, roba paletse jalo Regina Bell. Arabin love again. 086-000-3084 mamedi Sontasa o sentse se ya Joan Fela. Mo lenteng a dintho di tsa majwang ka jeno jalo ka ile Sonta ke sa pele ke a tsiba. Hona le batho bao ba yang kerekeng fela ga e le Sonta sa pele, mme ke a tseba kereke tse ding he ga o ngwana mme ga e le Sonta sa pele jena mosebetsi o mongata. Kereke e tla tswa gore ntsane tsa bobone go a jikeletswa go uwa kwana le kwana ntho di tsamaya gantle fela. Re batla utlwaga momamedi sa gago e mongwe re amfalolo ke lapeng ka nnete ngwaneso, re ne re boloka maobane fela re sebeditse gantle le lona re a tshepa le sebeditse gantle bana beso. E se ka ntate Modimo ka lefa maatla a le tisa a lefa matshidiso a nnete.
1: Longveli ke na le wena Veli ke tsholetse mafisa botshabelo.
2: Veli o se mabane o jele ka tsebe ngwaneso 89.2 Veli tle ke dutse le wena wena mmejo. A tseba Sonta se o retsetsa se le monate jwang? Veli, go na motho o tshwanang le wena etsang Sonta se le monate ka mmino o phodileng o senang lerata.
3: Abdiveli, ko mametse monato wa radio. Abdiveli, ko mametse ka 88.4 ka mona ka Constantia Kloof, ke ekne selapeng ke senekane matrabeng. Danko.
4: Kaela khosi kgolo ha ga leboa man ka leboa ka mmino wa monate man go potsa ka satana ka le bana ba sekolo ka leboa go bua le Tefo Chapi ka mona ka Gauteng ka leboa.
5: Dumelang Veli ka mmino o monate natle o thapola maikutlo leqhubu ke 88.0 ke le mwana Fandesburg ke nna Sepuleng Hlaotsi ke a leboa Veli.
6: Oh, volisto autia strata ko mametse 90.3 Mosotho Mosito kgotso Bothaville. Danke letsatsi le monate.
7: Ha o volisto ga o tsata ke mna ke mametse mmino wa gago ntate we ga ke soga ke jojo tjena ntate ko gotle mono
0: ha o ngwana mme o na di fela ke dijo tsa Sonta a wa thunga ke le Sedi FM. Mafela beke a se mafela beke ntle le Lesedi FM ka nnete. Ga re utlwe mo mamedi mogale Mvololo. Lesedi dumelang. Lesedi dumela. O buletse sealemoya re a feta dumelang.
8: Ntate.
0: Nkwane le sealemoya ntate wa ka.
8: Oya se o le o tswana ntate wa ka ke kopatse mo makeng kosta. Ke o bua le sejasti mane mo makeng kosta. Nne wa po jara fanda.
0: Re fi ntate.
8: Ntate.
0: Ke
8: a
0: pila
8: no wa le se se. Ai jale. Ai, ke go mamedi ke tule jale. Ke sa iphumuletse. Ke mamele le go le go la magolo kweng.
0: O tsamaile antle tropong.
8: A ke tsamaile ntle no wa le.
0: Re ya le bo mme wa ga o le jalo.
8: Eh mama ha di mulo wa kwana reiti maplasing khalambazo.
0: Ke ya le bo malomo.
8: Ai khuni.
0: Bye bye mami. Tsebele tso ke le se di dumela.
9: Le kholo go le kotlana le shaba go ka le mao. Ha fana ho nya tuang ho ja masi. Ho ja ndi leger jenga. Hello bele.
0: Je ke shebile mela itsa batho ba fix bag ga nnete di again a di WhatsApp mpa he ho tlaloka.
9: Bona le ntum tsere ha mna tente ke ke jack.
0: Som dan se sama ha.
9: Ka mino no ha o mon. O mona tsone le sijo.
0: oetsa go tlo se sgotlela nyana mon
9: manela jole don't ask ina na ha ke sna bona ntate ke mo oetsa go ka le tsi ha ha ke na bona ha ba yo ha ona ba atu
0: ba tla fihla na go tla fihla
9: ah he la ke ha ba yo ba o tsi ha ba yo ke bile ke tshukotsa a na ke khapi
0: o so batla motho
9: go go mo ka go hata concert ena ka bo mogolo ba tsena bona ha o tle le be ni he wa tena o sa tsu vele
0: sa ba ga itse di aga hey me ke le sia o la rantwengwe lengwe na le nako tla mo fumana lo wena tla renga o tsu a fela o tsuwe ka o mae tsuwe ga mba tsebele tso ke le sedi mama di dumela Hi, hi, who drank Kaiseria?
10: I'm
0: not doing a Kaiseria, I'm talking about it.
10: I'm not doing a Kaiseria, Hey, ke go rata gore wena o boniso.
0: O rata ke nna gaitsedi ya ka ke ya le bautlwa.
10: O thole mona ke mona ko e.
0: Bye bye.
10: Bye.
0: Sha bongwa na go hi. Mama di dumela?
11: Hey, Mr. V.
0: Sha po jwa ndad.
11: Hey, la. Ke mona ke mana ke tshile. O futhume ke a mona ati ka kwa ni ngwana mme ma.
0: Ntholi tsa mahantle.
11: Ee mane ke tsamaya ka dikito a mpa ke le gorile mma o na le moyanyana o foka-foka ngwana mme ke iketlile ke mametse le fedi FM 89.2 Mr. V.
0: Ngwana mme ke a leboa ka kapa
11: ya mane ke o tshwere ke sekemekeme ntate wa na le dilengjanyana ka mafatshane ke na le bo ausiwa ka ke crace mabu ya nong vola gatebe re iketlile re monate Mr. V e santho sa o tsa o tumeng ka tsone ka iteboela utlwa ngwaneso ma
0: ke a leboa sekemekeme dumedisabo ausi mo lebele letsatsi le monate Hey, barele manati ambela Maria. Fela skali dulela na kwetelele. Adumela bti amvololo ke na arabang mahaso a ku mametsikile manyatseng Lady Brand. Na sonda saga ke samaga ke samagathela mo bana retswa UFS kwa campus. Go ya bea bishop wa pele wa motho e motso wa diocese of Bethlehem ka mona ka Roman Catholic Church ore le matlatsi mishak umani mana me re le bo utlwa ha ntodi tsama ile ha mana di re le bo wa tsebele tso ke le sedi mama di dumela a dumela
12: le go lokwe go tsongwa na me go
0: nda deke ya pela opetse ngwa leso
12: ka mo ha ngwa na mme ke ntate se bo fika nthaka le ntlinga na
0: a dia grand tambo
12: a ngwa na mme wa tshisa wa tsiba ne ke re mme ona wa tlatina se mme ngwa na mme a ka tang bua le wena e le go tlo ngwa na mme o futu o tumetse ka kwano o futu o tumetse go mametse ngwa na mme qeta o ja mahinya hinya ke ka nthaka le ntlinga mona ngwa na
0: ntshotsa sonda
12: yo ntshotsa sonda ngwa na mme
0: a e go tlo hantle ngwa na mme ho tle ha o le jwalo
12: Wabala
0: upon one of the Wabala, but my two
12: was
0: a woman, but I'm not sure what I'm saying. I want to talk to you, Madame.
13: Could I go to
0: the Moscow? Tell a
13: cat,
0: Lamb. I want to talk to
13: you, one of the good. Shall for one of me? Tell me, ba go sala lo majolo lo siko
0: ei
13: ke ga ke sala ke le monzwa ba le le le ke sala go fela ke sala ya ya ke le seng re bona ba go fika mo ya
0: ntsho di tsama ya ha
13: ke ga a ke le mo le ntse ha go nna go le ke fikile ni ke tikre ya mo le ntse nna ra tsala ndi na tsala le ding e ta sprint clean sa sonta wa se
0: ei O ntso ma metse makodule ana manati ana.
13: Bona, ke go ntse tsala ke ba ke eng.
0: Ah.
13: Ke tsekea tsala ke ya kwa na ke yes boy.
0: Yes.
14: Ke ga ntatwa.
0: Ntate ke a phela o phela va ngwana.
14: Ele wa thwa mona. Na di masukwana ntshiringa na maboroboro mwana.
0: Ei.
14: Ei wa thwa. O lo ntse ke kwe ni hloku mwana montu o paka pelunga mona ke taba mathatha.
0: Sala ho batla ho ntso ya hantle.
14: O bona ho tla dzinga mwana no wa thutula di ntlwa le wetsa ho bohani.
0: Ao. Ke le ba ho lo ntatwa ga o le jwalo man.
14: Wa bohloko bona mo ntse bo ntabotse ke le di doctor kwana mwana
0: ntate wak
14: e ya ntate doctor tsana ke tsa mihlolo eno mo na stress mo
0: ar le buen da da le jwa lo dula le se di FM tsa tsile mona ti babae
14: ke ra mo huma
0: ke le buen da da ra mo huma ne mamedi ke le bowa e me raro metso tso pele wa tla hora ya bobedi u tenta roja ra bo sana ma dia tlo re bala di taba mamedi ku tlile hore etsa tsila o lentse le tsa mahamanati mogatlhelong wa o qetela wa nana o lena ke nako a setswa mpilo nge gere ke nako a baratani re ya album nge bitswang ka hore ke heaven ya bb winance lisisi winance rahula binena and lost without you

0: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyi bonwa Kentucky Tuesday ena.
1: Stop.
0: Fumana maqa a le 10 a go go ka 129 ka.
1: Stop it.
0: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chelete eno.
1: Stop it, I like it.
0: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le mila wana le dipehelo.
2: E bang una na o ruke ka wa khona o le fella le qwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E kaba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Beleng bololo, dumela hle ngwaneso, bua le Masrame ka Tutuza Nigel e Kuruleni. Ke re bohle ba mametseng lesedi FM ba atlehe. Bohle ba mametseng lesedi FM ba atlehe, ba kulang ba fole. Hle bana beso, re le rata rati, le marena a rona ka hara makeishene a rona re a wa rata. Na ke katla samara na mkuina. Gwena pledge se mama na ngwathela sa joint patelo sa mabana jang patelo sa mritya ithea imi hulu le mi nyanyane ya di otwane ho ha. Nelisto ro ratara ti.
4: Dumela dumela dumela mbololo. Mbololo mama tshuke papigi maka vizimia. Ka Sontaha. Chinana mvololo mametsi wena ka mmino wa hao o monate mvololo ha ke ho nya bo ga go a u tsasta ga tango
5: a mvololo mvololo a bro ka di tshwere le ka me bro ra di jafa tse bro ka sande se monate lo wena thanks bro ka ola ke pa tsa ka fana beile
6: Chinala veli sonta se monate ke ketlile lo wena matsukulo msiya ka mona ka di u
7: Era Mr. Vololo. Mwana mmeke ntse go jire ka tsebe. Ntse ke na le wena. Ka mmino monate wa Sonta. O bua le ntate Thabo mo fa mmere ka moka. O nga ji fa mo ka mona ka 3 ka mona 5. Ke a leboha ntate.
8: Lesedi FM ke moleba. Lesedi la puo, setso le boithabiso bo bonwang bophelong ba Basotho hohle moo ba leng teng.
9: Velimolo, Bololo.

0: ame monate ka ofela ba re ba metso singe mehlano pele wa tla hora ya boraro ya ntumela hore mvololo re le betjwa le ho Mr. Kulo Thabo papa di kia Hollywood Bets TS Galaxy Queens e go go tsana jalo le Richmond United Ladies ke hata mona ke go bana le Mr. Cool
1: tsadi papa di ho le sedia FM.
0: Hola hola Mr. Cool.
2: Hola hola Mvolisto.
0: Dear John, Mr. Cool.
2: Hey, hanya nanya ngwana mme ka wena ka mo dia jwa.
0: Ah and thodi mo nadi Mr. Cool ho mo nadi ga nete le World Cup ntse itsamela hank.
2: Ah no ntse hantle ngwana mme ntse hantle che. Ha isa lo la ka lo mo ri anteng re sa letso fela ke beke tsepedi o tlotse be hore e tla ba mafelo a beke ena e be mafelo a beke etlang. Ma fero ga beke yani ala le shumele mitsuru bo ngwana mme ha o di nthori fihla pheletso
0: empa ri a tsepa Morocco le Egypt ba ntse ba phamisitse flag ya Africa re se re ba tsepile
2: a ho lo ngwana mme ha o ke tsepile bona ke ba tsepile ka nnete ha ile mona chete di ndile tsa wa tseleng empa la lutlo le hene ho bona la ihle Morocco e sebetsa antla ho lo re tla bona e gepeto rena e be bona papa dinga bona ba tla sebetsa jwang empa la lutlo ka nnete Morocco ngwana mme e sebetsa antla ho lo fitela jwang
0: ngwana mme ke ya leboa sebetsang hantle le mokwetlisi ke tseo
2: ha re leboe mvolisto ha re leboe mvololo momamedi wa lesedi FM re odumedisa ohle mo mametseng le teng thapa menyaka tseno re odumedisa jona hene re tloneletsa dipapadi ke tsona tsa Hollywood Bets Super League ena papadi ke papadi ya boleshome le metsemine e tlo bapalwa ka jeno kwano Solomon Mahlangu Stadium ke papadi ya dipakeng tsa TS Galaxy Queens ha mole Richmond United Ladies ke bua jwalo dihlopha di kena ka baleng re tle re shebe he hore na ebe hlopha tsena di panetwanya mo mamedi TS Galaxy Queens nomoro ya festival bani di noma kagula nomore nyabo be di sinazo zinto nomore nyabo ra romahle e fachela nomore nyabo ne re lebogile phala ya bahlano ke matlala sishweni nomore nyabo tselela re file jani ke na mo kapteni e nomore nyabo tselela ke na re file jani ya bo supa ke babalwa mnunya ya bo roberin non dumiso manengela nomore nyabo bo ngontse homba ya le shume Nicole Michael ya le shume le motso monkimne sam kelisiwe selana haile di reservata TS Galaxy Queens Notando Vilagazi, le Sekong Kwani, Ntombi Fikile Ndlovu, Mapulehwale, Tando Sitole, Ongeziwe Ntangiza, Hamole Nomfundo Butelezi, Mukwetisi Wabonaki Lucky Sibiya. Rete Hepensa Richmond, United Ladies, Nomarinya Pelesi, Tibatibani, Ke Dineo Kabai, Nomarinya Bubedi Inganati, Mchana, Nomarinya Braro Apelele Adams Yabune Ana, Mputi Nomarinya Bosano Kebo Nolo Taming, Yabo Selena Tandekangame, Yabo Supake Ponateho, Motabi, Yabo Robedi Maputi, Tapala, Yabo Robon gets a piece of Harebe, Yalashumen Taulent Lamini, Yalashumen Mutuinki on Tatile Rosso, the reserve Tsar Richmond United Ladies, Seki Kugule Tunkosi, Relebuhilio Matau, Akona Diam, Keisha Korki, Asama Semuizom, Sipele Monkey, Hamoli Azuki Web Mange, Mokotiso Bonaki, Matabela Siale. E re tla shebe hore na be ba tsamaisa papadi ke mang Zita Smith ke yena moletsa phalana o tshisana jalo le Noli Tamhlomi ha mmole Bongiza Ntshobele Bongiza Ntshobele mohlanga wa bona papadi Rose Mokoena mesh commissioner ke Jemina Pasha ke ka motho ba le lengate nya mmamedi a tsamaya ke le mongwe ke tsamana mo kwetlisi mo rena ra mo rebodi tsena di papadi jalo ka ke hlalosa di papallo Solomon Mahlangu Stadium wana teng kwa Mhlanga province ya Mpumalanga mi ena papadi mo mamedi mne e ba polo jwalo tla sa streami sa ne sa super ira stream tsela ka ri le ra hlalosa pe ke ntse pedi fitileng ka patse tharo tse fitileng hore jwale di papadi tsena tsa mne betway ka pa ke tlhagire tsa Hollywood Bets di papadi tsena tsa Hollywood Bets Super League di se di a rotso e ka megahlelo e medi mme re tla ne re hlalosa di tabantse re ya pele ke tsamane mo kwetlisi mo rena ra mo rebodi ke lakatsa hore re mo amoele he a dumedi se mamedi re tsebotsa la pele ka papadi e la mokwetlisi dumela ra omona le Serie FM
3: Mr. Cool Madume
2: le kae mokwetlisi
3: ke a phela Mr. Cool ka utla wena
2: ha mona te he mokwetlisi ke mono se refane ka lenane la dipapadi tsa se hlopha sa TS Galaxy Queens amo le Richmond United Ladies ebe re ka lebella papadi e jwa mokwetlisi
3: Mr. Cool re ke lebohe re bua ka dihlopha tse pedi motho o sheba hlopha sena sa TS Galaxy se dutseng boemong ba boraro lokong ya bona ya ditlhopha tse robedi Mr. Cool ha be ke sa fose mme nnete fela ke setlhopha se e leng gore motho ga o se sheba ka kakaretso ka re sentse se batla sebetsa gantle obane papading tse tharo tse ba seng ba di bapetse o fitlha ga jwale ba gapile tse pedi mme ba bapala ka go lekana papading e le nngwe mme Richmond yona e bapetse papadi tse tharo ya gapa e le nngwe ya latlhegelwa ke papadi tse pedi mme Richmond e kena papading ena Mr. Cool ka lewa la 1433 me motho ka wa sheba fela ka potlako gore ke se tlhopa seo motho reng ha o sheba e hlilentse se batla nnete fela sa sireletse hantle e bile ba batla ba hlajwa ka dintlha haholo me motho o ka re gatelwe kgolo o Steve Thibane sa bona e leng dineo ka bi o motho lebeletseng gore ka bai e o lebeletseng gore o tla batla sebetsa ka thata tsa tsin lena me motho boela hape mohlomo motho o sheba se ba parise tswana le Adams molengo ka morao gore o tla ba botlhokwa haholo pensa bona tsatsing lena mme motho re ba bapala gata lo tlhopa se batlang sna le mabitso a mangata a holo a motho ka waetsang wa bua ka ona nalane ya papadi ya bolo ya bomme na henya Afrika borwa mme ka potla ka motho bua ka jani e leng hore ke mongwa di bapadi tse batlang di sebetsa hantle ho le ka tlhopesa TS Galaxy e bile ile mo captain wa bona ke ba ba ke mongwa di bapadi tse motho lebeletseng ha holo ho bona mme motho ka bua hape ka nnete ka Steve Thibane sa bona le sona se motho lebeletseng hore papadi nyena o tla ba bohlokwa ha holo e leng yena magagula mme nnete fela Mr. Kuluka ka ka re tso motho ka re re lebeletse papadi e leng hore mohlomong motho ka e hlalosa ka tsela eo re ka rareng ho ka ba bonolo ho tlhopa sa TS Galaxy ho e hapa ho feta ho e lahlehelo
2: ha re le boemo mamedi se ka dile papadi me ka dile jwalo e le re tlhopa sa TS Galaxy Queens se ka la Carolina pila papadi se di bisa borwa ha le Richmond United Ladies bona ba di bisa le boya har ke re bona homba ke ane o tla ka bona ka kwa no TS Galaxy mme ka ntle o di itini ha nyane homba wa iko ba ka ra di itini e mpa ba le ka vetsola mme ke ane e tla tsola mme a ke tle tsa beile lo tonya le ka mane mme e ne le maphutita pa la mme e mpa la lo jola ke tle tsa ka ntle mme e ba hlola jwa lo TS Galaxy Queens ya mo hlola ka kwa no ke gontse homba e tla ba bolo e tlo ke ne jwa lo mme e tlo so mramane ke tsiba tibane di ne o ka bai me jola ka se re hlalosi tse e hle mona di tibatibane nga tlhopha tsena tse pedi di a tshwana TS Galaxy se tibatibane ke Dineo Magagula mme o apere nomoro ya leshome le metso tsheletseng a tlhopheng sa Richmond Ladies Dineo Kabayi ke se tibatibane o apere nomoro ya leshome le metso tsheletseng ke ka moo taba dileng ka teng momamedi re ile ra hlalosa re jwalo ka ha selemong sena e tle dipapadi tsena tsa Hollywood Bets Super League di a rotswe ka mekgatlhole mmedi di stream tse pedi mme e leng yona Super Era stream e leng seo e leng gore papadi ena e bapalang e wela tlasa stream sena sa Super Era mme go tlwa monono re na le se seng stream se bitswang ka gore ke Super Rise stream ke ka mo gohe di a rotsweng ka teng ke ka moo di-stream tsena di a rotsweng ka teng mme o tla tlhokomela he momamedi gore stream se se le se seng se na le ditlhopha tse robedi ka ofela mme re tla nne ro neletse ditaba ga papading tse tswela pele jwang e santsane e le noto ka matlhakore ka mabedi ba ne ba etsa boitsuko ka bane Richmond United Ladies empa le a lo jalo mna ga bona le ona le sebapadi seo tlhomo tlhoko mme sa Richmond United Ladies ke bane ba thusiwa potlako ba kena sebapadi sena se dutse fatshe ke le ka go sheba rona ke mang le setibatibane sa TS Galaxy Queens Dineo Magagula o dutse fatshe le ena go bonala le ena a utlwile botlhoko o utlwile botlhoko jalo ba thusiwa potlako ba tlatlhe ba leke o thusa e le ka nnete gore dipapadi tsena di tle di tseba o tswela pele ka papadi re bua jalo momamedi gore ga di ne di kala dipapadi tsena selemong sena sa dipapadi mme kana leshome le metsorobong go isa ka la mashome a mabedi a motsomong phupjane mme di ne di tshwanetswe ka tshwane gona mona porofenseng ya Gauteng ya re mafelo a beke mme a la mashome a mabedi a metso tsheletseng go isa ka la mashome a mabedi a metsorobedi mme ke a di tshwanetswe Polokwane Limpopo jale re bona jale ke mona hemne di se di leka kwano ka Mpumalanga kwa Mhlangam twa kana tharo he ho twa kana tharo elenga ka la bahlano ho fitlela ka tseno di tlaba ka mona ka kwa Mhlangam ka Mpumalanga e se di a hlana jwa lo di a hlana me re tla o tsebisa hore na ebe di papadi tsena talandi tla tsanola kae ka mantsoa mangwe tso mokiti mokiti ha di fela mafelo nga beke hore di papadi tsena di bapollo ka ene nngwe ho bane e se di khopetsa ding ihlo ba tla ona le botlhatanya ba di tshelete se tlhopha se seng se tlwao ole kwana se le o bapala le se seng ole kwana jwale go entse gore dintho di batle di ba bonolonyana go be le dipapadi go etswa mokete wa dipapadi mafelong a beke a le mang era o khutlwa mo no khutlwe ha o tlwa o so wa sebakeng se se e jona ka ke tlokomela hore mafela beke a tlanga ho tla bua ka mane ka eThekwini ho tla bua eThekwini go zwe na tsala ke bua ka mafela wa beke ya la sheme o isa le sheme le metse me e re re tla bona e tsasa rona ke ra bona mme ya gona jona ka mme ngo ka bo prima sina so sin tonga o ya gona jona mme ke ane ba ile nna la sin doke o tla jona ka bona tshe ska taksimne e mpa jona ba ntse tsaka ntle ba ntse tsaka ntle Richmond ba ya gona sin doke ya ne ke bona telele mme o ibe prima mane mpa jona ho ha fela mme e ba phoso hape Richmond United ladies ba ba petse ngone mong hampika kwa no mme e leng sam kelisi we selana Samkelesi wesilana o ba petswa mpi mme bona tla tsoka kwano ka mme ngoka bo prima ba la sina zo sento wa etlo sam ba harma ba la ke wa enka jolo mme o ile tsa jolo ba ba lo amunya empa la jolo ka mme ngoka ba e khotlisa mme ke ya ne ke Richmond United ladies ka mme ngoka bo prima Apelle Adams ba isi ya jolo mme harma na Apelle Adams o tla jolo ka mme ngoka bo prima Apelle Adams ke ya win tsa jolo empa la jolo ho han fela mme ke ya ne ni ho bona ra tlene a hana ka mme ngoka mane ho hana matala si sheni mme bolo ke ne ya ka kwa nomme ka mre ngo ka bo prima mme maputi ta pala wa ya gela mme ke ya ne nne e bile fetse jolo ka mane nne ka Apelle Adams e qeta le light tse ka ntle e ntse jolo ke TS Galaxy e tla ke ne gela wa ya gela hape ka kwa no maputi ta pala mme ke ya no ile ka jolo mme ba ka mne le tsena maputi ta pala ke wenga jolo mme e bile fetse ka kwa no mme e ne fetse jolo ka kwa no mameri mme o bona le le ontatile re so ha re bona ka mre ngo ka bo prima mme e tla jolo ka kwa no mme ka TS Galaxy Queens ke ya ka mre ngo ka bo prima moranya na mane e ke ba eng ka ba isa ba ne tsa session ke ane go tla ka bona session mo ramona ke yo e hata jwa lo session ke wa eng ka ne tsa tsipatima nne e le dinoma kagula kara di 18 dinoma kagula kara di 18 ke wen tsa jwa ke ane mo ramona ma ne ke la bile tsona ka matla mogolo mo ramane e ne le ena re le bogile phala nne e mpa jwa le ke ba ba ile ka hape ke ane o ile ka ma ne he ne le pontsego motlhabi bontsha go motlhabi ke ane o ile ka empa lo jalo mme ke ane ya tsholwa ke TS Galaxy ka radi 18 ke ane wa ile ka Nicole Michael ba montela bona ke la ka mara ka mlengwa ka botshabela go tla jalo ka inga na timtjana ke Richmond ka mara ka mlengwa ka botshabela o tendre le bogile phala wa ile ne ba sudubana re le bogile phala ha mo le pona tshego motlhabi ba sudubana motlhabi ke ane bile o bona le ka re utlwe botlhoko ka mane pona tshego motlhabi bona tshego motlhabi go bona le ka re utlwe botlhoko mme o la tlhamang ka monna safatshe re le bogile phala noto ka matlhakoneng a mabedi ke metsotso e tsheletseng karolong ena ya pele ya papadi ke ane bolo morao mane barbarbala mme e go utlwa jalo ka mane ka Apelle Adams bolo tselele mme ya antle o tsibatibane sa TS Galaxy Dinamo Makagula Hollywood Bets Super League ena papari e wala jwa lotla sa segele sa a super ira streamer ke ane di ne o makagula o ntse a gopa gopa o entsa jwa lo makagula mme ke ane o ine tsa re le bogile phala mme phala ke ane ho yella ka mone ngwa ka botshabela phala ke o entsa bolo jwa ka mone ngwa ka botshabela mme o ine tsa mahle fatshela fatshela ke o entsa jwa lo bolo mme empa ya mosia ka mane Nicole Michael e tso tsaka ntle tsa bolo ya Richmond e tsa bolo ya Richmond lo ke na khala jwa ke anamputi Anamputi ba ya gela Anamputi ke ya le laolo jwa nomme ba tla ile ka mromane ne ha re bona ke ya le sishweni o nka bolo ine tsa tsiba tsibane di neo magagula magagula wa ikhutlisa ke ile ka molengwa ka botshabela empa lo jwalo teng ka mane bonolo thameng ba monjela bolo ke ya le tla jwala ka TS Galaxy empa lo jwala ha re bona ka molengwa ka botshabela Nicole Michael o le go fita empa lo jwala bahana ka kwano Richmond United ladies noto ka mashokeng a mabedi noto TS Galaxy Queens arbona bolo ke ne hemme e se bile nkwe dole ke maputi ta pala mna bona ro ile ka maputi ta pala mna ba mo nketse bolo e khutla jola ka seshweni ke wa enka bia pili e mpala jola harbona ke ena Richmond ba re marba e ke ba khutla ka nana tande ka ngambe o ntse jola ba mo le tsana pe tande ka ke wa enka mna ka gona ka mo le go ka bo prima Apelle Adams o tla ka bolo e ra Apelle Adams e enka jola bolena a tsheka ka gona ka mo le go ka bo prima e bile ba bankela bolo e le noto ka mashokeng a mabedi noto TS Galaxy Queens noto Richmond United ladies ka gona kermate refite ka mona ka mabenkeleng
4: na kontsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pamatsidiswa maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Daddy Papadi, Police City FM.
2: Daddy Papadi, Police City FM. Mr. Rubonga, running in a pile of Papadi, no talk about Shokra Mabiri. I want a home by your wife, Bolonga, Impala Jolona, Papadi Selungre, Bolo, Imotli Abashoko, Kes Papadi Senasa, Richmond, Hubana Eli, Maputi Tapala, Bolo Imotli Abashoko, Miba Chapel Bakan. I think you come quickly, Mr. Tingana, have you no more time to show me? Carolina Pile of Papadi, Santanil, not to the Shokra Mabiri, not to Chess Galaxy Queens, not to Richmond United Ladies. So, what is he?
3: Mr. Khulu ha ke le bohe nete fela ho fitla ha jwale e santse le papadi e batlang etsitsitse ho bana ha o sheba hlopha sena sa TS Galaxy motho ka re so ba batlang ho sietsa ke ho batla ho fitla ka potlako ho mapalapelo wa bona e leng salana empa bothata bo boholo bo ke bonang hle bo etsa hala ke di gheotse ba nteng bo harreng ba le bala ho bana ke bona e hlile di papadi tse ba palang bo harreng ba le bala ba bona ba batla e hlile ba atametse ha holo moleng wa bona ka morao ha o finyana le bo sishweni mane mme eo le yona e etsa hore mohlomong ho batla ho ba ata ho bona ho fitla dikarolo tsa tlhaselo ka potlako mme ha o sheba tlhopha sena sa Richmond sona Mr. Cool nnete wa bona hore ke setlhopha se e lekang ho batla hore haebe ba sa fumane dintlha tse tharo ba ka tswa mona ka ntlha e le nngwe hobane wa bona hore lebota la bona le ka morao ha le tlohe mono molengo ka morao mme ba se ba se batlang ko etsa bonete hore ba dula ba tsitsitse
2: ha re le boe mo kwetlisi mamere ke poso TS Galaxy hantle fela ha o feel mola ona wa di 18 ke bona ihle e sengwe ke mo captain mono on thatile raso haufi ile yana ke bona pona thego motlhabi pona thego motlhabi o tshatshela morao ha mole mo captain on thatile raso yan wa tapata pa on thatile raso e ka etla rawe ke yena kana le qela e bile a ke sheba ka mo antse nga tapata pakateng moleng wa di 18 tsena tsa TS Galaxy hukunya teng ke o a etlola dwaro ke yana nime ra dwaro bona o ine le yena ka mane pona tsa go motlhabi mpa la jwa le ba hlola ya gadelletse intelligence ka ntle mo le ngwana o ka ba tshabela ba la TS Galaxy Queens tsheditse ka ntle ka mane ne nondumiso manangela we intelligence ka ntle mo le ngwana o ka ba tshabela ba la e tla ke na jwa le he e a gelo hona mo le ngwana o ka ba tshabela ba la a re bona ke yane wa ya gena ka mane ana mphuthi ke boletelele ba le ka rola ka dihloka mane ene le re lebogile phala a ke re boletelele ba ile ka jwa alo se tipa tipa sa eng ka mane dinoma ka gula o inkile dinoma ka gula o tlo hopola re ke se seng sa di tipa tipa tse hlohlo ho lumona ho holud bet a super league ha re bona bona ke ane mo romane ka mane ka mo le ngo ka ba chabela e khutla jwalo e bile tsola ka ntle Mulen ngwana ka botshabela e kena yagelo ya gala ka mane e ke bonolo thameng thameng ke o ya gala jwalo nna ba boneletse ra bono a ya bo hlola di ka mane bonolo se le ya khetse ka mane ni khone Michael ke yana nne o inga jwalo a khona nna ke yana ba khutlisa ka mane Richmond to mo mameri embalo jwalo re bone ba etsola jwalo ke ra ka mane ni khone Michael wa inga ni khone ntsa bolo jwalo re bone TS Galaxy ka mane ka mane ngwa ka botshabela e di o tlhoko ha re bone ke na bolo nne inga jwalo ke ba bolo mnunya mnunya ke o inga jwalo na re wine le tsa re fide jani ba mo bolonga yang go dolgin tawlen tlameni ne ke Richmond empa ka re tla tsola ka ntle ne a o ya tsola ka ntle ne le ntawlen tlameni ne e tlo ke na khelo jwa lom ka kwano ke TS Galaxy zinazo zinto wa ya khela noto ka mahlokere ka mabedi noto TS Galaxy Queens noto Richmond ha re bona ho mbaka no roa ile ka empa rata mantu nga ibile o tshwenye go ena ka mono khontse homba TS Galaxy e tlo tsena ya gelwa a ya gela ka kwano maphuthi tapala nna ba mo neletsana maphuthi ke la o nka isa morao jana mane ke yane Ainka Aisa Romani in Afanel Adams, and there's a special lady now Kabai, Dino Kabaiki, and Sainz Inganatim Chanam Chanakianini, and Samadoloki, Richmond to Barambaba, Richmond United Ladies, Imperial Hana Refugee, and Janu Kutakabalom, Kianini, Batajakabalempa, by Randall Hapekawanum, Kiela Sibiluke Refugee, Janiki, Kitties Galaxy, and Samadolo Refugee, Harmonico Batajakana, Kamil Mokabutima, Imperial Dolom, Kiani Kutakaman, and Maputitapalam, Afetakamani, Eka Adams. Ilinyenam apelele Adams kiela kamani kamini kwa kabachabela kalipiole letuna inga na timchana ya mshule inga na timchana itababolo ya ya tiyas kala susubli ya khiz kamani masle fachelam kiani bairrata matunga Nicole Michael fachelam wata yekhe la hape tiyas galaxi fachelam wata yekhe la kamani fachelam ebido tu ikhlo kwefatsu jambile raile fachelam impalajualam kiena muna baharambarba itla doloka Richmond ladies harmoni kio kakwana kamene ngonga mpirima kalipio lele tiari kie wa itiwa juanom kakwano impa uitiwa seso zika nchaka kwano maputitapalam kemesotu ele shume neme tumine karolo njena pida papari wa yakhe la kamona zina so zinto painsa zika nchaka hape hoting re terbone No talk about my baby. A kid away ahead, I got one of my putty tapala. Kian Mamunizana, my putty tapala, you ain't got me a pelimani. In my run and a tears galaxy. Kiani, 750 in the Hombam, Yahuta Ramana, Huta Gasheni, Boletele, Ratafati, Refilia Janaka Shahom, Kakwan Kamuka Prima, Itadoka putty tapala, the Palakio by Ratamatunga High, Insha Doloki Hunza Hombam, Kio Wayahela, my putty tapala, K, Richmond ladies, Kiela Vide Fita Golome, Kiboletele Mani, Warambarba, by Lika Golome, Yaman Quakin Town Tamini, Huta Ramana, Kitivan Tivang, Ivide. Ponso, Bonasma Parisio Kumotoko, Sir Richmond United Ladies. Bonasma Parisio Kumotoko, Sir Richmond United Ladies. Kilegao Shabarnebe Kimang, K. Ponatejo Mutabi, Ponatejo Mutabi, me. Arshiba Momedi, Retomelore. Dibaparite, recurring, descent cabinet in Katangata. Not all of Kasani, what Mamelu Sandanse, Papadinse Peri. O sebile ntlatse tharo me re filo jaane mo kapiteni no wa TS Galaxy papa ntse peditse wa senga di bapetse o se a sebile ntlatse tharo Salgado Mudali papa ntse pedi o sebile ntlatse tharo ke tsona di bapetse no tsere ka reng he di se di sebile di ntlatse ngata mmameri ona raile bolo ka mane o ntatile re show ya lopalla fela ya bakatele zinkwe ke tsebatu bane Dino Makagula Arbona Kiani, Wakena Mani, Diao, Wanara Kiana Mani, Nicole Michael, Mamun Chalabolo, by Bidiba in Satagante, Etamabola, TS Galaxy, Kiana Sibiba, Baleko Fitagan, Nicole Michael, Kian wife, by Ratamatunga Tabahuku, Hukia Pila Papadina Mamedi, Etamahuka TS Galaxy, Hukia Pila Papadina Kihuka TS Galaxy, and Queens, Iloto Sakamani, Ka Bora Bochabela. Iloto saka borwa botshabela di bapa lokono di papa di Solomon Mahlangu stadium se biwe tlo sitse me arba kiyo ba pamisa TS Galaxy siti batwana sa enka kamane di neo kabayi ke siti batwana sa Richmond United Ladies se biya raile di neo kabayi wa hana si shwe ni bahar balbal wa tsola ke TS Galaxy ke la roga sho hom mani bahar balbal me ene le untati le reso ke la ba ile ka jwalo me ente le di mo ke tibanti banye pame flagala lo jwalo ke paso Richmond United Ladies kara si di ka di kwese bahar balbal me e ba paso jwalo ya tande ka ngambe paso tande ka ngambe ilo tso so jwalo me ke re le bogile phala wa TS Galaxy ka ra si di ka di kwese bahar balbal ke ane re le bogile phala O taetlo sa re lebogile me ke wa phamisa jwa re lebogile pele nyana mane ha re bone ba ile kam ke ela me ai hula kwa la ka mane ke le ka o sheba ke ani ona ile kile samkele si we selana impala jwa ke ya khutla ka mane ha re bone fachela fachela ke ntsa bolome ke ani selana wa ile kam khutla mo ra ga yana ga o ine tsa fachela ke ba re ratsa motunga e tsola ka ntle me ya gara ke ena fachela hape ka mane ke ma se fachela wa TS Galaxy Kalipiona le tsheri Romani wa ya khala mahlefatshela ke yo ba mone le tsara hape mahlefatshela wenka jwa lo ke ane pele nyana mane mara ba ileka empa lo jwa lo e khutla jalo ka ha re bona ke nabo ya malo jalo ke ntaulen tamini ntaulen tamini ke wa respond o ntsa bolo jalo me e le khutla jalo ka mane ka tshande ka ngambe ha ba khutla jalo ka nambe ba ile ka mane respond united ladies mane ba rembar bala ntse le noto ka mahlokore ka mabedi noto cheers galaxy noto respond united ladies akore o sala jalo re ke mate re fete ka mona ka mabengele
5: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
6: How to fit an original bucket for 1 year KFC? Le kala na maya kohole le sotwana le crispy hamon nut le zinga wintsitse pedi le di chips.
7: Empa, haeba o batla rotisa mathele ka nnete, ke iphumanele dunk bucket for one. Le kala nama ya kohole le sotwana le crispy hamon nut di dunk zinga wintsitse pedi le di chips.
8: Original bucket for one ya KFC itulana le dunk. Ekhetele site ho tloha ho 42.90. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
9: Hey, Khaitsedi, ke ina di tefello e se fetuile. Mme jwale dikgwebo di ka kora ka FNB Speed Point.
10: Au, seo ke ditaba tse monate. Ha ho la ho le monga kgwebo.
9: Eya, o fumana commission ya sekgahla se tlase se qalang ho 1.8%. Se theoha ho fihla ho 0.6% ha kgwebo ha ntse e hola.
10: Hey, wa bua jwale. Ebile ka nka bapala sehlopha seo inang.
9: Heya.
11: Kena gaming ya di tefello. Ka banka e putang kgwebo ya hao ha e tswela pele hantle. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
1: Tsadi papadi. Ho lesedi FM.
2: Ho fela le jolo tsa dipapadi le Stadia FM e ntse le noto TS Galaxy Queens e le noto Richmond United Ladies. Sa mokwetlisi, metsotso ke yona ke mashome a mabedi karolong yena ya pele ya papadi. Ho santana ho batla ho le thatanyana e sa le noto ka mahlokoreng a mabedi. Ha re ke re utlwa mokwetlisi.
3: Mr. Cool ha re lebohe nnete fela ho fitlha ha jwale sa ntse le papadi e batlang e tsitsitse mme ha o sheba se mohlomong se batlang se etsa jwalo re hlalositse hore nnete fela ho batla hona le dikgeo tse kgolo tseo di bonang papadi ena sa ntse e bapala tjena Mr. Cool mme ha o sheba tlhopheng sena sa TS Galaxy Mr. Cool ba na le dibapadi tse tharo tseo mohlomong motho ka reng ba ntse ba soka ba momahana hantle e le Michael Selane hamoho le Homba ba batla ba bapala ba qaqolohane haholo Mr. Cool mme eo e batla etsa hore mosebetsi wa lebota le ka morao la tlhopha sena sa Richmond se batle o hlile o batla ba bonolo haholo hobane nnete fela ha ba fihle dikarolong tseo tse e leng gore ba etsa gore tlhopha sena se batle se tshoa nakong ya o sireletsa mme ha jwale go tla batla go ba thatanyana gore ba tlabe dintlha Mr. Cool
2: are le boemo go tlisi ba tsholo ka mo go mane Richmond se ke ane ba rembala ba la itlene ba le ka mane pa la lo jona re le bogile phalana o ha re bile ke se shwene tshwanelo wa tsholo ba ke ane Nicole Michael o le ka o kena Nicole Michael ka radio 18 TS Galaxy impala jo le ke ane ni a o ya mohlola Nicole Michael e bile tla ba huku ya mo mamedi o na hlatsa takolo tsa o na hlatsa takolo tsa Nicole Michael ya keteletse e mo hlotse tso tse ka ntle bile ka re utlwe bohloko mme fela la lo jolo mo le tsapalo sa isipile hukunga kamane ka hukung e ka borwa bo chabela ele noto TS Galaxy Queens noto Richmond United ladies ke ka mota ba linga teng ha mo mamedi ke ka mota ba linga teng e re bona ke ya ba lo tlosa TS Galaxy Queens huku kamane e tla tswa dolo me ke ya ne tlosa dolo ke bo le telele empa ba itsola itse bo le ka bang coach ka radio ah ba ketele tswa itsotse ke la ya mathelo ka mane ka molengwa ka bashabela me ba le ka khutla ka yona me ke ane re filwe jane ka molengwa ka bashabela e hula jwalo me e bile isa morao jana mane ni o ine tsa fachela fachela ke ane ka molengwa ka bashabela e ntsa jwalo me ke la ka molengwa ka bashabela ba le ka ka mane tsheka ka tshikwins e impa lo jwalo e re bot e ke ba ntsa jwalo me ke ane ne ne ba tla ka yona ba re ba la tla ka molengwa ka bo prima tsheka ka tshikwins ya mathelo ka kwano ka molengwa ka bo prima ar bona ka ba re filwe jane bola tla ka mane ya moshula ya moshula Nicole Michael aba ishara sho mo kwetlisi ka mane la khisibiam ai fosa ka mane Nicole Michael bane ba hle ba monele tse bo entle mpa lo jwa lo ho hanfela mna bona ko bile bo entle re filwe jani.

0: mana orihle tabanya na tsaruna di batali mo raunya rahanyane kana ba kala go bana jwale ila saba simphete go fete mafelo kana beke fela la lo jolo tla hlokomela re ka mona ka ho super ira loka tla hlokomela re mamelo isa nao se ihle ntse ihle ihlome pele jwale ihle TS Galaxy ha e batlo ya hole le yona ha e batlo ya hole TS Galaxy Queen suba le yona e teng ka mara sa nao se mo ne ha re sheba ka mana ka ho super rise re fumana re JVW ihle le yona ntle papadi tse pedi tseo ba seng ba di bapetse ntlha ke tse tsheletseng ka selataneng mme boemong ba bobedi mono TOT FC le yona ha e batlo salela morago ka dintlha tse nne ke ka moo tabadileng ka teng hemne re tla nne ge di shebe jwalo hanyane hanyane ha re ntse re ya pele le tsone re tla nne ge di shebe hanyane hanyane re tla nne re di shebe ha re sheba tlhopha se re hemo mamari sa TS Galaxy Queens o tla hlokomela gore dipapadi tsa bona tseo ba di bapetseng gae ke dipapadi tse mashome a mane a metso supileng ka ofela mme ba kgonne go hlola tse mashome a mararo a metso mmedi ba bapala ka lokana papading tse leshome mme ba hlolwa papading tse tlhano ka ofela e le gore dintlha tseo ba di tlhabeleng ka ofela ke tse mashome a tsheletseng a metso robedi re bone bolo ke ane ka radiatene ke moferefere empa ba e tshola ka mane Richmond ke ne ke tlhalosa jalo re me dintlha tseo ba di tlhabileng ke tse mashome a tsheletseng a metso robedi tse mashome a mararo a metso robedi ke tseo ba di tlhabilweng ke tseo ba di tlhabilweng ke tlhopha sena sa TS Galaxy Queens re bua ka dipapadi tsa bona tseo ba di bapaleletseng hae ke ka moo tabadileng ka teng hemne ha re ntse re ya re di shebasheba jalo hanyane hanyane ha re ntse re ya re di shebasheba jalo hanyane mme motho wa o sheba nnete ya sala ka nnete jalo ka re tlhalositse gore re shebane le tsena tsa super ira re shebane le tsena tsa super ira go fela lo jalo jalo ka ke tlhalositse ga re sheba itlhile go gang fela mme dipere tsona se di mathile ntle le tikatiko solo gope o solo thata mo mamedi ga re sheba re fumana gore mme tlhopha sena sa mamelo sa nnao seme go gang go solo gope mme gobane se se ba phetse papadi tse nne kao fela mme ba tlhotse papadi tseno di le nne jalo mamelo sa nnao ladies mme ao sheba mme ba se ba tlhabile ntlha tse leshome le metso robong kao fela bona ba se o tlhajwe ntlha la e le le nngwe mme papana ya dintlha ke leshome le metso robong mme ka selataneng mamelo sa nnao ladies ba na le ntlha tse leshome le metso mmedi ke ka moo nne ke batla felang ke go neletse tsona ka mogo di ntse di etsala e re ke tla o neletsa ka mora nako e se kae o tloga jwale mme gore nabe TS Galaxy Queens jalo ka ke itse ehle batla ba beile merebeile fela le yalo jalo ke a e bona ke ane mme e boe mong ba boraro TS Galaxy Queens ke a e bona e mane e boe mong ba boraro TS Galaxy Queens re a dumelana nna le wena the Tshwane man re dumelana the Tshwane man setšhaba motshwane setšhaba motshwane motshwane wa thulare setšhaba motshwane motshwane wa thulare re a dumelana the Tshwane man a re bone he mo mamerime e tla ba bolo tsa moromane me e tloso jalo kem aphelele arams aphelele arams o tla e tlosana wa e tlosa jalo ke boletelele me ke yane la lo jalo me e le ka go tla ka kwano o nthatile re so ba mokela bolo o nthatile me la lo jalo ke teletse tsotse ka ntle me e tla ba bolokela nyagala o tatile ka kwano mo mamedi thande ka nga meme wa tlhopha sena sa a e ke yane wa e tlwele bile wa e tlwella ka mane thande ka nga me e tlo ke nagala jalo ke maputi tapala e hona le phetho mamedi hona le phetho re re bone hona le phetho ho tswa jalo ntaoleng ntaoleng tlamini wa tswa go kena jalo siphelele monki ga re ka re utlwa mokotlisi ka pelenyana jalo karolong ya pele ya papadi metsotsong ya mashome a bedi a metso supileng ke mona re bona jalo Richmond ladies e etsa diphetogo go tswa jalo ntaoleng tlamini go kena jalo siphelele monki mokotlisi
1: mokotlisi Mr Khulu ke nagana gore ke phetogo e tlisiwang ke gore ba eleletse gore tlamini ba tla itlhile sa mo magane gantle le sebapadi sena se bapalang mane molengwe ka pele e le ngambe gobane ga o sheba gantle Mr Khulu ba batla ba sa etse ditlhaselo mme ke nagana gore se baneng ba se batla le bona ke o fumana dibapadi tse e leng gore di ka ba thusa go fitlha dikarolong tse batlang di lokile tsa tlhaselo ka potlako Mr Khulu
0: ga re leboe mokwetlisi bolo ke ratla jalo ka kgontse gomba ke ane o tla kwa ba gombana ke kgontse ka lebitso bolo ntle ka radio 18 empao ya bahlola TS Galaxy Queens ya bahlola mme ga re shebage mo mamedi re fumana gore mme se tlhopha sa copper belts se boemong ba bobedi ka mona ka go super ira se boemong ba bobedi ka papadi tse nne ba tlhotse tse tharo baba pala ba so baba le ka le kana ho ha fela ba so baba ding ngwe ba tlabile ntlatse sepileng ba tla bua tsetse letseng mi papa re di ntlhakeng tlhale ngwe ka selata le bana le ntlatse robong a ke re bone GS Galaxy Queens yo na mamedi ri bua tsena e bo mo ba boraro e bo mo ba boraro.

0: Lokonyene yamne super iram mi harisha barf manoremne baba petse paparitse tharom ba shotse peri mi ba rebone ba petse ka hole kana paparinye lengwe ha ba so hlulwe mi ba hlabile ntla tse le shome ba ri hlabana bona di ntlamna ba hlabua di ntlatse nne mi paparo ya di ntlake ntlatse tseletseng ka selata ne bana le ntlatse supileng ke ka mota ba di lenga teng ka mona ka huwa super iram mameri Super Ira stream ke loko ya tsona ka mogodi ya meng ka teng tsena tse tharo tse re ka buang ka tsona mme tsona ka ke tlhalositse wa bona re mamelo tsa nna o se sentse hle tsa mai e sentse hle tsa mai ke a gola re a dumelana the tournament re a dumelana the tournament mo tswane se tsha ba motswa ha re bona ke re tsona pele ka papadi ke tla o nene tsa ka bo go tswanyana fela mme yena loko mme ya ka mona ka ho super rise ke tlaoleletsa gore na super rise yone e mejwa metsotsong ena e dulang gantle go yo mašoma mararo karolong ena ya pele ya papadi e le noto ka matlhakore ya mabedi bolo kene tsokena ya galo jalo ke siphelele monki wa Richmond Ladies wa yagela siphelele monki ao ya motlhola ka kwano mme Adams ya motlhola ka kwano a phelele Adams e tlokena ya galo jalo heke sinazo zinto zinazo zinto ka kwano kwa TS Galaxy o tlo yagela mme e tlile go hafela mme batho ba bangata mo mamedi batho ba bangata jwale ka dipapadi tsena di tshwarwa e le mekete tsena e le mekete ga di e tshwarwang go tloa la botlhano mokebelo sonta jwalo mme re re nagano re itlhe batho ba tlatlhe batle ka bongata palo jwalo mme kwano solomon a re bone ke ane Nicole Michael Nicole Michael ka radio 18 a e neletsa sethibathibane a mokwatlisi ao Nicole Michael a neletsa sethibathibane di ka ba bolo e bonolo mokwatlisi
1: Ai se ke se bona Mr. Khulu ka Michael sa le ke shebile papadi ena ke bona e hlile ka watata ha fitla karolong ya o qetela ya tlhaselo mme o ka hopola ona le bolo ena e leng rona qetela e koropetswa ke se papadi mo ho le Elena Homba empa o qetela tsa rahela bolo ena ka hodima dipalo ka lebaka la bana e ka re ha fitla karolong ya o qetela tlhaselo wa potlaka le bolo ena Mr. Khulu ka lebelo la hae ho ja iketla hantle nete felona na le monyetla hore ka ba ile a gona ho hlabantle
0: ho fela lo lo mo kwetlisa ar bona ke ya ka molengwa ka botshabela tla jolo ka fatshela fatshela ke wa ikoba ke TS Galaxy ke la o sele ma se fatshela ke la o sele mo mamedi tla ba gol kick ya dineo ka bai ri se di tiba tiba ne ka ba tlhakore ka mamedi ke bo dineo dineo makagula ke pesa TS Galaxy Queens nomoro ke le shimele metse tletsing ye o ai jering Richmond United Ladies dineo ka bai nomoro le shimele metse tletsing batla tle ba lokela hore ba itshupe tsole ka re tla lositse hore mme di paparitse na he jwale di arotsu jwalo ka megatlhale mmedi ha re ke re shebe fela ka bogotswanyane ka mona ka ho super rise ha re shebe ka mona ka ho super rise mme hona le tlhopha tse robedi ka mona fela re ka tsebisa fela hore mme se tlhopha se boemo ba pele ke JVWFC papadi ke tsenne ba di hlotse ka ofela ba hlabile ntlha tse leshome le metso tsheletseng bona ba hlabua fela tse tharo mme ka selatane ba na le ntlha tse leshome le metso mmedi papadi ya dintlha ke dintlha tse leshome le metso meraro boemong ba bobedi ke University of Johannesburg Johannesburg University of Johannesburg mamedi ba fetse papadi tse nne e hlotse tse tharo ha e so bapala ka lokana e hlotse papadi nye le nngwe e hlabile ntlha tse robong ya hlabua ntlha tse nne papano ya dintlha ke ntlha tse hlano ka selatane ntlha ke tse robong kiane bolo ikela hantle fela o dineo makagula wa enka boemong ba boraro ke TUTFC TUT e ba fetse papadi tse nne ya hlola tse pedi ya bapala ka lokana papadi nye le nngwe ya ba e hlolwa papadi nye le nngwe ya hlaba ntlha tse supileng ya hlabua tse tsheletseng papana dintlha ke ntlha e le nngwe mme ka selataneng dintlha ke tse supileng ke TUT mme re tla ke re shebe mme ya o sheba gona ka mona ka ho super rise wa bona ehlile tlasenyana mane ho thata o boima city lets e boemong ba borobedi a re bone o na le sebapadi se utlwe motlhoko go na le sebapadi se utlwe motlhoko e ka ke mang re ke bone Inganati Mchana gepesena sa Richmond United Ladies utlwe bohloko Inganati Mchana utlwe bohloko mme ke ne ke tlhalosa jwalo mme setlhopha se seng se e rileng ra bona se sebetsa gantle selemong se fetileng sa dipapadi ezenvelo mo mamedi mme kgetlong lena ka mona ka ho super rise ba iphumana ba le boemong ba bosupa mme ba bapetse papadi tse nne mme ba tlhotse papadi lengwe fela mme ga ba so bapala ka go lekana ba tlhotse papadi tse tharo ba tlhabile ntlha tse nne fela ba tlhabua tse tsheletseng mme papano ya dintlha ke e tlosa pedi mme ka selataneng e le gore ba na le ntlha tse tharo mme ga re sheba gape gona ka mona re sheba gape gona ka mona ka ho super ira re fumana gore tlasemane ke Stellenbosch Stellenbosch e ba petse papadi tse nne mo mamedi ga e so tlhole papadi go gang fela ao banna e tlhabile ntlha e le nngwe ya tlhabua tse robedi mme papano ya dintlana ke tlosa supa mme ka selateneng ha ona letho ke le helamshe me se kho pasa ke neng selimo sena se kho pasa ke neng selimo sena ne ele deep proof ladies ba bo yemong ba bo supa me mo kwetlisi wa banyana banyana le yena o teng doctor Desiree ele iso teng kwano ho tloshe ba hore na ebe ke di ba pari finge tse wa tlang o di kgetha ha o finyane ne ha wa fone kala hobane afkone tla kala wa fone tla kala ha o finyane mmamedi ke tla ho tsebisa hore na taba tsa teng di tlahle di benene nna ke ne ke tlhalosa jwalo ka tlhopha sena sa deep proof for ladies se ke neng selemo sena sa dipapadine ba boemong ba bosupa mme ba bapetse papadi tse nne mme ba tlhotse papadi le nngwe ha ba so bapala ka olokakana ba tlhotse papadi tse tharo mme ba tlhabile ntlha tse nne fela bona ba tlhabiwa tse lesome le metso mmedi phapano ya dintlha ke tlosa robedi go na le se seng gape setlhopha se ke tla o neletsa sona se ke neng selemo sena sa dipapadi ramatla otlhe ladies bona ka mane ka ho superize.

0: Kepi. Kepi lagi suarap, Kepi lagi suarap, mabir lagi suarap ini lah. Kita semua oleh mana? Mesti kulu aku kat dalam sana ikhwanah. Kepi lagi kau mesti kulu mana? Cola pilih kamu he, Mesti Cool.
1: Ari lebu he, cola loka oke mami rufera ni jalur kena jalur. Karo nyabiria papari kakuwa no me rekena jwalo ilogore bana ba TS Galaxy baeta petro jwalo ho tuwa mang erbone hutule samkele siwe selana hukeni mapula kwale kiena ya keni mapula kwale ki petro eto njwalo kisto pasena sa TS Galaxy Queens ireha mfela hapa padi itakuwa jwalo rekeru kefela mkwa jisi urnaibe Petuena eto njolo ki mungari la kisi biyam Ere kalafera karula beria papari Masata petuom Ansa samkelisi wese lanam Ake njolo mapula huale mkwetisi
2: Vuzo mwore Isile nete felano shilo bonaha la hore Karulo nyapila papari Hawabali minye teme kalo Mese selani Selani le nana bata isile Sa moma hane hante Ledi wapadi mohole Nabo maekele ha mohole bohomba Meke dumela horo tenga kwale Hotla bata wabatiseta ho bata mfetu ilo hobane Kwale ke mwadi wapatiseta wango sabadinta Mibide kese wapatiseta wango matela Di karulo nze bule hileng mole ngoka mra
1: Harile boy mkwetlisi Hoso bile hona lesi wapatiseta wako mshoko Ke ponatejo mutabi Ponatejo mutabi ke sona se baparise leng gore se utlwe botlhoko mo thatong jwa le maybe le go bona le tle le sona se baparise leng gore se tlile se ipapatse ka makgabane ha holo fela ho fikela mo thatong jwa le papadi yena me ke de ke itse ke tla o nele tsa mo America re jwalo ka re tlokometse hore di tlhopatsena ka bobedi di le gafutso jwa lona ho sentla e tlabileng ha o shaba tlhopatsena sa TS Galaxy Queens mo America se tlabile di ntlatse le shome me di ntlatse hlano ke tse tlabileng karolong ya pele ya papari me ha o shaba Richmond yona e tlabile ntlatse tharo me ntla ile nngwe e tlabilwe karolong ya pele ya papari jwale o tla ukusa hore ke mona re le ba raya kgafutsong o se dintlha tse tlhabilweng jwale dipalopalo ke tseno di a tlhalosa gore ntlheng tse lesome tseo TS Galaxy Queens ba di tlhabileng tse tlhano di bile karolong ya pele ya papadi ate Richmond tom ntlheng tse tharo tseo ba di tlhabileng e le nngwe e kene jwalo karolong ya pele ya papadi a re bonabona ke yane tla tswa jwalo ke o nthatile Rosou moleng wana o ka botšhamelo wa le bana ka lepheolo letse a re o nthatile Rosou ke wa phamisa molentle itle wa Tapa mo mamedi wa tapa wa tapa on tatile. Radi bolo tse telele o radi shoto. Empa wa di khela ka manu wa di khela. Dine o makagula ki huku ya bobedi ena jwa le he. Edi di batla di mo pelepanyetsa o rabola tantle ka tele makatsanga. On tatile ro so hlopensana sa Richmond United Ladies mo mamedi. Mer ta serbone he ki huku ki ena ya tloswa ka kwa nome. Tosa jwalo bone telele ka radio 18 kwa ya mwela ka mani dino makagula ne le bone entle tshwe jwalo ke bona tsa go mothabi o ya moetse ka mani me dino makagula me o ya khala jwalo ka le so ka mani sina so zinto ke ane ka mene go ka tshabela sina so o ntsha bona jwalo sina so me ke ane refilwe shane jana wa kena impala lu jwalo ba batla ba mokela bono refilwe shane ke ba inka jwalo ka mene go ka tshabela ha re bone ke ane ba inka jwalo me ene ne ka mani Nicole Michael impala jwalo ke ba tshura ka mani ba khutla ka yona me ke Richmond o teng refilwe jana ra hape a ba fosa bolo ka mroko mani a fosa bolo ha holo fela ka mroko mani ine le mang ine le anamphuti empa winki le ka mani dine o ka bai e ke o dine o ka bai e ra jwa le ke bolo telele tiane ka mroko mani re le bogile phala go tla ka bolo re le bogile phala ba mo tshela bolo le re jolo eng go jwa ke bolo lo thameng tiane me ke bolo telele se shwene o teng ka mroko mana se shwene ba mele mele mele ba sudwana se shwene ke o le ka o tswa ka bolo se shwene TS Galaxy tiane ka bolo mo rao nya na mani ne kiela ibile e fitisa se nazo sin tom a ne tsa tswa tiane dine o makagola dine o makagola tiane arbone Kiane ntse le noto ka matlhakore ka mabedi mo mamedi Kiane dine makagola o ra bolo ba ba bala e khutla jwalo mme ka kwano ka Richmond Ladies Kiane o ntatile roso ba mo kera bolo empa la lu jwalo ke ba e lwanetse ba khutla ka bolo Richmond Ladies bolo ka radio 18 ke bona ntlaba dine makagola i tsahlela maotunga ai tsahlela maotunga mane dine makagola enka bolo bile ka rutle bohloko dine makagola Honestly, I can't get money. Honestly, I can't pona tse go mothabi. Pona tse go mothabi impact. A sala mautunga ka mane dinao makagula. E bile ke ane o ntse a chapaletse fatshe. O ntse a chapaletse fatshe ba tshwa potla go ba kena. Hore ba tle ba mothuse. Dinao makagula. Ke ka mo tsa botleng ka teng ha mo mamedi. Arshaba sehlopha sena sa TS Galaxy Queens di papadi tse hlano tseo ba di bapetseng o tla hlokomela hore ho han fela mme ba hlotse papadi tse tharo ba bapetse ka lokana papadi e nngwe ba hlotse papadi e nngwe mme di papadi tseno he ke mo eleng hore ba hlabile ntlha tse leshomele metso mmedi ba hlabua tse robedi mme arshaba Richmond United Ladies bona papadi tse hlano tseo ba di bapetseng ba hlotse tse tharo haba ba pala go le kana me ba hlotse papa dintsepe ke ka mo he taba dilong ka teng batho ba tlile le ho ja se batho ba bangata ka lo monnete ba tlile ho tla shebella di papa ditsena tsa Hollywood Bets re tswela pele ka papa di uye me ka mane dino makagola uye me re tswela pele ka papa di ke na bolo ba ramba ba le khutla jolo ka Richmond to mo mamedi ka mo go go prima me e tla jolo ka kwano ka monolo thameng empana o teng ka kwano ke ya re le bogile phala o elwanela re le bogile phala tsi galaxy ka mo go go prima ke la ba elwanela Richmond ba ramba ba ka kwano ka mo go go prima har mo ne ke na me e go jolo ke mapule ke anam tuti sarelo ke anam tuti wa ya gela anam tuti ka kwa ka mo go ka bophirima ke ya nwa ya gela na mphuti e mpala jolo ba e komela ka hloho ara le ka mane e pona tsa go mothabi e tso tsa ntle tshwe jolo ke TS Galaxy e tlo ke na gela Hollywood Bets Super League ka na mphuti ba ya gela ke Richmond ka mo go ka bophi ke o ba ile ka jolo mpaka mo go mane ba e tsola re le bogile phala na ba ile ka jolo ba e tsa ka mane ka mo go ka bochabela ha re bona etla jolo ka homba na aba e tlela jalo re fitwe jane jane me o ntsha bolo hampi e bile e khutla jalo nga ha tle fela ka mane ka se iphelela monki a e fitisa monki ka mo lengwa ka ba tshabela ke ane o ba akela ka radio 18 empa la lujalo a o ke ane ba bile ba tlela TS Galaxy o re tswela ka ntle ba e tlela jalo re tswela ka ntle e le noto jalo ka mahlokering a mabedi noto ka mahlokering a mabedi tatso romani ke di no makagula e tlatso sa ke di no makagula romani Harbone Kiane Ata etosa dineo makagula Chechele tsa morao ke o tla yona dineo e blaisa seta se matla ke bonetse leleme ke la barbar bana me e tla ka kwa no bile nko jalo ke bonolo thameng o ntsha jalo me Kiane e na rwa lana la romani tsepiso ga debe mpalo jalo ba mo tsela bogolo Harbone Kiane me e khutla jalo ka kwa no e ka molengwa ka bo prima fachela fachela ke wa TS Galaxy o sia bolo mo romona ke na me e bile go tsa jalo ke se shweni ne le tsare le mogile re le mogile ke wa tla ka bolo re le mogile a hata jalo ke phala re le mogile phala a etsa phoso ka bari o bana o entse phoso re le mogile a ntsa bolo e khutshwanyane a re ile tsa tsibathibane a ba kena ka mane ba tle ba mapetsa mpinyana ka mane mo mamedi dinao makagula ba mapetsa mpi ibile bolo e khutshwanyane re lebogile phalana ona re o moneletse yona na athi a hlokomele hore o teng ka kwano o nthatile re so a kena ibile hantle ke mang ke pona tshego mothabi pona tshego mothabi a kena kenya lotu jalo ho dinao makagula o bana na tshia u tshwa shoka ho lofela dinao makagula mamedi ile no to TS Galaxy Queens ile no to Richmond United Ladies u tshwa shoko ile ka nete dinao makagula empa ba tshwa potla go ke bana ba ntse ba hle ba moleka ba mothusa ke an wa ya matlatsa la pele ka papadi o tlatsa la pele ka papadi dinao makagula o ye hlokometse ke holo phaso ha ka mono re le bogile phala re le metsotsong e robedi karolong yena ya bobedi ya papadi re karolong ya bobedi ya papadi bolo ke ane moletsa phala mofumantsana Zita Smith o tla e kamanya le fatshe a feletsa jalo e le monyetleng wa dinao makagula ke wa e qotsa dinao makagula o tla e blaisa seta e kamanya le fatshe a blaisa seta ke bolo e telele ke ane ba iemetse moromane ne empala o jalo ke ena ka mane ka molengwa ka botshabela ke ane e tswela ka ntle gomba o tla yagela ebile ke ela yagela jalo me e go tlala yana ke wa eng ka ipe ya pele kwa rempa e go tla ka Richmond Tom ha re bona Richmond Tom ba ntsa gwalo empa o teng re filo jana ba ha re ba bala monamme ke yena e tla go tla ka kwa nome mona mo ra ba ha re ba bala fitse gwalo fa tshela nga o ne tsa re filo jana ke ba ha re ba bala TS Galaxy ke wa ntsa gwalo ka mane e ke non du miso manangela ya ka mane ka mane ka bachabela TS Galaxy ya ding kwa ke sina zo zinto a eng ka ya pele empa la gwalo ho ha fela nga o ntsa tsa ka ntle ka mane o teng e ka ntse ke si fela le monki in tsheki si fela le monki ya khona ke zinazo zinto zinto ke wa khala ba lomme e pa na lo ke le ka o sheba ke le ka o sheba pele nyana mane me hore na ke manga re se ba parise ka reng ke le ka o se sheba se ba parise na sa TS Galaxy ke ma pile khwale e hle o na hla sa ke na ma pile khwale pa na lo ha re bona ke na bolomme ba ntsampe bolo ka kwano e tlo ke na khona ke inganati mchana inga na tshimtsana wa ya khala nga ke na wena itse jalo ka kwa rona bono lo tshameng ke ane inga empa ke ane tshameng wa lwanela e khutla jalo ka Richmond ka mme ngo ka bo prima bono lo tshameng wa fitisa ke na ka mme ngo ka bo prima re le bogile phala TS Galaxy khutla ka bolo mme empa ba rata motho nga ha ke ane la lo jalo ba lwanela ke ile ibile fitisa mani ine le babalwa munyana romane ke ba enkamna e bile fita ka sechweni sechweni ke wa enkamna u isa ka mana ka sinazo zinto sinazo zinto sinazo zinto wa kena TS Galaxy sinazo zinto sinazo zinto ke o ntsha bolo jalo ka mana ngwa ka bachala ka lepelo tona ha re bona TS Galaxy mo meri ya kena bolo ka radio 18 ni ah ke ane ke se groove ka radio 18 ni empa e tsola ka mane thanda ka ncambe ke Richmond mo meri e re haole tsena hemme metsotsong ena e le shome le mosomong karolong ena ya pele ya papadi re ke re utlwa fela maikutlo a mokwetlisi gore na ebe metsotsong ena e le shome karolong ya pele ya papadi ka phetoo e le nngwe e ntsweng ke setlhopha sa TS Galaxy re ke re utlwa gore na ebe e re bone ke yane ka molengo ka bochabela o tla jalo ka yona homba go ntse homba wa e koba empa la jalo ka morako mora ba e tshola ka mona e tshola jalo ke tshepiso ga nebe ene ke yane ka mane ka molengo ka bochabela a le ka o tla jalo ka yona ke ela bile e tlang kwa ke setibatibane ka mane raka mane dineo ka bai e rotha mona ba harimana bala setibatibane sa Richmond ke ena ka kwano me e gutla jola ka kwano ingana ti mchana mchana ke o tla ka bolo ke o ba harimana bala wa 50 sana ke ya nini 50 sana le jola ka mane ni ene le tshepiso ga nebe me empa ya antla o dineo makagula o eng ka jola dineo makagula me e re ke re utlwe me mokotisi hore na be me ikutlo ke a feng e bile o bona le hape dineo makagula hang ka bolo ka mane e ka re se papari sa Richmond e tle se mapala hampinyana ka manene e tle e boetse ke pona tshego motlhale e boetse ke yena pona tshego motlhale re ke re utlwa maikutlo mokwetlisi
2: Mr. Kulu nnete fela ga se re sheba ka kakaretso setlhopha sa Richmond ga o se ba tla e tlhile ba sheba gantle ba batla e ba setlhopha se bonagalang e tlhile e ba bona ba kareng ba batla go tlhaba ntlha go fitlha ga jwale tjena TS Galaxy Mr. Kulu ga e momagane gantle go ka fitlha dikarolong tsa tlhaselo ka lebaka la gobane ga o sheba ba nka nako nakong yo ba tshwereng bolo ka morago sešwene ga mmogo lephala ke ntse ke dumela Mr. Kulu gore ba ka thusa tlhopha sa bona ga ba ka ba ithuta gore ba ragela dibolo tse batlang dipotlakile pele mpa ke bona ba diega go etsa seo mme seo ka lebaka la go etsa jalo e batla e diisa ditlhaselo tsa bona gagolo mme e beya sethibathibane sa bona tlasa gatelelo bogolo ba nako
1: ebile ponatshego motlhabi o montshitso ka re te tshetlha mamedi jalo ka ke tlhabisa a re bone Nicole Michael ke wa kena ka molengwa ka boprima Nicole Michael o tla koba TS Galaxy ke yong ka bolo jalo o e neletsa ka kwano ga ke ane e re bone ke marangela wa e koba ke bolo telele ka radio 18 empa la jalo me sethibathibane se ntse se le teng thiba jalo pele tswela ka ntle radio 18 tsa gae dineo ka bai dineo ka bai o ntsa e gopagopa ka maoto o ntsa e gopagopa ke wa ekotsa e kotsa jwa lo tla blaisa seta dineo ka bai a blaisa seta se matla ke bolo telele ke elana e pa mi jwa le metso tsinye nam e le shume le metso mi raru mamedi karolo nye na beria papari entse le noto TS Galaxy Queens entse le noto Richmond United Ladies e ta ke na khala bolo ka mani ka mulungu ka bachabela e ka tla khala ke thande ka ncambe thande ka ncambe Oteng oteng ke bona ya TS Galaxy Queens e tla go swa kiane ba enka jwa ba ne tsa mapula gwale mapula kiane a e gutsentse le jwa wena tsa sinto sinto ke wa fitisa zina zonga kiane ba ne tsa mapula hape mapula ke wa enkana a e be pele mara ka mlengo ka botshabela o na ro ine tsa homba e mpa lo jwa ba hana ka mani Richmond United Ladies ba e lwane hape TS Galaxy ha re bona pele mara ka radio 18 ka ba bona ko tsena e mpa lo jwa lo me Ah, kana. Ya ba hlona TS Galaxy Queens. E bilona le sepa di mane se sudubana ka ntlo ya 18 mane. Ho bana ra di non dumiso manangela. Non dumiso manangela. Ho hang o sudubana ka ntlo ka kwana. Re karolo nya bo beri ya papari. Re karolo nya bo beri ya papari. Di taba di sale jwalo mo mameri di taba di sale jwalo. Entse le noto ka mahlokore ka mabedi. Entse le noto ka mahlokore ka mabedi. Ha re bona tsane bolo ka mre go ka mabedi la tsalo ka mane ka siphelele monkey ya mohlola siphelele monkey. Ha re bona e bo shotse siphelele monkey. E se bile e ke ni tlo ya Jesu jwalo ke yane. Ba e khutsa mrao ke ela eng go jwalo ka mane ke se shweni. Matlala se shweni ke yane ma Atala si shweni ki onka bolo biya pili. Kamuni ngonga bachemele ki an TS Galaxy. Ki anisi na so sinto. Ui biya pili mani ki TS Galaxy. Aba in seta gantle mono loka mani. Apalele Adams. Seta gantle mne. Ki anim. Baileka. Hape TS Galaxy Queens. Ki anim romani. Baitsula kamata maholo. E baraba. Richmond Mpaute. Kale toho monu baran barabana. Ona la inkile kale toho. Ibila basi njina ako. Mabudia kwa leke onza bolo hampile alu jalo naru ineleza. Refilo e tsane ne e fitla etsola ka ntle ka kwano ka mme ngoka bo prima ke ne ya gana jolo ke fachela fachela wa ya gela me ke o ba mne tsana fachela ka mme ngoka bo prima ma hla fachela o nga bolo ne tsa re le bogile phala ke ane TS Galaxy Queens ke o re le bogile phala o ne tsa se batho ba ka ntlo ya tini dineo makagula dineo makagula ke ane wa iketla ka bona Hollywood Bets Super League ke tsona tseo mo mamedi tsentse di tsala botlhatsi wa jwale super era stream Super era stream ke papadi ya tenye na hemo mameli papadi ena e wala tlasa segele sa super era mona Solomon Mahlangu kwa Mhlanga Mpumalanga ontsa e gopa gopa dino makagula o tla e kotsa fela etsa jwa la e kotsa ai ra jwa la ke bona tele ke la ba yemetse e rola ka shoka kwa nomme ine ile bonolo thameng ke ra bahamba bala mme a inga mapula khwale inga jwala ine tsa fachela fachela ke wa ntsana ine tsa bahamba bala bala mnunya mnunya ine tsa fachela fachela ke wa inga mme TS Galaxy Queens kamule ngoka bu prima empalo jwala har bone ke ra ba ilwanela TS Galaxy empaba ana respond to mameri la lo jwala mapula khwale ke ane ke TS Galaxy onga bolo isa kamule ngoka bu chabela ka le pirlele tuna mo inga jwala ke sina zo zinto zinto ke wa ntsa har bone kamule ngoka bu chabela ke yela ba ema ai khona ba ntse tsa kantle ilo ke na gona ke homba khontsi homba TS Galaxy Queens ihle wa ema jwa ha sa tsi borna ebe ke a fe maqhika a tla mo sebeletsa mo kotisi lucky sibia mo kotisi lucky sibia ha tsi borna ke maqhika fe a tla mo sebeletsa jwa khobane di sangangane di sangangane mamedi metsotso nyana ene shume le metsotso pilenga karolo nyana ya bobedi ya papari entse le no tsoka mahlo kore ba be ha re bona ke yare a bolo e khutse jwa ka Richmond United Ladies e bolo jwa le ke yo ba lwana le ka Manchester Galaxy ba khutse la moroka yona mme ke ya ne be o ba mma pala hampe ka mane ba mma pala hampe ba balo mnunya ba balo mnunya ba mma pe hampe e tla tsa jwa lo mo le ngwana o ka ba chabelwa le bala ka le piano le tuna mo na Manchester Galaxy Queen Philip Sante ho han fela on tatile reso o mma pe hampe on tatile reso o mma pe hampe e tla tsa he mono mo ile nteng gore ba mekolonya Richmond United Ladies e tla tsa jolo ke re le bogile phala re le bogile phala o tla etlosa ke kamane ka meleng o ka bo chabela ka le pione le tuna mona mo ATS Galaxy Queens le Sante har bone he re le bogile o tla etlosa jang ke o sabile etlositse re le bogile empa ke o ba gutla ka yona yang kwa ke o ntatile reso o ntatile reso o nka bolo be ba ramba bala we ne le tsa bonolo thameng bonolo thameng we hata jolo thameng o ntse hula thameng ke wa enka isa mara ho bona la o ntatile reso mo mameri a bo ntse ga re tsetsa o ntatile reso o bo ntse ga re tsetsa jale e se le di papadi e tse pedi tlhopensena sa Richmond United Ladies se bo ntse tsong ka rete tsetsa pona getso bona getso bona tshego motlhabi le o ntatile reso ha re bona ke a re bolo e tsola ka ntle e ka e tla ba huku ha re bona e tla ba huku ho bona le ntse jwa lo ka mane ke maputi tapala ho bona la eliena e re bona e tla ba huku ya bone ho fela lo jwa lo huku ya bone e lo tloswa ke mapula gwale huku ka mane ka le bo ya botshabela e le hantle betso go ye le shume le metso robong karolo nyana ya bobedi ya papari Noto TS Galaxy Queens, Noto Richmond United Ladies. Bana ba Richmond o huku di perifera tseo ba seng ba rifumane ba TS Galaxy huku ke tsenne a phamisa le tswa mapula go ale ke ane mapula o tla go yona ba e phamisa ke bona telele ka radio 18 ba yebetse ka dihloho e para jwa le ke ba etsola bona ka tsi ka radio 18 tibang e para jwa le ke ane ni ai kona ya ba hlola e ne le fatshela rwa le ka empa ya mohlola ka kwano ya mohlola mahle fatshela TS Galaxy Queens ene se le tibang ene ya ka le tanteng la stopa sena sa Richmond mpa ba tsabalwana le ka nete ba itiba ba ehleka arbone jela ka ke tsamisa temo mamedi bekenye tla

0: nethu nkosi harmonica isha korchimo kotlisi
1: este khulu ho kena di mapaditse pedi nkosi korki ke tse leng hore motho tla re jwa le papa di hlile batla e bona hala e ka etswa matsohong o shopa sena sa Richmond mme ho leka ho ka khutlela ka ro papa di ba lokela tsisa di ba baditse ka tsa ba thusa mme mongwe di ba baditse motho ka ba buang a ho loka tsona kena korki minister khur e motho tse bang hore o tla batla tlisa lebelo ha ho ho ho le tla kore ho bane ke se ba parise ba tsantse se betsa hantle ha ho lo minister khur mme ke a dumela hore ba etsa diphetho tsena minister khur ba bona hore nako e se batla ile mme ba leka ho fumana tsela ya ho khutlela ka ro papa di
0: re filo jane o keta ho tlwella ntla e batlang ile ntle ha ho lwetutubetse a le karadi 18 anka bolo jwalo ile mo chacha fatsi ya ba bonolo ho dine o ka bai a enka dine o ka bai tsi batho ba ne sa Richmond ha re ke bona hemma meri metsotsum e ma shume ma bedi a metsotsi le tsing karolo nyana ya bo bedi ya papari entle le one chess galaxy queens ele noto Richmond United ladies ke ane bolo mo romani e la lo jwalo ne sentse phame flaga kakwano ono sontso twi ono sontso tsogwe phoso kakwano ine phame flaga e phame tsjwalo bana ba Richmond United ladies ere re tle bona rona etla sebetso jwang bolena ha etlwa mo romani kya ne o tletlwe hantle mane bo harang balabala kara se diga rigose baran barbala a akio ba ntsa jwa le tla tswa ke se shweni matlala se shweni o tla etlosa wa etlwela se shweni le yena wa etlwela o etlwela manna o etlwela se batibane dino makagula mane baran barbala dino makagula me ke wa ra jwa le ke bona telele ke la ba yemetse mo romane ne ba ile ka jwa le ka dihlohong ke ne khutla jwa le ha re bona ke e tla jwa le ka kwano ka molengwe ka bophirima baran barbala a nkwe ke refile jane ke o enga jwa le ne tsa fatshela ke a ne mahle fatshela nga o hata jwa le ne tsa refile jane a khutlisa o ne tsa fatshela ke a enga be a pili ha re bona ke a ne la lo jwa le nga ao e tsola ka ntle e se bile a khetsu jwa le ka mana ke na re lebogile phala ke yong ka bolo isa mrawo o ne tsa tsiba tbane dino makagula akagula ke yong ka ntle 18 ke se tsiba tbane sa TS Galaxy dino makagula ke yo o ntsa e gopa jwa lo kerella ka yona mme ke wa isa ka mane ka mone ngwa ka botshabela o ne tsa sinazo zinto ke o eng ga biya pele kwana empala jwa le ke go tla hape mme ka Richmond United ladies ke le ka lwane la mme arbona TS Galaxy jo batla ka bolo mo meri ke ane arbona ke ane mapula go ale ka radi 18 ba re ba a tshola ka mora go mane e tshola jwa lo ke ana mputi empa ba ana ka mona TS Galaxy ke o e tla jwa ka di call Michael ke ene tla ka mona go ka bofima ha re bona fatshela ke o ntsha bono o ene tla mapula gwale ke wa ikwa ka ga di 18 ni call Michael ka ha radio 18 e bile o tsola ka ntle 18 ke o nka bono jwa longwe o ene le tsa nondumiso manangela wa ntsha le yena ba re bana ba le ke ane ke refile jane wa fitisa ya ka mana ka o sinazo zinto ke o tla jwa ka bolonga a ene tsa refile jane ba ka karolo nyana ya Richmond refile jane o itse ka mona go ka bofima o ene le Fachela, Mathe Fachela, Onsa Bolojolo TS Galaxy, Winetsa Nicole Michael, Kamule Ngoka Buprima, Nicole Michael, Onsa Etula Ekwala Jolo, Abaka Huku, Eba Huku Abasanu Ena, Eba Huku Abasanu Ena, Arbonne Mumameri, Huku Abasano, Yasiso Pasa, TS Galaxy Queens, Eto Tosakawano, Kale, boya bo prima simbe ba itse mapula go ale o ile tsa Nicole Michael ke wa ra ha ba itse ba nga ya ne mapula go ale ke o tla kwa ba empa mapula go ale o ka motsetsi ar bone metsotso ke habile ngotla e mashuma mararo karolo nyena ya bo bedi ya papari recente re salwa jwa ale ke metsotso e le shume le metsotso Recente re salwa ke metsotso e le shume le metso mehlano hore papari tle fihle tletso e le 1TS Galaxy Queens Elinoto Richmond United Ladies Shalom mo Mahlangu Stadium ar bona ke ane khutla ka bolo re le bogile phala aba mapara hampi mo mameri ine ile e pona khetso ke ane ba enka jwalo e khutla ka TS Galaxy Queens kamene ngwa ka bo prima re lebogile phala ke yong ka bolo isa mrawo o ine tsa sishweni ke wa engane tsa tsiba tibane kara di 18 dino makagula ke yo wa iketla ka bolo dino makagula o tsola ka ntle 18 dino makagula onta e hopa hopa di no makakula ke wa rabalo ke bolo tle le ke la ba ye metsi ba ile ka jola ka di hloka mroko mane ni empalo jola ke ba ile nela itla jola ka homba ya ne khontse homba ba sudu bana jwalo ba ile nela mapula go aleme empa ba mele mele bile ha hloko ka mane ni ene li e ka mane a ke sheba ene la ke sheba ka mane ho han fela mme ene le ke sha korchi ke na bolo hona le se ba parise utlo mo hloko sa Richmond empa ba re malbala nga bolo ke etla jola ka re filo jana ntsha jwa lome ke na ba re malbala etla jola ka ba bala mmunya mmunya ke o ntsha jwa lome ke la ntsha mmunya nga a ine le tsa jwa lo non dumi so manangela ba mo neletsa manangela ba mo ntsha jwa lo ba ine le tsa yena e ka mane zina zo zinto se ba parisho na se wile se utlo bohloko sa Richmond ladies empa har bone ke no manangela o ntsha bolo jwa lo ka radio 18 Nicole Michael o ikwala jwa lo Nicole Michael a tsa jwa lo ka ntle 18 ka kwana ka mleng o ka prima ba re ba tsola pele ka papadi ha bana nako ke yo bolentse ka radio 18 se tiba tibane sa enka ka mane ne e le nyena di ne o ka bai ge tlo le na mo letsa phala re who can eo ha di ke di me hanya ne di botse who can hobbies hobbies hobbies re ke re shebe or naibe se ba parisena se we lense na se utle bo hloko ha kae mo go shebe ke pense na sa Richmond United ladies se ba parisena se utle bo hloko se utle bo hloko ha kae ha re ke re bone o setse metso tso le shume le metso miraro hore papa di fitle pheletso o setse metso tso le shume le metso miraro hore e re re bona ba le petrol TS Galaxy Queens ho kena jwalo ntombi fikile ntlovu ka tsheno wa kena ntombi fikile ntlovu ho phumola khontse homba wa phumola ho kena jwalo ntombi fikile ntlovu me ar sheba mo mameri jwalo ka se kone le ditse gore na kana re re bone taba tsa rona di mi jwang ai jwalo ka kone le ditse gore na kana le shume di bapala jwang kana le shume le motho mo di bapala jwang ka mane ka eThekwini kana le shume le motho mo di tsa tsin laut ka tena ka hore le shume o seng Richmond United ladies in kana le stale mbosha le tsutunga ba shuma mararo ka mara hore le shume le motho mo di University of Western Cape in kana jwalo le Copper Bells papa dia ukatela le tsatsi le tsotinge mashoma mararo ka mara hora mararo mamelo tsa nna usle rise en kana jalo le TS Galaxy ei ena tla papa ba di mona tampi yo mamedi ka nnete ke a ugwetse ke a tsibisa e tla papa ba di mona tampi en tombe fikile ndlovu mo mamedi ona ba palla University of Western Cape ona ba palla University of Western Cape bele ke no he o sa ba palla sto pasa TS Galaxy Queens ke ka mota ba dilinga teng he le bona he ba ntse ba ya di sofa di ntse di hle di ba batla di ba nka ka mane di batlisa ka kwano refile jane ke onka bolonga o ine tsa fatshela mora mona ke TS Galaxy a ya mola hape refile jane ba re mara mara ke ane refile jane me o isa ka mane ka mane o ka ba tshabela mo inko jwa ka mane ke zina zo zinto zina zo zinto zina zo ke o ntsa jwa zina zo me emba ka mara ka mane ba hana me ke ane bile tshulo ka mara ka mane ni ke tshepiso khare be bile la parang ho ba petse maputi tapala hampi ho ba petse maputi tapala hampi ke ane tla tsoa mono mo phosetsa tsenteng o setse metso tso le shime le motso mong hore papa di tle fitle pheletsong 1TS Galaxy Queens noto Richmond United ladies ke ka mo taba linga tenya mamedi ho ha fela re tla tle re di bone di tla tle dinkane ka tsela e tswang ke itwa ke hle ke khaletse papa di na ya be ke tlang mamelo sa nna o se ladies a mo le TS Galaxy itle tla ba papa di mo nna tele ka nnete eno e tla ba papa di mo nna tele ka nnete eno e ra lo jola ha ele 1TS Galaxy Queens ele noto Richmond United ladies nke ke fit hape ka mona ka mabengele
2: re le tsimisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyi bonwa Kentucky Tuesday ena
3: stop
2: fumana maka a le shome a go ho ka 129 ka
3: stop it
2: me o boloke 44 rand 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka chelete eno
3: stop it I like it
2: wa ithabela che o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le mila wana le dipehelo
4: e bang o nana o ruke ka wa gona o le fella le kwetha Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. le kwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse le kwetha la hao kapa romela email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Di papadi ho lesedi FM.
0: Oh, fanalo jolo sa di papadi lesedi FM. One Tears Galaxy Queens, North Richmond United Ladies. Karolo ka bile papadi ho setse jwale nne. Metsotso e me kae mo mamedi. Metsotso e robong. Hore papadi fihle pelezong. Phoso mane ba harang balbala mme. Oye na ka mo se piso khadebe. Phoso se piso khadebe. Ere bone. Ho fanalo jolo se le na mo kapiteni se piso khadebe. Ho bane jolo on tatile roso o tswile. Mme jolo mo kapiteni se le yena. E ka mono tsepiso ga lebe se pense na sa Richmond United Ladies. Arbane ya tlo somane ke refilo e jane. Ke o ntse jolo refilo ke le bile feta Nicole Michael. Empire andle o tswa tswa ne ka mane dineo ka bayi. Dineo ka bayi. Ka banya le fatse. Ba se se se matla ke bolo telele. Ke la baye me se ka mara ka mane ne. A bia lotu. We bele lotu ka mane ka mara o ene le se shweni mme wa masela sina zo zintom o itibile pele tsola ka ntle ka mme go ka bashabela re bone TS Galaxy Queens ke a ne batla jola ka yona impala jo longe re bone a ikona ba ke na ba tata mala mmeri wa ke na ka mane ni ene le yena ka mane ntombi fikile ndofu impala lo jola ba muthiba ntombi fikile ke a ne e tla jwalo ba re mbarbala mme ai ba fitse ntse le jwalo. Ah, Richmond United Ladies man sabolo hampe ya mo rausi batiba ne dino magagula. Yani u iketlile dino magagula. Ontai gopa gopa. Ontai gopa gopa ka radio 18. Ontai gopa gopa a ikotsa. Dino magagula metsotso. Ema shume ama raro a metsoro beri ka mantsobang. Re sala tso fela ke metsotso ka banye supile. Salut ke metsotso ka banye supileng ha re papa di fihle pheletsong ha re bona ke yane zinazo e ka rota tswela bolo re tswela ka ntle ka mane ha i khona ke yane go tla ka yana zinazo zinto empa ho avela e ba phoso e re bona mo le tsapala re papa di tswela pele mo mamedi ke yane bolo ba ntsha jwa ka mane respond empa ka mora go mona ana ba hana ka kwano ka mora ho ene le refilo jane ke la ba le ka o tsena empa ba phoso. Oh, so come on, Baba Petron Mohampi, healing and Tommy Figile, Jovu Baba Petron Picamani, Eki, Sipele Monkey, Ilo Tosa, it's a dollar key, refile Jani Kio, Otablessa said, refile. Kio ai ka jola phamisa ke bona telele ka bana ka bona go ka botshabela re bona me bona jolo o teng ka bana apelele Adams wa isigeletsa re tsela ka ntle wa isigeletsa apelele Adams e tla kena tlo tswa ke di neo ka bai se tiba tiba ne sa Richmond se se bitse tsela seng hore papa di fitle pheletsong me bana ba TS Galaxy u bana la ba batla wetsa phetuo e mo kotisi la kisi bi o batla o kenya jwa lomne le se go nkwane e tle ke tlokometse tlo pa sa TS Galaxy se na lo wetsa phetuo tsakana go ena me le sego nkwane ke ene ke bona hangata e tlhia ke nwa empa lo jola re bona ba re bona bana bona e tla jolo a khona ka man re le bogile phala o ntsha jwa longe empa ka mora go mora ba hana ke le tla ka gona ka mleng go ka bo phima ka le pelo tsona ya tsholo ka kwano ene le ingana ti mtsana ya ba ka tle tsing kwe ke fachela fachela ke o ntsha jolo ha re bona ke ya manangela manangela o ntsha bolo ka mona ke TS Galaxy empa o ntsha mpe ona ro ine tsa fachela e tswe tse ka ntle e tla kena ya gelwa. It's okay, I'm going to say, Anam Puti wa Richmond. Kian Anam Puti. We go go see it. Bayahela. I roll a shock. Kawano. Inel Nicole Michael. Hobana like your Kamana Petro Hape. Kamana go Richmond. Kamana Togana Relebuhile Motau. Relebuhile Motau Hamole. Asamate Mizwa. Relebuhile Motau Hamole. Asamate Mizwa. Arbona Nicole Michael wa ikoba bona empa lojo ba tsholoma ke a libile khutla ka mana ka ingana tshimtsana mme ke ena etla ka kwana ka mlengo ka bophirima engwa ke mapula gwale mapula o tla ikoba ke a ne TS Galaxy wa ikoba mapula gwale ebe ka radi 18 empa etla ba huku a enka ka shoka mane abaka huku maputi tapala e ba huku ya botselela ena
5: nako e se ile a ke tsebe diphetho tsena tse tloetsa galang ka nnete gore na ebe di tla ba beya kae e bang ba tla keteletse bakene jalo ka e le mona go se itlhaletse fela metsotso e metlhano a re bone a se matlhemiswa le re lebogile motau e re bone huku ke a botshelela huku ke a botshelela ya TS Galaxy e lo tlosa ka mane ka lebo ya botšhabela e tlosa jalo ke mmapula gwale mmapula ke eo wa phamisa boletelele ka radiate di ba emetse sebathibane sa e phaila ba keteletse ba e tshotse Richmond ke ena bagareng barebalam ke anenene e tla jalo ka kwano me e ne le ka kwano poratshego motlhabi empa ba monketse bolo gotla jalo ka TS Galaxy ka molengwe ka botšhabela ke mmapula gwale ke eo o e kwalwa jalo mmapula ke wa enka isa morago kwana o isa morago kwana sebathibane dineo makagula go yalla bagareng barebala ke eo a enka e ne le tsa sešwene ke o matlala sešwene sešwene ke o ntsha bolo o ka molengwe ka bophirima e ne tsa fatšhela fatšhela wa e gotlisa TS Galaxy o e retsa gape sešwene sešwene ke o e gata jalo o enka isa morago sebathibane ka ntle o di etene dineo makagula jale ba batla go reka nako ke ane rajwa ka mane dineo makagula boletelele ba emetse empa ka morago ka mane ne akona akona ya nkwa ke sebathibane ka mane a nkwa ke sebathibane dineo ka bai e ka montao dilenka teng wa e tshola ka morago ka mona ke sešwene e bo gareng barebala jwale e gotla ka TS Galaxy a re bone jane Nicole Michael Nicole Michael wa e leka empa ba mmeile merebele ba mo dikanyetsa Nicole Michael o ntsha balo ke balentle ke ane o ka motswatseng ka tšene hukaneo hohohoho butle pele ka mone ka tšene o sole ka motswetseng o sole ka motswetseng ba ne ba tlile ba re ba feneketsa ba kaetsa jwale TS Galaxy empa go bonala jwalo gore ntombi fikile o sale ka motlhotse e re bone diphetho tse etsagalang e re go fela le jalo re lebogile motau wa ke ena a sa matlhamiswa go phomola jwale maphuthi tapala maphuthi tapala wa phomola go kena re lebogile motau a re bone a se matlhe a se matlhe o kenela jalo a o siphelele mo kwatlisa ko ntlhalosetse bone jale siphelele monki re a gopola go kene ka rolong ena bedi ya papadi ke a bone mokwetlisi o bone itlile a kona e ka re ntho a disebetse gobane ke nogwa montsha a kene jalo ka rolong ena bedi ya papadi mokwetlisi a ko utlwe re ke re utlwe ka phetho
1: tseokulu ke dumela gore ga o sheba phetho ya gae e ka mokwetlisi ne a batla go tlasela ka letlhakore leno la monki empa jale e qetelela e sa e tsagala gobane ga o sheba o qeteletse motlhomong a iphumana a ba morago gagolo jale motlhomong mokwetlisi ga jale tsenana o leka gona gore a tlise dibapadi tse tshwana le bonkwane ba e leng gore ba tla mo thusa motlhomong nakong eo a yantlha selong a ka leke go fumana dintlha gobane nnete fela ga o sheba motau e ka o tla ba thusa gagolo gagolo letlhakore lena le le tona Mr Khulu mme ke dumela gore ba leka fela ga jale tsena Mr Khulu gona gore ba mpe ba fe metsotso empa ke nagana gore se e tsaetseng kore o dumela gore dibapadi tse aneng a ele gagolo ena monki ga ka mofa se waneng a se batlile
5: a re leboe mokwetlisi ke ena Nicole Michael wa eleka bone mpa ba meile merebele a bohloko fela babile ba monkela bolo ka kwano ka morago e re re bone taba tsa rona dieme jwang nako e sentse ile go setse fela motsotso re tla bona gore nabe ke metsotso e meka e seng e ileng karolong ena ya bobedi ya papadi e ntse le one TS Galaxy Queens e le Norton Richmond United Ladies so na sebapadi sa utlwe botlhoko sa TS Galaxy Queens mme ba thusa potlako santse ba kene gore ba ile o mo thusa ke tla sheba gore na ke mang ke bona eno wa thuso wa potlako e tlile o mo tshirile ke a bona ke ena Nicole Michael ke Nicole Michael ya ba petseng gampenyana ke ana mphuthi e re gaolo jalo hemme a santsana fumantshwa thuso mono e le one TS Galaxy Queens e le Norton Richmond United Ladies re ke re boele re mathape re fete ka mona ka mabenkeleng
2: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena
6: stop
2: fumana maqa a le shome a goho ka 129 card
6: stop it
2: mme o boloke 44 rand o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tšhelete eno
3: stop it I like it
2: wa e thabela tjhe o e rata ka labobedi lena fela KFC fela go na le melawana le dipehelo
7: tsa dipapadi Holisedi
5: FM. Okay, neka kwano le segong kwane mo mamedi o tsene le segong kwane. Hlopensana sa TS Galaxy Queens. Metsotso e senye ileng ke metsotso e mehlano he mamedi. re lokela hore re phethele metsotsene mehlano re tsebe hore papadi fedile semmuso o tla tswela pele ka papadi ka mona Nicole Michael ke eo wa kena o tswela pele ka papadi ke ena balo ka moneko ka bophirima mmapule go aleng ba e rata maotong a empa la dualome ke ane e kgotla ka kwa gore ka thabiso tshepiso ga ne be tshwarelome ke ane bare balebalame a e tshola ka moroko mona re lebogile phalame ya gotla ka batla magolo gape ka moroko mane ka ana mphuthi ke ena ka kware ka moneko ka bophirima ga re bone ke ane Nicole Michael Nicole Michael ka ntle o di etsene ba monka ba mme fatshe ke e wa ema a ema Nicole a re go ganke ya pele Nicole Michael mamedi o nka bolo netsa fatshela fatshela wa e koba ka ra di 18 ya rota fastest but when saying come dineo kabai inkile dineo kabai kyaru blaza seta se mata dineo kabai polo etelele kielam kamane kamele ngoka bachamela balam se shweni kyani o tla etlwa tiba ntseta kantle a ntseta kantle e kena khala kamane wa yagela kamane ase mahlemizwa kyani ase mahlemizwa mizwa kyani ase mahlemizwa kyani arwara la lujal bay tiba kamane kamane ngwa ka botshabele e le ka gotla kamane wa lwanela kamane le yena ke keisha korki wa lwanela ke ane a sibana fela na tshola kamane re file jane ke bolo etelele mo romane ba komana jalo ka di show home ine le apele adams ke ene ya gotla jalo ya hape mo rakwana o tsebathi bana sa ts galaxy queens ile ndino magagula ke wa ikotsa dino magagula ibile a wa jalo ka yona dino magagula are harieng harieng harieng harieng harieng ore ba kene le hare be ka ba nyalele fatshe re sa le tsofela ke metso tse medi le skoto ore papa ri ke fitse pele tso mo mamedi are bone ke ene ka mora ka mona bolome ya ke are ba lwane le mpa ya tsela ka ntle inse jwa loke e o potlakile mamedi fatshela fatshela o potlakile fatshela o potlakile empa ke a nya ha maetwela a ya gela la lojwalo ke yane o na ne tse mapule gwale mapule ke yane ba eng ka ho yena ma ke e tla jwalo ka kwano ka mone o na se papa dise o ile nkwana bo are ba bala sa Richmond to me ka bona o tsa tsiwa ho so hle o potla kuwe ho potla kuwe ha hle o yemetseleng ya e mong wa o thisela o la hlela fatse ho ba re ho tatuwe jwalo o potla kuwe na go ile ke yena ho sala antle metsotso e mmedi ho ya emihlano e senyeileng bona ke yena tlotlo sa moramona e tswa ke ana mphuthi wa Richmond United Ladies o tla tlosa ana mphuthi wa TS Galaxy Queens noto Richmond United Ladies ke ane o tla tlosa ana mphuthi ke wa tlosa jalo ana mphuthi bona telele khutla ka hloe matla ka kwana ya a re file jane ba re balbala ke wa komana jalo ka mane a phelele Adams ke ena e khutla hape ba e tshola jalo mo e ntse le Richmond ba batla ntla mo mamedi ha re bone ke ane ne ba le ka o kena ke isha korchi wa ile ka ke isha ke ba montjela bolo ke isha korchi ba re balbala ke ane khutla ka matla maholo ka mane ne e ne le bonolo thameng ke ene tla ka kwano ka ntle o di 18 a wa raela bolo dimo fela dimo bona tsego Motabi bona tsego motabi o tsata motlotlo re papa le fitlhepeletsong 1 TS Galaxy Queens noto Richmond United Ladies ka etlo sa romani dino magagula ba etlo sa dino magagula bla isa seta se matla ke bona telele ke la ba yemetse ba harmar ba le khutla jolo ka Richmond e pala jolo harbone ke la o re le ka korchi mane ni e pala jolo le ka motsetsi mono le ka motsetsi Richmond United Ladies. Leka Mutsati. Leka Mutsati. Harbone. Harbone. Etare hakata we close fela ke na le monnete bono dinoma kagula. E se khale e tla be fe. Ke a re ke bona tele lalo jolo ke le ba ye metse ka mroko mane ni ke le ba isa jolo ka kwano ke inganati mchana inganati ke o we kwala jolo inganati mchana ke o mchana en ka bia pili e mpa jolo ke na ba lwa ne la mona me ya ke tele tsing ke jolo ke e re le bogile phala ke o ba mone tsana hape re le bogile a enga jolo ya feta ka kwana ka mlengwa ka botrima ba ne tsa fatshela TS Galaxy fatshela ke o ntsa bolova ba e thiba ka mroko mana ke ane khutla jolo ka kwano ka pana tsa go mothabi e mpa jolo ba re bala re file jane o ntsa jolo TS Galaxy ke la imatlo ke tsiba tsibane wa radi ne o ka bae se tsiba tsibane sena sa Richmond impala jole ke ani khutla ka mane zinazo zinto ke ile ka mole ka botshebele itlatlo ka ntombi fikile ntombi fikile ke o tlatlo ka bolo ka tsheni ntlofu ke wa feta ba mong ka ba me fa tsitri e ma papa di tsole pele ha re bone ke ani itlatlo ka ke shano ke ke ani ba tlatlo ka bolo me ya feta jwa lo me ke ena e bile e re bone me ona rwa ke ena ka kwano o a khona poso ka mane Poso kamani mamedi nako yona e fitile metsotsiane e mihlano e fitile e kanalla neng ka ba nemphala ele one tiers galaxy queens ele noto Richmond United ladies ilo tlosa ke refile jani tiers galaxy queens refile jani wa tlosa ar yeng kyani lo botswa ka rete tsetla refile jani mamedi Hote o sinyana ko refile jani Hote refile jani o sinyana ko O jame tsotswana wa ihepula metsotswana Karete tsa hla refile jani mo captain wa TS Galaxy Queens Se ba pari sa banyana banyana mo captain wa banyana banyana Yani bolo telele ne ba yebetse ar bona jani ntombi fikile ndofu Yani wena tsa ke yani Nicole Michael ka radio 18 ba khabautunga hai ke la kamane kamane go ka botsana re lebogile motau o khutla ka bolo re lebogile motau ya ke teletse tsetse ka ntle ar bona ilo ke ne khelwa kamane kamane go ka botsana ya khala jalo kamane ke TS Galaxy Queens yani a barba ke ne pala jalo ke ba tshola kamane ni kamane kamane go ka botsana Awo e tsaribwa jalo a ile tsa hanga ile tsa beri a ile tsa raro mufumatsana Zita Smith hore le ba petsolo kane metsotsi yalo na e mashuma mana metso metlano e fedile ka rolo nyena ya bobedi ya papari me fela jalo lo re se tlhopa sa TS Galaxy Queens se tlhola sa Richmond Ladies Richmond United Ladies kan tsaile ngono to ntlhake le motsotsung wa bo mashuma mana bedi a motsomong ka rolo nyena bobedi ya papari ka Nicole Michael e raolo jalo ka hana go le yone sentse hlele mpi re fetela mo kwetlisi mo rena ra mo rebodi a ka re tsepapa mo kwetlisi
6: are lebo he Mr Cool Carlo ya bobedi ya papadi e bile matla ga holo mo teng re bona ntlhopa sena se TS Galaxy si gapela papadi empa motho ka kakaretso Mr Cool ka re e hlile ha ya ba papadi ena le menyetla e mekalo e bile hape motho ka boela wa bontsha gore se tlhopa sena sa Richmond nete fela o ne se tle papadi nyena o bona gore ba re ha re sa fumane ntla tsetharo re tla tsa makantla ile nngwe empa ke ntse ke dumela gore ho keneng ha gwale ho batla ba thusitse ho tlhopa sena sa TS Galaxy bane botata bo boholo bane ba na le bona karolo nya pele papadi ke momahano mo mo ka pele le hona ho ka etsa bonnete ba hore ba gona ho bapallana Mr Cool empa ba ile ba ra bona karolo ya bobedi ya papadi ya gwale ya kena Michael a qala fumane ya karolo papadi bile a bona hala hore a ka etsa ho hong homba a qala Mr Cool a phuthulo ha le ena a bapala mme yo ya batla ba thusa haholo mme ha ba ba qala bona ba bapala ya ba ho ba le dikgeo ha re mo teng re bona njani a gona hore a ka etsa dineletsano ha moho le di bapadi tse ba pala le ena bo harreng ba le bala motho o sheba se bapadi se mohlomo re ka rabuela rabua hore sibile le karolo e tla ha holo eleng enqonya eleng hore enqonya o batla ba petse hantla holo Mr Cool bo harreng ba le bala mme motho sha ba hape molengwe ka morao se shweni ha mohole phala ba bile le papadi entla ha holo Mr Cool tle le mo teng phala ile ba tla etsa phoso ile mohlomo ile ka qeteletse yentse hore ba hlajwa ka ntla empa nete fela bona ka kakaretso ba sebeditse hantla ha holo mme motho ka re qetelong ya letsatsi ba iphumanela dintla tse tharo mme ho na ho tla ka morao hore le bona ba bone diphoso tsa bona mo di leng teng empa mohlomo motho ha o ka lo ke la ho bua ka tlhopa sena sa TS Galaxy se gahla le lebelo leo ba bapalang ka lona papiso le mofuta wa di bapaditse o banang le tsona ba ntse ba lokela ho eketsa lebelo Mr Cool ke dumela hore ba ka hlaba dintlha tse ngata haholo
5: ha re lebohe mokwetlisi ha re lebohe ka nnete le ka moso re a leboha momamedi ke ka moo taba di tsamaileng ka teng hemme mme ga ke re ke a sheba go bonala sebapadi se ipapatseng ka magabane e le sebapadi sa TS Galaxy Queens e leng yena go ntse homba ke sebapadi se ipapatseng ka magabane papading yena momamedi re a leboa botlhe ba bileng le kabelo ga song ya papadi ena re a lebole ka moso momamedi ge tla dula ge ntse go leboa ka metlha le metlha e ga o le jale he ke gotlhele diphapiseng tsa gaso tsholo le o kaoke
8: ke lebile tle Mr Cool
5: jota
8: okay sense ke ya mane he mamedi ho reng ya bohlano ke lebule le wena coach morena ramrebudi le ntse mo sebitsi mo tlehle ba hlomphei thoza ga dikae ka mana mopani re ba letse ke malome ha ke tsebi ka jeno na ke mabala e ngwaleso
9: Intseleng namchana.
8: O intselwe. Monate mabedi hora ke ya bohlano tshebeletsona ke ya mantla le Seria FM ho SABC. Re balwa ditaba hona jwale ke malume Rabosana Roger Madiehe.

Oro tla mora ke la tirene ngwanena wa motshwanela o ska ba le bala go sporo city ska re ka tirene fele be tlodula mona sporo a siyo wa le tirene na lula e dutsi sa tsama e lula ye me mona sa tsama go ka tirene le sporo e ntotsela tsa marato ho thutitsa majwalo ha ntso botsa batho ba baholo mona e ba re ntwe na 50-50 a sebetse mona marato ba ga go 50-50 o bolela ga wa fella e ba ga wa fella o sanza no hai hai o tla ka legolo le yana tla ka legolo o bontse go felletse le tlotla le thusana mona le ya pele go jwala bophelo bona ha bo mamedi ke gore ho tlo rena ke dikamono ka pa ke o kae e hona le batho bana ba bitswa mbo zero le bo one bo zero le bo one e motho ena ha tlisa letho ma ona letho le wa le tlisitse mona wa ha fela go tlo nyafa fela a feta tswe le mo e futla ngwa tha fela a betsea ye ba skata fela o dobetse ya mona o tle mona ha o fumana motho ana le 50% o monyo la dule 60 dule 70 dule 80 90 one 100 day e le nyo la le thusane o ska nwa tha fela ba temba jwalo ba temba jwalo ba tshehlela ntate ba sheba gona motho o tshwere motho o tla o bana motho a tshwere le thonyana ye o tla o bana motho a tshwere le thonyana ga butle pele ke lo ha bola mane e mashileshile bo meto jwalo e ba teng di teng di nwa madi ka ntle ka mona a fitla ba o tla o tla fela banka ba fitla ba tsama banka tiki ba potele ba tswele mona bankeng ba potele ba tswele mona butle pele mmabedi na le tabe ke shebileng kwano mona tshebeletsong ya lesedi re tlotla re buisana le mohlomphei Katlego re tlo buisana le Katlego Thaka Lekwala Katlego Thaka Lekwala re tlo sheba ditaba tsa Mangau Unite sa re ke Mangau Unite e ke sa re ke Mangau Unite ke sa re ha e bitswe Mangau United kapa ke Mangau Unite ya Mangau Unite e seng United da e nepaitse e hle e tsamajwala go tla utlwa ditaba tsena ba sebetsa mo mamedi ba sebetsa fela ba kgone go tloa mane go ABC motsepe mane ba kgone go tloa ba tle pelenyana mona ba gutle ba tle pelenyana mona e mamedi motle re batla ba gutle ba tla ka kwano ka bona ka PSL ka mona fela re tla utlwa ditaba tseno gore na hantle ntle bothata bodutse kae kapa ba leka gore ba tle ba tlhophise ditaba tsa bona jwang gore dintho tsa bona a ditle di otlolowe nakong e tlang ke nnete bophelo mona motho a nna kopane le ditotoma motho a kopane le ditotoma jwale o tlameya go no batalatse mono batalatse o bone gore na o tla fitlha jwang pele ditotoma di teng ditutudu di teng ka baka opola thabankuka banna bua ka ditutudu bala di teng ditutudu ditotoma di teng di batla re nne re di batalatse re fete re ye pele e ka mokgwa o ditaba di leng ka teng bapele metsotso ke leshome le metsorobedi ka morago ra ya botlhano butlhe pele ke etse tjena

0: o ska le bala hore tsebeletse yena yo tla dilemo tse mashuma a seletseng a metse seletseng le mong sena ntse o tla ka mahaufela rugby maobane ho la tla ho ba o binyana Afrika Borwa e hlotse England ka dintlha tse mashuma mahlano a metse mashuma mana a metse mahlano tsholo ho tse mashuma a mabedi a motsomong sa England o ile a re neletsa yona ka bokgabane bona ba haisale maobane ba na tough guy thabiso ma Afrika tabane lo tla ka lispaka ka ne le ka lispaka mana ke na pula Johannesburg stadium mo le stadium seno sa Johannesburg e hle ha nge gutlu hangata ho bapalla ho sona mona se se tla jena supply lispaka mo lispaka le Johannesburg o potela ka mona fela o potela ka mona o kena ka mona ka hacking ka mona so le ka stadium se se ke bakatsa ka tseno mona thabiso ke motho a Josie jena handle ntle ke motho a Josie jena ka motho a Josie maboneng le nka ho fata gata tse go tsi ampe ga uteng mona ka ga tropol ka nye bo so wethu kwana eya ke mathaka mona ka bo so wethu bona le di mona bo mfulo ke tebuka ka mona mana e ka ba ka hopola la pala mo kgethi bana nda dem kgethi le me ba mo kgethi o ka mo radio lona mona queen hey bana la mo radio mo tle mon butle ketse
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso. Monongwaga re keteka dilemo tse
3: 66.
2: Jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso yena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba basotho. Lesedi FM ke molelwa.
0: O fela o le jwalo le Sedi FM ke mollelo a ke itse ke ya ka mona ka ho Mangaung Unite nge ke buisana mono le ngwana a Thaka Lekwala banna ka ba ka opola shopo tse kgolo tsene di utswa ka gore ke Thaka Lekwala ke bua le ngwana ena we so banna ke katlego he la mdlombe di mahle
4: that them so bad man a se mo ngapofu
0: o phetse hantle
4: Na dempo ke pete santa te me ka mo nyatala ntumedi ntumele mo rwa ba ka gidi me di tseba ma me di botle ba ga tsan tsebeletsena ho tle bo mangane tsimba le teng me ka ruma mo no ntumele gidi me di tse ba ga tin ta te ra tsopa te ke tsa ma isan sa manga u united ka ho zona gidi me di tse mo ga tsona ka kotulo me ma le tsaba ne santa to aka ntse re le teng kana botsohle me ga le bua le mona ka fumana mo nyatsa o tla tla tsebeletsenya le sedi fe
0: Me amo se sana.
4: Ao, tsa tsala ka tsara ja bentate.
0: Eh, ke o tsba itaba. Hela, a ga re bua ka Mangaung United ngwana mme, nthodi tsa madwa mane, le leaking e feng ntse le etsa man.
4: Ba tla tlo ra tanta re ya ona ABC motsepenta de ke provincial league. Ile nyene e santane re ba pala tata mokgatlo go nwa bolo wa papa re ka re ke a mentality mo re lwanang ka mata ka go tle mo go nang teng re itumane re ka ya ka mane ka go second division ntate e leng e tlwaele ile mesenya gale ka go mo mong o ka re ke mve
0: ei
4: yanta
0: hey ke bona le sebetsa hantle selemo le selemo well ha le fihle ka o di mong ka mona ho etsa la kwa
4: Na de tsholo di tumana re kopana le di kholotso teo te di ntato ga ntate o fumana ngo o ke ke bo di koba mme ntumelele ke tse mo tlhala fela ka di kholotso teo sa tswa kopana le tsona ka di playoffs tsona tse re nao re tswa ho tsona Eastern Cape la Mpata ntate mo kholotso ka o di mo di mo la ga di tumana ga re stopa ha re ga di kopisa le ke tse e fedile ya ba fumana hore o tenywa nyewe Empa un tumele tla ke nyewe Mohammed ntate ba ni nyewe tla ne le nyewe sa ke. Empa le ka ba re ma o tata e bitse ko mamelo. Ba tla re tla hula ha ke nywa nyewe. Nne taba yo ka bo yona. Ya ba tla ne e dumala e re ja ka hlongo ba ntwe ha ntse go wa ditopa. Ha o tebe na ho to tetelle tse nyewe e tsama ile jwa ho ya wena ka pa ho ya e monna. Ya ho tlo le hona kwa ho dumala ho nyewe ke na ha so pele. O tswa o bapala, o ntse o sa tsebe na ho fela ho lo bapala wena kapa ka lebaleng o lo kena e mong. Taba eo ka boyona ntate Dzulo e ya ho sitisa maikutlwelo hohle ho iphumala ho jwale tjena. Ke eme ke malalalaotswe ntate ke letsole ke emela porovense ya gaetsho ya Foreisetata. Ke tsebe o bona le bona ke ba fitlhisitse moo tabatabelo tsa bona di lebileng teng ntate.
0: Kgwedi e fetileng makalong a yona le ne le teuka ka umthata ka mona ke hopola hantle go na le tlhopha sa North West se kgonneng gore se sebetse gantle ana se seng ke banna ba re ke se point Swift
4: baka lebitso le leng ba re ke hope ntate le leng ke lona le ba kareng ke se point ka poseng
0: le bapetse le bona man go bile jwang
4: datetshoa papadi ya rona le bona ebile papadi ya bobedi e leng papadi e le leng maatla gagolo jalo ka setopa seo bo se boneng ebile ba tsona bo mmampodi ntate ba ditlhodisano tse nagele go tsona ga re rata le setlhopha seno re bapetse ka ntlha e le nngwe go e le nngwe le go ja entse re lela gore banna e le go moletsa phala e ya rona ya bobedi o la e bona jang empa fela se re amogela ka gore phoso e tsamaya le mogatisi mpa maikutlong a rona re bone ka gara bana ho ja re ne bone ka pitse
0: ha ke tsebe le lukisa jwang hore le hle le ye ho motsepe e kgolo mrenaka le lukisa jwang jwa le mong.

0: tsinyeletsa thekeng monantate ke bela go ba ka tlase gore le monsela jwang kapa jwang ga o na le tho le tlamehang go ema ka pela gae gobane ka nnete Aforika Borwa e agana gore a ka iphumana a nyagame ke e mongwe wa bomme be e leng go bataledite mabalantate go ka bona bolo ya Aforika Borwa o tlaisitse dibapadi o tlaisitse bakwetlisi ba leng bo professional o ka etsa motlhala ka bontate morela bore boyebodi wa etsa motlhala ka bapadi tse kang bo bulelang mekane bo tebo okotane bo pule mmodi nka ba balantate ka ba bausa
1: ke utlwa gantle le tlo bapalela kae
0: Ga tlhopha sa lehae kwano Bloemfontein tate tsholo and ga re le tlhopha sa Bloemfontein ga ona le ka mosa re ka bang ra diphapanya ra furalela ra ba sia morago dipapadi tsa rona ntse di bapalelwa Clive Solomon tse dingwe di bapalela mane yunibesiting ya rona ya Central University mme selemong tsena ka go tshwana re ntse re leka gore re shebe na ke kae mo re ka bapalang re sa fumane tshitiso mme kopanong ene re yang yona bekeng ene re yang yona ke nngwe ya dintlha tse tsota di baka setlhogong gobane ga o sena mo o tsisitseng gore ke le gae taba eno ka bo yona ke nngwe e o sisitsang boitlhophong tate tsholo e leng e nngwe re ka reng re tlhoka go iphumala re ilokisitse e le ntlha e re reng e tse go re lwanela go iphumala jwang kapa jwa le lemo tsena se re yang go tsona kapa setlha se re yang go tsona e promoketsa setlhopha seno ntate molemong wa baai ba Bloemfontein ka kotloletlega freistata yotlhe ntate
1: ba fetse pontate o reng go bona balatedi o reng go bona
0: tate tsholo ke re balatedi botlhe ba setlhopha sena mo ba leng teng ka gutlwo tse nne tsa lefatshe ga ba sekebela fela maatla ga ba sekebela fela tshepo ga e ba mema letšabane a lekile ka makgetsa a mangata ga kana tate tsholo o itse ke e go bona ga ntse a eme a ntse a le teng ba nne ba eme fela jalo ka moragae mme nako yona e tlo fitlha ya gore a iphumane a se promotile ba na le setlhopha sa bona ntate gae kwano ga ba nne ba emele gona mme le mo se tlang sena o menaganya ka mokgwa wa neng a sebetsa ka teng le mo tse fetileng o kopa le bona tsietso ya bona ba e menaganya fela jalo ntate tsholo re tla re le gampe gagolo le mong tsena ga re batle letho ka pela gona ntate tsholo mme re a tswa go tseeletswa le tsedi ga e tla ba ka jeno fela le setlha sena se re yang go tsona ntate nne nne le re meme ba nne ba tsebe gotlhe mo ba leng teng tate gona re ntse re sebetsa jwang
1: go jalo ntate ka nnete ke kgatlho la botshelela le ntse le phunyeletsa ala le kgono ya kwana ei
0: mongapofo le monsela ke otanya molamodi lefatshe ke eme le wena ntate ke re mmeme makgetlho le makgetlho o tla utlwa puo e fapaneng
1: hela lapeng ke kae mano mong ka seboko
0: ke motau ntate ke wa gamolete motho wa mmatsholang ko ifelele moketeng bakone ba senne ba e supa ka meno metshonyana ka tla e ja o sa ka e se fodile ntate ke tla thaba go setoloka bane yale batsela setaung ke ditaba tate tsholo
1: ba se nne ba e supa ka menwananyana e metshonyana ke utlwa ntle ngwanaka
0: mongabobo
1: ala o itse gae ke kae
0: alate tsholo ke wala monna bo Bloemfontein mona tate empa e letlololaka ke la ka fumana wa ka nnete bagolo le bona ka gotlhago yale ya lesotong tate ke la nna ka fumana monyetsa wa gore ke tla ke se fumane ke senyanya gantle se nepagetseng tate mazino otomo
1: e mazino otomo na ke a bona mazino otomo o nomoganaka
0: ga bo dibuka
1: e tate nna a se ke monanyeo mona tlhabeng sa thu ya te bona ka pantse ke re nna
0: ke o bona gantle
1: ngwaneso
0: mongabofo
1: ke lebile motlhomphei wa katlhetlane re bue
0: o lebile go na tlhate tsholo
1: a komphe lepetso a komphe petso la tlhopha sena
0: ntate mangau ba ga ba ngwape fela ntate ba ngwapa ba ya pele re ngwapela ko pele
1: motlhomphei wa ka ke lebile agolo tlhe
0: aelale ntate tsholo
1: ee ke ngwana a thaka le kwala ka nnete o di beile jalo ka sesotho se monate ke itse puo ena e se bua legodimong kwana ka mokgwa e le monate ka tengo gabaruele ba bua sesotho amanda black go tsamaya le Anthony Hamilton ho le sedi

0: Tutsa monate hule Sadie FM, Amanda Black, Anthony Hamilton, Vuka. Rula hantle o metsotse mashimi a mabedi a metse mahlano re a ho reng ya botselela. Ke sontaka jeno ho monate fela. Mabedi ho tlaba le dipapadi tsa under 20 ke tsa mabelo solo world championship se tlaba ba ho tloa ka la hlano fikela ka la robong kgweding ya Phato. Kgweding ya Phato hona selemong sena. Me taba tse monate ke hore ho kgethuwe dipapadi tse pedi tsa province ya Freistata. Ke dimathi tse pedi ha le hantle tsholo tsa province ena Free State ya mabedi motle. Bankwe ga mona ga sekolo e mong nkwe ga mona ga sekolo ng sa banana hona mona Bloemfontein ya batla hle ba etse mosebetsi o motla haholo ke batla o fa mabitso a bona mona ke batla o fa mabitso a bona e mong o bitsa gore ke Rume Burger e mong a ke nye o tsholo o kae eno e mong bana tse ke mo shebile mona ba lo potetsa ga tlo fa ena ona jwale ke eno ka ntle kieno ka ntlena e mangobitsa gore ke a Jaden a Parkin e ba khetwe ka nete ba lo emela Afrika Borwa jwala ba thewa mona province ya Free State mona ke batho ba Bloemfontein mona ke batho ba Bloemfontein mona ho tla ba le World Athletics Under 20 Championship di tla ya ka USA hape e mona tika USA ka mona ha mabedi ntho di tla hlalitsa ma mona tika USA ka mona ya bona teki dutse ha isa tswa ka jozi ka nthonga ka USA ka mona ka moseo mawatle ka bona ba ba mo phutha ka USA mabedi ba tshwere teki ba tshwere chelete ba tshwere ntho tsengata hare di papading sa mo palo fatse Morocco e se ba petse papadi se mashuma mana metso medi sa hlolwe o tse ba re bua na ba ra a tsholwa ke re Senegal le ba o tla mona e ba o tle na go nyefe re bua ho 90 minutes sa ba ba petse di papadi se mashuma mana metso medi ba sa hlolwe bana ba Morocco e nete ya sala ba etsa rekoto e ntjha e ntle haholo ha re shebile mona Afrika kontinenteng ya Afrika tsolo re a hlopenga sa Chicago mane mo ho bapalang teng Mbekezeli Mbogazi o rile matsema shime a mabedi bana ba Chicago ba Chicago mabedi motle ba ra se tse go utlwa go na le hlopha tse mmatlang ha re na wa mo thibela ho hang re tla mo lokolla a hlapotepotele ka mono ha ona mathata letho re bone have Renate a bitswa mabedi motle ba re hela mohlomphe itlokwana o tlo thusa mona o Tunisia ka mraro Tunisia mona papadi tsa mohopa lefatshe e hlole papadi ya bona pele ka ntlha tse ngatanyana ba lata have Renate ao le yena ba mo pshatla papadi tse pedi tse wa ileng a kwetlisa mono mme he ka nnete ba ra nna tsamaya he ne re tlile go batlela fela papadi tsa mohopa lefatshe ya go swae he mohlomphe wa ka tla ke re itlhophe re shebe rona ke banya tlatlang a kotlisa tlhopha sa Tunisia sa naha papadi ya bolo ya maoto monnena Jurgen Klopp o kile a kotlisa tlhopha sa Liverpool ba re you will never walk alone a etsa mosebetsi o motle mamedi hapa league a hapa le mehope e mmalwanyana Jurgen Klopp ya ba he o beya meja fatshe selbong se sa tswa feta sane sa dipapadi tse pedi tse fitileng ha e le hantle tsholo hona jwale he mamedi motle Se tlhopa sa Germany papadi ya bolo ya maoto sa naha ha sena mokwetlisi Julian o itokolotse hang fela ka morao re atle a seke a sebetse hantle jwale Jurgen Klopp ba mo shebile gore atle a tlo kwetlisa tlhopha sa naha ya a Germany mme ebile go bona latlhile go sena bothata gore atle mono hebo mamedi re tla bona gorena o tlatle a sebesebetse jwang Jurgen Klopp e bang ya kahla ya ba ya iba mokwetlisi ya ka se tlhohong hlopeng sana ha papading ya bolo ya maoto na eng ya Germany ke tsona tse o hema ba di sentseng di ipetsa tsa Jurgen Klopp hlopha sa Real Madrid se ne se matla e itse a se sa mofumana ba re buka pele re late Jose Mourinho a ka tle ka kwano jwale Mourinho o buile taba e nngwe maba mona uri o batla hore bohle ba kgethuweng ba bapalang dihlopha tsa naha tse fapaneng e hona jwale o lakatsa gore naga tseo di ka jowa ba tle ba tsebe go gutla ka nako e ka ba gutle ka nako ba tsebe go phomola bae ga ba tloa mone ga tlebe go qala le bona e Jose Mourinho shapua mmana le tleng kwano ke tshwega mosebetsi mona ke le emetse ke batla go qala mme pele ke qala tlameya gore le ile go phomola pele le ye matsatsing a phomolo Daniel teka kwano ga ba sa dutse bo Vinicius ntate bo Mbappe ba dutse ka mona le Morocco man wa se bapadi se bapalang Real Madrid ba sa dutse papa ba sa dutse o ska dada sa tla go qala mosebetsi Mourinho. Ah, papa, mopa lo fatsa se mopo o monyane ntate. Ba tlameya ba hape. Ha ba fitla wena mo le ba re sebedise. Ke ya ka mona.
1: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
2: Stop it.
1: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tshelete eno.
2: Stop it, I like it.
1: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
0: Re itse ke dipapadi ditaba di fele tsa dipapadi mamedi ke o luetsa nnete ntho e felang ke nako rona re dula re tshwere mona re tshwere ditaba mona ke hula le ngwana ona bo e suka jeno Thabiso Mtlou tshwere ditaba mona ha re ya tlhopheng sa Orbit College se ile sa rangwa ke selepe mobanyana mona ha mabedi jwale ba tla ka kwana ka o ABC motsepe ka kwana ba se ba ntshitse lentswe ba re o tla nna tswele pele Pogisho Makhoye e le mokwetlisi wa tlhopha sa Orbit College. Ba re ntate re ntse re tswela pele ka wena. Mme ebile gona jwale ha ke bua le wena tjena he. Ya tsamaisang sehlopha sa Orbit College Mohlomphe Matume Ganaga. O sa hlalositse hore gona le sebapadi se neng se bapalla Kaizer Chiefs Mromane re a se batla se tle se tlo re thusa. Ba bua ka Sibusiso Mabiliso. Mabiliso. Sibusiso Mabiliso. Ba mmata hore ba tlo thusa sehlopha sa Orbit College. A tlo thusa sehlopha sa Orbit College. Ba tsebo bona gore na ba gotlela jwang ka pelenyana go o Betway a Premier a Ship. Ke ka mogo ditaba di leng ka teng. Ke tsa Orbit College tsene. Ha re ya tlhopheng sa Cape Town City e ne e le go di-National Playoff se maoba mona ha mabile motlha. Ya tsamaya gantle ka nnete, ya tsamaya gantle ka ba ka nagana gore monga setlhopha seo o tla ile go reka tlhopha se seng a tlhagae ntho ena ya gore ke nyolwe ka mona ka motsepeng e tla ntlhola e re ke tle ke reke setlhopha. Ke la ka bona taba tse jalo di tlha empa o nkile qeto ga. Re ke hape motsepe mona ntse ke dutse ya kere re ke bona gore na ke tla sebetsa jwang mme a ke bua le wena tjena ba qeta go ngodisa sebapadi se sa mehleng sa sehlopha sa Orlando Pirates le sekhukhune a Thabang Monari o sa tla tebuka sehlopheng sa Cape Town City a Thabang Monari ba re tlo papa ba re tlo papa o etsa jwang papa o etsa jwang. Ha re khutlela hape dipapading tsa mohope wa lefatshe o fitlhela ga kana he o se o hlabue dintlha tse le makgolo a mabedi. Mashume a mane a motsomu tsa mohope wa lefatshe dipapading tse mashome a robedi a metsomedi tse seng di fetile he momobedi motle mme ho the papadi ka nngwe dipersente tse ho hlajwang dintlha ka teng ke 2.94% ha ba se banka ba bapisa rona dintho di lana tsatsamatsama jwang mme mona mo re ne re se re tebutebu ka teng bane ho 2022 ho no so hlabuile dintlha tse lekgolo mashome a supileng a metsomedi bana jwale ba tsamaya mano 241 bana la ba sebetsa hantle. Empa ya gro a tsebo ya lehlopha di eketseile he momaedi dihlopha di eketseile ya tsa lehlopha tse re nyollotse ntate hlopha tse di lengata ke ka mogohe re seng re bua ditaba tsena tse o re ntseng re di bua ona jwale tshebeletso ke lesedi e monate a ntse e tswa ka tseba motho yona ke karabo o re mathata hayo kakati kakati ya ona
3: wow.

0: Bathatha ayiwaziba. Uyetsa nithi. Shebele mesemine kemetso tsuma pele re ya horeng ya bohlano. Mona nenga kwetse thiba thiba ne hlopeng sa Kaizer Chiefs ya mo mabedi mo tle. Ana ba mitsa ka hore ke mamba na bitso le hele thata bitso le ba. Mzuhi ya ba mitsa gore ke Mzuhi. Ula ya hlopeng sa Raja Casablanca. Se ipitsa ngwana jwa le ba ra icona di se di moraile ka morabeke tse pedi fela ele ya mokwetlisi wa dithiba thiba ne hlopeng sa Raja Casablanca. Di se di moraile ka beke tse pedi fela hlopeng sa Makesi FC batla ya ka kwana ka motsepe ABC motsepe ba raile Allen Freezy ba ra Abraham Ntebe ka setana le Petro ba re bontate ga le buile mosebetsi wa lona o fella mona ba dumellane ho fedile o jwalo fela
1: le sedi FM ke molelo se thala sa tlhompano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota
0: enwa ke Neymar ke Thando re tlo sheba ditebile hanyane re be re shebe le dipapadi tse tlang tsa 2028
2: kohlile
0: ke tla o tsebisa ntho ene monate ma

0: 마켓.
1: mona tšo mokalo o tshebeletseng ya lesedi mabene metsotso ke e robonga pele re fitlha goreng ya botshelela. Goreng ya botshelela ke ya swaya ke tla o sia matsong a lehlonolotsholo ka lenaneo la jazz. Mabe ditlhopha sa naga sa netball Aforika Borwa sentse se itukisa go ya dipapading tsa di-commonwealth tse tla ba ka Glasgow. Ga re tshepore ba tlatle ba etse mosebetsi wa motle. Ha re sheba mabedi motle papading ya bola maoto, re shebile bafana, re a utlwa mamedi gore SAFA e tla ke e dule fatshe le Hugo Bruce gobane kontraka e tla fela gaufinyana tjena, ba ke ba shebe rena ba tswela pele jalo kae kapa ga ba tswele pele, gobane Hugo Bruce o ile a re o itse ka morwa dipapadi tsa mohopa lefatshe yena o gokela gabo Belgium kwana. Jale he, re tsebe mamedi re tla utlwa rena ntho di tla tladitsamaya jwang, na ba tla dumelelana kapa a-a ga bana o dumelelana na. Fela o sentse o na le bakotlisi ba bangwe ba sentse ba eme meemo ka ntle ka mona, ba re fela ga o ka mangathelela mono rona re a kena o na mathata a letho. Ke lebogile monna Thabiso Motlong o mphile ditaba mabedi motle taba di kena ka mogala motseng. Ee abo ee mokwatlisi Raymond Mdaka wa le a tseba o kotlisi under-23 mona Aforika Borwa o sa tswa phatlhalatsa lenane la dibapadi tse 33. Ke bana ba gore ka ra ba bitsang ka gore ke ba tlhekelang gore a tla tlhabitse lenane la moshwelelela, re di bitsa ka gore ke di-preliminary, ke tlhekelo tsholo tlhekelo preliminaries. O sa kgethile ba 33. Tabataba ke dipapadi tsa 2028 tsa di-olympic jale ba tla tlameha gore ba sebetse ka thata gore ba phunyeletse mo mamedi. Ga ra bona mono Mfundo Vilakazi o teng wa Kaizer Chiefs le Cameron Dumpson wa Orlando Pirates. Mme a o sheba o fumela gore ntate Mdaka diperesente tse 60 tsa dibapadi tse wa di kgethileng he mo mamedi o kgethile bane ba under-20 ba ileng ba tebuka mane go kwasafa. Ke a bona go tse ba bašana bana ore ba tlatlhe ba mosebeletse ka bokgabane bona ba haesale. Ke tsona taba tseo ke neng ke gore ko o neletse tsona. Ga re ya ntweng ya ditebele he mo mamedi, ditebeleng monne ya na nang le tšhelete e ngata, ya so hlolo ditebeleng mona moseo mawatle. Floyd Mayweather o hanana le taba e ntseng e ropowa mona gore o tšhonne tšhelete ga e sa le tšhelete e potetse gore go gang tse ke le mahetla banna gore ntse ke na le tšhelete banna ntse ke na le tiki e ne ntseng e tlhataba mona gore ke tšhonne pokotho ditabile ga se nnete. Floyd Mayweather ga so tlholwe ditebele mona gore ke na le tšhelete banna sa re tlhepolela fela bana.

Sole City FM Endless Summer Nights. Ke me ne me so so re a re nya botselela. Re ile ga bua mabane ka tsena sa mabelo a dikoloi me jao ya makoloi he mo bamedi. Leclerc o ka tao hapa British Grand Prix. Mo sebetsi mo tla ka nete ge le bua holo. Rekere shebe mabedi mo tla rona ho tla hle ho etsa le joang a tshebeletsong ya lesedi e di papa di mona ho tloa ka jeno ho tloa ka jeno nthotsa ka dikae bana ke batla nthotsa ka mona di kae jwa le bana di kae jwa le ngwana mme ke batla nthotsa ka mona ke re shebe rona ha o bana.

ke o taba mo mabele mo hle ke ne ke sebetsa le Thabiso Motlong mafelong ana beke ke bua ka ngwana wa Nomsa bana Nomsa Motlong ngwana Brazil Zero Motlong ke le bula ho lo ngwana mbehle hore ke tebutebu ke lwana ka jeno hle ho tswa mo bana le ka jeno Thabiso Eyes of the man ngwana Motlong ha itlolo ke mo wa ona tsa male tall man

0: mo linting ke mo ke linting je le ka kapa
1: enwa ke selaelo seluta.
2: This is Teresa Golden, a.k.a. High Priestess of Love, all the way from sunny California.
3: This is Masa Uko of Black Sunshine from Costa Rica.
4: I'm Mallory Jane.
5: Kenna Menyajo Matole.
2: Listen to Kakapa.
1: Mamela Kakapa, Holy City FM, out kisses a mino wa jazz.
3: Every Sunday
2: on the City FM.
1: Muritito, Mulodi, Liboko.
0: Holy City FM.
6: Noto ka boiketlo, noto ka matla, noto molemong wa tsebe ya hawa fela. Mamedi dumela hotle le hotle makatswang o mametsena tshebeletso le teng ya o dumedisang ke motho wa batho ke Kakapa ya maqhubu e reng a e bohla e be ho etsala sena seo se utswang radiong ya hawa molemong wa hawa tsatsing e le monate tsatsi e le lona la Sontaham. Sontaha e batlang e podipodile haholo ka ha o tseba hore ke moo re matsang le hona o babatsama e manga wa balwanedi ba tokoloho kwano Afrika Borwa e leng Nelson Rolihlahla Mandela makile ka qala la kajeno lenaneo ka ntho e monate e mafutu ya Sun State are Cleveland Blues Only the Blues ke le bitsola albumo ya selemo sa sekete makgolo a robong mashome a mahlano a nang le metso e supileng e ntse e kgakgatha a ka mokgwa o le monga fela ma e monga wa bana ba o ile ngore nete e ka sebele le hatlwetse se le fatse lena le ka kwano tsa ke mohopola tsatsing lena la ka jeno ka menya boketso e o arisile nga ka yona ya mmino wa tshe ke go ba ma ke khutla
7: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
6: Iya lo pala metsotso e re beha hantle ho ye mashema mabedi le metso o le mong re furaletse horwa ina ma ya bo tselela ma ibile le mogatlhelo wa pele wa noto ka boiketlo noto ka matla noto molemong wa tsebe ya hawa wa bona di kwakoredi tse eletsang bo tenor saxophone bo alto saxophone jwalo jwalo e mong le mong o na le ho ikgetha hwa hae ke jwalo sa tlotlwa ma Sun State ka pinena ya Cleveland Blues e kinga upula bana ba jwale ka bo Eddie Lockjaw Davis ke mong wa bana ba o ile ngore nete sebele le ena ha tsorame a o tlama tena saxophone ya hae o ka utlwa bo ikgetho le go ja ile hore dibini di letsa seletswa seleseng empa enwa o gona mo utlwa hore o batla aba bo emong bofing ha o mamela ma hona mo Sun State mono o botlwa mofuthu wa ka mo a letsanga ka teng bo Vincent Herrings e ke emong wa bana ba o ile ngore ena ba pala alto saxophone le ena a letsa mono o ka morata mang ke o ka pula dibinitse mmalwa e bo Kenny Garrett e le na ke mong wa bana ba o ile ngore o thella ha monna tsana ma minong ono ka alto saxophone ya ha e bo Joshua I'm a red man. Wa bona saxophone ina le ka mo e banga ka teng e ba le mo e leng hore ama maikutlo e ama le hona ho tlosa o e leng hore ho batla e hile ho ho imetse wena morati wa tsebeletso ya le City FM ke ka ho hangata ha o ya mo e leng hore ho ba le sibini se letsang saxophone ke batla go shebe bomme ba yetsa imono ke batla go ye sessioning mo ileng hore hona le sibini se bapalang saxophone ha ke tlo le drum ha re tlolle piano, ha re tlolle katara. Tsamaya o ye sessioneng o tla utlwisisa hore ha ke re saxophone hona le boemo bo e leng gore ya bo ama go eo e leng gore o mametse ka nako seo e leng gore ke bua ka sona ma ke sefeng ona morati wa tshebeletso ya lesedimetsotso e re beya gantle o ye mashemo a mabedi le metso e meraro ka morago lwa e nama ya bo tshelela Mzansi Jazz Awards. Mzansi Jazz Awards e base ba thontswe mehatlhelo go fapana mme ke tla go fatsona metsotsong e mashome a mararo ka morago lwa ya botshelela. Ke bone Godman la ka Bradanko. Bradanko ke monga wa banna bao e leng gore bapala ga bua gafetsa le ena bapala jazz ho se seng sa dialemoya ka mane ka Pretoria tshwane ya Mamelodi. Tsatsi le tshaba le dikelang e re ya bua le Bradanko tla thomelela dipina re ka kapa ko utlwe man go na le ntho ke e tshwereng mo na le nna ke mo joetse ke re monna go na le ntho ke ene ke e tshwereng a ko mamele Bradanko mono ko utlwe gore o utlwa seo ke se utlwang nna o mphe maikutlo a gago a batlang a fapane le ao e leng gore ke aka jale ke e monga wa banna bao e leng gore nnete ba ntse ba tsitlaleletseng go ntshetsa mmino wa jazz pele kwano a jale ka Aldrich Dingalo ke e monga wa banna bao e leng gore le ena re ya bua gafetsa-gafetsa ka dipokelelo o fapana le ka moru ka mamedisanang a se babadi o bane kana go ngofela gore e mong wa ba pala ho ya ka mo a lepelang ka teng hona le kae kae mo ge lokelang gore re ka mo ge ka mothusa ma ka dikeletso lona o matlafatsama seo ile ngore o tshwarane le sona kana go yeno metsotso e re ba hantle ma ho ye mashume a mabedi le metso e tseletseng ka mara horwa ena ya botshelela nna ke tshepe e tsanga modimo moholo modimo wa tshepe ya simpala ma ke kakapa Amona kibitu akam Amad Jamal Awan ke lebitso la pina re o tswakela tsona ka tsela e kgethileng ka tsela e batlang e fitlha maikutlong a gago wena morwadi wa tshebeletso wa lesedi nna ke tshepe ye e tsang modumo moholo modumo wa tshepe ya simpala ke kakapa 1 re ntho e lengwa kereng

noto ka wiketlo noto ka matla noto mo le monga wa tsebe ya ha wo fela ma e banga e le hore ke kgetlo la pele o mamela matse ba hore le na nane o ke jazz le ka kapa ma sonta ha assessing le assessing go fa ba go di loma ka o hlaka a ka wiketlo ka matla a magolo maybe le go ntse yo no kina ya ndi ya kutinga e bitswaedi ke na na fa pinena ma e o ile ngore nete sebele ha o mametse hantle o mamela ho ya ka mogopi na arrangetsweng ka teng le ka mo dibini di buisanang ka teng ka laneng mono wa elelwa hore emong le emong o utlwisisa hore pina ha e fitla mokgatlhelong efe ke eng seo a lokelang ho se etsa ho ya ka moo o mametseng ka teng diphala tseno ka moo di llang ka teng ke bua ka bo Sesenke Conti bo Linda Skakane ho di-tenor saxophone mono bo Sesonke bo Kagiso Ramela ma alto saxophone le yena o teng mono le Luanda Gogwana ma le yena o teng ka trompeta ma Yonela Mnana o tshwere di-piano ha e le Ayanda Sikadi o di-drums Hebi Tshwaedi o tshwere double bass ke ratile ka bogo ba tsamayang ka teng timing ya pina eno ma ya tsotwa ebile ya babatswa ya tsotwa ma ebile ya babatswa ma mo leng teng ke bo kileng teng wena morati wa tsebeletswa le tsedi hopola hore the joy of jazz e batla e tla bateng lemonga sena mase hudimo lemonga sena mase hudimo e khodinga yani ya September e tla ba le mokete ka mona ma ka Sandton Convention Center me Angelique jo kutlo tla bateng moho le Kamasi Washington le Judith Sipuma le Ola una bule melena o tla bateng ka maneka di na le di stage ha ile di palama teng mono he re tla bona Anubia Garcia melena o tla bateng Lorraine Clason e moho le di kwa kwa riri tseding di tla bateng ka mono ka bo Konga stage le teng he le re tla bona bo Rhythm Kotam le yena o tla bateng Madala Kunene ke mong wa babang ba batho bao e leng gore botebo le ka moo a telelang ka teng le go tlisa kutlwisiso mminong wa rona wa lebatowa le ka borwama ke mong wa dibini tse tlhwatlhwama gagolo mmogo le sebusile maqaba le yena o tla bateng re boele gape re be le Nomfosi le Floyd Tree ba tla bateng ka mane ka Mbira mme mono he go tla ba le seo e leng gore se bitswa fela ka gore ke mo go gopolwang tse dingwe tsa dikwakwaredi e tla bo gopolwa Braju Masikela jwale he kutlwile gore ya thandiswa masadi o tla ba teng mono kaya mahlangu o tla gopolwa gape le bo Kipi Moeketsi mmogo le bo Busimhlongo ke dumela gore kakolo ya Busimhlongo e tlo bapalwa ke Thandiswa Mazwai ke dumela gore o batla ehlile a le tlhwatlhwa gagolo bakeng sa go karefa le ona gore gopotsa Thandiswa mem Busimhlongo mo leng teng ke mo keleng teng wena morati wa tsebeletso ya lesedi FM nna ke tshepe e etsang modumo mogolo modumo wa tshepe ya Simpala metsotsong e mashome a mararo ka morago rwa ena ya bosupa ma ke mo teng o ka ntshwarang nomorong tsa mogala matsa 086 000 3084 ye mong wa baosi bao ke dumelang gore a ka ntsha Busimhlongo ke Khuthala Khuthala ke mongwe wa baosi ba dulang provinceng ya Free State Bloemfontein ngwaneno ha ka fumana kalana ausi eno ka fumana kalana hantle mona bo the Joy of Jazz bo the Cape Town Jazz Festival ho bo makufe jwalo a ka siya ba bangata ba maketse le ka mo ipapatsang ka teng ha le kalaneng ka mogo aparang ka teng ntho e etsang wa e tseba ebile wa e phela re sebetse le yena gale kwana African Jazz nakong tsa bo Mara Jazz Band bo Siponoge bo go rapetse melamu bo Jomane
baba baba na baba sebitse le bona pressa santana ya tutuwa mino satume ho sa wa dumela tlase province nga ya Free State ho sa ba ho sa na le leto lane le le bitswa fela ka o reki jazzing around na ke le tlhona no tsulo ke tsepe e yetsanga modumo moholo modumo wa tsepe ya Simpala na lona ke batla ke tlo bua o ntshetse fela hore di ho potsa manga tsatsing lena la ka jene jwale e le hore o gone utlwisisa lo hopola ya itseng eo e leng gore e le setho sa lelapa malome e le ntate mogolo e le e mong wa bo abuti lapeng e mong wa bo ausi ka lapeng ga nka o bapalela pinena ya monna eo e leng gore o tlwetse lefatshe lena le ka kwalo kgodi e fetileng ya ba Aforika Borwa e welwa ke leru le letso Abdullah Ibrahim. Nobody knows the trouble. Molinting, you won't get anything. Nagile Shohono Lotsolo. Jiwana Ufela la Pinga Latsolo. Atsepi, hey, it's Anga Mudumo Mohodo. Mudumo, what's it be? Yasimpala. Not talk of a ghetto. Not talk of a matter. Noto mulimong watsebe ya hawo fela.

Yeah, keeping it monati, yeah, brah. Andile yenana, raise people, me yenata albumong yama. We out is in, we out is in, we out is in, yes, lemosa. 2025, ilinga lemo, safe it ilinga. Kami shake ke chukere, haru kule bosoko, ripitela, reba mino, reba mela minom, ibile emong aletsa minom, me haribua leba fatin, ere, pitele rele minong, minong, minong, laru kule bosoko, mino ebaona, o batanga, o rasimula, haholo. O etsa makahohle ohle hore rebe le mokoka lona hore tsosa moloda mamedi wa tsebeletswa le sedi e pele mono ne ke ile ka ufa pele monati a holo e o kidumelang yo tswere ha monati ya nunu ramogotsi me yona hlalba mong ya ha ya sepono no mono he are re thute bo chaba ba rona re thute matsengata ke thutse ngata bo chabeng ba rona ho bane nete sebele bo chaba ba rona e ba maseo a re bang a sona me ena album o ke a se mo sana e sa 2025 ya ba album ena ma ya tswa ba yutlwa wena e ba tla hilema e ba matla ho lokae ere hore ke na kere nakwa ka batla ehile elekane motinyane a holo batla elekane motinyane a holo nakwa ka e batla ehile elekane motinyane a holo me ha hore tsena na he ere ko fe emonga wa bahale kwano ho sediko diko sa mino wa jazz emonga wa banna ba o ile ngore nete o ntsa kakata mlona o gagatha maka mogwa o le monga fela ena ma ke Bra Sylvester ma the mara instrument ke ba le ngateng me di bitso la pina le ka ofa ona ka hopola pina ena ma di monga se fitileng ile ka ofa ona ile monga se fitileng me le botha le ba ka jelo ntse le matla ka bogolo monga fela

0: mamele motle ya ratwang ke nna dumela hle nano ke la hola ditswere sebeleso e mametseng ke ya mantla ke le sedi FM la ka le biso nna ke matsoho mahloko re kopana hape le nanong lena la ditswere sebeleso nye ratwang ke wena le sedi FM mo ke an le wena te motho motle ke horeng ya le shume ibile ke kitle ke ne te fatse ke ya le wena metsotsunye le shume le metsumihlano pele ho hora le shume ho bana ona le papadi yo re tlatla re ha setswa nna le wena sebeleso nyena ya le sedi FM Jwale ke rata ha re ka ba mmoho le wena tshebeletsong yena o tlo tlo nna tefelwa ke pina hobane ke yona e tla re kopanya nna le wena ho tloha hona jwale ho fitlhela mane metsotsong e leshome le metso e mehlano pele ho hora ya rona ya leshome ke leboe letlhonolo tsholo ke mo utlwile ka kapa lebiso lena la ka kapa kgutsana ha a fitlha kwano tshebeletsong ya lesedi ke ha a itheya lona lebitso la kakapa tjhe mo a neng a tswa teng o na ipitsa kakapa ya ba re mamela hantle ge le dibuhudi ka nako eo gore kakapa ena e tlhaa kae e bolela eng ngwanono wa batho a sa sebedise lebitso la letlhonolotsholo go fihlela a tlhaisa mokgwa jolo ka ga ntse a tumme a ntse a ipabola ka mabinebine a pelo tsa rona tshebeletsong ya lesedi ka mmino wa jazz ee ga etse phoso o nkile kakapa tse golo bo mesh mapetla batho ba ileng ba etsa mosebetsi o kgabane ba beya tshebeletso ya lesedi mmapeng mme botlhoko ba gae ke gore o ile a kena e teng tse mo imelang a dijara ke ena ka jeno ke letlhonolotsholo ka kapa ya maqhubu. Mamede motle tsatsing la labobedi ke a ditlhodisano tsa Saske South African School Choral Setford di qala ka kwano ka Pretoria moretela phaka ke moretela kerka mo ditlhodisano ne di tshwaretswe teng mamedi mona ho ne o tlile ho otlanwa ke tlo ofa sephetho sa hore na di sebeditse jwang di province ka ofapana fela nnete ya sala kana ko ngwe ge ke re natse tsela yo di hlopha tsa dikolo di ralwang kapa di sebetsang ka teng ha re bua nnete ke lona letlotlo la rona ke lona letlotlo le o re lokelang go ipabola ka lona la mmino wa dikolo ke bile mono mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ke ne ke emetse tshebeletso ena ya gago e ratwang ke wena go bile le ba ukhosi ha ba le ba mohlobo wenene ha ba le ba thobela he ne re le bangata basebetsi mo bona ba le bangata ka tsela e kgetheileng mo mamedi e motle go emela barati le batshietsi ba pina ena mosebetsi o motle ntumelle ho fitlela ke be ke qetela ha e ba nka lebala o no hopole kere mosebetsi o motle o entsweng ke lefapha la thuto ka hare ho naha ya rona ya Afrika Borwa ho ntshetsa pele thuto pina ka hare ho naha ena ya rona rena le talente rena le bokgoni ba hore bana ba rona ba ka ipabola ka hare ho lefatshe leo re phelang ho lona ho sa nnatse o rena ke naga eng efeng re ka romela Luvuyo Lerumo secondary ba ke ba re isetse ngwana mono a ka lo bina basotho we ntumelleng ke tshware gauta ka letsogo ga ke se o bapale le pina fela ke tsota tse ntle tseo ke di boneng
1: bomamputi ba belana ntho tse ngata o setlela boikemisetso tjantjello ba ba mmona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi moputso wa bona Carlin Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
0: Kile ka potlekela province ya Western Cape. Motho motle ka ya sekolong sa Harry Gwala Secondary. Ntumelle ke thole. Ke lebohe moqapi wa pina ena. Godfrey Diradingwe. Ke o rapetse Diradingwe. Ke moqapi wa pina ena. Ntumelle ke thole. Ke ne ke le ka go sebaka. Hane ngwane ona a etsa ntho a e ratang ka tshebetsa rona. Nna no ke la ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM.

0: enwa ke motho ya ile nga emisa letshwele ka maoto ke ne ke le mo no hle motho e motle mo retela phaka ke mo retela kerka mo tlhurisano di ne tshwaretse teng ka botshabela ba province ka botshabela ba toropo ya Pretoria le hlonolo tsholongwa no na u ile etsa la e ka bakeng oh ngwanona u ile etsa la e ka bakeng ke ile ka mo mamela ka bua le batho bana ba haeso ba o ke neng ke dutse le bona ke ne ke dutse le Tshepo Mahlasela ke dutse le Auskeke kwa lefapha la dithuto la province ya Freistata go na le gaisedinyane mong ya neng a dutse gaufi le rona ka ga bana beso enwa motho ha ke ke a hlwaua e le e mong boemong ba pele ba bobedi a e tla ba ke tsebe mmino ona o ko o latelang motho e ke buang ka ena ebile Mampudi motho e motle wa ABC Motsepe Saski solo soprano o hlaha provinceng ya Western Cape o ngwanona ntswe la gae noto ya pele lehlonolotsholo ga o no bina pina tsa rona tsa choral music e ba noto ya pele ga ya bua le wena jalo ka motlhatlhobi jalo ka momamedi ya nang le tsebe hangata ha le bua mminong wa jazz le bua ka di strings hanka ka fosa strings a pele ka fosa piano ka lahlehelwa kae kae ke lahle ke off key ke rata ha o e beya ka puo eo o lahlehile jwale ka lentswe ha o ka lahlehelwa ke morethetho wa pina o lahlehile wena ngwaneso o nqetile jwale ke a e bua ka sekgowa mmamedi o gaufi le nna ke letlhonolotsholo o ntse a dutse le nna mametse le nanoo la ditswege tshebele o a le rata gobane o a utlwisisa gore na mmino wa jazz le mmino wa ditswege o tlhaa kae ke na le wena tshebeletso ke e ratwang ke nna le wena tshebeletso ke lesedi FM a ko ntumelele ke potlakele porofenseng ya KwaZulu-Natal letlhonolotsholo ga ke le ka mona ka Pretoria ka labone ke fitlhile ka labone ka bomadimabe ka fitlhela tse dintsi se di binne gobane di kadile ka labobedi nna ke fitlhile ka labone ditlhopha bogolo se di binne ga ke a kgona go ba le kgatiso e tlhakileng ya gore ke tlotla ke fa momamedi mmino e kare sethethefatse e kare a drug bophelong ba motho botlhoko ke gore letlhonolo ga re etsetse rona re etsetsa momamedi mme ga re tla sealemoyeng re tlo fa momamedi re tlamehile re fe momamedi ntho e phethagetseng
1: medication it's a drug music it's a drug ga o na le kgatelelo wa maikutlo when you play it ke ka goo re binang ga re utlwile botlhoko re binang ga re thabile ebile gape re binang le ga re bua le bafatshe
0: mamedi metsotso leshomele metso robedi gantle ka morago rra ya borobedi nna neo ke la gona ditswere tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke le sedi fm ntumelela ke potlakele porofenseng ya KwaZulu-Natal porofense e dulang e tlhogisa diporofense tsotlhe ka ronaga ya aforika borwa ke late setlhopha ke sena sa sekolo sa Zama secondary school KwaZulu-Natal ba ne ba re binela pina ena motho e motle go na le bashanyana lehlonolotsholo ba neng ba bina mono setlhopheng seno ba bakananyana e mong kile ka baka motshwantsha le moraka ya dilemo tse leshome le motsolo mong ke re ach e ona o lekana le o ratilwe yona itsa ke basheba ba bina ka ga ao morena talente o isetsang go batho ba senang kutlwisiso go bona a ke tsebe a ba wa nkutlwa go na le ka nako eo ge o ise talente go motho a e bine a e tsela e ka bakeng fela a sena kutlwisiso go yona fela ntho e o e shebang e o e bonang e o e fumanang go yena e be le ntho e tshwareyang ka matsogo
1: tsela ya o ithuta o tsamaya ngwana ga a gola o ithuta o tsamaya ga a tlhaya sa tseba
0: bashanyana bana bane ba le banyane o ne ba bona le ga ba bina mono gore he ntho ena ba e binang bana kore ya phela ka gare o bona
1: ba ithuta o tsamaya
0: potso wa ka ke gore na ba tlo o fitlhelela kae fela ke na le tshepo ya gore ba tlo o gola ka yona ba ne ba gole ba godise mmino wa rona mamedi ntumelele ke seke ka ya kae kapa kae ke tlhae ka mone ga ke gutla ke lata setlhopha sa batlhankana ba sekolo sa Zama secondary ka kwano ka KwaZulu-Natal ba ke ba re binele 76 trombone
2: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshwaetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Iba ngo nana hore ke ke wa khona ho lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ora hulo ha Shoprite Liquor Shop ka di low duma deals. Jalo ka 750 ml efe kapa efe Yasmin of 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Le di 6 packets e pedi sa di 355 ml sa Birria Corona Extra ka 195 rand a fela. O boloke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July. A o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
5: Over to you, conductor.

Mino mona ti ha o mametse ka tsebetse le thwetwe tsebelesong ye ratwang le Sedi FM ine le sehlopha sa bahlankana wena motho e motle ba sekolo sa Zama Secondary School. Oh, mino mona ti hle ba sotho ba batle ke bile mono ke ikutlwetse ka tsaba ka tsebetsa ka tsepedi ke ne ke natefetswe bona. Bona ba haesale ke ka hona ke itseng ke arolelane le wena seo re ikileng ka sutlwa tlhodisanong tsena. Hey, ho ne ho binwa bana ba batho ba na le bokgoni ba na le talente. Fela ntho e nkutlwisang bohloko e nngwe fela mo mamedi motle ke hore dikolo tsa ntho ka lehlonolotsholo tsa province ya Northern Cape di lekile di sebeditse. Mme ha o sheba ka mokgwa o di atleileng ka teng mo mamedi e motle province ya Northern Cape maemong a borobedi, province ya Freestata e maemong a borobong di-provinceng tse robong. Jwale ho a bonahala hore mosebetsi o moholo oo province ya Freestata e tlameleng o etse. Province ya Northern Cape, province ya Gauteng ha ke sa fose maemong a botshelela. Jwale mosebetsi o moholo wena ngwaneso pineng KwaZulu Natal selemo le selemo e dula e tla e tshwere phafa e tlotla province tsena tse ding. Mminona o monate mme ke rata tlhodisano mo mamedi e motle ke re ka nako e nngwe tlhodisano o seke wa enka e le ntho eo reng o lwantsha batho ba bang ka yona a se ntwa ke gore o ipabole ka mabinebine le bokgabane ba gago motlhang nako e fitlhileng ya gore le wena o gole o tlo o gola ka pina ka tsela e kgetheileng o bo iphumane o le mane moemongane ga o kanka ganyane o lokise phoso tsa gago. Empangeni Secondary School Choir mona ke ba lata ka baroetsana ba ileng ba etsa mosebetsi o motle le bona gabane tsena tseso ba re binela syncopated clock. Ba mamele bana ba tsamaiswa ke mosuwe hlogo wa sekolo.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: leo le mametseng ke lenaneo la ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM lesome le metso e robongwe metsotso pele gora borobongwe goreng ya borobong re robalo ditaba tsa go qetela tsa letsatsi ke Rabosala Madiehe tla re gang ka molao go tsona nna le wena re tswe pele ke itse la ka tsone le keke la tshwana le metlheng mmamedi e motle gobaneng gobane re na le papadi e tla gaswa ka gore a lesome mme ke lokela ko o kopana le basebetsi mmogo le nna pele go moo ga jale ga re ne re natefelwe ke mmino monatenate mmino sa shweng mmino sa boleng e re ke potlake ke dibee gantle ka manane jalo ka ditlhophisitswe mo mamedi motle ke Lerato Mpopo ke ile ka bua le ena ke ntse ke mo thusa go ngwana mme ga re fetele mona ha re fetele mona re ne re etse tjena tlhopha ke sena provinceng ya Freistata ntumelele ke late mohlomphei Shago ba mmitsa the maestro Shago na binsa setlhopha sa sekolo sa Free State TVET College bona ba ne ba simona competitioneng ena ya Saske ba ne ba le competition ya Kwasaska mona re bua ka di TVET mo mamedi e motle o ile a tlhola mme a emela province ya Free State ka bokgabane bona ba e sale ntumelela ke mo fese bae le setlhopha sena sa gae sa Free State TVET College pina ke ena ingoma xula kwanele jona.

0: kgosi nka le eto la ihopotsa tse fitileng Sontas al mashume ama bedi amutse tsela dzimpupu yeke di tabula esa lo semane Royal Bafokeng Sports Palace bakeng sa tlhakelo ya meka ubere ya 2026 Dodger Cup ho meka ubere ya Kaizer Chiefs ha ikulu kushana le Jozi Masters metsotso ya mashume mararo ka mara hora le shume le motho mongwe seng ka otlwa SABC 2 le SABC Plus
1: jabo matlango yone ga itseka ka pool e pale mo tlhopeng sa Kaizer Chiefs
0: vi chamone esa lo seng ho ihopotsa tse fitileng pele ho papadi e kgolo ya 2026 Dodger Cup tapama fumana di tikete tsa SABC Sport, ke mohasi wa semmuso wa 2026 Toyota Cup.
2: For the love of the game.
3: Ha ke sheba monna yo o sengwe yena ka jino. Ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona. Mo ke ya o beya ka hara diatla tsaka. Mme ka tlelwa ke monahano o reng. Ha ke so be malalala o tswe ka sena. Impa
4: ha o pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
5: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 0843 244-0046 ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 0843 244-0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
0: Nate fela ke na lana ya papa ya bolo ka di papa di tsa tswa tswa tse fitileng tsa PSL nka leto ka wi khopotsa tse fitileng ka metsotso e ikgetang ya papa ya bolo ya Afrika Borwa ka mokabelo o mong le o mong ho tloha metsotso ya mashuma mararo ka mara hora le shume bosiu
1: na le bola ya Dr. Khumalo
0: SABC 2 wa itlisa tsa ka motlotlo ke SABC Sport
2: for the love of the game.
6: Nna le wena re ntse re le mmogo nanao ke la gola ditswere tshebeleso ke ya mantlha ke lesedi fa metsotso e lesome le metso meraro ka morago rra ya borobong mamedi motle ke lokela ko o netefatsa le o beya taba gantle godima tafole gore o tlo utlwisise gore na ga e letsa pina di tsamatsamaya jwang mmino a ditswere ke mmino e ikgethang ka tsela e kgetheileng bona ba ga e sale fela motho o lokela ko o tiisa taba ya gore o tlhoka botshegetsi e seng botshegetsi fela ke rata gore ke tle ke e netefatse gore ke ka gona re ntseng re tlhoka le batshegetsi lenaanong lena la ditswere lebaka-baka ke gobane ditlhopha tsena gore di tle di tlhole tsa dikolo tsa dikereke tsa selegae di tlhoka tšhelete mme o kekebe go gangwa ya go di-champ of champs o bo re o fa setlhopha 20,000 rand se ke ntse motlhala ka setlhopha sa Empangeni High School Choir sekolo sena se tlotse diranta tse kete tse legolo kaofela bakeng sa o ipabola ka magabane ee ke nnete go na le tse ding tse tlotseng bo diranta tse kete tse lesome le metso metlhano ba bangwe ba tlotse diranta tse kete tse masome a mararo ba bangwe ba tlotse diranta tse kete tse masome a matlhano jwalo-jwalo fela re tlhoka botshegetsi ntho e kgolo e re lokelang ko e tseba ke gore mmino wa rona o re o gole le gore o tlo o anele re botlhe e seng fela dibini le motsamaisi le komiti mmogo le lona jalo ka batshegetsi ba rona ge lokela ko gore ka nako tsotlhe ge dule ge ntse re finyelela dibakeng tseo le leng go tsona ge tlo tla ge lefa mmino mahala le teng mme re lokela ko gore re be le tšhelete re keke ga fitlha fela re tlhoka botshegetsi motlhomong boemong bo o leng go bona batshebetso o ka kgona go tlisa diphetogo pineng o ka kgona go tlisa diphetogo maemong ana a ikonomi eo re phelang go yona re ka ananela go ke gona ka nqenngwa se ditlhodisano fela le mekete ya pina ka jeno tjena e se e qosa gore re be le mokete wa tlhopha tse pedi tse tharo tlhopha tseo di fumane lekeno le leng le itseng gobaneng gobane ena re libeletseng ya menyako ha re anele hobane hobane le rona jolo ka dibini re nkile mmino wa rona re onketse tlase ya boemong bo hodimo ba pina o lo binela ke batho ba babedi batho ba babedi e mo bina mezzo soprano e mo bina tenor re kene mono re lefa chelete fetang diranta tse magolo a mararo le mashumi a mahlano 350 rand tikiti ya lo mamela batho ba babedi o ka ipotsa hore na ha holo e tlatsa batho ba ketetse pedi ba tlo mamela batho ba babedi chelete e tlo fumana mo ke kae me ha re etse mohlala ka hlopa tsa rona o kopana le hlopa sa kopano chorus se nan le batho ba mashumi a shupileng le metswe mehlano ha ba tlo fumana letho unka Free State Choristers e nan le ditho tse mashumi a tsheletseng le metswe medi ba tlo fumana eng letho fela holo yona e tlatsitswe tswete kwano Afrika Borwa o thata le go ka tlatsa holo ya batho ba magolo a mahlano hobaneng hobane batho ba rona re nkile mmino wa rona re onketse tlase o na le boleng o binwa ke batho ba hlalefileng ba ileng di-university ba ithutileng ka pina batho ba nang le bokgoni re sitwa ke eng go ba tshehetsa ke nako jwala gore re fetole boemo bo re leng go bona re botlise mona mo dintho di etsalang teng Black Coffee ke mongwe wa batho bao ke ba ratang ka tsela e kgetheileng ke motho ya beileng Afrika Borwa godimo ka tsela e kgetheileng lefatshe ka bophara ka seo a se etsang ha a bine fela o kgona go kopanya mmino gore batho ba natefelwe ha o re o reka tikete ya hae ke ne ke bolelelwa ke motswalle ka mona ka Brazil a re ha o le o reka tikete ya Black Coffee o patala diranta tse fetang tse 1,200 ka tšhelete ya kwano lapeng rona re sitwa ke eng o tshehetsa mmino wa rona we
7: ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana lerumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshwaetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 lerumo le fumana Dischem Clicks le dikhemising naha ka bophara lerumo feel the healing power
8: Tombstone e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdoor. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
9: Bumamputi. Babela nan tsetsengata o setlela bui kemisetsu jangelo baba mona ha ba hloke ho bale baleng hore ba be bomampudi mo putsa wa bona calling black label biria semmuso ya FIFA World Cup e etse ditse bomampudi Afrika Borwa e ba sharp Ha se ya badile motse ka tla sotse 18.
5: Na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwa disitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
10: Go masuku. O le sedi.
6: Nana o ke la hola ditswe re tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM ke rata ho nka katiba ke wa tlanyele lefatshe. Ke bue le fapala thuto ka kakaretso. Bontate bomme le ntse mosebetsi o gabane. Ha le tsebe hore na phetho eo le yentse mbane mba rona. Ke kae eh ho rona batswadi ke monyetla wa hore ngwana ka a hona le lentsu lena mmamedi le monate le buang ke batho ba tsebang seng kgweshe ngwana ka explore fela pineng ngwana ona hona le se wa ithutileng sona hore ka mmino ona hona le mong ka fihlellang teng hona le ba bina mesolane ba ileng ba ipopola ka makgabane ya bona hona le ba binang primary ba kgonneng ho finyella boemong bona bo ba fihlileng ho bona ba lo emela province ho bona ke tlotla e kgetheileng bona ba esale e seng o mosuwe kapa mosuna fela kapa ena conductor le sekolo se ikutlwa se le motlotlo gore ka selemo se seng ge ile ga fitlhelela boeme bona ka mme mathulo ka mme mamatlhoko ka mme ma jwalo wa nkutlwa kere ke ya kae ee ke seo ge labalabelang go se fitlhelela bophelong ka kakaretso ge leboa go menagane lefapha la thuto seo le se entseng se segolo ka tsela e kgetheileng mme motho ke kwa lebala batho ba tshwanang le ntate sanki lerefolo ke itse go yena o sa le motšha a gana ge se ke godile ka ga entate lerefolo o se o godile o se o godile tšhe mmele o ntse o dumela o matšato le o tlola wa tlola ke a bona gobane ke motho a batlang gore tsotlhe di tsepame di tsamaye gantle ka thelelo gabane yeso ga o tsebe seo se entseng go baqolotsi ba ditaba dialemoya tse e fapafapaneng ke a tseba sealemoya sa ukhosi mhlobo wenene di fitlhile tsatsing la bobedi ba qala le tlhodisano dialemoya tse tshwanang le bo thobela ba fitlhile sa le ka nako ba bokeleditse nna ke kgonne go finyelela mona mo ke finyeleletseng teng fela le re thusitse ge le dialemoya tsa SABC gore re fumane mmino ke rata o le leboa ka tsela e kgetheileng ke rata ho le leboa ka tsela e kgetheng le ntse mosebetsi o gabane o motle bona ba haesale pineng ka kakaretso le lefapha la thuto ho na le dintho jwalo ka ha o tseba ntate lerefolo le moifo ohle tseo re tla nneng re le hlwae re ne re bolele hore ha mona ba re sebetsa mona fela pina yona ke yona e tla bua le dihlopha tse itlhophisitseng ka tiba ka ke wa tla ntse le lefatshe le province ya KwaZulu-Natal ba fumane ndi gautse mashume mabedi le metso e mene mo mamedi tlhurisano ntsena ka kakaretso o empangeni zama dulan le zama

0: Mamele motle re ntse re le mmoho tshebeletsong e ratwang ke wena le CDFM le bitso la pina ke inqaka re ne re teletswe pele mona ke sehlopha sa Love Day la TVET College re ntse re le mmoho nna ne o ke la haola ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke le CDFM
1: wa tseba ha re sa le banyane ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela o tla re ntshwarele e monyana a re
2: Hao pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30. Ho iutlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenya le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e nyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshwe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke mo wa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Chiseho, imitutu ya nalani ya bahane baruna.
5: Two goals in 2 minutes, and this one man remains remarkably calm.
4: Seke wa fetwa, kini papadite shwa kota bafana bafana zana kwa efitileng. Jolo ka uruki seta leto, lami hupulo efitileng ya papadia bolo ya Afrika Burwa.

0: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
1: Nana ke la hola ditswe re tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM metsotsweng e sa fedi simpilo ke tlo kopana jwalo le Thabiso Mafereka papadi ke kgolo e re lebeletseng mo hope kwa lefatshe ho pola motho e motle mme ka jeno tjena ke a dumela o tla re neletsa papadi ya Brazil. Ho tla dubeya, ho tla dubeya haholo e seng hanyane. Ho ba ratang papadi ya bolwa maoto le sekela fetwa ke kgaso ya papadi ya bolwa maoto eo re tlangwe neletswa jwalo ke Thabiso Mafereka tshebeletsong ena e ratwang ko wena le Sedi FM. Re ke hlophe taba tsaka ke di beha hantle ka manane pele ke kopana le yena. Ke nke pina ke yena Ndebe Ndala, Lovedale TVET College.

0: lika mkula ka lembaka sa sona sa
1: o tsimona ke
0: sa ba hotla isa yana ba bua ba no tlelwa go
2: hela so nka tlunga mona
1: ne ba ntate squad
2: le phela rwa
1: ke phetse ntate
0: ntate da wa tsama hlanda ta se tswa sa surprise fihle eno ntate ga di na huwe ke manda ndo wa ja tsiba tshi sa zikelo so wa fela ba
1: tsulwane tsulwane
2: nnete mona tsulwane
0: ntate
2: ha ka mpa ji mona patu
0: ntate ntate
2: ho etsa lang
1: kolele ntate squad ke ma tshe jwa ka ma ke
0: kolele ntate so wa bona o no bless kwa mwe ha mo tsadi o a swa ka tlo a o sia ya ka ntlalwisa
1: mona ka tla ka le bona bona motho
2: Ke mo tsena isuku bo bolelile. Ke yena ya ha o monna ha o mo hlang e tlang ra rolla mathata ao. O tlo hetsa. Eh, jwale ho sa fela ke hore ke yona e tlang ra a eketsela ofe.
1: O bolelile hle ntate. Hobane nna mele. Ke ntse ke bolella taba yeno ha
0: o. Wai. Wai jwa wena mamlo. Wai.
1: Tsholwane. Ha sa
0: ke le mmala la tsena tla o mamela.
2: O tle ntle mo mahlameng. Wa tsama ha ke ya ka lona ho tla ka.
0: Eh wena.
2: Eh?
3: Go gawane le moya o tsentle le rato. Ga bona ntwe e bitiro ka itsa mari. He? Go gawane le nna sheba taba tsa ha go gawane le nna.
4: Ke sheba le taba tsa ka jeng ntso ya phansi phezulu tje. Ne tuitu ya ka tlhonkama. Tula fa o mplele na ho etsa ha eng? O jewa ke eng?
3: Mm. Ga bona le tlo le ntsa man le rato. Ha go tlo ntwe e siko hle. Me. E sheba na le bophelo ga go gawane le nanyane. Sa ina mo.
4: O bona o filese.
3: Hey.
4: E bona. E bile ka rusile. Max o etsa le nna hle monna wa mohlomong ka gona thusa ke
3: nna le lerato motho tsong ona ha motho a tla nthusa nix o fedile ka nna
4: wa bona
3: o fedile
4: wa bona wa ntse jwale nna ha o bua tjena wa ntsosa ke kopa o dile fast lo rena ke tsena se sekana ka
3: wa tsene ha ke batla o tsosa nix o utlwa ke na ke taba tsa ka lerato ke tla bona rena nna ke tla bona nna nna ka bona ke tla bona ke bona
4: o so ntshusi tswana mos Bua rona ho tsala ke le ho tsa tjena.
3: Yo, le rato. Ke tswa ho motsiare. Eh, man, hey, no, go bona ha re ita ba ena man, re tla o tshosa lo feta. Ene di o kenyetsa le stress se feta mo
4: na. Ke a pele ha ke. Ke tswile. Are ke na le tsona stress. So ke kopuwe tlo le ho tsa ntshono ntso ye. O re ho tsala.
3: Sho.
4: Mo di o re ke.
3: Mo di wa tseba ka ntoki yentse.
4: Ha?
3: Ke jwale. Ke o le lor hosane ke tla be ke le front page ya surprise news.
4: Tsena, tsena. Jo, morena wa. Ke. Tsena go ruta sa jang. Ka pare ba le ke tra ke sa surprise ba le tsa mai.
3: No. No.
4: Jo, o tlo re mosila. Wa bona ha ne ke re o mmolelle taba tse pele ka motho. Ka motho.
3: Mm.
4: Jo nna we. Ko re jale batho ba surprise na ba tlo ntlhela o feta sentse ba sa mpatle tshe. Ke ba batla horeng?
3: To ska ba rakane ke tlo e solve ma. Ke tlo e tlo e solve.
4: O le solve jo mosila re tshe.
3: Ke tla bona, ke tla bona rena ke tsalwa. Ke monna o mpona ke tlo.
4: Wa bona se tsa jole di ntlhisa ka o feta.
3: No.
4: Jo nna we. Oh, ik. Ana hey Max, wa bona nkang.

0: la ha o le tswela pele.
1: Jong Cynthia, ba jwang jwale ha o re jwale? O sa ntse ke nahana hore o thabetse. Kanti o lakaletsa hore le o lakaletse ka latswa le.
0: Nna, ha ke o lakaletse le dipati.
1: Ha ba o tshabe moo.
0: Ipotsa hore na ha kane a ka tseba hore o robetse le Dan nakong ya kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re, ho tlo etseng? O nahana hore nna ba tlo ho nyala.
1: Ke bo ska makalle. Hey, ke bohloko.
0: Ao!
1: Ke tlo bohloko.
0: He, o hlokofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ko ena leng bohloko kore ke bohloko hore bohloko hore ke a nya. Kennedy, hona o tsebella kae fane o le Dene re robetse? He? Kapa o so re dile ho mo jwetsa hobane o ne a mo jwetse.
0: Ke tlo mo lenyalo le sentse le auwa ka fauchina le shano. Nte e dula e hlahela le ha o ka ba gwaeta kapa o e rwala ka tuku eno ya hao etse.
1: He. Ke ka puleng ya? Eh, ska ba tlo mbapisa le nna hobane taba ka puleng ha e tshwane ho hang.
0: He.
1: Tsone
0: ke. E fa ba e ena na o si taba ene e tshwane le ka ka biri.
1: O si. E fa pa bane nna le robetse pe khutlelana le fane. Jwale puleng o go mahali a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous. Ba
0: se mo bona gore ha o rato ga ke tsebo ba idomo kapa be le hona o ntshang ditlhoko kala tsa ho tsa gore e hlile dikotsone. Ha o sa ba ene. Ho baneng he jwetse fane he. He. Ha ba hana hore ha ona thata.
1: E ke mo jwetse jwang hobane ke mo di fitile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fitileng. Nna ne re qala bophelo bo bo ka ha e ba o ele loose. Ha o hlokile hore e bentse ke bua ka tse fitileng. Tse tlatlang di tlo ba maqeba. Ha tse hore ke ne ke ratana dene mo se ine bo le bong fela. Ntle fela ka ntibetsa hore e be ke tlo fana ntho e tlo senya ntle ha kana
0: kana. Ha o le dene fitile ba o ile peo ka mo pe. Ha na bo su bo bo le bong bo bo buang ka wona.
1: Se pa o tsa maihle.
0: Ke tsa maitsa mo go be dene.
1: Wasa.
0: Ke ga sa.
1: Wasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela o di mokana
0: ka. E ma ke o le. Ausi, ene ba ntse ba kere ke sine gen. Ha fela ma watse ba keng?
1: Mona.
0: Ke tla thola but ke thola le kere. Fela o ska re ha ke ya o etsa. Ha tsena tsa hao. Di se di utswe.
1: Cynthia o eng hobane nna le dene re robe ha re etsa ngwana. Na o kwa fani?
0: O thena. O thena. Ke ba ka nna ha e ba mo sina ntho e pata. Wa o tshwile re ke.
1: Hey hey, a di batle batho ba tle ba nane o
0: thena. Ka ha wa tsama le mo toilet paper. Ke o fela no.
2: Dumela hlekse mabatho.
3: Dumela principal. O ba hantle mare.
2: Ke ntle mme wa tsa. Fela wena ntse hantle.
3: Ke hantle. Empa o sheba ha le ka go principal. E ke motho ya sa go bala ngwa bosiu. Ke
2: ne. Wa tsa ba ha ke ho bule ke tlile mona ke tlo bua ditaba tsa private le wena mme. Ke ho bua ke tlile mona ke tlo tsa mosebetsi. Seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke betse ha ke a roba. Ha ke bone hona go kena nteng.
3: O ska mfa di hot beans he. O bona go shira.
2: Eh.
3: O makaletse mpa. Ha ona bothata please. Ko mametse o nore.
2: Mamela. Ke le katla ho tseba hore nna ditukisetso tsa marade ntse di ya jwang.
3: Dela di se di ate.
2: Ma batho.
3: Espel, ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke tla ke yana hore ke tla bisa kopano tshega ama. Re tsebo etsa ditlhopiso e le nako. Ke a leboga o nkhupuditse.
2: Tlhopiano, tlhopisano, tlhopiso ka pele nyana mme.
3: Espel, ke a
2: tsebisa. Ke kopa hore report o bonyane pele ho la bohlano. Hore tle re tsebe hore re se batswa di ntsa di teng. Fukile ya nna. E ya gabe founela. Re tla bua.
3: Alright.
2: Hello. Eh, ke na bua. Kai police station. Oh, ndi ndi ke tata gona jwale tjena. Ke ya le bonda. Bye bye.
3: Pres weta ke ma funi. Ke bua ka police station wa.
2: Atswa ke tata ke funi maka tsa mabatho.
3: Ke a bona le nna o hle ya makatsa. Ka tsela o shang ka ti. O he principala o tweni. Ke puleng hantle.
2: Ke funi ya ke TV o surprise vili ma police station. O mpolella hore ke tle police station mo ba pile ba tsa pule.
3: Tshwane ho etsa lang? O ntse le hantle
2: pule o hantle.
3: Eh.
2: O tsala tse di khotlile ngwana poison e jo ntse wa di jire. Jwale ke bona e ka ba ba tlo mhloma dipotso ka taba ena.
3: E le hore bana hore kwena a mo tsentse fudi.
2: No, no, ke na hano tse ba ba haro. Empa fela ba batla ho ba ntlompotso nyana le sekae.
3: Bani?
2: Nna ke tsebele ka ka chief lo bona chief fitile jo ntse jo.
3: Se le jwa makatsa ka nnete. Go bana le jwa ba be ga tlhola ke. Ke ka mang ana batla ho bule.
2: Wa tseba ke ipotsa lena. Fela ke buleng o thaya tsa ndira ho hle mona ma tsa moya nteng. Butlo wa tseba ke kopa ke se ka ke sentse nako mistse. Ke tla utlwa ditaba ho ka teng.
3: O mpotsa mae hantle hle.

0: bo yona
1: kana ha mo le tje ke kipima ba tsonya mo tla ke nna le go ke se sentisi ke na le wena lo ka monana le nna tlo fopula gore ke be ke fone nnete ya gore ke eng etsa ha o ntlo dula trong mona ntse ke le teng never ha e ba tsa di go hlofumane bo pati male po ha e butswela pepet
0: watsa wena dinga go lebese ehe watsa ka bo nthusi motswala o nthusitse ga bo fela ha ke tsebo rena ga nnete ke tsa jwang ka beng ka etsa jwang
1: ska ba tsenya ho hang
0: ma ke yona le ntse ba motswala o santsa ntshuse tsetsa mona a bore ka motho bo ra ile na ha e ka teng ka hala ke di tsi ha e fitse
1: ko tso ye o mo hali focus o re bona
0: o tso ka motho nthutse ka dietso ka chelte le wena watsa
1: a ga si
0: nka se tloele o tshwenya ka halo go neng ngwagale o na le tšhelete e fetanyana
1: ka moya motswala o nagane thata go rena go etseng tsatsing le mogale a ka ba ba bang tšhelete e fetang lefatlheng ga o sena molato gona ona ka o tlameletse fela ntho e re e batlela mo gore na a re tse gore na nnete otsala le ena mae a ipatlela nnete gae motlha ebile a tso bophelong
0: bamotswala mo ke leng teng kore ke seta o nagana ga ke gopola fa gore nka nna ka lwa ke mosebetsi neng kane ke jwa motswala ke ne ke ya lampule ke boata mo yena ne ke ikenekene ke femaka
1: motswala nnasake fela maare ntho ka o bolelang yona breve in out breve in out
0: jwale he
1: ela lefoise gore na o etsaetseng lejele eng ne di phewe mang ke mang a o tliseditse tsona dijo tseo
0: ke gopola ke gore tsatsi ke kera rolo re take away
1: eye
0: ya ba ngwaga gore no o tlaya ka ndula fela beya ya ba ongwa thadijo ya ba ke ana go maganoma dijo tsena ka ntsheletse na dinyane joe wa se motswala jo tseo ne di tlamedi joe ke nna
1: bit boleletse
0: motswala podi ona batla mpola
1: ko boleletse
0: heba
1: wena o nruruile mosea tlong kgathuile marae
0: ke a gopola
1: jalo ba olo gona lethoso mpa monna wa gago a tshwerwe gantle mofuta o fengwa mo go fela wena
2: ngwana sentse o ne lebeletse gore tse jang o ntse o tlo ngwana wa heno dilampolae
1: drop the act o tseba gante o thulang a ke se a opolaya ke wena ena batla go mopolaya
2: wa tseba ga ketse o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tshola gobaneng e le ya qeteletseng ene sepetlele
1: ke taba ya nakwana fela taba tsa tlabe di le tenemeng very soon
2: nto
1: tsa gago a tla sete ngwananaka o ne naa go tshwanane ke ene a tlo jang dijo tseo tsa gore fela ka letlhoonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore go tlile bang e be ko wena jeleng dijo tseo
2: cynthia ko bolele ga kore ga ke tsebe wa ka eng ke tseba gore ga o nrate wa cynthi fela ga ke utlwisise gobaneng o tlamaya gore o nketse le ka ntho empe ga kana bothata ba reng
1: kawena ga ona mo nena e kopaneng le rona ke a go kapa ko tlhoile o tseba gante ke bua nnete gaufi le kgotho e tla e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena a o kwalwang nke nnotlolo se sena ba se latlhe kae mololo tsa too wa gala botšhane
2: a tsaya wa ithetsa a betere nna ke ba nnete ebile ke a tseba ke bua nnete ga ke nata ba gore bua eng ka nna kapo o bua jang ka nna sentle o tlwaetse o bua gape ka nna
1: o ke e rata ore ya o thetsa ba wa thetsa lefatshe le na kao fela wena o ka se
2: ithetsenete
1: ya gore o ipolaetse na e tla e o ja tsatsi le tšhabang le dikelang o molae ipodie o molae o bolae ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala ka mosio
2: enaobala jang a ke na kgona robala
1: o le ngwana tshelang pele jalo o pile wa mogale molaito
3: aden aa ona jaleng ka selokene o batlaeng ke kopa o tsamaye pele motho a kabela ele go na le ntho e tsalampentsa ka le wena ke
4: bathoutle ke a tla ka ntwa go mona
3: see batla
4: engkopela gore o mmamele
3: ona ga gone ntho e ke tlhokang go emela e tswang go wena ne ke kopa o kesise gore se e tsengpakeng tsa ka le e ne le phoso ntate ke nye o batlang gape e utlwa go tswa ga ke tlefane a kwatela ka batho e senang thuso ona
4: sedie
3: e bathong
4: sebati mamela fane ke ngwane ke a motsena
3: fane
4: ke tseba gantle gore na ka ba kotswang
3: oko bua kaeng
4: tla gore o mmamela ko o eletsa sebadi tloelela go tlhanya gore ga o ba gore tla o nyalwa ke fane
3: bathoeele go etsala ntshosetsa jwale he go jelas

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba desperate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogale focusa gore re bone gorena
1: o tswa jwang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: okay jwale he
0: qoqela le focus hore na go etsaetse le jile eng dine di phewe ke mang a o tliseditseng tsona di jotseng
1: ba tseba ntho ke hopola ke gore tsatsing leo ke ne ke re rolo reka di take away
0: eyes
1: ya ba puleng wa hana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete o ile a fela a pheya

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: hela o ka thona fela he ke a leboga bonnyane ga e le mono o ile wa tsamaya lotlhatlhente squad
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo onono ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso monono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene o ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona monono renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho enono ebile pampiring e wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lotlhe mme ke bona ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leqeba bo utlwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o nagana go taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlangse
2: ka mpuela mantswe a botlhoko a kana memapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopa tle
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselasi
3: ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selasi

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsama
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba etseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: Erling Haaland hobane bane wile emela monyetla o a ileng a fumana hore bolo e kropetswe a gona hla bantla ya pele ka hlogo mme bolo bobedi le yona ile ba bolo e hlahang ka hlakore le letona e sebetswa jalo ke Andreasen eleng se papadi se keneng karolong ya bobedi ya papadi a tswa bankeng ya ba moneletsa bolo ha ile molao ka morao wa hlopha sena sa Brazil ke ha ile re ba eme hole le yena ba eme morao ho yena a gona hore a thinye a shebe mekollo ya Alison Becker ya ba ora ha bolo jolo ka lotlo le qele e qetella jolo e kena hukung fatshe ka hlakoreng le letona mme ya ba he o qetella jolo a hlabile dinthatse pedi papading ena mme ho bona hetse hore se hlopha sa Brazil bo nnete ba taba gore ba ne ba sa bapale papading ena ho ba ne re bone ba tshireletsa boholo ba nako ba sa tshwara bolo boholo ba nako re tsebana ha ya Brazil e le naha e bapalang bolo ka go tshwara bolo le go neeletsana dibolo tse gutshwanyane le gore dibapadi tsa bona tse e leng gore ke dinaledi ba kgona gore ba nke dibolo ba fete go ba bapalang le bona ba kgona go tlhaba dintlha empa he ga ra e bona papading ena mme taba ena e tswa papading e leng gore ba ile ba e bapala ga ne ba bapala le naga yane ya Japane empa he ba ile ba fumana dintlha tse pedi mme ba tlhola papadi eo empa ka jeno bonnete ba taba ba ne ba sena moya ba ne ba sena maatla ba ne ba sena tšantšelelo bana ba sa tshware bolo gore e be bona ba tsamaisang papadi naga ya Norway e tlhotse papadi ka gobane ba ne ba tshwara bolo nako e telele ebile le bona ba tsamaisang papadi go ya ka mokgwa o ba neng ba bapola ka teng ke ka gore reng ra ba lebogela ka katlego ya bona ya gore ba iphumane ba tlhotse naga ena ya Brazil ba fetela mogatlhelong o latelang
1: e re pele ko tlwela mokwetlisi ke re bue fela ka sebapadi sena Erling Haaland ya tlhabile ntlha tse pedi eo song o bile ka ena gore ke bapadi se tlhwatlhwa ke kgetho la pele bapadi sena se iphumana se ba papading tsena tsa mogope wa lefatshe mme o tlhaba ntlha tse supileng o lekana le Lionel Messi o lekana le Kylian Mbappe na e be re ka bona dikateng tse e leng gore papadi sena Erling Haaland a ka di etsa papading tsena tsa mogope wa lefatshe tsa 2026
0: ona mme wa segitla sebapadi sena e leng yena Neymar Junior o utlwile bohloko e le ka nnete ka tahlegelo ena gobaneng jole ka o ile wa tlhalosa ke mogopo wa lefatshe wa go qetela a iphumanang a bapala go ona mme o iphumana ba tswa mona go tse le16tsiletseng tsa go qetela e leng taba e bohloko e le ka nnete ga e le Erling Haaland ena o ntse a keteka jalo le ba mophato wa gae o ntse a keteka jalo le dibapadi mmogo le ena mme bile ka go tlhalositseng ngwana mme ke selemo sa pele kapa ke nako ya pele a iphumanang a le mogopeng wa lefatshe mme se re bone gore ka mokgwa a tlhabang dintlha ka teng a kana a iketsetsa nalane e ntle gagolo ya go bapala mogopeng wa lefatshe gobane bane setlhopha sena sa gae ga se tshireletsa gantle fela Erling Haaland yena a tla fumana monyetla a tlhabe dintlha jale se e tsagalang nageng ena ya Norway kore ba tshireletse ga e le Erling Haaland yena o tla tlhaba dintlha
1: ka metsotswana kgetlho la pele naga ya Norway e fitlha dipapading tsa di-quarter finale ba thea histori e ntšha
0: go fela go le jalo ngwana mme ebile gape o ntse re bua ka sebapadi sena e leng yana Erling Haaland re a tseba gore o tlotse megope e mengata setlhopheng sane sa Manchester City mme gape re bua jalo ka mokaptene wa bona e leng yana Martin Odegaard mme sebapadi sena ebile na ipapala ga monate mona bogareng ba lebala go sena sebapadi sefe kapa sefe se mo beyang ka tsa gatelelo empa he re ne re sa thabela segatlha seo ba neng ba bapola ka sona empa bana ba emetse monyetla e leng gore wa ba lokela gore ba ka tlhaba ntlha jone ga o ile wa tlhalosa ngwana mme ga e le sebapadi sena e le mokapteni wa naga ena ya Norway e leng yena Martin Odegaard o sa a eme meemo o sa a tshwere masokwana a gae e leng gore ke ona a kgonang gore a otle di-drama ka ona
1: o tla toula ba tla nyakalela he momamedi ba fela ka jeno Martin Odegaard o re ga di otlwe ke papadi sena se tlhabile ntlha tse pedi e leng yena Erling Haaland ya seng a tlhabile ntlha tse supileng ka lokana le Lionel Messi mmogo le ena Kylian Mbappe e fedile ga momamedi papadi enana ya tse lesome le metso tsheletseng e fela e le 2-0 e le 1 Brazil Brazil e tlhatswa jeresi jwalo ka dinaga tse ileng tsa tswa bo maobane jwalo ka dinaga tsentseng re lebeletse gore motlhomong hena gammamorao gona misong ena di tleditswe le gammamorao gona ka jeno thapa mamane di tla boelapabidi ba teng hem pele re fitlha papading tsane tsa di-quarter finale 2-0 1 Brazil thabiso ke laka ke ne ke tsamaya le molefintseki mmogo le mpho mahlaola re lebuile gem mamedi wa lesedi jalo ka e le mantaga em ke lenaneo la re go ba bosiwo o se a le teng selepe ke ena Pitso Tsumane ke tse weso
2: thank you tough guy
1: ke a leboa
2: guys beso ke a tshepa le bone gore

Jwale jwale e bitswa retsona fela e ka batho ba bang ba sitwa ho kapodisa lebitso lena le letjha. E mong wa metswalle ya ka o e bitsa reqhona, empa beso e bitswa rexona, jwalo ka ha o ka re rex owner. Ee, rexona lebitso lena le letjha le tla le tjhebahalo e ntjha le thekenoloji e tswetseng pele e futhumatsang mmele. Ka hoo e sebetsa hang fela ha o sisinyeha, e o boloke o itshepa letsatsi kaofela. Motshehetsi ya motlotlo wa Bafana Bafana le Banyana Banyana, Rexona e keke ya o phoqa.

0: ya le shumele metso e robedi metsotso ka mora gore ya le shumele metso medi ke le monatile ke nang a le bitsang ka gore ke RQ OB mabrika jeno ke mmanta kgodi ena la matsatsi a tsheletseng ke kgodi ya phupu selemong sa 2020 le metso e tsheletseng 2026 Afrika Borwa hona ke radio nna ke horoto ke matinkela ke le rrapo le mathang a kampeng opere dumela botho motle lebitso la ka ke pitso Solf Xetsumane le rrato la gago empa moragong jena ba mpitsa ka gore ke ponto wa selebo gamamele
1: goba bosigo le pito tsumane ponto wa selebo hashtag gamamele
0: ke
1: bole
0: ke mmantaga mameretshebeletso ya lesedi tso rapele le preacher M Masitsa
2: montate modimo mora modimo moya o halalelang ntate wa rona ya mahodimong re tla ka pela tirone ya gago ka lebitso la morena Jesu Kriste re a o leboa gobane o re sireleditse go fihlela ka jeno mme jwale re kene kgweding ya phupu ka tshepo e feletseng go wena ntate Ramasedi wa goloka morena ke rapella lesedi FM baetapele bohle bosebetsi bohle bahlaisi ba mananeo le dibuhudi tsa seteišene sena morena le modimo ya lokileng morena o ba fe bohlale matla mohau le tswelopele ya gore ba sebeletse setšhaba ka botshepei morena le modimo tlhonolofatsa mosebetsi wa matsogo a bona mme o ba bulele menyako eo go seng motho ya ka kwalang morena le modimo ke boetse ke rapella le bamamedi botlhe ba tshebeletso ya lesedi FM mo ba leng teng morena ba etelele pele ka mogau wa gago morena le modimo ke na le bona kgweding ena ya phupu ntate re bua mantswe a reng kala le rona morena le modimo ya lokileng ba bangwe ba batla mesebetsi ba bangwe ba tlhoka kgotso ba bangwe ba lwana ntate a magodimong konyana ra bo sa feleng ba bangwe ba lla bosiu le motsheare ntate ntate o ba bulele menyako ya mesebetsi o ba fe mehlodi ya tšhelete ntate ya matla otlhe o tlonolofatse dikgwebo tsa bona morena le modimo mme o fedise tlhokego ya mesebetsi ntate ka ra bophelo ba bona ntate ya lokileng konyana ra bo sa feleng kgweding ena re kopa tshireletso ya gago ntate re sireletse ditseleng malapeng dibakeng tsa mesebetsi le dikolong morena le modimo ntate ya matla otlhe re ganyetsa dikotsi ntate mashodu ntate bolwetsi le meroro yotlhe ya sera ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo ntate ya matla otlhe manyelo ya gago a re tlhokomele bosiu le motsheare ntate ya matla otlhe tlhonolofatsa lenaneo lena la re tlhoba bosiu morena wa kgotso ntate ntate mo o nang le dikgang teng ntate tlisa poelano konyana ra bo sa pele ntate mo o leng teng re na le tshabo ga re na tshabo ntate ebile ga re na thothumelo Jehofa a lokileng konyana ra bo sa peleng o modimo ya sa setweng ke letho ntate kgwedi ena ga e le o ba kgwedi ya rona e ntle konyana ra bo sa peleng go seka ba ba le letho le setisang morero wa gago ka rabo pelo ba rona gobane o modimo ntate o modimo mora ebile o modimo moya o halalelang ntate ka lebitso la ntate mora le la moya o halalelang ntate re a leboa amen ya le rapelang ke preacher Emma Sitsa amen.

0: Hoba bosiu le ponto wa sele. Boku.
1: 086-000-3084 086-000-3084

0: 03084 mamedihle ke batla go utlwa gona jwale gore na o qhoba bosule bo mang ba sa feteng ba bararo re keng ke motho teng kwane dumela leseri
1: dumela ponto
0: re teng le ka
1: ke teng le kae
0: a mona
1: o boele mo lebogeng temeng ka temole pakaise ke rata go bosule mo mamagana malo ka season sa fithabantsho ntate ke setsepe ke teka mapolaseng a mme ya teng machiro le kgosi ka leratswana ke leba ponto re letsatsi le monate bye
0: tsatsi le monate ba bye
1: bye
0: re nke botho teng kware ke lesedi hallo
2: hala lata ponto
0: hojwa
2: a monate hojwa
0: ha monate
2: ke kopa go ba bosu bona le mokgotsi wa ka nkgono mamojalefa le mme wa ne wa zelkoma ke tsebe lebitso la gae tlampe ke mo bite mme mokgotsi zelkoma ke kenye le kgaitsedi ya bona wombish a kene magareng a bona wombish wa motse wombish ke mang
0: ke ba
2: Bishop, tate Bishop.
0: Oh, tate Bishop, a media ditamati.
2: E ke ke un bish. Mo ba ni ke rona tsa botlhoko manta bonto.
0: Bolato.
2: Ha ne ke rusile.
0: Ha lo ke jetsa.
2: Ha ne ke rusile bonto. El, pelo ke lo ntana le maikutlo ke ra bona. Go bane nga ke re mogotsiwa ka re tsile jwale. Marbe ke khotata tire. Ne mara a itse motivum ba pele ke sa mampati.
0: Eh ke ya lagato.
2: Ke ya lagato, ke o rata motho.
0: Ke.
2: Mm. No ke tsona heta pondo.
0: Shapo e wala tile tshalte ao.
2: Mwana nyana ke na ila tanga ngkholla.
0: O holle.
2: O tlile mpataletse le tshikotolo di eng tonyana tse ngata
0: orit ke a leba utlwa
2: be ke rena maitloele ke tla ikela welcome ke lo ithekela yona rot
0: o na le selaganyana tse o di tsebatse gatsetse bo welcome mole
2: ke tlhola ke ya welcome le bona ka kolo ya bona
0: ela la ga fa sekoti
2: nna ke batla masapa ote masapa a bolomo mono a batle ke nnete
0: a ka ya bolomo bo
2: o ntlele motlha o tlang ke tlatla ko patala tšhelete o yago
0: orright empa he ga ke soka ke a reka ne ntse ke bile ke rera wa rekela mme ga e kwana
2: a thusa man
0: a thusa ke a leboa utlwa
2: thata ke tsona
0: dumela
3: ponto
0: re te le ka
3: ao bona ke yone etsang gore re fa babobalankgosi yake
0: ee
3: ke bolo ke rata bolo ke ntse ke shebeletse gona jale no e bapalane le brazil mane ke thaba haholo a brazil jewanna mokgwane
0: obane
3: brazil e kile coachara bone ba re ke ferika mona a re ke sa ka 2010 jale ga jowa mona a tlhile a itse mosadi wa kula a thekise ga ntho fa e fitha re ke sa ka 2010 jale ke mona a dutse odimo mane kare eke ga o tlile mono a ka ntse bo tsogo ya ka rona la ga ntse bo tsogo
0: ya le bo
3: e ke ntate tsho ma ka mona ka ukuni ntate wa ka ne ke ke tsofe ntate ka ka thato dilo ka mo ke ya ka mane ka porti ke re stone ke tate le ka mo fumadi wa ka se di tsho ma ke ka ne ke ke tsho ba bo tsile go ne mo di ma ba tsa ha ntse a mo le na se di se mo ye a mo di di bo di tsa di se di tsa tsala ke le rata fu
0: Aye pa yenza Mexico le England o tsama le na haife.
3: Ke tsama le Mexico ya ke Africa mo go tsaka. Ga ke no tsama le England ho ha.
0: Alright, ke le bua.
3: Ke le bua ponto sa.
0: Me tse ponto ba sala botumela.
4: Hello le ka tse ponto.
0: Re teng le ka.
4: Ke teng ka mone se ya, se kuma me tsuma ne so. Antse le bua ka bola ha e go go batla re se go ba le gene tse match wa 2 jwa.
0: E me tse match wa 2.
4: Ee,
0: yamone. O lwana o gata bo.
4: Hai, ha o tlhoko, ke le bona ha o le motho a mme ka o tsene ka ga ba ba simane fela sa khumbu bua qetela se ratile bo.
0: Lelo wena o thabile ha boga zilitswile.
4: Hai nna ke ke feela yona tse ya mshinyana ka ntantsa ya monana ntsa ga mama wena re so fiva Brazil. Ke tla tsoga ba ne ba fana ba fana ba tsi.
0: Eh
4: ya se re ne tsi bona ba thusa na ke.
0: England le Mexico.
4: A se re tsamtse re wele Mexico ngwane se re tsaetsa.
0: Re a leboa.
4: Ke ga nna ga ba tsosa ngwane.
0: Re qhoba bosilo bo.
4: Ke pa khonsule ngkhono no mpi mkwena ka mane ka Kroonstad. Ke khube le Asma Bendali yapo. Ke bo khube hape le mkhotso ka ke zandi le dula mane. Ke ha bo tshutwele ma gaudula vale ke a leboa hlongwane. Lo wena ba le ma le o sengwe khodolo fetse ndate.
0: Ya leboa.
4: Mam popi mkwena ka mona ka bhlokong. Thank you ke a leboa ngwane.
0: Ya leboa. Ke le sedi dumela hle.
5: Ponto.
0: Retele ka.
5: Ke pitse o pitse.
0: Home raid sabata thi.
5: Bona o motshega. A nka ponto wa.
0: Ege.
5: Ya mana a kilo lo lo ke re ha ke re sikile machanga fa ona mo ke mona. Ke ra mana ka ntheba. Ka mana ke ke re ba a botsa ba mo ke a plaza potile ke se pro ke ba rata off le batho bana. Ponto ele wi.
0: Ke le botsa tsile mona ta utlwa.
5: Ha o be wa.
0: Ke kopa o botsa pele o be mo hala fase.
5: Eh ya, ponto.
0: Ke ntwe e ka se hlohlolong. Ye o stressa nye na o batla ngwe fihlele ne ka o di modimo o feta tsohle.
5: E ba ka go fihlele.
0: Eh.
5: Ka be ke bua le shabi le ka ke la tshe yo. Ho latela mo pribo tsa go bona ska ha jale jena ha ke bona hati.
0: A o etse jwang?
5: Ke monate go fihlela ha
0: jale.
5: Eh ke ba hantle.
0: Alright ke le bo.
5: Thank you Ponto.
0: Ei ke o taba le shumela betse re be metse se pele ho rap. Kala utlwa motho a go mo shapo o pelo. A re ho latela. Ai khona nna ke sha. Nero o dalo kolo ye u tshe da eng go ba tsikolo yo ke batla. Hona le ntho ke ipolenang hape e ke batla mo ifihlela ha imane ya nsukudisa hore ke ifi. Ke kala utlwa motho a reng ka nete o sharp. Ai khona. Ra da ke ke ba shapola khale. Ba be di a jo tsa go shapo o nguta o re o phela ntle le togo. Bona le motho ona ba le tsena ya bona gore ei ke fihla mosebetsing ka thata ke nthwena sna koloi. Mohlomong ke patala tshelete ngata ka kgwedi. Hona le ya reng ei le ga kolane wa tsebantse ke batla go rulela ka pa ke batla go eketsa. Ntlo e ka pa ke batla go playstera. Kapa hei ke batla ho nyala wa tseba selemong se hei kapa ke batla modimo wa ka nthuse ke fumana makhantufa e leng gore kgale ke mo batla kapa hei ke batla iphumana ke sebetsa lesedi kapa hei ke batla go lokisa laptop yane ya ka e sa le shwa ntate sa bata bore ka nnete o mmakaditse a gaga ka nnete o sharp yena ona dumela lesedi
6: aponto
0: ee hojwa
6: osa a go re ke khone she le ne ba le mka bo le ka tsheng skone ke re ba go lori ke re ne ne ne ka mo na ka dingwe ba le ka fela ba ba pa ta ba ntse ke ponto
0: re le bua le tsa tsile monate utlwa
6: ba ntse ke ponto ra tsela
0: ba me tsere se di FM dume.
7: Dumela Pito, ho jwa?
0: Ho jwa?
7: Ho sha bo bua le sene gatebe ka botabile ka.
0: Eh,
7: nna ke kena le Themba ga Debe, o na sebetsa sibeng. Ke ga ngwana waka. Ke kopela yena hape ke kopela Calvene, da mana o keta o hlobo fallo ke mme wa hae, tla ba re boloka mme wa hae. Tsatata, so ke mo kopela ke kena le yena no tjena. Ke re phepi ho yena Calvin Salvation Gatebe ka Vision Four.
0: E a skizi ho yena man.
7: E ha pe ona le motho mo a rata ho gonna he mo hlotse kutlo o bua FM male. Ya nwe ke kopa o nkupele motho na. A re o kopa ke mkupele wa hae ke Jemina Kwanetso Tswete. O dua ka River Site ya Lang Richimale. A re bitsela ha yena ke Tshepo Matthews Tingo a ramnelo re a ska ya tsamaya ke ntwa ha se sala o finyana ba go apope di ntse ha di be ha ntle botelo so ba lometsa ntho kgolo botelo ga wa mogata ha ona
0: ao re ya le bo ga mo le boela utlwa
7: okay thank you
0: ma message le sebele tswala se di dumela ke a qatela ke nka ba bane ba o qatela dumela
8: mrena juma
0: tate bishop le ga
8: ya go tsondile mrena ga se ke mame je mo go dia ka mo lo bish
0: eh
8: o mo kwile
0: wa o rata o mo utlwile lwe
8: ai mo di gele wa o lo mana go ye gele khau jama bo se plaga mana gele ske me ke me le fa sala ga e tla ga khale mo le se ka mane ha eh le nna ga mo rata nna di mana go tsom tsom be
0: tsa tsile mo na
8: thank you mrena ga
0: ma me se ponto wa sala bo ke saletswe ke ba ba raro khots
9: Hallo, hallo Ponto.
0: E retele ka.
9: Ke ke re khetsa la go bedi ya no ke tsena ke go kentse ke sokola go kena. Ke ne ke bua le mang ke ni maloba. Ko wa go bedi ya no se bo hutse ke bua le wena. Ke ta tlwa bo se go le mo rena ra nthe ba Kimbali le Stone Pochi le Bishopo yo feta go bua. ke ba tsiba le seding tsela because ke mamela le sedika dina go tsotse
0: re le bona ntate ke ntate mang kae
9: ntate mo di se mo flex so
0: ntate mo di se flex do po tropo nka pa jobetina
9: jobetina
0: re le bona letsatsi le monate
9: ke le kgetlo la pele ke la bo bedi malwa ke ke le ka mang ke ka kini then ke o se go di sa bo bedi
0: ah o sa ka sokola ha holo re o lebohela wa utlwa
9: Okay.
0: Inga baba bidi ba o qatela ke le se di tube.
10: Onto le kai?
0: Eh ha monate le kai?
10: A re teng wena ngwane se se. A ke tlhoge go suli baba lompi. Ka mona ka go pause wa hola. Ke tlhoge go suli la pala handa te moruti malunga. Le ntate malunga a sena robetse hana jwa le boroko ba o qetela. Ke re modimo a nne a be le bona re dumela gore re le magophausi go tlatla ga ba bona ka moka website ke ketele ka me mapata ka keta o keta o nkopelana jwale ke me mamolo ka dipilaneng ka mona ka gophausi ka itebola ponto wa selebo
0: ke le bua mme
10: thank you wena ngwaneso
0: mametse ponto wa selebo ke nka wa o qatela ke le sedi FM dumela
11: le nna ke tsimane
0: mama re
11: le ka nka talk
0: Hujwa.
11: Hamu na tuleka ntatuaka.
0: Hamu na.
11: Tanki ntatichman. Ntatichman ti kwa msule. Lebo keni tumi. Mkulo mkupeti kia lewuma. Kikuyo msule kadimile seka roda poto. Kikuyo msule. Kauta mavoso ka sosomi. Kiketeleka ne mamdo ikamuka hoto msule. Lana kawaka naga kwa msule na mamga na malukasi muna jenta eti kawan. Tata ntatichman kwa ratashe.
0: Kya rabu wala sasile muna.
11: Thank you
0: very much. Amesele Sedia family Sedia family Jamolela warato walela 87.7 ola bajala 106.6 www.lesediafam.co.za GSV channel 806 SABC plus reten re hohle nguna o ka ikhethela fela go na wena o mamela jwa Hashtag 60 a 60 yomole
12: Le CDFM, le tswela pele go aga mmoho le setšhaba ka kakaretso.

0: Mamaripinela e bitswa ka gore ke Thato ke a Shati manan le Monewa e metlhano metsotso pele go hora ya pele mametseleseedi FM le seedi FM ke monlelwa o a ratwa o a llelwa kae kapa kae o tlhomeleng gore o mametse e na tshebeletso o le gona teng ke a bona halanteng tate o a drenda o tlhabije dintlha tse pedi ka o fela kgatlhanong le Brazil a o pelo di botlhoko ka nnete o balatedi ba Neymar balatedi ba Brazil itswile dipapading tsa mogope wa lefatshe mme Norway e ntse nalane gonne gore ka mora nako e tle e kene go tse lesome le metso kapatse robedi tsa go qatela ponto go di-quarter final no bapala tse lesome le metso e tsheletseng tsa go qatela kere jale ba kgonne gore ba tle ba fitlhe di-quarter finaleng papadi ya bola maoto Aforika Borwa le yona e jaetsa nalane selemong sena ka mora gore e tle e kene le kgetho la pele go tse masome mokgatlhelong wa tse masome a mararo le metso e mmedi tsa go qetela e ntse nalane mamedi ebile e tlola jwalo South Korea e tsebagalang e le maatla ka go fetisisa go dipapading tsena tsa mogope wa lefatshe jale ke o taba pelo di botlhoko ka nnete ka mane ka Brazil pelo di botlhoko ba bua ka ena mona marangrang a dipuisano Haaland e nngwe e te papadi England ya bapala mamedi bapala le Mexico empa ke bone ma Aforika Borwa rata Mexico mane Mexico e la bontsha Aforika Borwa lerato le leholo nakong ya dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe ha eba o ne o bona le go marangrang mona le stadium se ne se duma Aforika Borwa e qeta go tlhola naga ya South Korea ka balatedi ba ka mane ka Mexico ka mane ke a leboa o ile ngwalla mme Agnes Makalepo o profenseng yana Gauteng a re ponto ke mametse jalo tshebeletso ya lesedi ke mametse RQB jalo ka metlhala matsatsi ke a leboa ke mongwe wa balatedi ka nnete ba sa fetweng ke lenanao lena hohang letsatsi le monate mme Agnes Makalepo e me raro metsotso pele go gora ya apele ke mogatlhelo wa pele RQB le ponto wa selabo holy city FM le city FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa ha ba o mametse le mosebetsing sebetsa ha monate e se ka modimo wa ka o thusa ga o gotse tšhelete eo o bone gore na e fella kae o etsa eng ka yona o bona rena e fela wa tsana le motho mong ya dulang a gola godi le godi mpa ha bona go na o etsang ka tshelete ke mmanta ka jeno ke mmanta mamidi ha le mmanta tsena he batho ba bangata ba ikwetla ka ntho tseng ata ke megathala keng ba lo famise betsimbetse ba ba sebedise tshelete hampe ka mogao ba gole boholo ba batho ba fumane tshelete ya bona bo harreng ba beke ba ne godi ene ne felela bobedi mamidi re bua le lona le le basebetsi mantaha beke le beke re bua rena mosebetsing o lokela go itshwara jwang re bua ka ditšhelete re bua ka ga o itshebetsa ga re ke re utlwa fela ke kopa gore o ke o bue nnete o ko nxoxele mone ga o xoxa le nna o tlo o bue nnete fela ke a o kopa o tlo o bue nnete fela o bue nnete fela
1: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka mantaha le ponto wa selepo hashtag ha mamelwe ponto go lesedi FM
0: o sebedisitse tšhelete e kae mafelong a abeke wa ikwatlha kapa o ikwatlhae a ko bue nnete wa tseba ka nako nngwe tlhonolofatso ya rona e tlhaga ka morago gore re ipuele nnete fela kapa re bue fela na o motlotlo ka mo o sebedisitseng tšhelete ka teng mafelong a sa tswa feta beke o nana go sebedisitse bokae 086-000-3084 goba nna ke le tsena ke le ponto ehlile ke na le mathata aka disante e ke gara o di bona bane ke sentetse auntate ang ona tsena ke ha ke tswa seng ke tswile ka beke ke sa tsebe nna ne ke e rekelang ka utlwa e se le monnate pa ke e rekile ka tšhelete ngata bo 1 mamang 100 mamang 086-000-3084 mabedi na o motlotlo ka mo o sebedisitseng tšhelete ka teng mafelo a beke a sa tswa fete ga o sa ba o sebedisitse bokae. It's time to confess. Barry is in the middle of the night. To God, how is it? Do me.
2: Hashtag Amanelwe.
0: Eh.
2: Tonto, nza kuma mizi ka SMC Plus app ili msebezi mwela fixbele. Ndiya umoza baani, kupa umatela kamani ka...
0: Ah, rukupele, arisarise, rufitile makupele ndati. Kwa anona jwa?
2: Oche, smudi sa za simoyi.
0: Reale buwa, 086-000-3084. Ah, kawa kopile ka wane hle fella half past nkwana ho ya bo me sunye le shumele metse me hlano pele ho hora ya pele mabedi ha re bua ke ha re bua ke batla batho ba tlo ipuela nnete fela ona le mong ha be cha be cha mo nanwe sa batho ba utlwa ka a tsare ge di shots di bela la seri
3: eh di mala na le ponto
0: eh ho jwa
3: o lukile ngwana mme o ja ngwana mo
0: o sha.
3: Ah, one corner. I get a chance.
0: What Tabaka Musa with the Sincere Tecati?
3: Can it get Taba? So, John, I'm going to give you a chance. I'm going to look at my
0: Rimuma metse murimuma metse ibile wa utlwa ha o re ke ntwa mohlaena mme o batla tharolo boemo ona na go se ba di se bokae fela e mafelo nga sa tswa feta be ke bola bohlano mo qebelo le sonta.
3: Ka go rena gaute mane ke tsa ka mana ka North West ka mana masaitse ga bola tshimo ba ke go lojwa ke tsa tse tsa tsenga ta petrolo ya ba matsime mona ke tsebisa chalete ke tso jwa le bona ke tsentse a hula go kala mashaba tonto e bua ya hore tsena le mo tsana o re tsileng maga wa ikwahla ke tlhona ke yentse
0: mpa ona tsa maka go lo ika petrolo ono ya ba ke nna bohlokwa ka patshe ono ikela ba ba ke ngao.
3: Ke
0: ne ke ya ka tsena ka lekgolo ka botsa dipone. A o se ka modimo
3: ka
0: o thusa God is listening. O mametse ona jwa. Mametse ponto wa sele bo dumela.
4: Eh ponto lo kae?
0: Gete le kae?
4: Gete. Seba ntate me fa batla le bitse la ke mkhono Esther. Esther ka mongana.
0: Khono Esther Ramongalo
4: eh ne ke mametse hantle bua ke ga kena ke sa kholo kena se ke go patswagela se mogadi wa mme ke a utle Esther Ramongalo.
0: All right, ke a leboa.
4: Thank you ntate, thank you.
0: 086-000-3084 ena mo mamedi a qatang ho feta ke a leboa haholo ya re mponto nota I chelte ka ke sebedisitse chelte ka di market tse pedi nota yin le petrol leng ke sa tsebe na ntle ntle ke ntse ke tsamaya ke akae ke le sedi dumela
2: ponto
0: e le ka
2: ah mwana no hobi
0: o etsa la ba
2: ah nna ke di tsene shume di ile ntse
0: 10000
2: ka bo se ulu bo
0: ka bo e o reng
2: go bua ka nnete
0: ke tsetsele shume ka bo se bo le bo.
2: Ne ke ra plaka mona ke di ntlo re ke a ipata mwana mme
0: a re utlwa chelete ile kae
2: a o batlo tse ba buti ntlo di tente ke di bapala mona mwana mme a khona ile a buti
0: di di o motho wa di game tsetse o inantse
2: eh ma ba ne ke bile ke tlo shumela metse merao ke le shume di dilo tse fanda khane
0: we ne 13000 wa betsa ka 10000
2: eh e ile ngwana mme
0: eish
2: go tlo bona go na bo phelo bo jwa na botse
0: ene ke bentse phetho e kgolo tshelete eno bo phelo ba hao 10000
2: ha botse bona bona bona bona
0: eish
2: ha re ba go tlalo ka ngwana mme
0: eish.
2: Hey, ke bophelo abuti.
0: Hey!
2: Wo!
0: Ai. Oi.
1: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Manta ha le Ponto wa Selepo. Hashtag ha mamelwe Ponto. Kholesedi FM.
0: Mamela wena o motlotlona ka mo sebeditseng tshelete ka teng mafelo a sa tswa feta beke. Na no re sebeditse bokae? Ba bangata ka Manta batho ba tswang ba ikwahlana. Ntate o kwa ntate a qatang ho feta bua ka 10,000. 10,000. Ya nang a tlile pele ho yena o na le ka nqane ho dikete tse pedi. A ipuela nnete fela ka letsina, Ponto letsina. Ho na le motho a sa boneng ho ruetsang ka tjhelete. Ha qeta ho e kgola. Ho na le motho a kgotseng bekeng ena e fetileng ena. Bekeng ena e fetileng ena ya di-4 ena ya di-30. Bekeng ena ana o tla ba sa ntse a loga hana tjhelete bekeng ena. E ne e re kenang yona entšhene. Tla ba sena next. Tjhelete ho kgotsofatsa strata le metswalle, ho betšha banana bo kopanang le bona kgetho la pele jwaleng. Mojwalo wa batho ba bangata o betšha ka nqena, o betšha ka nqane, o betšha ka nqane, o betšha ka nqane, o betšha ka nqane. Patala dirente ka nqane, o reka dikorosa ka nqane. E mong e sala ntse a tshela koloi petrol, a ntse a ya ke di-round fela. Tšhelete e fedile ke di-round. Tsa round-eng fela ka koloi. O e tshela petrol e turura kana-kana. Koloi sa mabakeng a bohloko. Ei! Jwale ke a tseba batho ba bantšhelete ya bona e felela dikolotong. E mongwe e kgotse. E ntse V1s. Ke ya dikolotong. E mong dikoloto di bakwa ke partner ya hae. Ke ene e tsang gore a dula sena tšhelete. Mamedihle ha re itekoleng. Ge bone gore na nako e tlang re sebedisa tšhelete hantle jwang. E ntho ena ya gore mane di-15 motho o kgotse mafelo a kgwedi ka bo di-15 motho anan. Nix! Ka nako e nngwe ya le mafelo a beke fela o sena tšhelete o kwa ibipetse fela o re ke ya robala ga gona moo ke yang. Ha ona le ya tsepedi fela ho lekane ya tsepedi tseno ha di fela gale ya robala. Robala. Ka nnete kwa ibipetse fela. O kwa itjwetse hore ke tlo itshebelela body, ke tlo imemella lesedi. Ke shebelle body video nyana YouTube mona, ke ikenele body TikTok mona. Ha hona mo ke ya. Ho ba kana ko ngo batho ba bangata ba kenywa bothateng ba tshelete ke. Jalo re mpoe ke mafero a beke dintsa nintsa nintsa ke smandana labutlano so ngisa ba le botho a tshelta bo gatlo ba video tse video tsa lesedi e re ke nke ba o katela fela e be he o tlo fumana 5 for play at 1
1: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Manta ha le Ponto wa Selepo. Hashtag ha mamelwe Ponto. Kholesedi FM.
0: Mabedi re ke tle ke etse tjena mona e ntho tse di nketsa jwang jwale. Eh? A ska tsa nketsa jwale. Re ke etse tjena mamedi ke o fedda.
5: Tati Ponto monate le ga monate re tse. Tati Ponto le nna ke bohloko mo ke teng. Nna ntho ke entseng. Le nna e nkutlwisa bohloko. Ka re tjhelete ke e sebedisitseng nkutlwisa bohloko. Ke ile ka utlwana le motho. Motho ena ka utlwana le ene. Koloi ya hae ya thula. Ka e lokisa koloi eno ka tjhelete ya ka. Ke mo utlwela bohloko a dula a lla mona. Hoba ke koloi ya eng tjhelete ka yona. Ka e lokisa koloi. Ha ke kate ho lokisa koloi. Ya be ka morao wa ntšhintšhela. Ha e sa hlala e le motho ho nna. Ha a tla. O tla e le hore. Hore o tswa sebetsa. Ha a tla. O tla ka 300. 200. Is a taxi man, but ha ke tsebe hore o etsang ka tjhelete. ha fihla ke ka re ke mo botsa o tla njotsa re ke mo bogola meantime hana la le sent o janna o hlapanna o janna o hlapanna ka tlu hona ntwa yetsa empa okay ne ke sa mo bitse ne ke montsa bophilo because o tswa bophilong bothata ne ke re ke mo etsa motho empa o hloleile hore e be motho ka site nyaka o ba bohlale frena nna ke sebedise ya ka tjhelete ke re ke eng alice ona ntwa sa

0: rekileng ka tlung ka mona ha re ke letho ha ona niks a e rekang ka tlung ka mona ke nna ke kwala mabaka a ka kaofela ka tlung ka mona ko jetse
1: e ntate pondo ho bua moo ae le mme ya nsukuisa e boe ka ga seaka koe ka re ke ntho ke ithopeng fela e lahleng ya nsusa e ngata e ya moo mabakeng e seng a yona e beba mabakeng a bohlokwa ho ya enyanyang ga koo e sa rekene go dipotsa ona gatinyane baeba go senya bibie kae banane ke re le dinthoka tse re nepaetseng ka mpao batšhelete selafini le pensiao go sosa kele ona kare go tshwaka e kwaka
2: ga o bue gore na o ise kae ga o bue ge itse ga confessa ba bangwe ba buile gore na ba entseng ka tšhela ga o bue dumela
3: a o shakashaka bondo pondo wa selebo e wa yolo setsa tsa tšhelete ntata e fitlhe matsong ya go fakanya tlhaisa mabaka a mangatolo ena no sa plena mpa he ngwao wa modimo nthusitse gore ke sebeditse ka tsene phethaetse mme ke modimo e ka ra ka dulang pha botlhale bono ba gore SK a nyarosa a e fitlha ke e naganele pele tanke
4: ela bondo a ngwana mme ngwana mme tlho sa gago ngwana mme e o sa ngoma a wona bo ngwana mme o sa ngoma pondo pondo ke tlholo ka mo ngwana mme a karathanda ke ngwana mme ntse ke theoetse pondo ngwana mme dikoloto a dikoloto ngwana mme di feta mogolo wa gago I want to make a goal or don't want to make. Will you Savala the 50, the 5 you want to make? Harasana next. Harasana, I want to make a rule like a tat, or you want to make a beam. Ubim, I want to make. Chelete fell at the color to one. Candidate want to make fell at the color to one. Come on, Rebuild Campano Renault, Dirbe Hele, for December Mona River Battle, you want to make my rack on a rule like a tat, I want to make. Chelete want to make fell at the color to one.
3: Bolo bondo bondo khotso bondo khotso aish bondo hai mafela wiki aish ni mo tsamo dimo ke re ngale motho ka sebetsa ke tsenga ka di ka di weekend Saturday Sunday a bondo na bua ni ti ke show plus minus 350 climb the game ege jileng weekend ena ke show ke jile cha de mo 300 or ya 400 hai ke mathata bondo aga le bopo ndi tsaba la ga bo fa ndinga tsapo tsa
5: ah da le poto ah bogela ga le la a tshelete ya jela batso e beletswe fela ai la isa dziwa ba o ba le khodi yela date a ja itla lutho dix ke rekile wa le lo wa le fela ka khuka bona ai e iphela fela tjela o tsela a ke motho a sebetsang ke ikgolola ele ya buso ena tate toojela botho ga ona leaks ke yona ntho ya gone mabaka a bakata le dikoloto tsa batho ke dipatetse mare jwale he a ke ka reka dijo ka tluka bola a tate e fedile tšhelete a se tšhelete ntho ya buso eo ke la papise betwa le K5 kutlwalo ga re lebo
2: e re a leboa e ke le utlwile e le alla hai ke ipotsa ke e ntho e tsang letse dikoloto a kananka re ko o jwetse he dintho tsa dingwe bophelong di batla go di sebedisetse kelelelo gagolo ko gaoane le lefatshe le metswalele gore na e tla reng kapa bomang ba tla reng zonung ya gago gona jwaletse go na le batho ba patalang dikoloi ke hona elelwang gore e mogolona e ke o golang o monyane bakeng sa gore e be ke nkile koloi ena kapa e be ke nkile koloi ke ona ikwatlhang ka morago ga a sheba gore e tlameya e maintainwe ga a sheba gore e tlameya e tshelwe petrole e tlameya e inshorwe ke ona ikwatlha yang wa bona gore mane he ke nkile koloi e ke e patalang 5000 empa di-cost tsa yona bogareng ba kgwedi tseo ke di sebedisang go yona mona e nkotla bokana gape kane tuna la motho mo o tlo fumana hore o gola 12000 ka pa 15000 dunkile kolo ya patalang 5000 ka kgwedi go bane fela a ine le taba hore o batla o bonwa le yena go a ganna a bona ntho o boloka e ya gatabola man ka pa o fuputsa ke re fuputse pele ya ye ya gatabola man ene batho ba bangata ba bang ba imetsweng ke batho ba nkileng dikoloi ba ne ba sa di hloke empa ba di batla o na sa e hloke o na e batla o na sa e hloke o na e batla jole bophelong o lokela hore o ko shebe o shebane le ntho tseo o di hlokang e sentse o di batlang tseo di batlang di tla o kenya ka gara mathata ke ba ga bona ponto a jala hapu ebile wena batla o jala hapu ntso tse ba go tlameha o bona gore mafura ke ona tlampele bophelong ba gao le tswekere ka tlong ke dula ke e bua metlhe ena ke re re ka ba metswalle o fumana re metswalle empa ga re na lekeno le e tshwanang e mo motho ke metswalle ya gago ebile o na le di-business ka thoko kapa o na le mosadi ya botlhale kapa le ena ka bo ena o botlhale o kene dingwetsangwetsangwetsangwetsangwetsang ena ya dikoloi ke bothata ene ena ya dikoloi ke bothata batho ba bang ba imetswe ka baka la dikoloi tse ba di patalang bona dibanka di ja koloi tsa batho jwang ba se ba tlhole ya go dipatala a ko shebe mogolo wa gago gantle o shebe go mogolong o wa gago o ntshe ditseo tsa bophelo ba gago ditshenyegelo ga ke bua ka ditshenyegelo tlabe ke bua ka bo water and electricity motlakase le metsi re bua ka rente o patalela ngwana a kenang sekolo koloi ka kgwedi o na le emong o yunibesithi wa mo thusa a kopana le mathata tšhelete tsa NSFAS ga o qeta go ntsha ditshenyegelo mogolong wa gago sheba ditshenyegelo ga o se o ntshe le grocer o bo o sheba gore ga o nka koloi o tlo e patala bokana ka kgwedi bakeng sa dilemo tse nne kapa dilemo tse e tsheletseng na dilemong tsena tse e tsheletseng o tlo kgona go phela ka mogolo ona oo go ka nnang wa tlhaga go gong bogareng ba nako o kontshe ditshenyelo pele batho ba ba kala ba kopana le di-salesman fela se dire a ka tentao go na le lethonyana la 4000 la 3.5 le o ka re tholang mane o sa re a ke kgola tentao 12 tao ke lo patala 3.5 ka kgwedi motho ena a sa lebetse ka ditshenyelo tsane tse dintsa o tlo bona ga nako e se itse ke koloi dikentse batho ba thateng ga ka koloi ga o e tlhoka e seng a o e batla ke nnete re phetse ka thata ga batla go bonwa ga batla go bonwa ga ke re ganne ga batla go bonwa empa enke ga o e tlhoka e seng ga o e batla o tla nka ga o e batla ga e ba mogolo wa gao wa o dumelela tshwana kana le bophelo ba nnete batho ba re reke di-grocera tse tshwanang nana motho a rekang ditlhoko go na le ya kopanyang ditlhoko le tse wa di batlang di-needs and wants go na le ya rekang di-needs fela go na le ya rekang di-wants le di-needs he ya re ke re shebeng ha re ke re shebeng go na le motho yo bophelo ba e bo mo dumelelang gore a ka tsamaya di-night club tsane tsa rekang dibotlolo tsa di-1,500 go na le ya sa kgoneng ya tlo batla gore a pokola gore re mone le ena gore o la tisetswa botlolo ka ditlaboge bophelo bo ba re lefolo golo ke ditsheo e mašwebe a babedi metsotso ka morago rra pele re tlo nkela 5 play at 1 ka morago mona ntate gauta morago moo re tlo tla re bua ka taba ena ya go dumelela bana o tlisa garebe tsa bona lapeng o tla ntetsetsa 086 000 3084 gona jale tsena ke tlotla ke o fa ditlabolane tse tlhano tsa gora ya pele 5 play at 1 kwane tshebeletsong ya lesedipina pele ke a re lebogile mabotja you are the only one tla tlhatlhangwa ke pina ya boza le bongani robi malinga umathandana na le pina mona tla e utlwa e bitswang ka gore nka mthwala ke a khelekhumaro matsamang le mong le nqobo kgomo sedimothabane teng maiyo keyo keyo vodi 5 play at 1 go le sedi FM.

0: le shumele meso etseletseng ke mesotso pele re fitla horeng ya bobedi ke a tsakatsa maya horeng ya bobedi mamadi ke ne ke lokela ho buisana le ntate Gauta Mofokeng setsebisa ditaba tsa ka malapeng taba tsa botjhaba empa ha re mofumane kwa re mohale ka bo madimabe empa he re tla mo batla nako e tlang re tle re buisane le ena ha re ke re qoqe taba e nene re tlotla re bua nna le ena le wena ka jeno ke setse ka wena ke re jwale ha re bua ka yona ha re ke re bua ka taba ena mamedi re tla ko fe yona lona e tleletse be hore le ke le bue maikutlo a lona re shebile ditaba nakong tsena tsa bo 2026 mamedi ka jeno ke batla ke re bue ka taba ya ho dumella ngwana ho tlisa kgarebe ya hae lapeng habo mabedi na ke hantle ho dumella ngwana hao a tlise motho wa hae lapeng ho na le batswadi ba e dumellang taba eno ba na le mabaka a bona ho na le ba reng ae ka nnete ke o se itlhomphe empa ke batla utlwa ka wena hore na wena hore na ke hantle ho dumella ngwana wa hao a tlise motho wa hae lapeng habo a mo tshakele ba tshekele hona lapeng mona ha ke re bue 086 000 3084 nomoro tsa WhatsApp ke 079 758 5066 tsa WhatsApp ke 079 758 5066 ba teng ba idumellang ba teng ba re ke bona apanya mehala ka kwano WhatsApp ke 079 758 5066 seletse swang 086 000 3084 na hone paitse na nanze ke hopola ntate a ntswalang ona ke kebe a idumela la kgale taba eno na to obetsa go wena o kwana o tsebiletho dumela le seri dumela ee re tele kae
1: ndlo tsrebante pon
0: ha mona da rutlwana
1: ke go potima sale mo anda tepon ala tepon to a ayalo ka taba e motho a ngwana ke motho a ngwana kwana ha ke mo tsebe hantle ka kopana kana mo kopana la teng a ke di mere ke nda teng go
0: wena o ga dumellane le yona
1: ke di mela le yona tepon
0: e mpa bothata bokae ha ikopanela le motho wa he mo ha bomo
1: ah nda tepon to motho a thati sa motho ha bo ke mo sa sa re di ya mong ka kwaka
0: ke mo hlajwa lo o so mo amuela jolo ka ngwetsi ya hao ka pa bo ka tsela tsedi
1: ka ngwetsi ke re tsho ngwetsi ya ka o bane ba tlana ba tshintshana o sa sa ke mo mo sa ntse ke mo ha o ke go kopa
0: go o jola ha ha mo itla ka ke mantlwaneng jwa
1: Anna
0: depon. Ba pele kwa. Ka kopana mo sa
1: mo ke mo na. Wa
0: tsiba ke a utlwisisa ke a le bo. Thank you ntate. Ka mo ga goditse tharo sa re papa ge tlwellane le katleo. Sa tlale sa tlale boithatelo jwale. Ga tata de ku ya ga e khona ya. Tla batla le bo nini. Ne o sa tlale bo jwale. Ma beri uteng kwa ma betsela se DFM dume
2: e pondo a slebo ai go na o tsoro na o le modikai a ona o mwana le motsenga tla so 20 a ba tshe kha de bela pe molo ha ha molo go ntse o tsona ka pa le modikai tla se nyaga a ga tla so 21 e ha sana le bo ma 30 hoe o di mosala le maikarabelo ka botlhe ke go tswa ka 28 mosala le maikarabelo ka nnete a ona a ngwana le motse 24 go ntse o gatise garebe lapeng ga gago ebe o tse o dumelela ntho tse a e kgona a le mo ka le santsane e le ngwana empa a sa akalana le bo ma 28 o ya odimo a ya ka nnete o sa le mogolo motho yo o sana le maikarabelo a o soka mo lokolla le teng mo yetso ga hona o tla tsagarebele go fela mo e o vetsitse go e ka nna tla bana mo tsiya ka empa ga bana so tsebo tlo nele ka
0: ntate empa na wa hopola gore Afrika Borwa o qala go ba motho ya moholo o qala go ba an adult ha o tswaga di le motse le shumele metsirobedi ba bang ba tswa di ba fa bana dinotlolo ka 21 years ngwana le botse 19 tse 20 o university na o dumela ngwana yo wa university ya colleging ya qetileng grade 12 ana le 22 21 19 ke phoso ha ti sa mo kantufa wa hide me
3: ka bonto
0: eh le ga
3: ya pelo pelo bon bon
0: ha mona
3: eke eh bonto na ila nsaela ntwe next a ke batle empata ba mosebetsi una sebetsa le ye mradi ya motho wona hanza fitla ho nna mona ontsa ho utlo mo botsa ke batla mo CV kanti motho ona o kwana mo ga tuno wa tsona
0: a di batlo kopana
3: kanti ba tlo kopana kono a fitla mona ontsa ho nna mihle mihle nna ntate he wena mo lova ta mo mun enda ti ke mo ga ja sebetsa je o he batho mo di mo di le ke batho mo kanti motho o go ya mo ga duno wa bona
0: eh
3: a ba ka tsetela se ke ite he wa monna ke mo ba polo amo ba u mo go yana ga ga polo mo tsa ba mo di mo la nthusa o monkile o bua le yena fa se tsi
0: wa bona ke yo ke le ga hadela ha ga batlisa jwa le bona ne se ba batla ka mano a jwa jwa le
3: da de ba tsani ga di le bondo
0: da de ba tsani ga le bua
3: ya le bua bondo
0: e ta ba tsira di ga ta ba bedi a ga yale a ekho una sa tla e ka go jwa lo tla go sebetse mmo le yena the ba jwa la batho ba empa ka le hlonolo ke o monkidi o mentse mo sadiwa e ka jene dume
4: bondo nne ra go phela yo mo gana makwiti nga tla u bua mona mo anko anna izwana le go zwini nda go ga ai khona a se mo kwa una pa izinga ni daga Alantsini go go di dibe le ntwe so ntjanga ni to e sa bisa tlo a iswe a sentwe tsa ha ranka mangwe a manga se sotho mushanya na hana a bu mwana na mwana na hana a bu mushanya na pele hore nya ke ntlo ga mola o ka o fela ze ze ke ya go go bela ke mo kana makwe di nga ta mo kontro
0: ke ya le bo empa ka se sotho e ke a utlwa hore ka se sotho a wane pa empa ona ba le tsena ha o sana mangope go gona go ka ya wona ge etse bua anjwale ha o sana bo ditlhatlhane mo go lenyana tla ba go tshwara po ye la le seri
5: ha lo papa se bo di se moye
0: re tle kae
5: ke teng a nna ke ke ka idumela se bo di se moye le gale nna ke ke go ka mona na ka ha majasa nke ke ka idumela
0: go bane
5: o ntse sa se riti
0: go bane yo senya se riti
5: ea into tsatsi ke se bo huti
0: o le bakale o ke la o re fela e tla be o senya se rituru motswadi
5: ee go ba di hlahlana tsona ha se mona ha ka mme
0: ba o kopane kae
5: mo tlanga ke dilen se bo huti hore a tsa tlile ka ka tleng ke mo hlang a tla mpontsha makoti ee a se bo huti ha yona ke ke ka kopana le yona
0: empa nenneng a le nane e tla ba botle o kgone o bona gore na ngwana a utlwana le motho ya jwang na o tla mo ratanang le kelello
5: motlhang a tlileng ka strateng se bogodi ke motlhang ke tla bona gantle gore jwa le mona o nkgethetse makoti e seng mona ga ka bona
0: ke a leboa
5: se bogodi se moledi
0: basadi ba e dumelelang tabe e kena le lora le re jwetse molemo wa yona go bane motho mongwe a ka re ntle o kgona go ithuta motho yo ngwana ga wa utlwanang le yena gore na ke motho a nepaetseng kapa ke motho ya sa nepana mo motho a ka re ei ga o sana bo ba kgonang go ipatapata teng ba malapeng a batatebe ba fuele ka boge a go baletse garebe go baletse kapa a buti a go baletse 086-000-3084 ntshwarele ka mona ka WhatsApp yo voice note ke na dingata ebile e ya jema kompo go ena ebile e ya jema ka mogodi voice note di kenang di lengata 086-000-3084 mametselo sedi FM mametsepoto wa selebo maqhubung a gaso IT 7.7 o ya jalo wa 06.6